0: TTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butika.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
10: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Billy Street Studio.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty si mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras, alas 8:05.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Sa ato na ginakbitan, napulo kadra magigikan karon, ipagayon na ang Benning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo de Chati, adang Domingo, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkit kay Atrium. Ang unang 1,000 katao nga makuag dugo, makaangkon og 10 kilos rice. Gikan ni Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Capitan, Kikang Uy and Family. Og food pack gikan ni Congressman Rupos Rodriguez sa 2nd District of Cagayanduro. Tipik pa lang ni mga igsoon, lakbitan na nato ang dugang ning mosunod nga mga gutlo. Ni speaker niya may nabita si Kapitan Rudy Lago, kapitan sa Barangay Bayabas ni atong syudad, Kapitan Rudy Lago. Ang kining atong tuyo mao nga basic atong mahangyo ba. Mm-hmm. Nga lugar magpadala siya blood donors magdumaili no. Karong wabot tayo di Shetty. Captain Rudy Lago, may buntag sir.
2: May buntag po, Bagong John.
1: Oo. Kapitan, imong barangay naagid along di dagat, di ba?
3: Along di dagat.
2: Kustal.
1: But pasabot nga dagang mga hilti niya, magdumalin.
3: Oo.
1: Kay naagid mo nga nagdaot ka ba? Oo, daot ko. Ato dagat, ligo. Ligo. unya dayon, dagang pa yung kilawon niya. Dapat mga kilawon sa imong barangay cup nga tamban nagyapon?
2: Nagyapon, magyapon.
1: Ah, okay. Anyway, cup bloodletting mission ato karong maabot adlaw nga di pa karong Domingo, next Sunday pa. Mayo de Chati, Salem Kirk Atrium na bakay pipila ka mga mulupyo nga himsog parihon imo nga lugar mapadala para tong magpaghuag dugo. Ugon niya dahil magkatabang sa atong isigataw ng ganyang land. Kanara ba'y panahon nga, of course, ang syudad, kumpos sa 40 ka mga barangays. Kining mga tabang magdumainin, magikano gidgapon is mga kabarangayan. Diba? So, nabak kayo mapadala, Kapitan? Sir?
2: So, manigamot ko, Magnum John. Salamat ka. Sa akong mga son president o sa mga akong mga empleyado po sa mga barangay. So, ako silang, ipabot ako sa ila ng inyong gihangyo. Kanan ko, kinimag-brat meeting kalong next Sunday.
1: Mm-hmm.
2: So, maningwa ko, Magnum June, na natay mapadala po dito sa Limpi
1: kay. Ay, salamat kay Cap. Thank you, Cap, kay sa akong nagkabutyag. I think, bisa ikaw mismo sa imong barangay, na ipanahon nga ang imong na-residente ni mo, madali ka sa imong buhatan, o mga tabang nga, unta, maka-donate o dugo, Kapitan.
2: Maglum dyan, no? Usahay lagi, nahi mo na, gabon sa barangay, kailo na imong gilingon nga, maghangyo og dugo. So, muna nga kita, manikamot po ta nga, kining inyong programa nga, kining bloodletting, no? Karong umabot nga next Sunday. So, maningwa ko, maglum dyan nga, manikamot nga, matubag po na ko na ang inyong gihangyo sa mong barangay.
1: Okay. Salamat, Kap. Thank you, Kap.
2: Salamat po, maglum dyan.
1: Inyo na ba mga action si Kapitan Rudy Lago sa Barangay Bayabas ni Ato. So, hindi nga ito magawin. Dala na pagpakaulo. Bahang yun. Balibaran ito. Ati mahin mo. Oo, nga ito. Ganang yun nga. Pwede ba magkapadala? Kaya labi na karoon nga. Expected nga basin. Ug, tungod sa krisis. Kalisod sa panginabuhis mga katawan karoon. Basin o daduhan na pag-ato mismo. Sa ato mismo ang bayaning Magnum Bloodletting Mission. O niya dayon. Basing manglanghab. Sige na lang panglanghap ang ato mismo mga tinugyanan sa PRC.
3: Kaya wala na yun.
1: Oo, so gini nga ito, dala na hangyo nga pwede mo magkapadalag, pilak ka mga blood donors.
3: Oh.
1: Kaya total, tabang naman yung Japanese mga residente sa mga kabarangayan din sa ato nagbayan. Salamat kang Kapitan Rudy Lago sa Barangay Bayabas na ato syudad. Daga na sab ng mga barangay magdumalin, ha?
3: Oo. Oh.
1: Nga nagpasalig nga magpadala og mga blood donors. Daghan ang mga nagpasalig. In fact, may listahan ta nga. Ako sa kaboto, no? May listahan ta diri sa daghan ng mga barangay. Magnumailin nga nagpasalig nga magpadala og mga blood donors. Di lang ako mabat-batanan tungkol sa kadaghan. Pero sila mismo nagpadangat na og confirmation nga magpadala og mga blood donors. Kumabot adlaw nga di pa karong Domingo ha. Sunod pang Domingo, Mayo 17. Kaya karong Domingo, Pizza Jazz pa na. Pagkasunod Domingo, Mayo 17, sa Lemkit ka Atrium. Palihog, no? Katong kato mga nakabati karon nga himso upang lawas atong tabangan ni nga ato mismong kalihukan kay para man sa tanan, para sa tanan, no? Wa man ta magampo, wa man ta manghindahay nga monumento mo, pero di man ta makatagda nga simbakog mabutang panahon nga miyembro sa atong pamilya magkinanglan. Di kay ta maglisod paghangyo sa PRC nga pwede ba na abay dugo di available para nga kining malugwayan pangginaboy sa usa ka pasyente. Ug daghan ang mga panahon magdumalin nga naay mga gangyo pag contact nato sa PRC, di gyud wa gyud sukad gibalibaran ko sa PRC. Pag manghangyo ta nga naay nagginaldugo diri, abot ko na ako na magkinanglan mag di masibalibaran di ba kagyapon ko balibaran. So muna nga atong tabangan o gatong nga dayugan nga nasigot ang proyekto. Anyway, ang tanan nga makuag dugo, di man mupauli nga mingaw.
3: Oo. Magbayhon lang.
1: Magbayhon lang. Di man mapauli mga mingaw. Nga way madala. Naagay madala sa ilang pagpauli ang tanan nga mga successful blood donors. Sa pagparenta karong buntaga, mga igsoon, ning atong pagparaguban, importante sabdi para ni atong gustong mailukar, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20-inch LED TV human ma-endro sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card og PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Pwede rin sa butawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon. Dugtong nilang eksmenabi sa dato si Professor Sukdel Rosario sa ABCA. Dok, may buntag. Onder ka sa Magrumadyo.
4: May buntag, Magnum Kuya John, o ingon mo nasab kang Magnum Aileen o sa atong mga suking tigpaminaw. Atong giaghat ang atong mga incoming grade 11 Magnum Kuya John o Magnum Aileen nga mudalikyat lamang diha sa buhatan sa ABCA o tunghaan sa ABCA nga naa na himutang atbang sa Xavier University diha sa Divisoria tapad sa PNB kon Philippine National Bank o hadool sa DBP kon Development Bank of the Philippines. Ang atong enrollment ongoing o atong ipahibalo ang atong mga ginikanan nga dunay mga anak nga magtungha sa grade 11 nga mudalikyat na dayon kay dako kini nga makahatag kalapad sa oportunidad sa pagtrabaho mintras nagtungha ang atong mga kaestudyantehan tungod kay pwede raman sila nga diha sa balay magtuon. Doon na kita'y gihatag nga espesyal nga programa sa Department of Education, kining ginatawag nga ADM, kung alternative delivery mode nga online, pwede face-to-face, o pwede usab nga TV-based distance learning. O gihatag kini ang pagtugot sa Department of Education nga dako kayo nga makatabang sa atong mga kaestudyantehan nga dili na makagasto sa ilang kinahanglan nga balunan nga matag-adlaw o ingon man usab sa plitihan paingon sa eskwelahan o balik sa ilang panimalay tungod kay pwede raman sila nga magtuon din ha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay o akong usbon nga libre kini ang gihatag nga pagtungha sa senior high school niadtong mga grade 11 ug do na usab silay cash allowance nga ihatag sa ABCA ug libre ang ilang ID, lanyard, uniform ug ingon man usab nga do na silay insurance ug kining free TV ug ang ilang allowance dawaton gilayon kini sa pag enroll. So mao kana magnum kuya John ang atong ihatag nga libre nga programa sa ABCA. Og ang bintaha niini kay ang atong tunghaan nag-embrace sa bag-ong pamaagi sa teknolohiya aron ma-improve ang efficiency niini. Aduna kitay gina-offer nga generative artificial intelligence, naa usab kitay drone operations o drone servicing, naa usab kitay bag-ong kurso kining gitawag nga Diploma in Industrial Technology, Major in Computer Technology. O duna usab ako'y gusto nga iapas Magnum Kuya Jun, ilabi na ni adtong inyong proyekto nga gipahigayon, nga kung duna man ugaling kamoy representante gikan sa Magnum, ipadiritso na kana digto sa atong tunghaan tungod kay daghan sa atong mga kaistudyantehan o usab ang ilang ginikanan nga mubuluntaryo ni ini nga magpakuha og dugo aron atong matabangan kanang maong proyekto.
1: Ayo oo. Kay kinirabang lugar panginalas dugo magdawani di nato matagna ba. But pasabot nga simbakog naay hitabo nga diin kinahanglan gyud abono dugo nya why available amo na ang maglisod gyud ta pagayo. Salamat kayo ni Doc no sa imo mismong lugar gi luwatang pamahayag nga may mga estudyante apil na ganing ginikanan sa mga estudyante sa ABCA nga willing sab nga magpagdugo karon may 17 adto kanang Domingo sa Lemkit ka Atrium. Doc, mangutana ko to, angtod kano sa ang enrollment?
4: Ang atong enrollment hangtod sa Hunyo 8.
1: Okay. No?
4: Ongoing na karon ang atong enrollment og atong giaghat ang tanan, ilabi na ang atong mga ginikanan og kaistudyantehan nga incoming grade 11 sa pagdalikyat na gilayon tungod kay limitado ra maghihapon ang slots nato niining atong gihatag nga libre nga pagtungha sa senior high school. Og atong ipahibalo sa tanan nga ang bintaha gayod niini mao nga makadaginot ang atong mga ginikanan ilabi na sa ilang pamlitihan alang sa ilang mga anak ug usab ang ilang balon nga ihatag ngadto sa ilang mga anak matag adlaw-adlaw matigom-tigom na noon kini ug usab makahatag kini og kalapad sa oportunidad nga makatrabaho ang atong mga kaistudyantehan mientras nga nagtungha sila sa senior high school.
1: Okay. Doc, Professor Sok de Rosario, salamat kayo, sir. Basig doon na kay bilin nga agat sa mga girkanan o mga estudyante nga gusto medukar sa sayon nga pamaagi o libreng pamaagi magdumailin. Kay tinuod na, kanarabang labinas panahon na ako magdumailin, pasti lang, nisura. Ning abot ko kung binda na tungod sa kapobre. Tungod sa kapobre. Listen pag-eskola, di maka iskola insakto. Pag panahon gani, ting paniod to, kay kabalo ko nga pag-abot sa balay, saging lang ginyapon. Saging buntag, saging uto, saging paghapon. Di na mo pa uli. Kat-kat na lang kay mito. Para dito, kaon-kaon ba? Kunyari, bulingit nito itong simod. Kung lagi sa kapobre, yan ang panahon na nga gusto tang may-edukar. Sige, Doc, palihog.
4: Sa ngalan sa ABCA, buot na ko nga ipaabot ang atong kinasingkasing pasalamat ngadto sa atong bag-ong Regional Director sa Department of Education nga si Dr. Ruth Fuentes ngadto usab sa atong Commissioner sa Commission on Higher Education nga si Dr. Desiderio R. Apag usab ngadto sa atong kasamtangan nga Regional Director sa TESDA nga mao si R.D. Rafael Abrugar Jr. Tungod sa ilang pagtambong gayod sa pag-uhay pa lang nato gipahigayon nga graduation o pagkahuman ining atong mga senior high school graduates dinha sa USTP gym. O ubay-ubay ang nahuman Magnum Kuya John sa senior high school. O maumanggani ka na nga atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak nga incoming grade 11, dalikyat na gilayon ngadto sa ABCA na alamang sa Divisoria o dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o kini ang uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA kon Asian Business Cable to Cooperative Academy. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593. Usbo na ko, 0917-777-9593. O kanimo Magnum Kuya John, Magnum Aileen, o sa atong mga suking tigpaminaw, akong gipabot ang atong mainitong pasalamat tungod ug alang sa gawas nung kaugmaon, pinaagi sa edukasyon.
1: Salamat, Professor Dr. Sok de Rosario sa ABCA. Sa atong pagparayon sa atong mga balita, karon sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, gikabalaka karon ni Vice President Sara Duterte ang posibleng grabbing epekto sa mga Pinoy sa patong-patong nga problema sa Pilipinas karon. Kinalabi na ang sobra kataas nga presyo sa lana, paghuyang sa peso batok sa dolyar o pagsaka sa inflation nga di gayon masolusyonan. Madre Duterte nga kinanglang iunahon sa gobyerno nga ang pagtabang sa mga sektor nga naa sa pinakaubos aron malikayan nga magkahimo sila og kagubot o krimen.
5: Akin lang, kung hindi man kaya tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Kasi ang problema kasi pag yung mga walang-wala, wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence. Ayaw natin na mangyari.
1: Pamahayag kato ni Vice President Sara Duterte.
3: Gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga dili masolusyonan sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang giatubang nga problema karon sa nasod. Mato ni Castro nga dunay gihimo ang administrasyon di lang kini makita sa Vice Presidente tungod sa parayang pagbiyahe ni ini.
6: Unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Gibot yag ni Vice President Sara Duterte nga kulang na karon sa pondo ang Pilipinas. Mato ni Duterte nga ginuman magkadawat ang Office of the Budgetman og memorandum gikan sa Department of Budget and Management kun DBM sa paghiyap sa saving sa mga ahensya sa gobyerno lakip na sa banpa nga opisina sa gobyerno.
7: Wala na sa actually nakatanggap ang aming opisina ng memo na bilangin namin ang savings ng opisina namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng offices ng government. Wala na.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
3: Giakusahan ni Caloocan Second District Congressman Edgar Erice ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gigamit ang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte aron gubaon ang ilang mga kaaway sa politika. Matod ni Erice nga ang impeachment dili usa ka principled process kundili away lang sa duha ka gamhanang pamilya sa mga Marcos ug Duterte aron magpabilin sa gahom.
8: Maraming mga pahayag na nakakabahala ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, marami pa rin mga aktibo ito ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po.
3: Ang pamahayag ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice sa pagkakaroon wapay tubag niini ang kampo ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Gipamagos ni Senator Rodanti Marcolita nga bochang ilabigit ni Senate Buribon Committee Chairman Senator Ping Lacson sa gingong anomalia sa flood control projects. Kinaman niya tambagi si Lacson ngayon nini kung tarong ang iya mismong trabaho isip chairman sa mga komitiba. Mato ni Marcolita nga sa kadaghang ngalan nga nabutyag o balik-balik na nga ginganlan sa korupsyon, wala kini hatagi o pagtagad ni Lacson.
9: Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit ng iniugnay ng mga naglutang ang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay. Sa mga sinumpaang salaysay, taga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan at transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa kumupo na sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez?
1: Ang inyong nabati mao si Senator Rodanti Marcolita.
3: Giklaro ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga kabahin lang sa iyang trabaho isip Luribon Committee Chairman ang pagligid sa imbestigasyon sa iyong anomalya sa flood control projects. Kinibisan pa man nga magresulta kini og kalagot sa iyang mga kaubang senador nga nalambigit sa partial committee report. Matod ni Lacson nga kinahanglan na inibarugan ang iyang trabaho.
10: Tenanda sa sabi ko nga, while I disagree, naiintindihan ko yung kanilang mga rason, whatever reasons they have. Kasi lahat naman tayo, di ba? Merong human element within us. Hindi naman tayo, hindi lahat ng tao napaka-rigid. Meron talagang flexibility somewhere. So, yun, while sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap, pero dapat itindihin natin. Sabi ko, hindi naman ito hapon, hindi naman ito final judgment. Katunayan, between February 11 and now, until yesterday, dahil merong mga projects attributed sa kanila yung worth 355 million pesos.
3: Ang pamahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Gihagit ni Bicol Saro Partris Congressman Tervidon ang nasikop nga social media personality o Pinat Gallery Media Network kung PGMN founder Franco Mabanta. Ngay pagawas ang mga giyong ebidensya niya kalabot sa lapad nga korupsyon ni County House Speaker Martin Valdez. Kinuman masikop sa pagpangilkil kang Romualdez o miingong giset up lamang kini. Matod na rin doon nga kini aron mapamatudaan nga matud ang mga legasyon bato kang Romualdez.
11: Well, I think what should have happened was as soon as they were able to make the video, they should have published the video. I think that would be the expectation for media, particularly if all of these things are based on truth and documents. That should have been what had happened there. There should have been no negotiation, supposedly. And ultimately, there should not have been any drop-off. Pero kung hawak, dapat linabas mo na yan. At kung linabas mo, dapat ay dinulog mo na agad dun sa mga otoridad. Kasi, again, in the last couple of months naman po, the ombudsman has been very vocal on that particular matter. They should have coordinated immediately with law enforcement and investigative bodies like the ombudsman.
1: Ang inyo nabati mao si Bicol Saro Partris Congressman Terry Ridon. Sa tumagam international, sa Amerika giklaro ni US Defense Secretary Pete Hegseth nga nagpabilin gyapon ang ceasefire sa tumatuang sidakan. Kinibisan pa sa mga pagmataki sa Iran sa United Arab Emirates kung UAE. Matod Hegseth nga parayong nakabantay ang US military sa lihok sa Iran, labi na sa Strait of Hormuz.
12: The ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project. And we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation indiscriminately, and weaponizing a critical choke point for its own financial benefit, or at least trying to.
1: Ang inyong nabati, mao si US Defense Secretary Pete Hegseth.
3: Sa China, nanawagan karon si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa dinilihang pag-abli sa Strait of Hormuz ato sa pinakaunang higayon sa panagtagbo tali sa Iran sa Beijing. Matod ni Yi nga kini aron mahibalik na ang normal nga dagan sa lana og commercial nga mga aktibidad. Ginugang pa ni Yi nga tungod sa dual blockade sa Amerika ug Iran, apektado na pag-ayo ang ilang pag-import og krudo. Samtang giyon usab niini nga andam ang Iran sa usa ka makiangayon og komprehensibong kasabutan apan pabiling ligon sa pagpanalipod sa ilang nasod.
1: Sa tumagdong business suportado sa Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI, ang sugyot nga magtangon ang income tax alang sa mga mamumo nga mokita lamang og 50 mil pesos paubos matag bulan. Mato ni PCCI Vice President Brian Ang nga mas epektibo kini nga paagi aron madugangan ang take-home pay sa mga mamumuo kaysa patas ang papagayo ang ilang sulan.
13: Naglabas ng statement ang PSA na ang inflation numbers umakyat sa 7.2. The regular consumer and businessman, ano ang ibig sabihin nito? Na magmamahal ng husto ang lahat ng bilihin natin. Bakit? Primarily because nagtaas ang dalawang bagay. Una, yung presyo ng ating mga fuel katulad ng oil and diesel, malaki ang tinaas niya since nagkaroon ng gera sa Middle East. Pangalawa, yung foreign exchange natin nasa record high ngayon. Umabot pa yata ng 61.70. And sinasabi ng mga eksperto, baka mag-breach ng 62 63 levels siya. I believe na yes, kulang na ang inuuwing sweldo ng mga gawa. Pero kung taasan natin ang take-home pay nila, karoon na naman ito ng inflationary pressure sa aming mga negosyante kasi ipapasa lang namin ito sa pagbenta namin ng goods and services namin. Sumaki man ang iuuwing sweldo, ubos naman din siya kaagad.
1: Ang inyo nabati, mao si PCCI Vice President Brian Ang.
3: Hangtod karong adlaw na lamang ang diskwento caravan nga gipahigayon diha sa gipahigayon sa Department of Trade and Industry kon DTI Misamis Oriental. Upo uban ang Cagayan-Oro City Price Coordinating Council sa City Hall Mini Park din mabot sa 17 ka mga establishmento ang misalmot sa kalihukan nga nagtanyag og discounted nang nagkadiyang palaliton. Yung tumong nini aron matabang ang mga residente sa Dakbayan nga apektado sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Dugtong nini gidasig ang katawhan nga paimudsan ang mga kagayunan aron makapalit sa mas barato nga mga produkto. Samtang sa itong foreign exchange rate, may saka og 16 centavos ang balor sa sakay US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 61 centavos sa pagsira sa trading kagapon kong itandi sa 61 pesos og 45 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Martes. Sa nagpalang tensyon sa itong sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ang naa sa 104.54 US dollar per barrel kini mas ubos og 2.24% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 106.93 US dollar per barrel. Sa ato sa mga pagmonitor sa mga presyo sa gasoline station din is Cagayan de Oro dahil sa Michelle Gaabukayan ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter per Petron Osmeña diesel 82 pesos ang matag litro, regular gasoline 79.50 per liter. Jetty Osmeña diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter. Blue Energy Osmeña ilang diesel 87 pesos ang matag litro, regular gasoline 81.50 ang matag litro. Velox Osmeña diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 ang matag litro. Og diha sa may Caltex Caswagan, ang ilang diesel 84.16 ang matag litro o ang regular gasoline 88.61 ang matag litro.
1: Sa Tomagum Sports, nagkasulod na si Gadang Brown sa Italian Open si Pinay Tennis Star Alex Iala. Kinaman niya pildiha si Magdalena Fruhl sa Poland sa score nga 6-0, 3-6 o 6-4. Matin niya lang nga mapasalamaton siyang nakuang maong kadaugan taliwa pa man nga naglisod kini sa una og ikaduhang set.
14: It was really tough. I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where mm-hmm. she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me. But yeah. I'm happy with how I held out and how I fought. I think it was finding that balance, making right decisions, and also having that power coming from the legs and that intensity. Tuwang-tuwa ako na ang dami akong nakitang Pinoy, dami kong nakitang Pinoy, and nagulat din ako. Hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming
1: Ang inyo nabati mo si Pinay Tinistar Alex Yala. Samta nakaatbang o makaatbang ni Yala sa sunod nga abdula ang world number 33 nga si Wang Zidiu sa China.
3: Giparawagan ang tanang content creators o vloggers sa Misamis Oriental kagin deor og mga duol nga syudad nga salmuta ang Battle of Vloggers 3x3 Friendly Basketball Tournament kini pagyan sa umabot Mayo 31 ning tuiga. Samtang sa venue sa Mangdula, i-anunsyo lang sa sunod na adlaw. Alang nito ma-interesado sa Mangdula, kinahanglang dunay 5,000 ka mga followers sa Facebook. Ug wala usay labot pa niini ang Panalay players. Samtang alang sa registration, bukas kini sa mga solo o register sa ilahang team.
1: Sa ato magnum opinion, uban sa balita opinion, humandudahing migamit sa iyang troll army aron pagtuwi sa kamaturan sa impeachment complaints batok niya. BP sa Duterte Miangkon ug nagkatuaw nga doon nagayoy mga tao o grupong nagagamit sa ilang troll farms alang sa ilang hugaw nga pagpamonitika. Mati Duterte, madumi talaga ang politika.
15: Madumi talaga ang politika. Kailangan maging matuto. Kailangan matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms no, na meron talagang negosyo na ganun. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganun nga yung ano niyan, objective niyan. Parang magpapalabas sila na say for example this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan, minamanipulate information na lumalabas.
1: Dumduman nga una ng gibotyag sa bugadang kolumnista nga si Attorney Lorna Capunan nga migamit karon ang vice-presidente sa yung troll army kay gibati na kinig kahadlok sa gilauman ng pag-impeach kaniya sa kamara karong sunod semana.
16: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? To me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Eh, she missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, we are ready to go to the Senate. Kung narinig ko na naman, meron na siyang if we go to the Senate. Eh, dati, ready na kayo. Ngayon, parang hindi pa kayo ano.
1: Igsoon tingo o pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow o pag-share sa among FB page mag-live. Timani, ayaw kalimti. Nga sa usag kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum John Albino.
3: Managlay man ang atong baruganan sa matag-hisgotanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
3: Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum 45. Hangtod ugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
19: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi.
20: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inganing kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabarani siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
23: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
24: text
23: butika.
24: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
19: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
23: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
24: In 5 meters, turn around.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: GCash G-load!
28: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
29: Silagindingan Airport ba ang biyahe mo?
28: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Philippines Public Affairs Program and Host, Magdum June Albino and Magdum Aileen Acurin for Magdum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magdum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magdum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magdum Angie Alzado for Magdum Reports and Magdum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magdum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magdum Radio. Congratulations, Magdum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio!
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa pandinilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gyapon na ko ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo

0: The Mighty Power of C. Mighty C. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulo ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-154297. Enroll now!
5: Oras, alas 8:58.
6: Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients suggested for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas 8:59. Igala, kumusta mayong kapuntang kanyang dalana? Welcome sa itong pregoban sa itong programa. Gatong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
5: Adlaw na sa karon may galang Webes o Pizza 7 na may gala sa bulan sa Mayo tuwing 2026. Nagkanam yung ganoon lang adlaw may gala. Mayo 17 may gala. Mga igsoon, mauna nga ito may gala ipagayon ng bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission. Ato nang himoon may gala ang usa ka laing kaliukan may gala dadapita sa may limkit kay Itrium alas sa buntag may gala magkita-kita kita alang na ito may galang mudunar og dugo ay mong kabalaka kay dunay gidonate ang atong mayor sa Dakbas kay Gandoro ng mga bugas alang na ito may galang magpakuha niya sa dugo mga igsoon sa budalikat aduna may gala 5 kilos nga rice may gala gikan mismo sa atong mayor sa Dakbayan uban sa iyang pamilya may gala nga ilang gidonara. Magkita-kita ta may gala, Mayo 18, 17, dadapita may gala sa may limkit ka Itrium para may gala sa ato ipahigayon nga bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission. Anyway, may gala kanyong tanan, mga sugintik paminaw, mayo nga buntag may gala, adlaw usab karon mga igsoon nga Webes o nga Pizza 7 na kita may gala, karon mga igsoon sa bulan, mga igsoon sa kiniabang Mayo 2026. Karong adlaw day mga igsoon no alang may gala sa atong paghandom mao karon may gala ang ikapito ka tuig may gala nga anibersaryo sa kamatayon mga igsoon sa kanhi mayor sa Dakbayan gobernador o nahimong vice mayor sa siyudad o mayor sa lungsod sa Taguluan nga mao may gala si kanhi mayor Vicente Dongcoy Imano. Anibersaryo sa iyang kamatayon karong adlaw may gala Pizza 7 sa bulan sa Mayo. So, ang atong kanhi mayor sa Dakbayan, Mayor Dongcoy Imano may gala, ika-7 years na human yang tong Mayo City tuig 2019 ang siya may gala mipano na nga to sa laing kalibutan may gala sa iya mga igsoon nga pangidaron dili pa kayo taas ang iyang edad may gala but tungod kay diha ra magyud may gala ang iyang kinabuhi mga igsoon ni edad pa lang siya may gala og 76 years old may gala nga tong kanhi mayor sa Dakbas kay Gandioro Mayor Vicente Dongko Imano. Din may gala kung imong lantaon may gala ang history niya sa iya may galang pagpamunuan sa ato may galang gobyerno niagtong 1980 hangtod sa 1986 nahimo siya may galang mayor dito na pita may gala sa lungsod sa Taguluan. Hangtod dayon pagkahuman niya may gala giulipan siya sa iyang igsoon nga mao sa may gala si kanhi mayor Paulino Oloy Imano. Gikan may gala sa iya mga igsoon nga pagka mayor may gala sa lungsod sa Taguluan. Mibanos po na yan, dayon may gala nga nahimo sa siya na may galang Osaka gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental ni Adto may galang 1988. Mga igsoon, nag-start ang iyang pagka-gobernador hangtod nga nahuman may gala ang iyang term dito na pita may gala sa lalawigan. Nahurot may gala yung first, second o third term sa iya may galang pagka-gobernador sa probinsya hangtod may galang nahimo sab dayon siyang mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May gala ang kanhi mayor sa Dakbaya sa kanhi mayor nga mipanaw may gala og si Mayor Dongko Imano nahimo siya may galang mayor niadto may galang from 1998 hangtod may gala sa 2027 then mibalik sab siya may gala pagka mayor sa 2010 hangtod sa 2013 og nahimo sab siya dayon may galang usa ka vice mayor dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og samtang padulngon may galang eleksyon ni akto mga panahon na may gala, ang eleksyon is supposedly is Mayo 11, 2019, apan one week kapin may gala, sa dili pang eleksyon, mipanaw siya may gala sa laing kalibutan tungod may gala sa iyang gihambin nga balatian. So muna may gala nga hangtod karon padayon pang gihandom, bisan may gala og muabot na sa pito na katuig ang nakalabay sa iya may galang pagka mayor sa Dakbas kay Gandioro Oro gikan siya pagpanaw sa laing kalibutan but gihandom og makita paghihapon may gala ang iya mga legasiya og makita kana may gala pinagi nin atong bag-o may gala nga merkado sa Kugon kanang atong bag-ong merkado may gala sa Carmen kanang atong merkado na dapita may gala sa Maya Bulwa Public Market and Terminal og kining mga tulay nga kanadto may gala siya mga igsoon ang gisaway kay ngano nagbuhat siyang tulay may gala di adapita mga igsoon diya sa may Taguanaw o ngano nagbuhat siyang highway di adapita sa may Makapagal di adapita may gala sa may area sa may Bulwa pengon di adapita sa SM but sa iyang explanation ayaw mo paghandom lang karon dapat ang syudad palapdan daan kay damgo niya nga kana may galang atong uptown mogi na ang iyang giingon kanito nga mahimo ka ng city within the city. O gana na yung tulay ni Dapitas Taguanao, ang purpose niya ni Ana may gala kanyan to is para may gala ma-expand ang atong Dakbayan. Kaya di lamang ang syudad is moral ni ang talanaon karon. After 5 years, up to 10 years, dili na ni mao ang itsura sa syudad. Bulapad pa ni siya pagayo. That's why nagbuhat siyang highway o tulay ni Dapitas sa Taguanao ng kansang gisaway siya kanyan to. Sa diyang nagbuhat siyang tulay likod niya sa katedral, mga igsoon, grabe ang mga pagbatikos ganto kaniya tungod lagi mga igsoon. Nga nung nagbuhat siyang tulay, ganya na may Isalina Bridge o hangtod kanyang may gala kanyan to nga sa mga pagsaway kanya may gala na-realize nila unsa ka binundado ang tulay tungod kay si Dongko Imano kanyan to may gala koyan, ang iyang panglantaw is long term o advance ang iyang mga naagitawag ang long term vision may gala mga igsoon sa usa ka lugar tungod sa iyang brilliant nga tao mga igsoon. Muna may galang makita na daan niya. Like for example, may galang syudad. Matod pa niya nga dapat ang syudad is di lamang mag-concentrate sa siya sintro. Kay mulapad ginipag-ayo. That's why iyang giplanuhan o iyang gipreparahan kanang atong uptown niya dapita nga nung highway niya tungod na may galang kaniya to nga gusto niya nga ang syudad ipalapad dito dapit paingon aron nga dili maghanok din sa sintrong bahin. Og na-realize, og na-materialize gyud ang iyang mga gipang preparahan, giplano kanya to, nga kanang uptown, mahimong city within the city. Makita may galak ni mga flyover, nga mga naakar may galak exist, mga igsoon sa itong palibot, og ang mga kadalanan nga iyang gipasiminto may gala, or even kada mga igsoon, kaning from Lumbia pa ingos talakag, iya na nga project may gala. Kanang dalan niya, National Highway, sa iya nga panahon may gala, ngayang gipangayo sa National, nga masiminto ka nga dalan ni Dapita. Even may gala ka ng container port terminal sa Taguluan, iya na may gala ng mga plano kanyadto nga nga-realize. Even ka ng atong Lagindigan Airport, iya ka na may gala kanyadto panahon may gala ni Mayor Vicente Dongko Imano ng mga vision. O nga materialize ang tanan may gala. True sa iya may galang mga effort kanyadto despite may gala nga grabe ang mga batikos kaniya, but ang tanan na pahimudsan may gala sa mga katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So moto siya may gala ang kanyadto, mayor sa syudad, naimo siya may galang gikan sa mayor sa Taguluan, naimo siyang governor, naimo siyang mayor sa Dakbayan, naimo siyang vice mayor hantun may gala nga nakabsan gitsa sa kinabuhi tungod may gala sa gihambin niya nga balatian. Nagsilbi sab siya kanyadto may gala nga usa ka peacemaker sa Mindanao og halos tanang nga mga nakigbatok sa gobyerno ang grabe ang mga pagrespeto ngadto kaniya. Siya lang may gala ang usa ka opisyal nga rugar anytime makakommunicate ganito kanyadto o makahangyo kung doon ay ibihag ang mga sakop sa New People's Army. Siya mismo ang personal nga mudalikat dito sa area sa bukid aron pagkuha sa gibihag sa mga NPA. Siya lang sab kanyadto may gala nga doon ay pananglitan, doon ay mga negotiation, tali may gala sa grupong MILF o MNLF. Siya mismo ang personal nga mudalikat dito may gala sa kampo sa naisgutan may gala ng mga kanabang mga bansang Moro ng mga nakigbatok sa itong gobyerno kanyadto. O even may gala sa kampo dito na pita may gala sa may Maguindanao, siya lang ang gitugutan ng makadalikat dito ng opisyal. O despite dito sa area may gala bawal manigarilyo, but siya lang ang gitugutan may gala nga muhimo sa pagpanigarilyo sulod sa kampo sa MI kanyadto. Under panganadto may gala ni Commander Hashim Salamat Mangingson. Or even kanyadto may gala Commander o dili pa opisyal may gala si Governor Kanhi Normisuari. Siya lang may gala ang makadalikat even dito may gala sa kampo ni Normisuari doon na pita may gala sa may Basilan o sa may Tawi-Tawi area. O niya, dayon panahon kanyadto nga doon ay makidnap ng mga negosyante sa ito syudad nga dalhon sa Lanao. Siya lang may gala ang madali-dali nga masampit o siya mismo ang personal gani nga mudalikat dito aron pagkuha may gala sa mga gipang-kidnap nga mga gipang-bihag kidnap Francia may gala doon sa pita sa Lanao nga iyang personal istoryahon ang mga nagkidnap o kuhaon may gala ang nasgutan ng mga gipang-kidnap. O kita witness sab niya na tungod kay makapila sab kita nga higayon nga nakauban kaniya dito sa kalasangan sa kabukirang bahin dito na pita sa Lanao area sa diha may gala nga gikuha niya kining gipang-kidnap may gala kaniya to sa mga iyang kapanahonan. Nagsilbi siya may gala ang usaka peacemaker tungod kay panahon ka doon ay mga kagubot like kaniya to may gala panahon may gala ni Colonel Noble may gala sa pag lusob kanyadto din sa atong syudad, Bangson, siya lang ang nakaparugar, neutralize kang Noble kanyadto, aron may gala nga mawala ang kagubot, after may gala nga gilusob ni Karen Noble may gala, ang kampo ni Napita, Bangson, sa may area, sa may Fort ID. So, kani may gala nga mga rugar, mga panahom, rugar may gala, nagsilbi ng ligasian niya kanyadto, may gala, o sa iyang panahon kanyadto, kaya bang ang iya is dapat ang anaa sa ubos may dapat unahon may gala ang mga kakabos mga igsoon sa kadaplinan. Makuyaw to nga tawag di prinsipyo gud may gala. Dito nimo katuraga opisyal may gala nga rugar makita ta nga kaniadto di nimo ni siya matalo-taloan kada bang imo nga abi nimo. Karon na man gyapon pipila gihapon pero kaniadto may gala panon ni Dongkoy katuray opisyal may gala nga di nimo pwede bitaw ganing sulsulan nimo. Karon na bay mga pipila ka masulsulan man sa mga sakop nga abi nimo yor, abi nimo gob, abi nimo kong ang mga abi ba na katosa nga mga medyo minus pod og pangutok ka mga opisyal mutuo pod dayon sa mga miyembro sa abi. Abi nimo gob, abi nimo kong, abi nimo yor. Katos dong ko din nimo to dumadalag daldalag abi. Tungod kay kun unsa imong iabi nga to kaniya, ipasuta niya kung tinuod ba ng imo kung basing pasipsip lang ng imo tungod kay naka-interest. Diri tubutog abi may gala si Dongko Imano kanyadto nga mayor dinhi sa atong syudad Bangigsoon. So muno hang halos ang tanan may gala medyo kwanyod kana bang naagi pagrespeto ngadto kaniya kaysa itsura pa lang niya karespetuan ni gid siya Bangigsoon og mula gina sa uban pa nga lugar nagmagtamod kaniya even may gala si kanhi vice mayor nga karon may gala si Attorney Tony Soriano ang ilang pagtan-aw kan Dongko is usa ka political genius nga tao may gala pero Unsa ang tanan? Ang tanan dis kalibutan may gala adun na magay kinutuban. Ang tanang butang dis kalibutan adun na yun may galay katapusan. Hinungdad gagiabot yun yung panahon may gala sa iyang katapusan. Hangtod may gala nga siya sa diyang di na opisyal. Sa diyang opisyal pa siya, dagan pa may gala ang ga kanabang ga kwan kanya, ga pasip-sip-sip-sip kanya, dagan pa ga dul-dul kanya, gaban-uban kanya, pag nahimo na siyang usa ka sibilyan, nangahanaw ang iyang kadaghanan ng mga higala. Pipila na lang in town ang nabilin. O muna may gala nga panahon nga siya, kinibang usa na lang yun siya mga igsoon, kaordinaryong tao diya nga naa siyang panimalay, di ibabaw sa makasandig. Sa diyang ato siya, kitan lang nga halos kada simana magdalikyat dito. Usay yan akong kaprangkahan nga mani. Nga nang mag-ani pa mangkang, di na mag-opisyal. Inko sir, nga kung pag-ani din eh, pag-uban sa imo, dili man tungod kay politiko ka, kung dili tungod kay higala man ta. Smile na lugar dayon to siya mga igsoon, kay dalahan man ato dayon sa manok Bisaya nga kanang adobo o ice cream din may gala, labi nag cake nga flavor, mingo. O mani ang paborito kanya to may gala. So si Dungko Imano, nagsilbing opisyal di sa to siyudad may gala o ako sab sa akong personal, giila ko sab siya may galang ikaduan na akong amahan ang mga igsoon des kalibutan. Kay tungod sa tanan niyang ipanghimo kanya to o mga pag-guide ka na to o ang iya may galang mga advices. Tanan niyang ipang-advise kanito kanato may gala, ipang-tuma na to. That's why, kung unsa may ning naabdan takaroon may gala, sa akong kagalingon, gamay nga naabdan, kabahin ka na siya may gala sa iyang mga advices kanito kanito nga wa na to supaka. Mga igsoon, pagmingon siya nga muni buhata Agustero, biyain na diya, muni. So, nakita ko may gala nga usam ni ka-politika, usam ni ka-genius nga tao. So, ganun ako tumanon niya mga advice. So, tanan nga ipang-advise niya itong ituman. That's why may gala nga naabtan sa dato kung nun siya ito naabtan karong nga gamay nga mga butang. Apan tungod ka na kaniya may gala. That's why sa akong kinabuhi, giila ko siyang ikaduha na akong amahan. At the same time may gala, giila po na ako nga kung unsa man ang iyang mga nangatabang ka na to, mga advices ka na to kaniya, gikan kaniya, giila ko ng adakong utang kabubot nun nga hangtod sab sa akong kamatayon, di sab na ako pwedeng hikalimtan siya may gala. Even ka nang buduo siya sa minteryo, das taguluan ka na to, kada Domingo maginang siya magdood as minteryo sa taguluan sa iyang unang mipanaw nga anak. Di may magsapon kanya ito mga igsoon, magisusgut sa mga butang, mga personal, mga binuang. Kada gina Domingo yun, di na gina mo nang abutana na mo kada Domingo. O usab dito napita sa iyang kanibang farmhouse, sa iyang farm, sa iyang ranchuan, nga nadapita sa may bugna, sa may taguluan, kasing taguluan, Misamis Oriental. So, hinungdan nga lugar, nagbatuto ta sa pag-sanong sa iyang mga advices. Tanan ka mga advices niya kanya to, atong gituman yun, mga igsoon. Tungkol kinakita ko nga kining tawhana credible sa iyang mga advices. O ang tanan niyang ipang-advice atong gituman, o kalois Ginoo sa mga advices niya may gala, wala siya nagmakuli o wala po'y pagkulang nga nangarealizad ang iyang giingon din ka na to, may gala, isip pag-advice sa usa ka amahan.
3: Magnum! Rapido! Rapido!
5: Una nga maluwala na malangko din sa kalibutan may gala, dili mahitabo nga hikalimtan ko siya o kabahin siya sa mga lugar na nga abdanta tungod sa iyang mga tabang o mga advices kanya to may gala samtang ni apat siya na ibabaw sa kalibutan. So, adversaryo karon may gala sa atong giilang amahan sa Dakbayan o giila po na akong ikaduhang amahan din sa kalibutan may gala si Kani Mayor Vicente Dongkoy Imano. So, anibersaryo niya may gala, ikapito katuig karon, Mayo 7. Ikapito katuig sab niya may gala, kay namatay siya mga igsoon, May 7, 2019 may gala. 1 week kapin na lang yon, mag-election na sab unta to may gala. Batang yang ginagana lang to may gala is only vice mayor. Pero wala pa maabot may gala ang panahon, nakabsa na siya sa kinabuhi may gala. Kaya muna gingunta di sa kalibutan, kitang tanan, mawala kita di sa kalibutan, kitang tanan dinis kalibutan, temporaryo lang ni kading atong gipuy-an karon may gala. Mga temporaryo lang ni dili ni maoy hangtod nga atong puy-an may gala. Kakuan lang ni kadibang labay lang ta dinis kalibutan, labay lang ta. Kung unsa may atong nangaabtan, kung unsa man nga mga titulo sa atong kaugalingon, unsa man nga mga bahandi ang atong nangangkon, di nato na ipasigarbo may gala tungod kay tanan-tanan mabiyaan nato. Mas maayo pa nga kung unsa may mga bahandi, unsa may mga blessings nga gipaambit kanimo sa Ginoo, imo na siyang i-share may gala tungod kay di mo na madala sa laing kalibutan mga igsoon. So muna may gala nga kita dis kalibutan, kanunay atong ibutang sa tong kagalingon nga kitang tanan temporaryo lang. Kausarata mo puyo diskalibutan, wala na ikaduha. Kausarata may gala. Pag mawala na ta diskalibutan, di na tao balik diskalibutan mga iksyon. Kaya kausarata kitagagay gayonan sa Ginoo, nga mo puyo diri may gala. So, katong-atong kani official sa Tundakbayan, Mirdong Coimano, hangtod karon di siya mahikalimtan tungod may gala sa iyang mga ligasiya nga giang lugar gibilin diri kanato may gala sa Dakbayan like mga igsoon. Actually ang usa na lang yon nga wa ganya mapatuman nga mausad karon may gala ang gusto sa gamarialize sa tong mayor sa Dakbayan is kana may galang pagbalhin sa City Hall yon kaniadto pa gyud na may gala nangarealize na tanan yung mga plano sa tong syudad may gala nga magbuhat og mga bag-ong merkado, magbuhat og daghang mga tulay, mag-simentos mga dalan, magbukas og bag-ong mga growth areas, magbuhat og city within the city. Tanan nga realize na ang usara gyud nga wala pa niya ma-realize gyud hangtod ni paano na lang siya ang pag-transfer sa City Hall. Panahon pa rin ni Mayor Dongkoy Mano may gala nga gusto niyang i-transfer kanang City Hall tungod kay kagamay gyud kayo. Itandi ra gud ang ato mga City Hall gyud sa ubang mga syudad may gala bisag sa Bukidnon, tanaw ra gud ang City Hall sa Bukidnon. Pagkadako, pagkagwapo, gigayo, pagalapad, gigayo. Inbis kayang Osaka syudad, like Agandioro, Osaka highly urbanized city, tanawar ako ng ato may galang City Hall dia. Karon, tungod kay nakita sa itong mayor sa syudad, karon, Mayor Clarix Oy, nga ngayon lang yun, nga i-transfer, maghulam tag kwarta may gala, aron nga himuon na itong kanabang ato na may galang pag-transfer sa City Hall, kaning complex may gala sa gobyerno, but dagan nga pugong kaniya. So panahon pag nanudong ko, ihantod karon ni Clarix Oy, nga i-materialize unta, may gala, kanaragin ang ula yun, mapatuman ni Dongkoy kanyadto sa iyang kapanahon, nga matransfer ka ng City Hall, may gala kanyadto. Matanan niya mga damgo, may gala, city within the city, mabutangan, may gala, og container terminal, na anabayar gastaguluan, even may gala ka ng Lagindigan Airport, may gala, og kining bang mga highway nga iyan na pasiminto nga pangayo kanyadto sa national, na nga realize ka ng tanan, may gala. O nilang yun, even ka ng kini may galang kwan, kining kanabang dalan di may gison sa kanabang container port terminal sa Taguluan, paingon sa Bukidnon, kana iyagin na may gala. Kana to sige ganyang gisgutan ka na, o sige ganyang hangyoon niyang nasyonal niya na, nga mabutangan ka ng dalan, na materialize yun. O muna ka na may gala ka ng dalan di sa Taguluan container terminal, padulong niya na Pitas Manolo may gala, panahon na, o iyan na ni Dongkoy kanyan to may gala, nga paningkamot, nga na materialize o sa mga igsoon. So, di ato gapon makalimtan ang iyang mga nangabuhat din sa atong syudad tungod kay siyang paglingkod may gala, dagan ang mga nangabuhat niya. Apan mula gina, tanan man tandis kalibutan, mula bay ramagid kita may gala, giyabot kinang panahon, nga mula bay ramagid gihapon ta, bata mula gina, nga sa atong pagbiya, dapat may mabilin kita ng mga ligasiya nga atong ibilin may gala. Okay, nga kanabang, although, normal magnas tao nga nay wala mo angay nimo, nay nasuko nimo, nay miangay nimo, nay nalipay nimo. Normal na kay tao ra man ta. Bisan Ginoo, imagine na ang Ginoo. Ginoo na gani na. Do you think may gala tanan na lugar na nahimuot sa Ginoo nay kontra gihapon ang Ginoo, nay wala mo angay sa Ginoo. Ginoo na gani na. How much more kita tao mga igsoon. That's why ato nang i-place na siya nga dili ta perfecto or even may gala kun unsa man ang mga maayo nga buhat nimo. Dili na tanan ang ayan or na dunay nalipay ka nimo, nasa wala mo angay ka nimo. Importante lang sa itong pagbiya, may gala sa kalibutan, natay ikabilin may gala.

0: ka legasiya. Nala, sige. So inana, mga Exxon, di kalibutan may gala. O balik ko na ako, kiniabang anibersaryo karon sa ato may kalang kanhi mayor sa Dakbayan, nga giila may kalang peacemaker sa pulo sa Mindanao. May buntag niya kang Binrock Mountain. Ang legasiya ra siguro ni Binrock Mountain, ganayang kamutihan nga gipang buntayak niya sa natubo. Ora gid siguro na kabili niya sa iyang mga kabataan ang kamutihan nga gibuntayak, pastilan siyang paita. Nala, may buntag sa tanan ta mga sugeng tig Paminaw. Og sa tanan ato nga nakaroon may galang kabunitor kanato, ni mga takna may gala sa kabuntagon mayong morning. Sa ato mga kaigsunan nga nakaroon na dapita may gala sa bisan-asang sok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang Maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Pinagi sa atong live streaming. Sa tanan nga nakaroon sa gawasan nasod, mga OFWs, mga adnaas abroad, mayong nga morning. Salamat sab sa atong katusan ka mga viewers ning mataknas kamuntagon may gala, pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga naa nagabutol kanato may gala sa Facebook, mayong morning. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dire sa ato sa Dakmas Cagayan de Oro, assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh, mapia mapita, may bunta kayong tanan mga igsod taga mga Muslim. Mahagsay aldo nyo tanan des bukid sa mga isong lumad mga maguma sa tanan nga nakaroon may gala des kabukiran. Maupay na unjuan, maupay na morning. Kanyong tanan des may probinsya sa Kamigin ang gibansagang The Paradise Island. Balik ta, din sa atong Dakbayan sa Kagandoro o niya may gala tong kahimtang sa atong lakaw sa panahon o kinigabayan atong kalato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ni Syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: May buntag niya, dilulong sa hulga. Nga kaniad to, uban-uban pa. Kupot-kupot pag-aramalayit panon ni Dungkoy, isip gwardya, ba't karon, usa na siya kaadunahan nga tao nga nabilong sa ginatawag Millionaire's Club.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: May buntag niya kang lulong sa hulga nga naa karon nag-tanaw-tanaw sa iyang mga proyekto sa kadalanan. Niya, atong kahimtang sa tulakaos palahon, may gala karumataknas kabuntagon. Unahon siya nato may gala ang LPA number 1. Ang LPA number 1 mga igsoon sa pagkakaroon may gala. Ana-ana siya sa gilayon nga mukabat mga igsoon nga to siya. Naa siya karoon may gala sa muabot mga igsoon o 120 kilometers at mga may gala diha sa ato sa pulo sa Mindanao. Partikular na dyan, napita may gala sa Natuan, Surigao. 120 kilometers. May gamay nga chance. Gamay lang nga chance. May gala nga posible. Mahimo ni siya may galang tropical depression. Gamay lang nga amount, mga Exxon. But posible, basig malusaw ra. Pero, naa siya karon may gala at tubangan na sa Natuan, Surigao ang usa ka low pressure area. Gamay nga chance nga mahimo siyang bagyo. Okay? Kana ang LPA. Makapauan na siya may gala. Makapauan na. Karong adlaw, Webes. Luzon, sa may Visayas, Mindanao, apil na sa may Bicol Region. Muna may galang kapalaran sa kinibang usa may gala ka LPA. Dinita may gala sa usa na gid ka bagyo. Usa na gid ka bagyo mga Exxon. Ang usa ka bagyo batnas gawas sa Philippine Area Responsibility, padulong siya din sa atong kayutaan sa Pilipinas. Kay kanina may gala, ana sa gilayon mga Exxon ang naskutan may galang tropical depression. Sa gilayon may galang nga moabot kadto sa 2010 kilometers at mang may gala sa pulo sa Mindanao. Ang alan sa bagyo nga nakaroon sa gawas, ginganlan siya may galag bagyong hagupit. Sa ngalan palang daan may gala, medyo destructive naman daan, hagupit may gala. Hagupit sa bagyo, okay? So, iyang international name, hagupit, okay? Si bagyong hagupit may gala nga nakaroon gawas sa Philippine Area Responsibility, may gikusgo na siya may gala nga 65 km per hour ang iyang maximum sustain. Sa sentro, ang iyang gustiness or pagkaguros, muabot may gala sa 80 km per hour. Paspas ang iyang pagdagan may gala. Padulong din is Pilipinas, sa gikusgo may gala nga 20 km per hour. Now, expected ang nasgutan may gala nga bagyo, mga Exxon, ang tropical depression nga nakaroon may gala sa gawa sa Philippine Area Responsibility, expected may gala Sabado or Domingo. Musulot na siya sa power line. O of course, dito na nato rin siya mabati may gala ang iyang epekto may gala pagka lugar bupadol siya Lunes na. Lunes Martes. But pag sulod niya may gala sa Domingo or Sabado, mga Exxon, usa na gyapon siya kabagyo apan nganla na to siya sa Luka.

0: na nga name gikan sa Hagupit mahimo na siyang bagyong Kaloy. Ang posibilidad nga pagsulod sa maong bagyo may gala nga si Kaloy, si Hagupit, sa iyang pagsulod may gala at Bangs Mindanao, pasakan ni siya pangundapita sa Bicol Region. Hangtod may gala, ganito ni siya mupadulong may gala papidpid sa Bayluson area. Hangtod may gala, kung mag, dili mag-usap kining iyang tracking, ang iyang track may gala, posible dili ni siya mag-landfall. Igor ni siya mamidpids kadagatan sa Pilipinas may gala dito sa Bicol o Luzon area, parikorb na yun siya may gala. But posible pa rin mag-usap pa. Kaya kinintanan, considering may gala, nga usap man siya mga igsoon ka long range nga forecast, posible pa rin mag-usap siya may gala. But kana mga igsoon, mao ang kapalaran. And then, dita magkampanti, tungod kay doon na pa'y lain pang usa ka low pressure area. Kini mo ikatulo. Human aning LPA nga na nasa sulod, na nay bagyo nga naglakag aning LPA sa likod sa bagyo, napoy laing pang usa ka LPA sab. Og ato lang sa siyang i-hold ang iya may galang kapalaran. Mo-focus lang sa ta sa duha. Ikaw ni kay kining nga ikatulo nga nagsunod may gala, dito na ni siya mga igsoon maka ma-available ang iya may galang nga mga weather models dito na may gala next week. So unsay kapalaran aning gasunod kay posible ra mga mahimo po ning bagyo ang ikatulo nga naa naglakag sa ikaduha. Posible po ana ang gitawag Fujiwara effect. Ang Fujiwara effect may gala nga posible mag-usa sila, mutampo ang usa sa duha. Mura bitaw gani mag nag-uyab nga naglingkod may galang tan-aw nimo abay pa. Ang duha sa tantong kangit-ngit kalibutan ang duha nahimo nang usa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Duha pas nang galingkod, liter nahimo namang usa sila. Wa pa kamusabak ang usa. Ayaw, dauta ang hunahuna. Kinibagyo man eh. Ang term ani mga igsoon is Fujiwara effect. Nga posible may gala, ang duha mag-usa. Mag-usa sila. Anyway, layo pa man po mga igsoon. Atong laton, unsay pinaka latest unya may gala, nga weather models, aning naisgutan may gala, ikatulo, nga naglakag may gala sa bagyo. Okay, so muna, so sa pag Sabado Domingo, muna ni pagsulod sa parline. Expected ni may gala. Kining mga weather disturbance nga niya karon di sa ato, pulos ni makapauan o kusok ang mga uwan nga dala niya ni. That's why, may gala, atong laton o si mga pinakalitis sa weather bulletin sa Pag-asa ang mga advices tungod kay dakog volumes tubig dala ni may gala ng mga matang sa mga weather disturbance. But anyway, while niya may gala sulod sa Philippine Area of Responsibility ang naisgutan may gala nga LPA minus aning galakag karon nga bagyo, kagahapon nga dawapit sa 6 ang pinakainit may gala nga temperatura is mitala og 45 degrees Celsius. Dito rin dapita may gala sa may Burungan City mga igsoon. Karong adlaw, pitsa City mga igsoon, ang atong heat index may gala ang pinakainit karong adlaw is dyan dapita sa Burungan City 43 degrees Celsius. The same may gala sa may San Jose Occidental Mindoro 43. 42 degrees Celsius ang heat index sa maning mga musunod. Cavite City, Cuyo Palawan, Dagupan City. Dinis Cagayan de Oro ug Misamis Oriental ang atong heat index karong adlaw moabot may gala ngadto sa 38 degrees Celsius. Expected na unya may gala sa hapon duna nay mga daghang mga lugar ang makasinati sa mga pag-uwan. Ang kusog ng mga pag-uwan nga masinati unyang adlaw karong adlaw mga igsoon is of course dinapita sa may Caraga region considering nga nadya karon ang LPA. Dayon dinapita sa may Ubos ka bahin sa ato sa kadabang Barm area o sa may Sambuanga area mga igsoon. So kusog-kusog na nga mga pag-uwan may gala og dinisab sa ato sa Northern Mindanao including Visamis Oriental og usab may gala sa Bukidnon na ay mga lugar din may gala nga makasinati gihapon mga igsoon sa mga pag-uwan-uwan. So expected na tuod may gala kay naa kining LPA nga nakaron may gala dool na sa Mindanao, dool na sa Hinatuan, Surigao plus nakaipikto paghihapon karon di sa ato sa nasod sa Pilipinas particular na Visayas mga igsoon dinapita sa Luzon Visayas ug Mindanao area ang gitawag Easterless. Ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean may gala. That's why naa kini nga mga pag-uwan-uwan may gala. So far, mao na mga igsoon ang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ilabi na katong gusto makig-update labi na may gala ni agtong bagyo o kini karong LPA nga naa karon may gala dinhi sa ato sa pulo sa Mindanao. Kana ang atong intutog nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon. So samang higayon kini gyapon yung alagad sa kanginan. Kinyong anchor man kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na maglangan mga eksyon sa Tumaragoban, yan kami magatong mga top stories, mga hidanos. Unahon, tabi ka lang uluhan sa itong mga drag ko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa, itong ganatong may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, gato na hipos, may gala, babaeng nagmotor nga nag-overtake sa National Highway diya sa may Balingwan. Disgrasyang mibangga sa kasugat nga usa ka pampublikong pampasayrong nga van. Sa maong bangga, motor driver nga babae patay. Doon nga mga dagko mga balitang lokal nga nahipo sa mga igsoon. People's Day kagahapong adlaw nagtala og history making. Human may gala miabot ngadto sa 3,594 ka mga tao ang naalagaran sa mayor kagahapong adlaw. Og karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, mga egsyon, tungod lamang sa utang na 500 pesos, atensyon sa mga palautang, nga di kabalong mabayad. Tungod lang sa utang na 500 pesos, usa ka inahan ang giluba dito sa Negros Oriental, patay. Samtang Vice President Sara Duterte, naghando mo naglaom nga unta adunay 2028 nga eleksyon. Og karon sa itong mga dagkong balita, balita nga international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang international, mga eksyon, gikabutyag may gala, Russia, may paulan na usab og mga drones og mga missiles dito sa Ukraine. 5 katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan kargabutaga nining adlaw karamay gala nga Webes Pizza 7 sa bulan sa Mayo. Sa pagbalik, stipot sa itong mga butang isgutanan, oras mga ginikanan, alas 9.32.
2: Oras hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
12: Birch

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
8: In 5 meters, turn around.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load.
12: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla. Barato na ang parking space. Luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, Cebu.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
13: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa bayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: pizza ng mga mababae.
1: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikaya ng kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Pinaaman ni vitamin C, E, iron ug niacinamide, yun nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Oras alas 9.42.
3: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo.
5: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na may kapragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Magnum Rapido. Pabuta, by the way, may gala kay nakunoy na kuryentihan mga igsoon. Dool, may gala sa Osaka food chain. Dine sa tundak bayan, may gala. O nagabuyod ang Osaka tao karon sa Osaka Panimalay. Human, matun pa may gala, kining nga balay nga gi-construct. Nakatungod saan may gala o Osaka high tension wire. O may transformer may gala. Mura o may explode after mga igsoon nga doon ay nakatambid kaniya may gala nga sa baka nga metallic mga igsoon nga butang. Nga nagresulta may gala sa kinibang pagsabwag sa kuryente nga may paingon sa usa ka tawo nga nakuryente nga nagabuyod pa karon may gala sa usa ka usa may gala ka matawag atong construction site. Pabuta may gala atong kauban dool na sa area aron pagsuta may gala ni kabutang nga usa may gala ka insidente sa kuryente na kuryente ng usa ka tawo. Pabuta lang may gala kay nadada karon mga igsoon ang atong kaigsoon ang atong mga Magnum Hunters proceeding may gala sa area aron sa paghagpat sa information kalabot na may gala nining usa mga igsoon ka tao nga nakuryentihan may gala di pa nato masuta whether buhi kini siya or patay ba kini basta kay nagabuyod may gala siya na mismo may gala sa usa ka lugar. Pabuta lang mga igsoon, exclusive na sa Magnum Radio ang may tungod na may gala sa niskutan mga igsoon nga pangitabo sa usa may gala ka insidente mga gala. Pabuta kaya karon kabutaga kini abang kagahapong adlaw mo ni nagtala may gala sa history making mga igsoon ya sa People's Day. Grabe gi kadaghan gi tao may gala kon daghan kaniadto kay gabot og 2000 last mga igsoon nga People's Day sa City Hall. Mas mi grabe kagahapong adlaw tungod kay giabot gyud may gala og 3,594 ka mga tao ang gialagaran sa mayor may gala sa nagadiang problema. Now duna lagi mi gawas nga report kanay na kuyapan normal nang makuyapan. Kung gusto ko daghang kuyapan kadang panahon may gala sa mga activity daghang mga kuyapan dia. Pero kini nga kuyapan may gala tungod kay unang-una kana magong People's Day tungod kay muna lang gini dangpanan sa mga tao may gala nga in town mga masakiton mga balatianon na gihambin nga mga sakit sa lawas na mga maintenance mga gala sa ilang kaugalingon sa ilang mga sakit apan tungod sa pobre wa ikapalit nga tambal. So muna nga gahulat may gala kanu sa ang People's Day Mayor tungod kay libre man niya. Kung doon na kay gihambin nga balatian na kay mga maintenance, dalikat ka niya, tagaan ka sa mayor. That's why, panahon sa People's Day, magdagsang ng mga tao nga doon mga sakit. Gadagsang ng mga tao may gala nga doon mga balatian. Hinungdan may gala, nga naging kaangkaang niya ng mga balatian o nagyod. Kadumdum lang kung kanyan to may gala dito sa Picas Estasyon. Kay atong kanyan to may gala, gadasok ang mga tao may gala nga kanabang gapangig tabang na niyabot kin ang panahon may gala nga katong balatiano na isakit nga may gapangig tabang standby may gala hulat-hulat kung dali mo tabang di aragad na buyod namatay namatay aragad to siya mga igsoon mga I think duwa to sila kabuhok yun nga sa sigig mga panawagan mo anak di ba mga tabang kay na isakit na gihambin nga makapalit og tambal hulat-hulat kin si buhatang tabang di aragad mga matay may gala. Sa dito to, sa lang istasyon kanya ito mga dito pata. Na, ang mas grabe yun katong doon ay usagin katawag yun dito nga na siya problema, hambil yung balatian lagi, yung tabang kay, ana, di yung magwantay niya kasakit, kay murag yun o ga, gusto niya tapuso na lang yung kagalingon to, ka grabe yung hambil niya kasakit, mga ga, murag cancer, masiguro ito nga mag-atraka gani, di niya magwantay kasakit, ibunal-bunal niya yung ulo sa siminto. Ang naitabo, yun may gala, tungod kay gulatulat lagi, katong ipanawagan kasi mo tabang, wala siya kagwanta may gala, mitabok to sa unahan. Na naman to'y at bang sa atong karaan ng mga istasyon ganyan to, Natoy mo rag payag-payag mga abandonado. Pagtog mo ang to lang gitabok dito sa pikas kay sugos lawas maka, kolop nature maka, ay naunsa mo may gala nga naghikot na masliog ang tao may gala namatay. Wala niya pabuta may gala nga kano siya doon ay muhatang tabang aron makapalit og tambal aron nga ma-kwan niya ba, ma-neutral niya ang kasakit sa iyang gabatiyon siyang ulo panahon nga mo-atake. Ay naghikot, mga ikso, nagbitay. Pero human na to siya nanawagan. Human niya ang panawagan yun. Ah, ligay manong, ah, likod-lingkod lang sa niya, latulatang kasi mo tabang. Ah, dito may gala, mitabok. Naghikot sa liog, may gala, nagpakamatay. Natingala na malang may ka dito sa una, nagsingita, kaya na itaw. So, pagtanaw ta may gala, wala na, diwalwal ang dila. Inana, may gala, kining nahitabo sabdiya sa My People's Day. Kinibang adlaw sa katawhan. Hanok ang mga tao dyan, doon mga sakit. Hanok dyan, may gala, doon mga maintenance. Mga igtambal sa mayor, kay dili ba lalim kinatay maintenance, may gala, pagtiguang ka na? Ayaw, saan nga nagtiguang ka na bang doon na kay balatian ba? Ka na bang sakto na kang edad? Maintenance high blood. Maintenance sa diabetes. Maintenance, may gala, sa imo bagkang uric acid. Uric, mga igsoon sa lawas. Maintenance sa heart, kaya diferensya. Maintenance sa ubat pa diha ka mga maintenance, mga igsoon. Na kung dili ka makatika na si isa kadlaw, duwa kadlaw, may gala, kaya mo alburuto mo na. So muna, mga igsoon, nga magdagsang ka ng mga tao, nga naadi, aga pangay tambal sa mayor. Ananagi makuyapan, may gala, pero wala may gika-report yun yung namatay. Normal gina na makuyapan, may gala, kaya mga tiguang naman ang gagkangkaang niya. So, kada mga igsoon, makita ta kung unsa kapait ang mga Pilipino. Nga pang mintinan sa tambal, wadya, mangayo nalang inintaon sa libre, nga gaitanyag sa mayor. But take note, ha, dili baya kamong naminaw nga mga magbubuhis, pobre, dato baya mo. Trillions-trillions na yung kwarta, billions-billions, gikawat lang yun sa itong mga halandon ng mga opisyal. Gikawat lang yun nila, muna sila ang nangadato. Kamo, ultimo maintenance tambal ninyo, wala. Pero ang atong mga halandon, gwapo kayo, may galag mga luxurious ng mga sakyanan. Ba't ka na, dili na kwarta nila, gika na silang kinawat. Hundreds of billions, billions-billions na, trillions pa gani. Pero ilang gikawat na aron ka dili malimangahan, dili ma-recall sa tao, dili ma-istoryahan sa media, nag-shape sila og istorya may tungod sa impeachment sa Vice Presidente. Tabon ba? Tabon. So muna yung mubalik ta sa istorya o niyan ng impeachment, kaning may galang dagsaan panahon sa people's day, dagsaan ginastao niya may gala. Kay asa ka mangita na, libre biya bugas na. Libre bugas. Kung mangayo kag bugas kay tanan man ang gingon sa mayor, tanang problema ninyo. Dali mo din eh. As long as kaya lang nako, sulbaron na yung problema. Na pagwingkag bugas, kaya rin na sulbaron sa mayor. Muna may gala nga manghatag sa bugas kada People's Day. Na kay bugas ihatag sa imo, mayor lakoy bugas, tagan kag bugas. Dayon, nunid na nga magpadungog-dungog ka pa nga, mayor, basig na apay ginagbay niya pang sudan, ikaw na tagaan o na isubre. Ang sulod ana, para na pang sudan imo. Lamas, tanan, gusto ka pa kakinilaw. Palit kang sugbahon, gusto kang palit kang tulahon, anaanang sobre da. Aron ipares ng bugas kang ihatag sa imo. Maintenance sa tambal, sa mga maintenance kini, high blood, diabetic, kana mag-uba man eh. Ang diabetes may gala og ang high blood, magtiayon ni sila, magtiayon. O niya, tambal, libre. So muna maghanok ang mga tao diyan na pita may gala, labi na karon sa kalisod. Muna may gala nga kanyanto ang pinakadaghan niya raunta, 1,000 raunta na, pinakadaghan kanyanto. Nga ma-entertain sa mayor ng mga problema.

0: Ay, minos ang inom sa tubig. Aron nga dili kasig ihi. Lison sa kay magkala magpampers po ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Lison sa kay magdayaper ka mga igsoon sab. Kangilaan na po siyang kay kakangkaang na siyang namayor. So, standby kalabot na may gala kay mauni nagtala mga igsoon sa pinakadaghan gig kayo. Ang katuna kalabay. O kasagara gin may gala kadang kapangayog bugas. Kay mo manin, nabiyuran problema na to bugas. Standby kalabot na may gala. O samtang usap may gala. Pabuta sab karon si Magnum Percy Blanca kay nasa turnover niya karon mga igsoon sa usamay gala ka kanabang kwan doon sa usamay gala ka turnover niya sa kanabang covered court sa eskwilahan may gala then napita mga igsoon sa may covered court sa eskwil- sa elementary school o stage o mga bleachers. Nakaroon diyan sa Bikingon, may gala. Ito no, pero kamulong ka karoon diyan ang programa gagipay gayon, mga igsoon. Okay? So, dinita sa impeachment, may gala. Kay, sa impeachment, mga igsoon, kini pang-cover malagunis mga kawat nilang nga kwarta. Kay, aron nga dili madumduman sa tao ba, ang ilang gipangkawat nga malita-malita, mga igsoon, nga wagin in town, may gala, ma-recover asa ng mga kwarta, o wagin na nubag, may, walay na napapriso ng mga kawatan, maski usas kadaghan kanila, wag yun. Na ang gihimo karon mga igsoon pinagi na may gala sa kiniabang nga kwan pagtabon pinagi sa impeachment pero kanang impeachment may gala irok ra na pagabot sa Senado irok na siya sugar sa Congress syempre kalyado man ang tanan di may gala ang ilang speaker kalyado may gala sa mga kawatan ang kanabang majority leader kalyado sa mga kawatan na mugipangaligahan gani billions. So magdidaba na gina sila linabanay na adabit karon pagkabot sa Senado be. Di ka naman pwede magagilinabara diya kay mga di prinsipyo may galaw kani mga senador. Dili mo ni madala may galang hatagan ni mo nigbalita mga igsoon na ron nga muhilom ka. Lahi ni do mga senador may galang di prinsipyo ni. So muna may galang kining karong Lunes, pizza 11, muna mga kolon nila may gala expected naman na. Expected naman na may galang silang votation sa mga congressmen may gala aron ilang ipuruan sa Senado. Pero pagkabot sa Senado, dito na irokon, may gala. Dito na irokon, mga igsoon. So, pabuta na may gala. Mundo ka mga kalabo, update kalabo tada. Kadyot sabi ato sa unaon si Magnum Percy Blanca. Kaya nag-start na karoon dito, may gala, ang kaliukan sa kanabang turnover, ceremonial ni siya, may gala, turnover, o ribbon cutting, may gala, ceremony, sa Bikingon Elementary School o court, kanabang stage, o bleachers, may igsoon. Sa pagpangulo sa itong mayor dito na Pita may gala sa may barangay Bikingon ng ato syudad. Paminaon tang minsay may gala sa itong mayor dito na Pita. Labi na kaya kagahapon, medyo gabiin na giningin na kauli pag-ayo. Tungos katika kayo sa taon, nagabinaan yun may gala sa mga nakariyang problema sa katawan nga gipabot dito na Pita may gala sa City Hall. Aso to sang i-check si Magnum Percy Blanca, direkta may gala gikan sa may barangay Bikingon ng atong syudad. Kalabot na gipang turnover karon may gala ka mga magamit sa mga estudyante then napita may gala sa eskwilahan sa Bikingon aron may gala na mapahimudsansan sa mga estudyante sa mga ginikanan labi na sa mga magtutudlo. I-check ta na speakers linya Magnum Percy Blanca sa location go ahead
2: Magnum Manny live ta din sa barangay Bikingon karon. Lipay kayo si Kapitan Jao gumapak din kay ang iyang barangay labi na sa elementarya. Natagaan na gyud og kompleto gyud magduman itama tong imo nga nanay stage covered court kay dugay na rekay ni sila nang andoy aning covered court dinhi sa Bikingon Elementary School. So si Kapitan Jao gumapak grabe sa diyang pagpasipsip karon magduman ni.
0: Okay.
2: Kay matod pa niya nga daghan pa kuno ang iya mismong pasalamat kuno sa mga department heads kay muatiman gyud kuno pag-ayo sa ila kamuani sila diya mismo sa City Hall. So karon magduman ni ongoing ang kini bangula pa nag ribbon cutting oh namayag pa si Mayor Clarice Oy karon
0: pabinaon tara babe
2: pabinaon na to si Mayor Clarice Oy magduman ni
3: mangayo pugog pagsabot dili ni nga kulor na akong gusto unta aron ang akong kaatbang sa politika dili magbuot-buot sa kulor pero mo ni official kulor sa dip green yun. Wala ko'y mahimo ni Ana. Okay. Pero di po na ako gusto. Okay, wala ko'y political color vote no, naon. Kasi ating pagsusuot na po ang pag-ila sa mga tao ng mundo. O wala po ko'y pag-ila sa kulor sa politika sa tanahon na ang katawan magkinahanglan o

0: sama sa atong People's Day kagahapon. So salamat sa akong mga kauban na department managers sa inyong makanunayong nga pagsuporta, pagtabang, pagpadangat sa mga kinahanglanon sa katawhan usbon ko. Dili na ko mahimo ang tanan kon wala kamo akong mga kauban nga nag-alaga, nag-servisyo sa katawhan. Ang maong kalampusan anaa sa inyong mga kamot. Ang kalampusan sa pagpadala sa atong serbisyo sa katawhan, maupoy naghatag na kong kadasig sa pagpadayon sa pagserbisyo o paghatag o kusog aron ang tanan maalagaran maserbisyo. So salamat o kinaot magapadayon ka na. Salamat Dok Perez nga may abot na gyud ka. Karon pa ka ni abot? Agabi eh. Mag-istorya na tayo, Dok, ha? Huwag man si Dr. Gamolo dire. Ah, sige. So, tanang, dako kayo na kung kalipay sa talagsaon kaayong cover court. Mayong pagkaplano sa City Engineer's Office. Ang paghatag po sa contractor ni Amy, aman to abay, sir. Ang ayan kay ka sa imong kanyag sa imong cover court. Nadungagan pagyod sa imong inambit diha na malipayon kay kang nagsultong sa imong cover to. Ang ayan kay kang mag-inambit-inambit diha o. Nga mutukma yun sa blitzer nga imong gihatag din. Ha? Dunya bibing. Salamat kayo, God. Kayo. So inani unta ni. Pero magamit unta ni sa pickleball. Oh, kaya nauso man na karon. So, depende na ni mo. Ah, kuya, kapitan, kung apat, depende po sa atong principal. Kaya itagaan yun na itong magamit yun sa mga katawan, sa mga kabataan, din ni sa Baikinon, na mabati yun nila na dili lang edukasyon ang atong ginalantaw o gitutukan, kundi usap sa ilang paugnat sa kusog nga giandaman sa lokal nga kagamhanan sa barangay o sa pagpaluyo sa mga magtutudlo o principal din sa barangay Baikingon Elementary School. Magkita rata sa Sabado po ko na tanawang yun ako ang inyong PIKI yun. Hasta sa inyo, ha? Sa imo kuya. Ha? So, kini, dako na akong kalipay o pasasalamat sa kahitasan. Nga gitagaan kita o grasya o panalangin din sa barangay Baiting. Siya ang kanan sa sinugdanan o tinugdan sa mga grasya na mapahimuslan magamit sa mga katao. Busa, angay nato siyang pasalamatan o pakpakan. Para ni kaninyo mga katawhan, kabataan din sa barangay Baikingon. Padayon ang inyong pagsuporta sa mga barangay official sa Baikingon o sa tanang mga magtutudlo. Inyo kining ampingan aron daghan pang makapahimulos sa muabot pang mga katuigan mismo ang inyong mga kaapuhan makapahimulos pa ni ining maong koberto. Iandaman na yung tanan. Nang dili na mo magkaproblema ko na ay recognition, na ay programa. Manong wala man eh, commercial fund. Di na kinahanglan din eh. Wala. Pero, engineer, kung na tayo koberto kinahanglan, appeal na sa budget ang commercial fund. Kay usa ka na sa dugang natong ikahatag sa katawhan. Tungod sa bag-o o sa ining panahon nato karon nga kainit kaayo ato ng andaman nga aduna sila'y commercial pan. Bisag tuwa kabuok diri. Pero naghangad-hangad si attorney na malata si GSO budget na po ni bag-o. Atong ihatag ang tanan nga magamit mapahimuslan nga dili kita maghatag og problema sa mga katawhan na sa panahon ni Hamilton ang maong lugar. Andaman yun na to ang tanan. Dili ta maghatag na doon na pa'y problema o kulang ang atong para sa katawhan. Kinahanglan na ayot ang tanan. So uspon ko sa akong mga department managers, salamat kayo ha, huwag mo gipang kapoy. Akong chief of staff, mapahiyo, matatawa ko no tiyari. Mangaway ni siya ako, basta pagkatawon na ko. Tatawa ba? Ang ayan ba kayo akong adisay? Basta samtang magkuyog na sila magkapat, dili sila mubati kakapoy kala. Adisay, ang ayan kaayo sila. Sa maabot ng mga katuigan nga magkuyog sila hangtod sa hangtod. Ako na lang mga imbiter ninyo, imigabot niya ng panahon na kitang tanan mo at tog yun, ha? O, may nag-iit. Aman si Atty. Calvo diri. Wala? Wala diri ang accounting? Sayang kayo wa si Atty. Calvo, ha? Kaya gandaman yun akong kanta si Atty. Calvo. Bahala wala na i-live ba na ito mo doyog. Basta na si Atty. Calvo mo kanta yun ko. Karon para kaninyo akong mga kauban ng Department of Managers. Doon ako i-andang nga kanta yun. Pero usara yun ka. No? Basta na alang. Bahala di mo gusto pero ako yung kantahan. Unta haum-unta karon kay nga no? Turnover sa bagong cover code diri sa Bikingon. Ako untang idalit ang maong kanta para kaninyong mga katawan sa Bikingon apan akong dalitan din eh. Wala man, pasaylo ako nga dili madayon. Pasaylo ako nga dili madayon. So kaninyong tanan, mga kaigsoonan ako din eh sa Barangay Bikingon, mga magtutulo usbon ko, Dr. Tahod, so, ang tingin ninyo, aron daghang pang makagamit o makakapahimulos sa maong gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Sa dili pa na ko taposon, malipayon o magpasalamaton ko sa taulog sa iyang adlong natawahan na haom sa pag-turnover sa Cover Court. Kung nangandam siya o paniod to at to ta maniod to sa ila, kung wala igo na kayo nga magpadangat kita sa usaka manindot nga awit nga tinudanay o kinasing-kasing sa usaka birthday song kang kagawad anday.
1: Happy birthday. Okay, magdumani, no? Nabati, magdumani ang mayor.
2: Bukan tadi unta to siya karon ba kung wala tong kuna pa tong bugado nga iyang gi mention.
1: Ambo sa bugado sa kanta bugado ay magdumani.
2: Di baka dilayla baka or
1: sa mga gyud mga kinarahan gyud na mao gyud na magdumani.
2: Sunday edition siguro ba?
1: Mao gyud siguro.
2: Sunday edition.
1: So at least nga 10.3 million ni siya nga covered court ang giton over karon magdumani.
2: Oo.
1: Oh, so lipay si Kapitan Jago Mapat.
2: Oh.
1: Grabe ang katawa kay nanagi covered court diri magdumani.
2: Oh.
1: Sayang elementary
2: on ako na graduation paglingkod diyan pagkakapitan na ana ka barug dayon.
1: Mao gyud magdumani, mao gyud tama gyud magdumani. So ang importante mo gud ani kani bitong mga graduation unya di lang may puso karon kanang pickleball.
2: Kabut karon daga ba nga buang aning pickleball.
1: Ah,
2: pero mo, na, sa negative side pod na mo kunoy medyo pang sibusik mo sa kolege. Abot pa rin pickleball nga mga daga ba nang buwang ni.
1: Mawa lagi. Magdumani. Magkay ko na magdumani nga. O man yung kasagaran yun ang kakalita mo kaning pickleball. Dula ba?
2: Oh.
1: Magpares-pares man din mo na.
2: Amo ba?
1: Na yun, nga, sir, dula ta kita. One-on-one ta. Oh. Oh, di ba? So, mura na may tabo na yun magdumani.
2: Istak na yung paguman. Diyan na mahimong so rin ang laay na yun.
1: Oo, lagi mo gani magdumani.
2: Oh.
1: So, kung magdula mo, single mo, may na, balik taog ma.
2: Oh.
1: Balik taog na, huwag yung taog ma. Ah, sure, bull na.
2: Mau din na ba?
1: Dula na, sure, bull na.
2: Dali tamang kauyab, so, dahil kung magpindot ang pickleball, ano? Dali tamang kauyab.
1: Basin, basin. Wala ko naging yun. Basin lang.
2: Lakturon tang istorya ro garmo lang. Adali kita magkauyab.
1: Ha?
2: Dali ta magkauyab kung mag-dulat ng pickleball.
1: Magpares-pares, manggod na.
2: Mugali.
1: So, di. Boy, chan. Balik ka umang. Kaya ko number mo. Kaya itext ka. Kano sa ta magbalik ko tro dula.
2: Gay. Diya nang laay.
1: Tanda, may.
2: Sige.
1: So, at least, gawin mo maglumanay, no? Ang po karon diri sa barangay Baikingon.
2: So, kating upribo na.
1: Oo, oh, kating upribo na maglumanay karong mga panahon na. Gikan sa location, Maglumpresid Blanca sa Britao Servisyo, Maglum Radio.
3: Rapido, rapido.
2: Salamat, Maglumpresid Blanca. Yung nabate, may gala. Direktang ito na pita mga Ekson sa mga barangay Baikingon ng atong syudad. Magpanahon to mga Ekson. Oras, alas, jazz, syete na may gala sa buntag.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto, made from rice.
4: Mahid ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sa imo mahid ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500!
5: Masalrikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the Alternativo logo.
8: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.

0: enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandoro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise kana himutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.
8: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
9: Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe. New leaf breads, always freshly baked every day. Jess Beta Water Refilling Station. Jonas Tailoring. Gogo Mac General Merchandise Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Kusina ni Giselle and Catering Services. J Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!

0: oras alas 10, 16.
1: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na magkakabagoban sa itong programa, magkakatong Magnum Rapido. Now, mga eksyon, kalabot na may dala, din ang ikabutyag mga eksyon nga dunay usaka na kuryentihan. Kadyot, kay atosak i-check si Magnum Angie, kay proceeding sila kaganina sa area. O kay ting tanas sila karun dia sa dihitabuan may gala. I-check ta, kay usan itabo ning usaka tao nga na kuryentihan. Yes, Magnum Angie.
3: Yes, magdumani na yung mga panahuna na dala na sa hospital. Abusa sa tao magdumani nga na kuryentihan sa itabuan ng ipod. Kaganiya magdumani nga ayahang pagtrabaho. Dini na siya, prior ni siya sa traffic light magdumani. Oh. Noon naman inoon, kaya po siya sa Janabe. Pero tungkol lagi, kaya nakapagdagang mga ipag-construct po dahil ni.
0: Kung sa ka-location na? Kung
3: makakalam yung magdumani no ang landmark, naata din ni sa Kauswagan gihapon.
0: Kauswagan Bayabas?
3: Oo, barangay. Kauswagan magdumani, layurang Bayabas.
0: Layurang atos Bayabas. Kauswagan, yun. Panulo, proceeding ka pa yung unto na pita. Ha?
3: Oo. Kaling ka, dini ka sa kanang, di ba? Cross man ni ang dalan, di pa ka mutabok sa traffic light, kumplitan pa yung Bayabas.
0: Oo.
3: Oh. Kaya pa siya din sa kaning unahan magdumani. So, din ni karon ang kaning nahisisan nga area nga gikahitabuan ini po kamaog incident ko da magdumani. At nakita nga nagin na siya ka na ang kwangyod, na siya iyahang transformer sa gawas. Sigon sa itong inisyal nga nahilabi magdumani, nasangkuyan sa, pakita na ito magdumani na basin na mga...
0: Be, pakita rin sa ito magdum live eh.
3: Okay na may scaffolding din he. Oh. Ya daado ko no to ya kaniga yahapong bucket nga dala. So mo ni pud karon pud magdumani no. Ato nga i-plaster pud sa tubo nga magdumlive karon ta totoo basi makita pud din ha nga naa din is scaffolding tapat gyud pud aning usa ka kani tulo ni siya no kaning mga naay transformer gyud magdumani sa poste sa kuryente man ni magdumani ha nagtabok magta karon makita gyud karon siya nahisitan nga lokasyon nga wala yung tao nga naghimong sa pagtrabaho din sa atubangan.
0: Kung saan sa construction sa, firm, doon ay gitrabaho ka building or balay, ana?
3: Na ay, kaya nang gitrabaho nga building magdumani. Usa, duha. Duha ka andada nga building siya magdumani. Dahil ang kanil siyang nahisitan nga building nga gi-construct, kung siya po duha magdumani no kaning kung siya, natukod na siya. Nalimrag finishing na siguro ni sa atubangan po at magdumani ang gihimo po na karon mo ni makita na to din sa Magnum Live sa itong kauban.
0: Kadyo to, gipasta ang Magnum Live para doon ay guide, doon ay idea ang itong mga sukitig paminaw karon.
3: Okay. So, makita na karon magdumani. Masinukuha na sa Magnum Radio. Nakakita na din sa atubangan. Makita yun po ang mga scaffolding. Tapat gyud pud siya pud magdumani.
0: Na mga eksyon makita niyo sa Tumagdum Live. Oh, sige.
3: Oh, katong gitungtungan ato nga biktima magdumani nga lalaki. Tapat ra gyud pud kaayo sa kaninga transformer. So moto kagani ha dali ra gyud pud kay pud magdumani no nga nasangguyan. Dili ko nga mao nga biktima ang lalaki ang kaninga portion pud magdumani sa transformer. Pero moto na hanta dinhi bisyo ba mga kaninga nagahimo sa pagtrabaho pud magdumani na dinhi. Hi sir, pwede makapakutan na sa inyo sa Magnum Day sir Angie sir. Sir Gonzales, kagani ha ba? Naitabu atong lalaki nga nataga kay ingon nang sa atbang pud nga nay construction pud dito nga titahan nga kada yung nasangguyan nga kaning kuan kaning part sa transformer. Ay pwede makuha yung kompleto pangalan sir Gonzales?
4: Ronald Gonzales.
3: Ronald na si magnumani po sa pitas niya.
0: Duol na ba niya transformer?
3: Si pagwadya din sir no siguro ikaw magigid ang una gid nga mo responde po no kung na yung mga pangita po unta gito kaganiya sir
4: de manggoto ma'am na pintal ya na ba. Pero kay Dari Ramugugo, gabantay ko sa mga tao. Ang akong nabatian, nimbo to ang kwan, kanang kwan di ako ng...
0: Transformer?
4: Oo. Di ba, pag agton ako dito, kay kanayang kauban, o, oh, kanang may kauban sila, o. Oh. O, oh, di. Siya may nagkuan, singgit siyang tabang ba? Tabang mo, tabang. Paglantaw na ko dito, alas noy bimidya man dyan na naitabo. Paglantaw na ko dito, wala na, yung kauban, wala na, gaya na dito. Wala
3: na. Itong yung scaffolding or natagak na siya din sa kuan?
4: Natagak man, nasangit naman to dito.
0: Sangit.
4: Nasangit lang.
3: Ito man to siya, kaning kuan pa siya, na siya umoy, na ginawa, yun na.
4: Oh, buhay pa man. Buhay pa. Pero naipaso.
3: Pitas.
4: Di sa Facebook to, no? Di sa likod. May paso siya.
3: na sunog ina na.
4: Wala. Yara na wa.
3: Pero ito siya sir dito sa maong kaning area. Siya isa dito nga naa sa taas o ang yang kauban nasa.
4: Ay kauban man pero oh. Wa po ko kaila na gisay ngala ng bata. Mo na igasing itong tabang dito pag buto sa kuano.
3: Silang duha ang naasa to ba?
4: Oh, silang duha.
3: Saan nga building gani sir para maklaro lang sir?
4: Saan, kaking.
3: Kaking nga kanang pare sa nga din sa
4: oh.
3: Mo ni nga tindahan po?
4: Wala po ko kabalo ani mam og tindahan o warehouse ro man ayo kun bawan.
0: Warehouse yes, kaking.
3: Yes, aware na.
4: Oh.
3: Kaning construction sir nga akan mga tao din ni unsay sa asa ni sila nga murag kaning construction pop
4: wala ra ba ko kabalo ana ma'am kanang ilang pagkuanda na
3: sir salamat kay sir Gonzales sa
0: sing ala to biktima
3: oh kaila ka to niya sir Dilpot
5: si kwanto
3: James
4: ang gara na kung si naibawan niya
3: taga asa ka balo pagka
4: taga kwanto diri sa ning asa gina tawag ko
3: sa asi okay lang ako na lang sir din lang ka para makabantay gapon ka try na to ni si lang pwede ka mapangutana ay din hilan ta daplin kay init ra baka ipo pag lumani no ang ilahang gi-construct magkamani duha ka
0: budiga
3: building pero dako siya no da makita ni mo dagiti mga kaning roll up door si murag himo si murag tindahan unsa ba sir may buntag no live cast magdum radio magdum angel sa dodi sir kaning asubay daw ko no unsa sa pangalan ni ina to
5: Daniel mo
3: tama gin sir
5: Jordaniel.
3: Taga asa ka sir?
5: Saan?
3: Saan ka tong imong kauban sir? Taga saan gyapon to?
5: Agura.
3: Sa pangalan gyud ni James sir. Tibuo ko.
5: Niya, James ng apelyido Kilomon.
3: James Kilomon taga Agura Barangay Lapas. Sir, unsay nahitabo gyud ka ganiha kay kamo daw dito na sa tubangan?
5: Ni kalit ra man to kay may panamong istorya-istorya ganina na nga nagpiniil pagit siya.
0: Koy.
5: Nag-skin coat siya dito, tira siya doon sa transformer. Nga karon, tingala lang ko, kalit nagbuto. Paglingin ako, nakahigda na siya. O nakalihok.
3: Sir, unsa man to siya, sir, kaning pagkatabo, kamulo siya pamintal.
5: Skin coat, nasilya.
3: Nasilya na, kaya mo na makita nito kagaya magdumani ng aputi, oh. Nagyudang atubangan.
0: Skin coat na, kari preparatious po, pintal. Oh.
3: Kaya para kaning hamis magdumani no ang kripumi mo pintal po ni ini. Pero sir, ang yahang na situation ka ganiha, dihang nga siya na kaning na nakurintihan ni Pilit siya, kaning may paposte, or dito rin po siya sa yahang katong...
5: Nalapay. Nagtindog man to siya, nalapay ra, pero diyara siyang tungod, nakahita na. Ano to, dako kay Paksi iyang luyo. Mm-hmm. Napili ang kamot.
3: Ito ba na siya nakahukas?
5: Wala, nagtiniil lang siya. Wala, nagukas. Kumpleto yan ko. Nagtiniil, niyapasa yung kamot.
3: Wala siya ng mga pagsuot dahil ng mga... O, yung sa'yo yung gisuot sa kanang upper niya, sir? Kanang naka-t-shirt lang, naka-long sleeve?
5: Oo, long sleeve.
3: Pero, sa nasunog ang long sleeve?
5: Oo, nasunog. Diri sa... Kuhan o diri sa luyo. Patoy yung napaksiyan niya panit. May gali kay... Ako kay wala ko kawit sa tubo. Kay nag-shirt mo niyapong ko. Trapo-trapor ako sa bintana. Itong wala ko na-appeal. Pero grabe yung pangurog na ko.
0: So may damage
3: na rin na si kaning Jordan magmani.
0: Sige, hello, Dan. Kinibang, unsan itabo, nganong nakurintihan siya ang scaffold, yan nahawiran, disagya dito sa transformer?
5: So minan na ako sir, murag nahawiran to niya ang transformer sir. Tiktool naman ko kayo.
0: Murag usaraman ka dupa siguro kayo. Wala kayo magdupa gani.
5: Wala ra nagdupa sir.
0: Sus, ulay naghatag inyong safety diha. Delikado kay da kay nakaabay ang inyong gi trabaho anang high tension wire, ana?
5: Nangayo mamaya na sir, pero wala may action nila, wala man yapon.
0: Pero kay balo mo nga delikado kay na kay gamay lang kupot ninyo ni ana sa libag ayud ko sa kusog sa kuryente, ana.
5: Oh, kabalo mi sir, pero saon man ngita bitag kwarta di.
0: Mutong murag ko na lang, murag
5: bugos na lang in niya, pero inay man.
0: Pero
5: so, kato siya, kamulo na mong istorya, murag nakalimot siguro siya nga na-transformer, muto iyang kamot nga basa, iyang nahawiran sus, siguro.
0: Nahawiran pa yun. Unya, gatiniil pa yun.
5: Gatiniil.
0: Gatiniil, unya, inyong gitumban is mga scaffold, mga putaw.
5: Putaw.
0: Wa pag-iharmi siguro.
5: Oo.
0: Wala mo'y pandipin sa pagbahulog mo, nga PC, baka nakahikot yung lawas, ana, wala?
5: Wala po.
0: Nah, kagrabe pa siya kayo nga safety kada. Dapat daan na sa security requirements pag construct og building. And then, kato siya pagkakunti, unsa man salibag siya, nakasalibag.
5: Ganina, pag tanaw na ako, nagtindog ra siya, nagmasilya.
0: Oh.
5: Nya, itong nakurat na ko kay nibuto ang transformer, pag tanaw na ako siya, nakahigda na, diara gyapon siya tungod.
0: Okay, wak man siya mahulog.
5: Oh, ligali, kinasangin siya sa platform.
0: O kadang yang gibanig niya nga scaffold gyapon.
5: Oh.
0: Kay kung wala siya, kung nahulog siya, patay siya to sa butubos, katkos kabog.
5: Atay gid siguro to sir. Okay. Daghan ba yung mga putaw po sa ubos?
0: Oo. Dayon na ang kanang kurente mga kusog kayo banggod, ang tendensya na ikaw ilabay, pero minus ang kurente, ipilit ka ba niya? Muntong gilabay siya. Pero asa lapit yung mga sunog niya?
5: Dire sa may likod sir, o sa may right side nga kamot.
0: Oh, antaw makurentean, mambuto ng mga panit ni Mona. Muna nahitabo niya, nambuto ang mga panit niya.
5: Apil ang sinina, nangasunog.
0: Sunog ang sinina. Pati yung mga panit niya, nang buto.
5: Oo.
0: Pero unsa man to, tanaw ni mo, okay na ba yung itsuraan to or di ba talandugon yung kahimtang ato?
5: Wala pa to sa panimo, sir. Pero pangutanaw na mo, kung okay na ba, mutubag man siya.
0: Tingog siya.
5: Mingon naman siya kung sa do ko na yung nahitabo.
0: Diyos, nawala siya sa paminsar niya.
5: Oo.
0: Kini bang parang istoryahan na mo daan sa kinsa ba inyong purman diha? Gistorya ba mo ni purman nga oy kamo mga trabante ha ayaw mo kopyan sa kay transformer high tension wire ka na ana ba?
5: Oh nagkuan man sila sir apil lang kining Chinese sir nga gistorya man ana nahinay lang ay lang kopyan sa ilag dikit
0: pero delikado kay gakupot magulog mga tubo niya wala magi magdupa ng high tension wire wala mag usa ka dupa musagyad na
5: wala gid sir
0: sus delikado kay yung gibuhat ninyo.
5: So, yung basa pa ganyan kamot.
0: Anong basa man ito kamot niya? Ay, kay
5: nagpintal man. Skim coat, basta mag-make.
0: Skim coat, oo. Ang skim coat, preparation na para spintal, para pahamis ba? After mo apply ang skim coat, imong mansilyahan, pinagi sa kaning liha. Aron pasinaw, ayan din siya, ready na siya para pintal. So, mutong nga niyang kamot basa, kay nag-birada man din siya sa skim coat. Nagtira siya sa skim coat, di ba? So, karon to dito, kinsa may nagkatod niya dito? Dan?
5: Katong incheck, sir.
0: Kisa tagyan ang inyong gi-construct ka building niya?
5: Ha?
0: Kisa tagyan ang inyong gi-construct ka building?
5: Wala ra po. Kailas pangalan, sir. Pero incheck lang niya.
0: Basta kay incheck. Oo. So, tanaw ni mo ito. Delito, delikado kahimtang niya?
5: Si tanaw ni mo. Hindi po makaingon nga 100%, sir. Mga 50% niya po siguro.
0: 50-50 kinabuhin niya ito. Oo, kay kurente bida, dako nga kurente.
5: Wala kanina, pag naog na mo kanina, murag naglisod naman siya ginawa ko.
0: Okay. Amo siya ka hospital gidala karon?
5: Sa probinsya siguro to, sir.
0: Ah, pero, sige. So kauban mo...
5: Ato lang mo kanina ko.
0: So kauban mo isip mga pintor dia?
5: Oo.
0: Ang inyong trabaho, pag pintals building?
5: Pintal lang, oo.
0: Ah, sige, Dan. Salamat na.
5: Sige, sir.
0: Okay. So, sige.
3: Taba mo?
0: Tabamo.
3: Tabamo. Si Sir Jordan Tabamo dayon ang
0: Tabamo.
3: Si James.
0: James
5: Kilomon.
3: Kilomon. James Kilomon. Bana-bana sir, pila edad ato?
5: 30 taon nito kapin.
3: Sa mindyo na to siya.
5: Mindyo nanay pamilya.
0: Pintor to.
3: Pamilya kabalo na.
5: Murag wala gipangita man ang cellphone kanina na wala may ang cellphone dia.
0: Nah, aka to gilagpot.
3: Basin Magnum, ma'am, ano, wala pa na sa'yo. So, James Kilomon, taga-Agura, lapasan ng atong syudad.
0: Sige, Magnum Anje, ipokus gani sa inyong kamera. Magnum Anje, ipokus gani sa inyong kamera itong transformer gani. Grabe, kadelikado kayo. Anyet, kumpiyansa kay sila ba? Kumpiyansa kayo. Ipokus gani sa kamera gani.
3: Magnum Anje, sa kanilang kuan, katoy mong giingon, naman itulog ka mga kuan. Din eh, sa transformer magdumaan eh.
0: Oh.
3: Tupong-tupong na gani yun, halos. Gamay na dahil ang ligas magdumaan eh. Duha man ikaposte din eh. Pero ang ligas gani sa gitason sa building. Oh. O sa kanipo din pong poste. Hapit na gani magmayong magdumaan eh. Hapit na magkatupong. Oo, dahil ang distansya din niya magdumaan eh. Sa kaninga poste o gani din pong sa building. O, wala gito nagtupa.
0: Isus, ginoon ko. Tadawa ng egzone ninyo, almost ang scaffold nga mo ilang purma, halos nagdikit na yun ang transformer. O niya, napakayang condenser dool na kayo, oh. Gamay hikap ni mo, ana, basta kayo salibag kagis kurintena. Three piece na ba ni?
3: Oo, kanya po. ni oo. So mo na kaganiha aga kaning giingon lagi nga ni buto magdumani di ha nga daduol pod ang kahisgitan nga biktima. Uy,
0: kadikado ba kayo tanawan niyo mga
3: iksyon? Kaya wagin siya nahulog.
0: Oh.
3: Nahulog pag naman eh, ang kadelikado. Kaya
0: napon siya may tsura.
3: Kaya napon murag tangke.
0: Oh.
3: Sa itawag ka ni kaning mula. Na din sa tubangan niya. Napon daghan po ng mga bato-bato. Niya, na
0: yung mga ay, tubo. Na,
3: oh, mga tubo, na mga kahoy pa sa ubos. So delikado ya po kung nahulog sa niya matusok baka po siya po magduman ino ani pong mga tubo nga naa dinhi so man na lang gani wa po siya nataga pero malagi na ang damyos siya naangkon po niya sa yung lawas po magduman ni
0: oh.
3: Iya po tiaw kay masuma na tubangan og likod niya nga bahin sa iya po nga lawas dayon na malagi na kusog po da nga boltahe ato magduman mo hinungdan nga ato kagani ha sana mention palagi Sir Jordan nga medyo delikado ang kahimtang saya po nga kauban po no nga pintor nga
0: oh.
3: Kamulo magduman napagay din hi ang katungyahang balde yung balde nga gamit o na ni
0: kulog kaling, oh, dito mas taas
3: mas taas o taas kaning nakahayang pa siya
0: tanawa ragun na naara man nagdikit na magyun na in town yung ginoo ko kinabuhi na na gamay yung sipkat mo pag makasagyan ka lang na basta kay patay kagayon pero na malibala naman sila ang ilang mga scaffold kaya lang ipang tao do na nagdikit anong transformer
3: high tension
0: wire na.
3: Oh, kana siya magdumani. Dayon na din mga daggo kay mga wires so kanang ta ana sa mga na kaning palibot pod ani pong nahisgitan nga poste. So dikit ra siya magdumani kung mo lagi to, siguro naligaw to siya sa istorya magdumani kay matud pa na Sir Jordan nag-istorya hanay pa man sila. Kalit naman dayon pud siya magdumani no nga kaning nahagba niya na din
0: puto din siya.
3: Oh, kana sagya naman di ay. Dali dinhi gi sa ubos pod o sa kaning sa dinhi sa ground lugar magdumani sa unang andana kita na to na pud mga tubig gani pud dinhi basin kabahin pud dinhi sa tubig nga naya po siguro kagani ha diha nga kini siya na kuan pud no na tumba nahiga na dinhi pud sa iya pud nga gikahay butangan sa scaffolding may lang gay pud magdumani kay kani pud ang nahisitan nga biktima na sangit ra gid pud siya dinhi no kaya ilang scaffolding magdumani gamay ra bay pud igo ra gid pud sa usa ka tawo pud magdumani nga ma kani nga plaster. Kung dagdan tao, pwede kita maigo din yung matagap yung dritso. Pero mo lagi na ang nahita po kaganiha magdumani noon, na-mention na ito kaganiha, nga giing na naman daw. Ang ilaha pong mga kanagkuhan magdumani noon, like ang foreman ani, mo in charge magdumani, pero waman po na hatagan pagtagay. Pero padayo na gaya po sila sa pagtrabaho, ang kato pong nahisit ang mga pintor po magdumani, apil na po itong maunga biktima. So tungod lagi sa panginabuhi po na magdumani noon nga, kaya nang kikinahanglan gitu kayo so murag wa na gyud na kuan nila ang ilahap ko galingon na mabutang sa
0: so sige gikan dia magduman di proceed mo dito sa ospital tanawon niyo ang medical status sa mga biktima.
3: Okay magduman karon totoo na tapos support ang dugang kalambuan so, sa tubag Aysunan na kalabot ini pong nga mao nga insidente no usa ka James nga taga Agura barangay Lapasan ning atong syudad ang nakaron da sa Northern Mindanao Medical Center humalagi na kurentihan dinhi sa construction area sa ilahap pod ito gitrabahoan dito sa may barangay kausuagan ning atong Dak Bayan. Live gikan diri sa lokasyon kini sa mag 220 Angel Sada sa balita og serbisyo magdumrani.
0: Salamat magdum Angel Alsado. Yun na pati Bengala ang iya mga galang report direkta Bengala sa usa mga igsoon ka kini abang tao na kuryentehan. Tanawag sa to magdum live Bengala. Ang usa ka building nga gibutangan nila mga igsoon nga scaffolding para may gala nga may damba aron nga pintalan. Kagrabe ba siya gaya na may gala nagdikit naman na pag-ayo oh. Dapat dili na mao may gala ang safety standard ana. Imagine may gala kanang poste, aduna na siya may gala tulo ka mga transformer. Kanang transformer na may gala, kanang bang makita niyo nga murag kanang murag ito ganig tinaas nga tulo na supply niya, muna yung condenser ana. Automatic na siya may gala mo pag trip up ana pag doon makurintihan mo say maputol maputol ikuhiton na sa mga personahe sa sipal ko itulod balik muna yung condenser niya kana siya may gala mahawiran ni muna ako'y ginoo ko 3 pieces oh makapatay mang gani na may galang kurinti sa tumbalay nga gamay kay kuryente na kada pa maka mga eksyong source good sa pwede na siya may gala nga linya na sa 69 KB line mga gala 69 Kuy, ginoo ko. Paguman, mga igsoon, baliwala lang. Gani, kung gisundon ta ang safety standard na may gala, dapat nakasuot ka niya, may gala, arundi mo ground ka ng imuntil, nakakuan ka niya, safety shoes ka niya. Ikadua, dapat kanabang ang safety good may gala sa usaka tao nga trabaho diya sa mga construction, construction na tundila. Sa mga construction firm, labi na kung tukas taas, dapat nakaharness ka. Mga Exxon, nakaharness ka para ga if in case, doon na ba kay nadigyas ka or naluros ba ka, at least may gala di ka mahulog. Kani, wala lang, baliwala sa ila. So dapat manubag, ana, ang dapat manubag may gala ang purman, ana, o ang dapat nakasubay na may gala sa safety standard ilang pagtrabaho niya. Wala, susubya ka kumpiyansa kayo. Wala, wala na gani mga Exxon, pinalang ka, pinalang yun mga Exxon ka meters, aw, wala yun, centimeters yun. Gadikit na may gala, ang kantong ilang scaffolding, ilang gipurmang damba may gala, dito mismo sa high tension wire. Sos, ginoo ko nga kumpiyansa kayo. Asa ba may gala ang mga naglangkob ng ilang mga engineers o purman, anak may gala sa maong construction firm ilang gituko niya. Manubag ka niya, sanitabo, anak niya, may gala. Gatrabaho ka tos taas, wala giharness gani. Nagtiniil gani ang tao. Ginoo ko mga Exxon. Anyway, api kita sa oras, lapas ng pila ka minutos, mga sa itong pagparaguban, karagabutaga. Salamat kay kaninyo, mga suking tikpaminaw. Salamat kay kaninyo, mga Exxon, na nagkasunod karunay sa itong programa, may galang atong Magnum Rapido. Ayong kalimot, may gala, sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan labing gamhanan, managlahi man ang itong baruganan, hukom sa katawahan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero de Hilabang, sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10 y media.
1: Time check was brought to you by Sign and Prince.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Speaking of DTX 500 and Mighty C, ang kombinasyon sa vitamin C nga alkaline, then ipartner ninyo anang Mighty C, DTX 500. Muni siya'y herbal nga ato ang pangontra sa high blood o diabetes. Kung gasaka imuhang blood pressure ron, ga problema ka, tagaan ang pagtagad kay basin ugaling ang atong panahon na ba init kaayo, delikado ka ayon ng ato ang panahon, magkulang lang tas paginom sa tubig, maglipong na ta. Problema na kung malipong na yun ay pagpamanhod sa lawas ay posibleng atake na gina. So DTX 700 kada alaw na kung tabang. Then Mighty C, aron nga ang mga organ sa lawas, ang kasing-kasing, mukalma, magpalpitate ba? E kaning high blood ta, mapalpitate ba ning ato ang dughan? Then para nis mga diabetiko ning ato ang DTX 500 o Mighty C. Speaking of DTX and Mighty C, i-combine na to ni ang pag-inom ani sir unsang orasa. Pag mata sa buntag nakainom na si DTX 500 o Mighty C. Okay, anay takaroon sa mga initial nga signs and symptoms kung may kalabutan sa sakit nga diabetes, which is very common karon sa itong katilingban. Kanimitang uhaw ka ita, then ihi ng ihi. Sige ta pang ihi, then dalit kitang uhawon. Kini, very common ni siya nga mga sintomas nga makita nato sa mga diabetiko. Tungod kay gataas ang asukal sa dugo, ang tubig sa lawas gagawas niya ang asukal sa ito ang ihi. Ginapagawas man na kung musub sobra ang asukal sa lawas, ang buhaton sa lawas ipagawas ang asukal. Munang ang tubig magsigi po gawas, munang magsigi tagpangihi. Gagawas kining tubig o asukal sa atong ihi, tungod niini magsigig ihi ang mga pasyente or ang mga diabetiko. Muna yung mga sintomas sa problema nga may kalabutan sa pagsaka sa sugar kung diabetes. Basin, gasaka ng atong sugar ha? O pre-diabetic na ta? Pre-departure na ba? Going to diabetes na. So kinahanglan ni siyang tambalan. DTX 500 og Mighty C da kontabang ni siya ha.
6: DTX 500.
8: Ilay-ilay di lacros, taas ang akon nga sugar 375.
9: Saan naginom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
8: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
6: gitong DTX 500.
10: Dennis Antonio taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
10: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
9: adlaw. Ila na lang imo nga blood sugar.
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
11: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
6: DTX 500!
12: mabibili sa mga butika.
7: Usbon ako, kanang ihi nang ihi, dayon, kanunayng uhawon, basin sintomas nas problemas diabetes, na atay DTX 500 og may TC. Ang DTX 500 na anay ampalaya, na kuntabang nas pagpauso sa ato ang blood sugar. Kanang galagom ang tiildo, kung galagom, basin nabunog na, pero kanang mga samad nga galagom siya, eh, basin may kalabutan nas diabetes gyapon. Na ay galagom-lagom, gaitom ang tiil, tungod ni siya sa pagkadaod sa mga ugat na to sa tuang tiil, tungod sa komplikasyon na sa problema sa diabetes. Gahupong ang tiil ka na, ha? Pantayin ninyo ng inyong tiil, basin gahupong na, gahinay ang circulation sa dugo, may kalabutan po na siya sa sakit ng diabetes. Ang ugat na to sa itong mga tiil, gakulang ang circulation sa dugo, oxygen mo ng gahupong siya, galagom siya, gaitom, na ay mga pantal-pantal. Posible nga kini, may kalabutan sa diabetes, gagrabi ang diabetes na to. Don't forget to take DTX 500. Ay galimot na, ang DTX 500 na as mga butika sa inyong mga lugar.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsap sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng panatia. At DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Parang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Ay, galimot para matabangan ang ato ang diabetes pag DTX 500. Naas mga butika. Kauban ng Mighty C.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala, naging nabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Ay, galimot. Usbon ako. DTX 500. Mighty C. Available mga higala sa mga drugs or butika sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Health Alert.
17: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
18: Libre?
17: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
21: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangkor sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 5,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907. 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitain ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
14: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
15: Taas ba ang imo blood sugar?
18: Ato na ka may diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
18: Ang DTX 500!
15: Ato na kini anti-diabetic properties?
18: Sama sa
15: Charantine,
18: nagkapamubo sa glucose,
15: visine,
18: controls blood sugar,
15: o polypeptide,
18: nga parehong epekto sa insulin.
15: DTX 500!
18: Highly recommended
15: sa mga eksperto!
18: Mabalik sa pinagulong sa iyong lugar.
22: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabahal sa mga butika.
25: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
26: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
27: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
28: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
30: What if your phone could be your front row seat?
31: Playtime Entertainment launches PT Idol.
30: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
31: Where talent takes the spotlight.
30: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Oras alas 10:47.
21: Time check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
32: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oran salasa jazz 49. Hegla, ¿cómo estamos en el toque enterano? Welcome para Cuba, antinizando, en tu lomano, en niño, en tu lomanón.
0: Magnum in action.
1: Miguel, Magnum in action. Miguel, que lo mandaba. Jueves na. Pizza, siete, na Miguel, a Zapulan, Samaya, tu iglesia, 1026.
0: Magnum in action.
1: Cantaramos en la fiesta. Happy fiesta, Gaintanan. Sa mga nagfiesta, Miguel, karong panahona. Happy fiesta.
0: Magnum in action.
1: Labi na Miguel sa Bohol, no? Kaya sa Bohol, Miguel, gikas Mayo 1. Ay, liliga ni Miguel sa Bohol. Abril ba, Miguel? Magsugod bang fiesta niya? Hantun, Miguel, matapos ang Mayo. Fiesta, Miguel, amot sa Loon.
0: Magnum in action.
1: Lahim man ang pisa, Miguel, sa Loon, Miguel. Murag di man iniro man siguro.
0: Magnum in action.
1: So meaning, diya, Miguel, sa Bohol. Lugar dili gid maigala so sa kadaga sa kadako sa Bohol dili ma apod gid maigala sa tanang adlaw no ang fiesta dia sa mga nagkanang patron ang bulan maigalas mayo munang uban dunay laing fiesta laing pizza mga igsoon
0: Magnum in action
1: dadala mga

0: Kalintan, ato na mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinong Hesus Kristo. Salamat Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa pagyata ganamo nga laing adlaw, sa pagkato ganamo nining laing kautuhon. Sa laing kinabuhi kinong Hesus, ang imong yata ganamo, ang laing labina uban sa mga minahal sa kinabuhi. Sa kabasog sa lawas kinong imong yata ganamo uban sa mga kauban. Salamat yung tanang kinong Hesus. Kami usab ang mag-ampo, diha ka nimo nga unta, imo kami kanunay panalipdan. Iway kami sa nagadang mga katalagman sa among palibot kinong, proteksyonin kami kanunay. Labina sa mga nagadang katalagman, mabantay kami o iiway kami sa mga disgrasya, iiway kami sa mga taong dautan, o palayo ka na mo Ginoo, ilamin ang mga tao nga nagtingwa sa mong kapukanan. Kaya magunsa mo kami Ginoo, guwaka, busa pinagi ka mo among isalig ang tanan, kaya ikaw ang tagay sa mong kinabuhi, o ikaw sa pangisayod sa mong umabot, na mga sa mong umabot nga kinabuhi. Ginoo, so salamat sa mga grasya nga mga ka na mo, sa matagad lang ang kami mag-ampong ang taga sa kanuna, imong ibubod din ka mo ang grasya, ilamin na sa mga nagpasakiton nga nakaroon, o sa mga naglisod karon nga nakaroon na sa mong palibot. Salamat Ginoo og kami mag-ampo sa mga timong pasalon sa mga salangan ni Lord kanimo ingon man kami andam sa ilong atos mga kasala kanamo kining tanan og pangayo ni kang Kristo imong bugtong anak buig nagganas sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Ato tala mga lamina, oh my gala, may ngoto.
1: Magnum in action.
0: Labina may gala sa itong 80 ka mga barangay sa Lakbayan, sa itong 424 ka mga barangay sa Luwigan sa Misamis Oriental, sa Kamigin, diha may gala sa itong mga nagkadang kamerikaduan. O may ngod to sa itong tala mga driver sa mga pampubliko sa kanan, labina sa taxi driver. Nahilo man mo, kanya to sa padayal, isakang gasolina, piting sa baagi kay nila. Jesus, kasaba may gala. Halasong nito, lasong din eh, sabagi kayo. Karo may gala, kahilom-hilom na sila oh. Subot pa sabot, ha? Wala na problema. Kahilom naman mo. May problema, ha?
1: Magnum in action.
0: Wala siguro problema, may gala. Kaya silent type, silent naman kayo sila.
1: Magnum in action.
0: Oh, baka nadawat na lang, may gala. Kamaturan, kamauna gini ang atong kahimtang labina sa atong kalisod sa panahon karon.
1: Magnum in action.
0: Madala mga labina, may gala. Labina sa atong mga kaigsunan. Labina sa mga nagkanya, mga vulcanizing shop. Kanunay labina, may gala sa mga nagkanya katindahanan sa Suminya o guban pa. Nga kanunay nagsunod may gala sa itong programa. Maingod to ninyo.
1: Magnum in action.
0: Dinita mong langan may gala. Naguna mong luwas sa mga balita may gala. Dinita sa balitang lokal.
1: Magnum in action.
0: Sa kabalitang lokal may gala sa Gingon may gala o sa katrabante. Samtang may gala katrabaho na, na timing may gala. Nga hikapan may gala ang transformer. Diya sa Kaswagan Highway. Labinad napit may gala sa Jollibee. May gana may gala na nasa hospital. Buhin nun siya. Salamat. At least sa buhi mga Exxon.
1: In action.
0: Sa darog ang balita, may gala mo sa 7.7 milyones pesos kantina sa Cebu. Ang nasakpit may gala sa mga dirigena sa City EO. Diya sa barangay Lapasan ni nga Tundak Bayan.
1: Magnum in action.
0: Labigin may gala, dinag ko na gini mga Cebu. Kapis usa kilo may gala na sakuti may gala sa itong isakpas kabulusan. Tulo ka mga suspitsado. Sikop.
1: Magnum in action.
0: Samdarog ang balita, may gala, gingon, kawat na sa may gala sa mga water meter. Labinas Barangay Carmen, kuy, nigara man pagayo.
1: Magnum, in action.
0: Katulad ba ko nung sunog, may gala, katubitan niya sunog sa Sunuan, yes, Carmen? Katulad ba sa Bakahan ba? Doon ako nung nangaukayan, may gala, ng mga nangasunog ang mga water meter. Uy, nga daw na may water meter sila diya. Agay, naghanda ba niya, may gala, katong mga members Wawart, may gala? Oh, naghanda may gala, kakariton-kariton, maagian ang imong kwandiya, ay, karga, may soon. So diya mga eksomo na itong iklaro kay matulpa sa diyang okay-okay may gala kining nasunugan. Doon na may gala idaga ang mga water meter may gala nga nakita. Nga nangasunog may gala nga nung sila water meter. Di ba kakini may gala kato mga kinawat ng mga water meter. Nga diin may gala wa papabaligya. Gitagutaguan pa ang nasunog apil may gala niya nang nasambit ng kabalayan.
1: Magnum in action.
0: Samtan, Director Caño may gala, chairman sa board sa Water District, may ingon, ni Gara may gala, ni balik ko nung grabing kawat karon sa water meter. O niya, ang mga water meter may gala, mga kawat karon nga daghan, dihala sa may gala sa Barangay Carmen, ng atong Dakbayan.
1: Magnum, in action!
0: Agay, basin mo na to, ha?
1: Magnum, in action!
0: Basin to may gala, nangasunog niya, kahit ito man niya. Suslunga na ba na may gala sa mga Siabukoy, di agapon?
1: Magnum, in action!
0: O, di agane silang wadiya sa ilang relocation may gala, inunaya agapong kawat. Niya na may gala ang lugar, ha? Na diya mga kanamot, mga klases, mga tao, nga palahob, sus mga takas kay sundang, unya palahubog, nayuban diya may gala, kakasabot may gala. O muna, may soon nga lugar problema sana sila yung mga pulisos. Problema may yung lugar na niya. Kaya na diya, mga adik, natin na diya. Wala lugar lang kabantayan.
1: Magnum in action.
0: O muna, katos bakahan, ito nasunog, may gala, ito nakalabay ng adlaw.
1: Magnum in action.
0: Katarugan balita, may gala, gingon na konsultasyon.

0: sa mga katawan, may gala, mga official sa unang distrito, may gala sa Misamis Oriental, sa kung kumusta sila, okay ba sila nga i-impeach, may gala si Sara? O no, silang reaction, may gala? O yun ba sila? Yes ba sila nga i-impeach or no? Kana may gala mo, agaron may gala, ni Congressman Karen Lagbas, kung yes or no ba mga tao, pag mayroon ang mga tao, no to impeachment. Musa na yung may gala nga, mabutal po siya for no may gala, bahala ko nagway project mga Ison. Pero sa Kongreso karon, awa na may gala, pundo o kinibang pundo sa project may gala, pag muno ka, matod pa, kaya karon na nanay may gala, kuhang karon pressure sa mga congressman. Nawa kung magno ka mga Ison, wala ang imong project may gala, dili marilis.
1: Magnum in action.
0: Nagpasa ka, pag no ana, muna ang ano karon, until na wala agad may gala ng gawas. Nga naman, mauna may gala ilang i-hostage may gala mga congressman nga kinanglan mubutar o yes bisag dili nila gusto. Kaya kung mubutar ka no, mo nang ingon laway ka sa mga project.
1: Magnum
0: grabe nga gobyerno may gala. Sige lang, mahuman na gapon nga klase nga gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Unya din lang pundo may gala, pwede may gala, pakasuhan ka, pangitagag salin mga iksoon. Pastilan ginoon, di ba?
1: Magnum in action.
0: Grabe gin may gala na eh. Sige lang, ito yung skuta ni may gala.
1: Magnum in action.
0: Pero sige lang, kay kuha kay project may gala, ma-justify man mo na sa mga katauhan ni mo sa imong distrito. At es paklaro may gala nga ninoko, di ko gusto, nga mubutar may gala nga impeach si Sara. Iwa man eh, may gala, gingon, lama na may gala, kining klase may gala, mga gipayar, katong katrilyanes, kipamila din katong katrilyanes nga, halos may gala na nga, dunot, sige na, dalag, ilok-ilok niya.
1: Magnum, in action.
0: Kanagto na may gala, sa wapa, niya, kanyang kasara Duterte, Jesus ginoo ko, 2005 pa may gala, vice mayor pa siya, ilang gikwinta may gala, kanoon na kunoy, 6.7 billion. Sa iya pagka, sa ilang pamilya, sukad may gala niya itong vice mayor pa siya, gikwinta. Nga mawa niya may gala ang nisulod sa iyang sa ilang deposito. Ano ba na kay sulod ba na? Para ba nang na iya, sulod ka ga, sulod ka may gala ga, talay, 500,000. Pagkasuan na, withdraw ho na, mabilan na may gala na sa kalibo. Inana may gala na, gikwinta man nila, tanan. Nga mawa niya ang nisulod sa 2005, nga kwarta may gala, niabot og 6.7, wa nila kwintahan may gala, pila na withdraw ana. Basta kay muna ni sulod may galas bangko.
1: Magnum in action.
0: Naon sa ba may gala kay muna ang mga negosyante, tanawon nimo dagko kay og imong tanawon, dagko kay deposit na may gala, pero kung imong kwintahon may gala, utang man ni gapuna kay ang uban dia, pag naay dako nga makasulod, ibayad sa utang, ibayad may gala usay bayaran. So why mabilin mga eksyon? So 2005, gikwinta nila nga Monica kadako ang kwarta nga nisulod sa bangko may gala sa pamilya Duterte.
1: Magnum in action.
0: Kaso mo to ilang gibasihan gyapon mga igsoon. So katawanan kayo mga gala, lutos lang gyud siya, lutos.
1: Magnum in action.
0: Tanda rogan balita may gala gingon. Gingon may gala matud pang gingon na sobrang singil sa kuryente group. Magrali may gala kuno ala magrali may gala. Diya may gala sa Magsaysay Park, mga Ikson.
1: Magnum in action.
0: O, so doon ay grupo may gala na sobrang singil sa kurente. O, so may kasama na yung grupo sobrang singil sa kurente, kano?
1: Magnum in action.
0: May ilang rally may gala, yung Pagayon, may Ikson, diya sa karong Pilakadlaw, diya may gala sa Magsaysay Park.
1: Magnum in action.
0: Sanda may gano'ng balita may gala sa mga dagong balita, agay ka sa kaluhan, gingon may gala, Mayo 11 may gala, o sa kadakong rally at tumangan sa Kongreso. Karong adlang Lunes may gala, kaya kinialayon mga Ikson, sa pagkwana kinibang paghuko may gala kung dapat may gala sa Kongreso niya karaming ang impeach o pag ina lugar may impeach sa niya diyara na sa Kongreso na pa may Senado ang Senado mo'y final may gala nga korte may gala nga mo'y mag-decision yun kung angay ba may gala ang tangtangon si Vice Presidente o magpabilin siya sa pagka-Vice Presidente.
1: Magnum in action.
0: Kaya si Tito Soto may gala gingon lagi ang atong Senate President kisi-kisi. Kisi-kisi may gala kay parang akin ito. Kaya kung may gala, ma-impeach may gala, si Vice Presidente Duterte, ang sunod may gala, mayroong Vice Presidente may gala, mga igsoon, si Soto. Siya may gala, posibleng next Vice President mo na nga, kapanilap may gala siya, mga igsoon, kay Square may gala, ang iyang tinilapan mga igsoon, kay gusto niya nga pag-abot niya, dito na yun, isigutan. O kaya once matangtang may galang Vice Presidente si Soto, mo ay may mong Vice Presidente mo nang panilapos siya may gala.
1: Magnum in action.
0: Tilap-tilapos siya may gala kaya basing makatilapos ang mga Vice Presidente siya.
1: Magnum in action.
0: Amo na may gala. O so, pabuto na to kay Gingon lagi mga matutpa ang mga supporter Megala sa mga Duterte Megala magpaigayan sa usaga na kung rally Megala at tumangag yung kongreso atol sa investment proceedings Megala karong pisa 11. Kay butuhan naman nila ni. Pero expect na Megala nga sa maong adlaw mudaog yung Megala kay Sintosay sa gol. Gani, banaban nila, sobra na. Ang mga lugar mo pabor mga eksoon sa kinibang lugar impeach Megala ang atong vice-presidente. Pero mao lagi na ang problema, gi-hostess Megala sila karon pag dili ka mo butar o yes to impeachment by eksoon, wala kay project. Yung project Megala, wala. Why budget yung project? Kwa o ga, kwa ang nag-budget?
1: Magnum in action!
0: Ang uba lagi ang isang saon naman barangay election na naman, saon na ito ni. Ayahay lang Megala, kato mga barangay, kato mga official nga, wala mga kontra. Kaya at least Megala, di kay kapresyon, pero katong na mga kontra, agoy, medyo problema Megala, o niya, o di pagin na mao. O di kay kagapon ng butar, ay pa check i-check Megala imo salin kung nagtugang abas tinuod sa imong kinitaan.
1: Magnum in action.
0: Sumo na Megala kay wala man tong pasaw na panaw na sa House Speaker Martin Romualde si baka lam do matong linya tanan Megala kay grabe nga ayuda sus Ginoo ko nga grabe. Karon Megala dinis sila Megala's project igon kay wala may panghatag direkta nila. So sa project to, niya kato mga ayuda aeksugwan pa awa kay apil ato. Kung dili ka umbutar, yes, Megala. So meaning, kini sa wala sila magtanaw kung naapay sila o wala. Basta kay itang-tanga lang gina ninyo.
1: Magnum in action.
0: Eh, uban may gala, medyo konsensyahan sila kay bata ka ilang mga, lugar, ilang may galang mga gisumbong, may gifile nga kaso against may gala kang Duterte. Wa, magiklaro, may sun, dili magikay ka na lang lugar o kayo nang dito pagkahalos estudyante pa siya. Halos dalaga pa siya o kayo na may gala pilay mga deposito niya.
1: Magnum in action.
0: Mga 20 katuig na nakalabay. So inana. So kung tanawin ni mo, ultimo kang trilyanes may gala, ilang ipamina katong ingon nga nako ni kwarta nila nga lugar gikan sa mga drug lord. So kalikan niya mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Ultimo trilyanes may gala nga wanay katuo. Sila pagkabo sila katuo pero kay usaraman ko ng tuyo niya na dili sila magtanaw sa kamaturan kuno matod pa kung ang ila diya basta ka nalay rason para nga tangtango nila mga eksoon. So gamit yun ang kwarta may gala sa gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Bisol mag yun kay panahon lang ginidigong mga eksoon kinalan magdugang mo og minteryo kaya basing mapuno ng kalit. Karon may gala kuno kang Sara Duterte kung masalagbaan may gala nga mapresidente na siya. Magtukol may galag dugang building. Dito may galag tipukol ng mga kawatan sa gobyerno ng mga official mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Ano, sigurado na. Kung tala ko, brok, mahitabo kina kung mapresidente. Sigurado may galag kining tanan. Listan na ni tanan eh. Sigurado may galag daghang kay mga laya sana. Daghang kay mga priso may galag kay cleansing kini. Lilimpiuhan eh. Kaya karong panahon na, murag walay dag, walay ayo, walay direksyon may galag itong gobyerno. Mga eksoon, karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Kakatapos sa pero why direksyon may galag. Poro ko controversial may galang kakitabo karon sa ato nga nasun.
1: Magnum in action.
0: Hindi may galang kumansa para kumansa tulong may galang tumagnum in action tong oras alas 11:05 na sa katohon.
2: Time check is brought to you by Penroll Gasoline Station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!

0: oye. BTS 500, Angel Mo,
1: Protectado. What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
1: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
1: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo, almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbito Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Oras, alas 11, Jess.
9: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: May gala pa sa ito para gumantin sa itong tulungan. May gala itong Magnum in Action. Sa itong issue, may gala tagas pagtagad. May gala karong utuha.
10: Magnum in Action.
5: Anyway, may gala karong adlawa. Karong adlawa di ay kapito katuig. May gala. Human na matay. May gala si Mayor Dungko Imano. So, din sa itong mayor sa itong dakbayan. Wala mo siguro yung makailang may gala sa itong kanin mayor mga
10: eksoon. Magnum in Action.
5: Diba? Kaya kumingka may gala tulay di sa kining tulay sa Jerbura. Dungko Imano na. Tulay may gala di sa likod sa simbahan. Kini makasandig, Carmen, may gala nga tulay mga igsoon. Iyan na may gala, Dungko Imano na. Ligasiya niya na. Pag may tulay may gala sa dito sa Kwano, Taguanao, Dungko Imano, gyapon may gala, ligasiya gyapon niya na.
10: Magnum in Action!
5: Diba? So, appeal may gala, kining din sa kaning flyover na to, din sa same recto abinyo, Dungko Imano, gyapon na may gala. May gala, merkado na sa Adiasa Kwan, kining westbound terminal, public market. Iya mo na, Carmen Market, Kugon. O mo na, may gala diya sa Agura. So, iya may gala ng mga kabilin, may gala sa iyang pangatundalan kanya to.
10: Magnum in Action.
5: So, why dili makalimot gin may gala ang mga tao.
10: Magnum in Action.
5: Tungod may gala kay Adagan ang iyang nihimo, dili may gala sa atong dakbayan.
10: Magnum in Action.
5: So, appeal may gala ganing paglambo diya sa uptown. O mo na, mga eksoon, mo na iya mga kabilin may gala. Saya mga paningkamot kaniya to mga igsoon.
10: Magnum in Action.
5: Mabing na nga para nato. Kanang diya bitaw sa kini may galang diya may gala. Ito na ipalawap kaya puno kini nga diya sa kini bang kining stop shop may gala. City Hall Complex mga igsoon. Dapat may gala mahimo na ginasya. Muna nga lugar dunay uban nga mga gapugong-pugong ay nagpaminawa na kay kanisya kaayuhan mo gud natong tanan. Kanang magbugda na may gala, especially kanang City Hall Complex, mga igsoon, lugar lumalapay na sila, pero kinsa man, kanusa man ta maghimo katong kagulingong City Hall nga kanabang dili magbagutbot ang mga tao. Kaya na ato di dapat hamugaway, kay una, magbayad ka may galag tagpila ka libo mga igsoon, diya sa imong buwis, ang gobyerno, ama, mabayad lang kag buwis. Dapat po natos ang palanggaon kina ito makiksunan ng mga
10: Magnum in action.
5: Mga bumbuwis, may kala, tagana ito kahamugaway sila, makaparking sila. Kada bang relax ang ilang ginawa ba? Kaya mo pa, gabayad pa na sila sa itong gobyerno, dili pa sila maplastar. Na kanang, kanang itong City Hall Complex, may iksoon, sa mga dalikdikog utok, may gala, ito nang pasagdan. Kaya ang patsada mong gudiha, natay ko galingong kinay, luna nga, at least barato pa karon nga mapalit na ito, i-transfer na ito na mintras sa naapayuta nga itong mabalinan. Normal man nga, mugasto yun ta. Di na nataka sa gasto, normal na siya nga, mugasto yun may gala itong syudad. Kumpila ang gasto, muna siya. Ang may tabo may gala, kay kanang diya sa City Hall, gusto nyo dili may gala, ang tao diya, puro bagot-bot yun. Ni Adi ni, daghang katong mga dawat nga reklamo nga, nausap ba nga itong syudad, di sila kabulo nga, mangitag makatransfer na, wala may nagawa na mga actually may galay, nagsupak ni anak. Ang gaaway lang, doon ay mga question nga dapat sa ilang lugar, dapit. Ang usap sa mubuan nga dito, doon na sa mingon nga, ayaw kayo mugasto, sumunin, alang alay ta mugasto. Di ba? Normal may galang mugasto, gita. Namun natong yung kung nga din ato buhaton karon kanon sa man, mga matay ng mga iba ato makiksunan, niya ang Cagayan de Oro, dako na kay nga lugar, na kinangla na may galag, presentable sab nga, katong balay syudad, balay lungsod mga iksoon. So kana may gamit once, mahimo na siya, ikausala na kahigayon may gala, mga matay na lang ta ang City Hall magpabili na siya diya, ligasiya ka na siya.
10: Magnum in action!
5: Minawalang ito itong uban may gala, wag yun mga igsoon, karabang puro imagination ba? Ngayon tayo maning kamot may gala, ngayon ta atong matrabaho ni, ano ka lang ato diya kung di pa karon at least may gala, sunod, kailan lang nga matrabaho kit siya. Nga na ay magsugod may gala, although mugasto kita kay dako-dako naman ang area, mga igsoon, so muna itong gingo lagi nga, haron nga na nagitay kagulingong City Hall nga kanabang di ta magbagutbot kay the more may gala magkadugay ang kining kita kanang City Hall dili mabalhina gubot kay kinadihang lugar ha. Pangita lagun mong ubang mga lugar mas may pang El Salvador City may gala kay bago kay City Hall unya napay saktong parkinganan ha kagamay kay nang sudad barrio may gala nga sudad may gala na sakto may gala nga luna unya ang iligan patsada kay ilang lugar kita mga igsoon nga highly urbanized city, dahil sakto nga lugar income nga maka-afford mga igsoon, pero unsay na tabo, di ba? Daghang kayong mga lang utok may kalah, kanang mentalidad sa kanang Pilipino, crab mentality yun nga, maningkamot ka, birahon ka sa ubos. Kaya uban, mga sina, sa politika, sina sila, niyang uban, pinamig ko na unang, pila ba kayo lang magkwartaan eh? Pero ina na, may kalang una-una ba, kahit tungkol kay trabaho nila, na po sila una na may galang nga once na ni mga sama nini, basin may galang makasapipod.
10: Magnum in action!
5: Ilan, ato yung na may galang kay doon ay mga magdujuel. Grabe na, di na gini masulbad ng kining problema niya sa kining atbal sa City Hall. Grabe ka-traffic kayo. Yan ko nga nanasab.
10: Magnum in das action!
5: Dasbakit doon mga tao nga imbis nga naanaw tayo paningkamot, sila yung babag-babag kay nabalaka sila nga musikat may galang tao nga magimo ana.
10: Magnum in action!
5: Na kaya wamang kita may galay kwarta direkta nga tumagasto di mangutang yun ta. Maragunas balay god nga na kay balay pwede ka makautang. Nga rin di baka mo try pag-utang nga pwede man, di ba? So naiuban nga diligid maka-afford. So at least allowed ka nga makautang. Sumala ka ng ubang nga na mga balay diya. Kaya atong balay utang may galahan to karo utang pa sa dugay. Pero at least natay balay. Na kung di ka mangutang, sikag abang. Diba kung magwang ka, mag-antos ka niya, gamay kayo. Pero kung gusto ka nga medyo lugar, medyo hamugaway gamay, so musulod ka may gala sa kanabang mag-loan ka para mga igsoon nga makahamugaway po, makatulog ka, street imuntil, makaliko-liko ka, unya makalingkod-lingkod ka kaysa murag ang imong kananan, murag imong katulgan. Kaya di ka gusto mangutang kay mahadlo ka nga mubayad. So murag yapon, mag-antos ka. Muna na yun mo nga, ang imong sala, mo imong kusina, mo sa imong katulganan. Sugot lugar ka na, may uban dili, good may gala. So, ang uban, murisko sila sa pagpangutang para nga mahagumugaway may gala. Kinakay mga bisita, tanan, dialogan ni mo sa imong sala niya, pag mga tulog, diyan sa gabatulog, pag tingkaon, imo sa nang iabli nang imong lamisa kay dira ka mo kanso ug di ka magunahon na may galang medyo lugar mo asinso gamay ang imong kahimtang lugar sa pag lugar sa imong panimalay wa kay kwarta pero makautang makaka mo na insakto may gala pangutang ta haron nga natay magamit
10: Magnum Kanara. In action
5: Enera sa tobra gobe ka pabuta may gala kay karong tuha ato may gala tagas pagtagad may gala kining ato may gala nga atong issue karon diya may gala sa
10: reklamo imagdon
5: atong gireklamuhan may gala sa mga alumni sa Cebu University labi na kini may gala nga kahimtang anang kining Cebu Land Master. Kaya sa ato na bawan may gala, murag exchange sa sila. Sige, atagay may ng ngayuta, lugar mo na sa ayon, tinuol ba sa ka? Kanyang ngayuta, kaya mong tukuran o kondominium. So kung pili ang amount ana, magtukod bumi ang gasto ana, ang halin, maoy among lugar, may, kami magtukod o eskulahan po diya sa Manresa. Murag inana, ayon, babaga na ang kasabutan. Na ang problema diya, kaya istap man gina, lugar kay kasupak mas balaon, matod pa. Namone may gala tungkol sa may buwan karon kay naara may project may gala kanang agikan sa Balulang Pasaka dito. Pasaka may gala na i-project ana nga dalan.
10: Reklamo imagnom.
5: Nga muagi may gala diya may gala anang na tukuran unta o mga condominium tower kining iya sa Cebu Land Master. Napangutan na karoon sa may tabo may gala kay karon tong tuiga unta gani. In fact, kulang na lang may gala signal para bulduso na lang na kaya paron nanay dalan Pasaka may gala nga lugar laing dalan gawasan na diya sa Price Hotel sa Ubos. Kinis Balulang Saka ka mugawas ka dito sa SM. O muna siya.
10: Reklamo imagnom.
5: Labi kang reklamo may gala niya man niya imbestigan magani karon sa DNR kinis siya. Napabunta may gala katong inabiyon si Engineer Joel Mumunga ng atong City Engineer. Unsa may tabo Engineer? Niya na nga nasangpit nga project kay Nanor ba na? Nahantan ang plano na. Para may gala mabuslutan na bulduson saka dito siya mugawas mga eksoon sa unahan gamay sa SM kanapit ang nabitay blow energy diya nga gasoline station. Unahan gamay na may gala before sa Camellia Homes kana may gala na idalan diya nga dito muna iya nga dito mugawas. Panaog sa dito may gala panaog sa Balulang gikas Balulang Pasaka diya mugawas mga eksoon.
10: Magnum in action.
5: Nadabi karon kaya naman yung problema. So di ba ni makaipikto sa tinguha sa atong syudad nga magbuslo tagdalan diya para nga natay laing agyanan gikan may gala sa uptown paubos. Aka na pabuta may gala tagaan tanis pagtagad.
10: Magnum in action.
5: O pabuta kayo tagas pagtagad may gala ni siya kay atong kuy kung nabi siya may tabo kay grabe na ba ilang negosisyon ato hangyo sa Cebu Land Master nanay karon nga nagreklamo ang mga tao niya naka mato palagi ni Attorney Mitrilio grabe nga kasupakan may gala sa Section 17 na siya sa Public Land Act mga eksoon. Balaod ba ni? Niya nasupak magin ang balaod. In fact, ang Cebu ng Tinlawa, gano'n silang magpagawas may galag statement, murag silent kay sila. Ang Cebu Land Master, murag silent sab, kay wasigur ay doon, nakabantay sila, or nakaibalo sila, pero giwala lang, gibaliwala nila sa pagtuo, nga walay mag-complain may gala, kalabuti ni.
10: Magnum!
5: Dili mahimo, na kanang yuta may gala, nga gigrant nila, nga lugar ang purpose na educational purposes may gala, meaning nga murag school campus siya, nga gamiton may galas negosyo. Lugar himo commercial area. Nadini sila nabukog may gala kay balaod man niya. Bikaw may gala department order nga pwede i-change mo anytime. Balaod man yun mga eksoon. Huwag man maamin po. Huwag man sa usapan ng balaod. So muna may gala nakabukog sa mabuta. Kaya nabiyuntan na si Engineer Joel Mumungan. Ugun sa'y may tabo niya na kanang dalan nga kipanang kamutan sa tundakbayan nga unta mamugna na karong tuiga unta.
10: Magnum in action!
5: Mabuta may gala tagas pagtagas samtang sa lang isyo may gala mabuta. Mga eksoon, why kawat kung kinawata may gala wire sa Sipalco, wala sa undang may galang kawat may gala sa mga water meter.
10: Magnum in action.
5: At pa may galang Director Kanyo mga eksoon, ang kawat kuno karon, ang daghang kawat sa may gala ang mga kawatan ang ilang rumbo, Carmen, Barangay Carmen. Unya niya itong sunog sa Lunes may gala diya sa katong sunog may gala diya sa Bakahan diya sa Zone 1. Diya sa Carmen may gala kining likodan ng soccer field. Ay dinok tinuod mo may gala nga doon ako rin nga kaykayan diya nga mga water meter may gala sa water meter may gala sa water district. Nga anong na may gipangpundo diya nga water meter nga dili mo na sila water district na naano'y daga mga gingon daghang kawatan diya nagapuyo. Adik-adik may gala kawatan na diya. Nakadaw naman nakita ko nung may gala diya nga pag kahig-kahig mga water meter man is tubig. Aba na dugikan, di ba ka, Mike Zon? Kung tinood, ha, kananggingon nga na'y nangakakayan, dili ba ka ka na may gala, muna ang mga water meter nga gipangkawat may gala palibot sa Carmen area.
10: Magnum in action!
5: So kung diyan natipok, nagpasabot, kung tinood, at may ngon tinood, kung tinood, basin may gala ang kawata, nara ka nang nasunugan diyan, nara may gala ni Tampo, anang area nga nasunugan, mga Exxon.
10: Magnum in action!
5: Nagay mga motor ko na diyan may gala, nga kanaubang makinawat.
10: Magnum in action!
5: Kanawag ko sila diyan sa ilang girilocate sila. Ultimo, banig, ikawat, last cellphone, makabinta lang gamay, kawat. Wagin maunda, maundang may galang mga kinaya. So mauna may galang pabuta, kato na biyon si Director Kanyo, ane, chairman sa board, kay abi ko magnahumanan ng kawat, may gala sa water meter. Mas grabe ko noong Carmen. Grabe ko noong kinawata sa water meters, mga konsumantes, water district. Nya kay dabi, kay doon na may nga ukayan dito, nga kaykayan may galang. Wala na kusunog na. Mga water meter may gala, nga rito, mura ko pa siguro, gibaligya, kapanayming pa. So basin may gala, og tinood may gala, mao na sila ang mga suspek na radya katago may gala na nasunugan area.
10: Magnum in action.
5: Kanang pagkahan may gala diya anang lugara.
10: Magnum in action.
5: Pabuta tuloy tagas, pagtagas samtang sa lang isyo may gala karong apon sab. Mga Exxon, tungkol lagi ning inagkainit. In fact, sa karong Lunes, ang mga supporter may gala ilabi na sa mga Duterte o guban pa nga wala malipay man ng kining gobyerno may Exxon nga wala direksyon. Mag-rally may gala tubangan sa Kongreso at tulgyod sa impeachment proceedings. Ilabi na may gala sa pagbutar na kung angay ba impeach may gala si Sara o dili. So while sila nagbutar mga Exxon, ang may tabo, siyempre monitoron man sa mga tao. Agay, pantayin kina kay paggawa sa mga congressman may gala nga nag-yes niya, singgitaan kina may gala. Unya, bantayan na kay ang mga rarista dito nag-atubangan sa Kongreso. Puno may galang kongreso ni ana.
10: Magnum in action.
5: Nakita may gala kinsa mga kailang i-monitor man na kinsa may gala ang mga congressman nga nagbutar may gala pabor nga impeach si Sara Duterte.
10: Magnum in action.
5: While karong hapon mga Exxon, dunay consultation may gala diha sa Subong Gugon, Misamis Oriental. I don't know, nakabot na may gala si Congressman Karen Lagbas kay gusto na ito may bawaan may gala kay nagawas magutos sa ila diha ang murag mu-withdraw ni sila although di man ay tinood nga itong murag sa ka-asko author. Pero kung isguta ng pagbutar, wala pa man nagbutar sila. Dito na ito may bawaan na sa final voting may gala karong pitsa 11. Kanang gawas mong good may gala nga ang ito sa Misamis Oriental, first and second district may gala, nag-withdraw sila as co-author may gala. Nini may gala nga kanibang nasangpit nga pag-file si impeachment. Inana. Pero wala pa man kayo dito man na may bawaan may gala sa Lunes yun kung butar ba sa pabor ba, yes or no ba. Now, karong nga pon, doon ay consultation may gala nga pigay sa Subong Gugon, konsultahon, lugar pulsuhan may gala, pangutano ng katawan, unsa man, ako inyong congressman, unsa man ko, ang inyong tingin ko ba akong sundon, mabutar ko, aron impeach si Sara Duterte, o dili ko mabutar, muno ko. Huwag may ingon ang mga tao, ayaw, pag no gyud, no. Sumatod pa may gala, musunod may gala si Congressman Karen Lagbas sa gustos mga tao. Purbingan mga tao, yes, ipa-impeach na, dito po siya. Natanawang tali may gala kung so aginali kay kani mga Exxon sakripisyo ni. Nga naman, mga gala nang gawa si Garon, no, bisag asa na, nga kung dili ka mabutar may gala sa yes kay impa-impeach ko si Sara, ang mga congressman may gala, delikado ilang mga project. Ang project may gala, dili taganog budget may gala sa dili. Muna na yung mando.
10: Magnum in action!
5: Si Sandro Marcos may gala, gamatoy kay nga tao, pero ispaisog-isog siya may gala. Kini, oh, murag na-hostage yun ang mga congressman. Nga kay Mando malagi ko namatod pa ni Sandro Marcos. Wa naman to si Martin Romali. So siya na pod. Diba? So isip majority floor leader. May gamay lang ang tao may gala.
10: Magno pero, in action.
5: Munang gingon nga yusika nilang panahon may gala. Diba? Kanapang tayo dako kayo nga panahon nila. Pero inaning kadagan, medyo ang tao kung may bawaan nga ilag yun yung trabaho, delikado gin may gala pagkabot sa eleksyon. Sunod may gala. Kaya di man eh, laos-laos ni, na may eleksyon. Sumaw na may gala, kung dili, gawa sana nga lugar ang imong pundo may gala sa project, posible ataw-ataw, kung magno ka may gala, magno ka, no, di ko gusto, no ko. Apel may gala imong salin, o kayon. Ang imong lugar, ipapasa kay daan na may gingon sa ombudsman nga, tanang salin ninyo, pasa. So, kanang salin may gala, diyan na po may gala mga bikil kining ubang mga congressman.
10: Magnum in action!
5: So, naagin may gala, pwede handlock sa ang ubang may gala, sus, wala naman tayo kung ano yung saon na lang eh. Ang uban sa bahala na, total, may bawang mga mga tao nga wata tagay yung project kay nibutar tanga no. So mga tao makasabot may gala, kaya mga ilang gusto. Muna may galang dagan.
10: Magnum in action.
5: So, tanahan mo, libukin may gala kaysa nga tanahan.
10: Magnum in action.
5: Muna man eh, no? Atong dawato ng kamaturan nga muna ang sistema sa itong gobyerno karon. Wala kita may gala. Muna ang gingon nga ang sistema mga gala, muraga lahi sa nga klase nga sistema. So, atangan na lang ito kay total lili man eh permanente, mahuman na mag-iapon sila. So, pagkahuman nila, tanato kay pasigil ang sunod ng mga bagong mga leader may gala sa itong nasod basic makapabago sa kinaiya may gala sa mga politiko labi na kining corruption may gala karong panahon na.
10: Magnum in action!
5: Nakabati ba mo nga gisgutan nila kining trillion-trillion? Billion may gala nga kining kwarta nga nawala tungod anong blood control may gala nga project? Nakabati ba mo may gala asa ng kwarta sa Marlica Fund ka 250 billion? Nakabati ba mo nga ilang gisgutan may gala nga muning kwarta sa paghalin sa Bulawan sa Pilipinas? Wala eh! Usarakin may galang isyo karon nga kontrobersya sa Pilipinas sa Rado 30 na giyon. Mura gina. Why lain mga igsoon?
10: Magnum in action!
5: Wala gilain may gala. Mura ka na rin may igsoon ang focus sila karon. Minus may gala sa tinuod nga problema. Labi na 15 mga utok sa hantog karon wapay na priso may gala nga mga kiniba mga piniling official sa tunasod tungod may gala sa pagbahin-bahin sa kwarta. Ilabi na may gala sa flood control project.
10: Magnum in action!
5: Kinigubang tagas, pagtagas, may gas, panagubas, tulong. Pagbalik na ito, mga reports ng kaban. Oras, alas 11:27 na.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
12: Bugas-bugas sanaw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistance, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul,
15: i-DTX 500 na.
14: DTX 500,
15: aduna kini antimicrobial properties
14: nga makatabang sa pagkuha
15: ug pag-ayo sa bugas-bugas
14: ug katul-katul.
15: DTX 500,
14: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
5: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunaing update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.

0: mga mababae.
1: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika. Oras, alas 11:32 na.
0: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Mga nabenta sa paraguban diri sa atong Trome Galato Magnum in Action. So check mga kalain ato pagulag wes palipot sa dakbayan. Magnum Angel Sado, Magnum Jay, quiet Magnum Angel Sado.
5: Pagpandang sila nga kaugalingan. Kung isitan po ang dagang trapiko, mapunin magdumjol na kung nagsakay ka o gagawin yung mga motorsiklo o nagsakay po gagawin yung mga jeep, makita magyapon mo magdumjol o makilgyapon mo ang kaning kainit. Maski pag nagsakay ka magdumjol, makaluya, gihapon. Labi na gipon itong nagbaklay karong mga oras ha, din sa sentro ng bayan sa itong syudad kay lagi init mong kaayo niya. Samutan pa yung magdumjol, kung palitan na malangan mo no, kaya nasa mga traffic light, mahulat pa sa go, o gapin na po mga nakasakyanan, mahulat pa sa go. So, mabuhat yun, samut sa init. So, makaisunan, mag-ina-ina lang po mga dumadjol po no, sa ilapon din po pampanayog mga sakin, labi na katong dalira po mga luyahan, o gainit, labi na yung diyan mo, taas dahil po na ang presyon. Kaya mga lipay rin ka ng mga dumadjol, mga ginikanan ng mga kaninga ilahan.
3: Ikaw, magdumadjol, basa init, murag, wala lang sa imo, kaya ka ni mo.
5: Solig eh. Ha?
3: Oh, sige pa rin. Sige, oh.
5: Okay, so, atong lumatik na mag-dumadjol lang. Ampay lang yun, ginahan rin yung init mag-dumadjol sa itong mga nang laba ka ron. Kaya dalira mo, ang lang nilabahan. Pero ang kainit mag-dumadjol, makaluyag. Sabi ka kaning ko na igang git kayo na pabasin.
3: Sige, oh. Sa kainit, oh.
5: Sa itong makaisunan, no, mag-ina-ina lang yun po, no. Na ito pong, sa ilahapon rin po mga lakaw karon kumplitan mabuhat sa init. Pandong yun dapat. Ang mga kaisunan po na itong biyahe karon ron, po nung hiray nga aginan sa mga sakinan, dalan nga Veles, dili po din po sa dalan nga Simrecto, o diha po din po sa may diversion ko sa wagon area ng atong syudad. Kaya lagi, daga mga dagkong mga sakinan na pangagi ka ron. Dili po ganit po sa may huli pakana po mag-usual. So sama, diha po no, lagi po po mga dagkong mga sakinan nga pangagi, nini po nga takla. So, pipila ka mga intersections sa itong syudad, medyo busy gyud ya karon labi na nga weekday ko nga po po mag-usual. So daghan mga himo no sa pagbiyahe ini po nga mga oras sa dinhi sa ato sa sentro sa atong dakwen sa kagayo mm-hmm. Kamo kanang pagpunitor dagat sa traffic ug lakaw sa panahon kini sa 220 ang jaw sa dito balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum in action.
3: Alright, salamat din abate Miguel po sa kaban Magnum Magnum Angel Sado Miguela. Sa ato para gubang diri sa atong tumanon. Dili ta Miguela karon no kaya atong nga nabi unahon ta Miguela kining isyu. Pero yung ba, no? Kaya ito isgutan, may gala, kinibang may tungod sa, kini may galang pagtukon sa City Hall Complex. Mga igsoon, mauna sa una sa paglingkod sa bagong administrasyon, atong gihang, atong ignang lugar, itong maintag, doon ay bagong City Hall Complex, doon natin kagalingong bagong City Hall. Kaya tungod sa reklamo, nawala na itong dagang administrasyon ang reklamo, nagpabilin, hantong karoon, nagkagrabi. Mauna, may galang, muna itong lugar, gingon nga, lugar ako mas maintag na ay kabalhinan pero nga ba lagi di sila gusto kay mangutang mura na kunas balay na ito nga watay refrigerator mangutang na watay TV basta kay importante magkabayad di ba kay na may panahon may galang lugar kaya ni mo pero kung medyo lugar ang kwarta bayan-bayan pwede utangon may galang atis na itong kagalingon na ang reklamo diya ultimo na mga official may galang adag kumabot diya i-drop lang sila mawala na yun kaya mangitag asa mong parking. Pwede ba rin ang mga egzoon?
4: Magnum!
3: Kada ko sa itong syudad, may gala, unya mo rin itong City Hall na huot kay mga egzoon. O, di ba? So, sige lang, ito isguta na may gala. Kaya, para na ito, may gala, nasabta na ito, kinibang uban. Pero sa ito, lahi po ng itong unahuna diya, dili kay, ay isip ka gaya, no? Unya, kita magod, napirmi diya, gamotor lang ta. Pero sa itong pagmotor, may gala, ultimo, magparking kas motor, double parking pa, gamay kay motor. Basta ko, pakong lawas ako motor. Pero magparking ka, may gala, mag-double parking kay wagi diha lagi. Ang wa makatilaw may gala sa kalisod niya, Di kasi sila nila ma-feel may gala usagay unsay atong batiyon sa uban. Di ba? So tanawa ra gud na ba ang ultimo ang mga taga City Hall di atoa na Marquez de Bisuria. Pwede ba rin na may gala ang atoa kasi Bisuria ang atong bisita natay dunay nagbagutbot kay nagparking sila dapit sa Sevier. Nagsakay na sila kay Wagid may gala niya dako kay lang gibayaran nga buhis may gala magdalago na sila kwarta. So inana may gala ang dagan nga kanusa ba rita magkalugar, makahuna-huna may gala o gyan sakto kay ang ato puro pagduda, puro dautan ang nasa itong utok. Dili na ito buhato na, di ba? Magpasalamat ang aduna pa'y kursunada nga gusto may galang maghimo o ganang atong kaugalingon nga hantot-hanto na mga matay ta magpabili na siya. Siyempre mo gasto sa taggamayana, mo gasto taggadako-dako, pero pila katuig may gala hantot mga matay ta na magpabili na nga lugar handumanan na ito may gala. Sa tao nga lugar na gimo ni ana. Oh, di ba ito yung skuta na? Kasi ito may gala, kaya dinita ka ng speaker sinya ka ng si Director Jerry Canyon, atong chairman of the board sa ato may gala ang COWD. Kay ni ato may gala nga nasunog ng naibakahan diya. Wala ba ko kakita nung puno ingo magdunjeli, check rin nyo kay pagbang ukay diya sa kato nga sunog may gala, mga nga lumpag, mga atop may gala nga lukot-lukot kay sunog na lagi. Doon na sa kuno matod pa, wa, may nagmatod pa kayo magkukita. Istorya ra to na dunggan may gala nga pag kaykay diha na ay mga water meter may gala nga nangakaykayan kuno matod pa na remember kanang na diha kasagara sa puyo ang nagtrabaho may gala kanang mangukay bitaw mga basura na uban mamalit o sa panadiya nga nagdalag kariton ba ang uban diha na ilang sidecar may gala nga kargaan nila mga putaw kuno mga dyang sa pamalito nila niya maura ba niyong ubang utaming yung suspect sila pero maura ba niya may gala kasagara mga suspect yun. Yan ay mga speaker senior, may gala si Director Jerry Canyo kay nangutana ta, Director, hangtod ba karoon ang pabilin gapon na naundang o nahuman na ba kining problema sa pagpangawat sa water meter? Ingon pa niya, wala magdumdjudyak ni Samot noon, labi niya sa Barangay Carmen, ni Samot ang kawat niya. Kung agoy mo ba? Yan ay mga speaker senior, may gala si Director Jerry Canyo. May Director, may ngunto ni mo, Director.
6: May ngunto, magdumdjudyak, may ngunto sab sa mga sukitig paminaw nato. Sa tanan nga nagsunod sa live stream, may ngunto ka
3: ang problema, Director, sa Sipalco, kurinti nila, pamutlon yun, bahala og live, wala na, putlon. Hanto ka ron, maugya po ng problema nila. Sa Water District, of course, sa lugar nato itago nga ang problema ninyo, kanyang mga water meter nga gakawaton. So, lugar, sabi nga, pagkawat sa water meter, naundang naman eh, kay doon na may matulpay nakita dito sa katunang sunugan, itong bakahan sa Sunwan Carmen, katunang Lunes, doon ay nangaukayan dito matod pa ang mga water meter sa inyo sa water district. So, ang kawat sa inyo sa water meter, Director, hantong karon wala pagyapon maundang lene, yun?
6: Mao ka ng subo ta, Magnum Jujak, ang magpahibalo, no? Nga ang kawat sa atong metro,
3: oh.
6: Nakapadayon gihapon, doon kagahapon, Magnum Jujak, nag-board meeting man ang mga miyembro sa Junta Direktiba.
3: Oh.
6: Uga nakita nato ang total gikan sa January, February, March ug April nikabat na ngadto sa mga 400 ka mga water meter ang nakawat og diha sa Carmen. Nahibulong kita Magnum Jujak kay sa bulan sa April niabot man sa 20 kapin ang nakawat nga metro.
3: Agoy.
6: So kanang niya atong gidudahan nga basin katong nakita dito sa sunog, basin mao katong ang mga metro, kining niyang Carmen, Patag, Kauswagan, Bulwa, mao kining mga areas karon nga naa kitay nakitaan nga daghan gayud nga insidente sa kawat, mao kana nga makanunayon ang atong pakigalambigit sa atong kapulisan ug barangay Magnum Jujak tungod kining insidente.
3: Okay, so kasagara ning mga gakawaton na Director, mo ba niya katong nay gitawag nila nga katupatang giusa na nila, kanang itawagan na, na murag giusa na lang sa usa tanang balay diya, murag usara ka lugar ang ibutangan sa water meter o kini mga individual nga lugar tag-iya, ano mga water meter?
6: Na ay mga insidente na ito, Magnum Jujak, na kining gitawag na ito, clustered nga water meters, na ay mga insidente nga kining niya ang nakuha, na sa bastagan kining individual kay ato mang makita kining individual medyo dali ra nilang kuhaon niya siguro kining niya usab kanang dili na sila malangan ni pagputol sa maong linya sa tubo na ay mga instances Magnum Jujak nga ang clustered water meter nato ang tibok cluster
3: mao
6: gayo ya nakawat
3: grabe so But pasabot sa itong mga katong itong mga discussion ka na ito, wag na ito. By the way, nabay mga kay Burag, sige naman lang eh, posible nga, akin eh, di kiniingon yung gamito nila diya sa ilang garipo, kundi lugar, ibaligya ganyan ay bayar ano nila na nanabay yung lugar na sapon o napailag kaso nga kining mga pamalit o mga scrap iron o kasama nini ng mga negosyante diya sa kanaplin-naplin, Director?
6: Naanatay gipailag kaso Magnum Jujak, pero ang nahitabo niya to, wala ka to makapadayon kay mga minor man ang atong nangadakpan.
3: Mm-hmm.
6: Mga bata nga mga nanguha nining metro, mao ka to nga wala mapadayon ang kaso. Aduna usap-usak ka nangawat na sapon gihapon nato napailag kaso o gaana karon din ha sa prosecutor's office Magnum Jujak.
3: So sa inyong tanaw, kining mga kawatan o water meter, posible dili na ni usa ka grupo, daghan na sila. Especially kanang mga sidecar bitaw, labi na guhay tao siguro, tanaw nila, guhay tao, birahan na. So dili lang siguro usa ka grupo ni, kung dili, bariyo-bariyo ba, kaning lugar, murag lahi ang kawatan din eh. Dinhi, lahi po ng kawatan. Inana, Director, kay niabot pa nito sa Wiste, karon isti na sabi, nana ba, ang dagan?
6: Mogi kina atong pagduda Magnum Jujak, ang kining ka pangawat dili kining ka baklay-baklay lang or galakaw-lakaw lang sila naagid siguro kini sila sakyanan kay kining ni ang pagkuha mangkod sa metro kinanglan mangyud nga mo agpas kadayog hawa diya sa area kay mubuhagay man ang tubig. So ang atong duda kining mga uban siguro din kasuroy-suroy, mogi siguro kining ni ang atong mamahimong dudahan kay wala may puas Magnum Jujak, kada bulan na mangitay kawat karong tuiga lang mo average man sa 40 kapin ang kawat sa water meter nga atong matala nga na naka-record gayon sa atong opisina nga mo kini ang nangakawat nga mga water meter sa nagkalain-lain nga barangay sa Dakbayan sa Cagayan.
3: Yan din naka-text sa Diakono sa kwano sa kanilang patag. So niya din ay gikawatan gani apil ang barangay kapitan sa water meter kasi pag barangay kapitan sa patag siya ni kay gingon nimo ang Carmen Patag Bulwa lugar diha ang
6: mas
3: diha karon kay murag bakwali siya no ato ni age murag dinirapit sila sa este di ano Pengos Bugo murag tablon sa patong ubang karon ang operasyon na po dinirapit sa dinis sa Wiste kining sa District 1 kining Director?
6: Mo gayud kay na Magnum Jujak ang atong nakita no nga natingala kita kay unsa pa kining ni ang mura og sa pitos baka kayong kahimtang kay mura kada ginuto na magikining ni ang water meter kay kini atong water meter magud Magnum Jujak
3: bronze
6: magud kini
3: bronze
6: mo ka nang naa kay para lagi lig-on og insakto ang metro reading o man ka na nga ka ng klase sa metro may itong gagamiton. So, kini nga insidente karon nakahatag kayong problema kay karon lang tuiga, magka 400 na.
3: Diyos, kinuko.
6: Ang nakawat sa ato, niya narabay kantidad kini niya ang labor, ang water meter mismo. Ang nawala usab nga volume sa tubig Magnum Jujak.
3: Okay, kuha ba na, di ba? Ang water, by the way, pila ba'y bayaran yun sa ako, konsumante ko? Siyempre, ako ng water meter. Pila ba'y bayaran ako, ana, Director?
6: Ang water meter, Magnum Jujak, ang tag-iyan niya na ang water district. Wala yung kabayaran
3: wala
6: ang konsumante sa water
3: wala meter. Pero mawala siya, mawala.
6: Pag mawala, or baguba, baka niya, maka na nga siya ang mupalit, mubayad sa maong water meter. Naka na sa mga 3,000, Magnum Jujak.
3: Susti, maka na. Quintahon ako bi 3,000 at 3,000. 'Di ba? So 3,000 unya times sa kwan siya times 400. Oh, so 400. Oh. Uy. Kapin sa kwan ni 1 million kapin.
6: Oh, lagi ka na Magnum Jujak, dako-dako usa.
3: Sus, grabe re ba? Grabe nga kwan. Kaning 400 kabok nga gingon nimong nakawat Director. Unsa man eh sa tibok kagayan na ni dila ni Carmen Patag Bulwa kay gikan sa Enero man ni Pengos Abril.
6: Yes, Magnum Jujak, tibok Dakbayan sa Cagayan di uro ka na husukad ya tong Enero paingon karong Abril. Kung atong balikan ng miaging tuig Magnum Jujak 2025, kapin sa 1,000 ang nakawat niya itong miaging tuig.
3: Amo ba sa 2025?
6: Mm, kapin sa 1,000 ang nakawat niya water meter. Mao ka na ang na alarma na gyud kita niini kay mura mag nahimo na mang suki nining atong mga water meter nga may kakawaton sa mga kawatan o water meter Magnum Jujak.
3: Oho. Uh-huh. Lagi kay kontinuator ako, katunay gingon nga diya sa nasunugan, sa sininukaya na, doon ay nangakita nga mga water meter posible. Kato, mga moto sigurong mga nakuha nila, nakawat sa operasyon, ay doon ang pangutana, kinsay nangawat diha nga na nagpuyo ang lugar na katunay sunugan, although wala naman sila na sa relocation, pero at least kung na dito, so posible ang usas sa mga grupos kawatan na nagpuyo ang lugar na katunay sunugan, Director.
6: Posible gayod kayo kana Magnum Jujak nga naa gayod diha siguro nagpuyo kay wala may rason nga nung naay daghang water meter sa ilang tugtaran.
3: Uh-huh.
6: Kay ang ilahang balay usara man kanang naa dinha kung naay mga 20 or 30 ka water meter.
3: Uh-huh.
6: Makaduda gayod kita nga posible naa diha nagpuyo ang nangawat.
3: Uh-huh.
6: Na itong water meter, Magnum Jujak.
3: Okay, ang water meter, waman ingon nga murag, ano nga garipo, kundili, murag natipok ba, natipok, matod pa, natipok siya, so hubot po sabot,
6: mm-hmm.
3: Gitaguan to, posible, although, matamig nga, tinood, pero posible nga, kung tinood na, basig mo na niya, katong ilang mga nakuha, na timing lang, nga nasunog, sumutong, wa pa mabaliga, Director, o gitigon pa baka?
6: Na, okay, siguro ka na gipadaghan o sa, or gipa, mingaw-mingaw sa siguro Magnum Jujak para makahigayon sila o baligya o sa miyan ng ilang
3: so, nakawa. So, unsa inyong kwanani karon? Unsa may inyong mga lugar, inyong mga aksyon? Kaya sa miyagin tuwi, kung sa kalibo kapin ang nawala, karon January to April, wapa magkatungas tuwig, doon na 400 kapin ka mga water meter ang nakawat. Kinin Director, so unsa ba inyong mga, although na naman inyong aksyon pero so unsa may mas aksyon pag yun nga atong gihimo nga kumay mo medyo mukalma-kalma unta kini nga kawat karon sa mga water meter sa COWD, Director.
6: Yes, Magnum Jujak, mapasalamaton kita kayo sa atong City Director si Kernel Pahi.
3: Oh.
6: Kay nagpakanaog gayud siya og direktiba sa tanan nga mga police precinct nato sa tibok Dakbayan nga mahimong agresibo ang ilahang mga kapulisan sa tagsa-tagsa ka mga police station sa tibok Cagayan de Oro sa pagmonitor, sa pagbisita, sa pagtanaw niining mga junk shops nga gabaligya o gapalit sa mga scrap metals o uban usab sa ilang pagpatrolya. So nakita nato nga doon ay kipakanaog nga direktiba ang atong city director. Mo ka na nga kita sa Cagayan de Oro City Water District salamaton niya na og nausap kita ay pag-coordinate sa atong ABC no, sa atong association
3: oh.
6: O barangay captains nakikoordinate usap kita, nagpatabang usap kita Magnum Jujak sa ilang mga barangay tanod nga makapatrolya usab sa mga area sa mga barangay nga diin adunay taas nga insidente sa pagpangawat sa water meter.
3: Mm-hmm.
6: Mao kining atong mga gihimong partnership o pagtambayayong Magnum Jujak para mapakgang ta kining pagpangawat sa water meter.
3: Aha. Okay, so mas mait na katotoo kay Sunan kun naay mga lugar ra gikawat niya, pwede pebalota para ba alarm gid ba nga aron magbantay gid ang tanan unya lakagaon gyud dakpa gyud kanang naay makita niyo diha nga murag reaction na gabira ng inyong mga water meter kaya mahal kay tag 3,000 unya ang mga tagian niya na giasay na mura ba ibubaya Director, di ba?
4: Magnum.
6: No, okay, kung nakawat ang ilahang metro, sila naay mo palit sa ilang metro.
3: Oh, magyod. Anyway, so Director Jerry Cayo siguro mag-isigot magyapot sa ubang panahon. Salamat ka mo, Director, no? Kalabot din eh. Manginautang aunta masumpo o masulban na kini. Kining nagkagrabing kawat karon sa mga water meter din sa ato ng paya. Salamat, Director. Mayang unto ni mo.
6: Dagang salamat, Magnum Jujak. Mayang unto karong talan.
3: Okay. Ginawa ito may gala sa Director Jerry Cayo, mga igsoon. So, seryoso kay tiyan mo na sa 2025 sa kalibo kapin na nawala. Unya karon may gala from January to April, 400 may gala kapin ang nangawala may gala gipangkawat nga water meter. Seryoso na mga

0: RC so pa-contact lang lang sa imo or sa Magnum Radio. Salamat. So kinahanglan may gala type A ang dugo basig type A kada anay nagkinahanglan. So sakto gina may gala no kaning atong bayaning Magnum Silver Give Life may gala karong Mayo 17 nga naa gina may gala kasama ni karon no type A nga dugo niya wala may gala, wala available. Kay kun napunta ni atong lugar atong bayaning Magnum at least kun ay makinahanglan makatabang ta diretso emergency man eh. Diba? So, muna may gala nga itong gihangyo ang uban nga kumihimo atong suportahan may gala ni kahit man ni para sa amo, para ba ni sa among gimo, para sa tanan may gala nga nagkinanglan. Wala may ginansyaan eh. Kini nga atong kalihukan may gala. Muna nga kami nanawagan, nagpakaawa may gala sa paghangyo ninyo, nga atong duyugan kini siya kay kining tanan para natong tanan. Dili may gala kay para sa among amo, nagpasiugda lang may ani, nag-spearhead lang may gala kay kung wala ay maghimo, kisa man. So kami, besa sa kahago, lapoy o kadaran maigsoon, wala naman nag-ibali-bali kaya importante nga makatabang ta sa atong komunidad. Kaya ato maning lugar, obligation may gala, isip social, kinibang obligation may gala, kining mga susama ni ini. Agwanta lagi ka, sakripisyo, hago, maigsoon. Pero okay lang, kaya mas lami magutong gihago ka may gala, pero nakatabang ka sa ubang tao, lami paminawan mga igsoon.
1: Magno, di ba?
0: May hago, may gala nga, huwag ka katabang, may lami, pero hago-hago ka, pero nakatabang ka, nalipay ibang tao, so lami na kay paminaw ng may gala sa iyong ginawa.
1: Magnum in action!
0: Anyway, so parang, kadyot lang may gala, kaya dito sa lang isyo, ni-aspi kasi niya may gala, karon si Engineer Joel Mumungan, mangutahan na tanya, usapay, di ba mapiktuhan, kini may gala nga, kaning atong mayor may gala, mas pasigarbon ang kaysa nag-announce nga, karong tuiga, posible na naidalan diha may gala, gikas ba balulang, balulong dito sa uptown. Gikas balulang, no? Kanya muagi ka, niyana may gala nga na-controversial karon nga kining lugar may gala nga diha itukod ang mga tower sa Sibulan, master. Kaya dibabagan man ni karon sa mga alumni sa Sevier, tuwag ka nakasupak sa balaod. Yan naman, speak kasi niya karon si Engineer Joel Mumunga na ato city engineer. Engineer, may ngod to ni mo.
2: Magnum Jujak, mayong udto diha, mayong udto sa suking tig paminawan.
0: Oh, engineer no, mga tana ta kay I don't know ka, dili siguro bago sa inyo ni na hibalo naman siguro mo nga ang alumni sa Sevier University ang nagreklamo karon unya mismo ang DNR Manila nag-order karon sa DNR Region 10 nga imbestigahan kining lugar matud pa lugar pag kanibang pagtukod sa Sibulan Master sa mga tower diha sa uptown. Nga diin kining luna iya sa lugar kinibang Sevier University unya na sulod sa balaod nga dili gud mahimo nga imong business area ni siya kun dili so educational purposes meaning no gamito lang para sa mga estudyante na kini dili mga estudyante kuan naman kining condominium in fact do na gani mga nagpresiling na sila sa wapagani na nagbuldos pa presiling na so nanay na malit nagba nag-advance daw. Unsay ba tabo ani engineer sa yung tanaw? Unsay ipikto ani sa kanibang gipaningkamutan sa tong mayor karon sa Dakbayan nga doon ang taylaing dalan gikan sa Balulang pasaka dito sa uptown. Mura ba ang tanaw karon target karon tuiga masugdan? I don't know kung sa ipikto nga ihatag ani sa project engineer karon.
2: Yes, Magnum Jujak no. Gani si Mayor tinuod man ang imong giingon nga si Mayor Clarix no naghinaminam na nga magianing dalan kay ang iyang instruction sa tuwa no. Nga once nga ma-clear na ang atong right of way ani pwede ram diay pabuldos ni nga bahala dili pa masiminto nga basta maagian lang para na i-diversion ang atong mga motorista Magnum Jujak. Pero sa karon nga nahitabo Magnum Jujak dako kani nga hisgutanan sa punto legal no kay mo lagi na ang atong kasada mo connect man gyud sa Sibulan Master kay kuan man lugar na nga Sibulan Master property sa Sibulan Master kanang area nga atong gagian diin mo-connect lang kita no mo-connect kita sa ilang dalan pagkanaog dito sa kay dito man musulod ni sa ilang property Magnum
0: musulod gyud siya musulod
2: ilang property ni no
0: oh.
2: Kay ilang magid kaning property oh so dito ta musulod na mga 800 meters mga 700 to 800 meters na diin dito ta mo-connect pagkanaog dito sa Balulang.
0: Mm.
2: So, kaning ina ni Magnum Jujak no nag-uwan na kita nag-contact na kita kapila naman ta nag-follow-up ani sa Sibulan Master kay mula pila no ang atong gihatag nga plano atong ipaaprubahan sa ilang muuyon ba sila ani nga mga alignment atong post no kay gani sa discussion okay naman lugar no okay man sila no wala man sila problema diri sa department pero ang approval ani dito man sa central office.
0: Mm-hmm.
2: So man ni karon Magnum Jujak dili pa

0: siguro ani kay until now wala pa mang itubag pud ang Cebulan Master oh. Ini kay siguro basig mao na ning epekto sa kaning petition sa alumni sa Xavier.
1: Aha. Bede mo oh sige Brian. Oh.
0: So, mag-agad na gini ani magnumjujak no sa ilang ihatag nga kuan, sa ilang ihatag nga kuan nga approval kay para mahiusa ra ang among kuan alignment ani mm-hmm. no nga walay maapektuhan sa ilang land development kay naa man galing diha man ato diha man ang adjustment ato imong uh-huh. on no? Uh-huh. So sa pagkakaron wala pa kitay approval nga gidawat na nadawat mo gikan sa Cebulan Master Central Office.
1: Aha. Uh-huh. Okay, so lugar muna karon nga ang inyo gagad mo pero kung panlitan engineer dili gyud sila mo response sa inyong kining hangyo karon sa ato siyudad. So put pasabot di gid mo kalihok dia sa inyong gusto may tabo.
0: Yes, tinuod na magnum juja, hindi man taka baluno sa Cebulan Master ba ni or sa Xavier ba ni nga property kay tungod lagi an ang petition karon sa alumni. No, kay once nga masuk basuta na nato kinsa nga illegal gin nga tagiyaw sa bakay mga pamaagi nga kuan pwede ra masad lugar ni pananglitan og dili og dili na sa Cebulan Master pwede ra masad lugar ni acquire sa siyudad.
1: Pero pangutan na dia engineer no ngano tuod nga lugar ngano tuod nga dito man mo sa Cebulan Master lugar na kig transaction considering kanang area dia iya man sa Xavier University subot pa subot ba nga ang area wala dili na lugar ang Xavier University tag iya kun dili iya na sa Cebulan Master kay tuwa naman yung talang communication sa ila engineer partyan ning nasangpit nga project
0: ang viability magud ani magnum jujak no kay diha rata medyo no maka kuan accessible gud no sa atong kuan kay di man ta pwede ambak to pangpang so mura ini ang probable nato nga kuan no nga design slope ka para nato nga ma-attain nato ang sani ang slope sa atong kasada
1: lagi kay sa kuno sabdan kung panlitan wala na siya dia ang Cebulan Master so Xavier University gid mo makiga transact unta pero karon kana sa Cebulan Master kasi apo di ba naka-attain na kasulay ba mo pagduol sa Xavier University kining engineer?
0: Yes, magnum jujak no ato man gatong pag groundbreaking nila diha na man si Father Tan ato kita lagi nakag-istorya man sa ila no kay sa akong pagtuo kanang entrada diha part pa na sa Xavier pero nang naman ang si Father Tan nga dili na wala na sila ni authority kay na sa Cebulan Master
1: So nahali na gira siya muraga meaning gi turn over lagi na dito meaning kay dunay baligyaan na nahali na gira siya kanang
0: yes,
1: area.
0: Yes, nakasugod na magnum juja kay nakasugod na baya og land depth ang kuan diha ang
1: lagi, no?
0: Ang Cebulan Master. So what pasabot ani ila na ni na acquire ning property.
1: So meaning hands up na sila dito na tanan gi ang mga transaksyon o mga kasabutan dito na nila gi salig sa Cebulan Master kay wala sila authority po diha para yes. Sa Xavier.
0: Yes, tinuod na magdungdung
1: ako. Ah, okay.
0: Ato mga istorya si Father Tan anak itong during sa groundbreaking nila.
1: Ay, pastilan ba? Sige, so at least karon, so ang inyo, stop lang sa, mintras nanto nga maminaw sa mo sa what signal sa mo, unsay dagan kini karon nga reklamo sa mga alumni sa Xavier nga diin, kana nahimong commercial area na noon, bisan pa og bawal sa gobyerno sa balaod nga himuon ang usa ka commercial area, kanang lugar nga muagi ang atong dalan diha, engineer.
0: Yes, at tinod magnum jujak pero dili man tingali babag no once nga mukuan na ang Cebulan Master maghatag sa approval so base sa among alignment so posible sad na siguro magnum jujak nga among basog ang
1: lagi
0: sila ra gid among giagad ani magnum jujak so, wala dili man siguro babag kay development man ani sa gobyerno
1: mo gina ho kay balaod man nga kung palitan na ay dalan dia nya mo na pamaagi dia pwede expropriate na lugar palaton sa gobyerno lugar sa makatarungan ng presyo para lugar sa tanan dili mahimo nga buta lugar ini mo kay imo na kay importante man na para man sa kalambuan sa tong palibot labi na dalan engineer di ba
0: yes tinuod na kana magnum jujak
1: aha anyway so engineer sige so ato lay palap na unsay dagan ni ana kay atong gi monitor lagi kay ko di ba na mo akit tong dalan so may tabuan ni nga nagreklamo ra man ning mga alumni sa Xavier nga gusto na ipa-stop na diha kay nahimo nang negosyo karang lugar nga dapat unta dili karong panahon na. So engineer Joel Mumunga na tong city engineer. Salamat nimo maayong udto nimo.
0: Magnum jujak maayong udto sa kanatong tanan.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum.
1: Ginabati may gala si Joel Mumunga may gala buta kay atong isgutan kay pun may gala follow up na labi na sa update sa atong gisgutan may gala ilabi ng reklamo sa ato mga alumni diya may gala sa Xavier University batok may gala sa Xavier University gapon nining ilang siguro balik baligya ba wa man taka kita may gala sa kinibang papel nga lugar gibaligya na kini may gala nga nasangpit nga lugar pero kung manangid ka sa lapis dalan ang Xavier handsome na mining wala sa labot niya ilang lugar dito na ka sa Suibonan Masirag pasabot nga ang Xavier wala din sila wala sila din sa Tagiya. So tuwa na sa Cebuan Master so nabaligya na ang butang nga dapat dili may gala ibaligya di ba nga aron himuan may gala commercial area diha na gid. Kato para ko mga kasama tong oras alas 12 uno na. Ato kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
2: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills, luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na rin po sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
3: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon from food trays to full event setup. We've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
1: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches LED TV human na ma-enroll sa grade 11 libre pagayod ang tuition uniform ID ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA min campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurare sa Avenue Cagandioro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
7: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Onlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
8: Mga higala. Kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga higala. Welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha. Gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tao effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
11: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
12: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
13: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
17: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
18: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2222. 2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
20: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:14, gala kumusta mga Udtong karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, 150,000 pesos o 2,500 pesos nga monthly allowance alang sa mga police personnel sa Rakbayan. Lamang ipagawa sa sunod simana sa atong Magnum National Bastanting Supply sa lana o enerhiya. Paningkamutang makabot sa Pilipinas o ba ng Asian countries sa atong Magnum International. Iran gikonsiderar karon ang ceasefire proposal nga giduso sa Amerika. Sa atong Magnum Business Manufacturing Sector sa nasud, parang nagantos tungod sa krisis sigon sa FPI. Sa atong Magnum Entertainment aktor na si Ian Veneracion, ibambin sa iyang konsiderasyon kung gikonsiderar nga red flag sa tao. Sa atong Magnum Sports, San Miguel Beerman, nakabaanti na sa quarterfinal sa nagparayong PBA season.
20: Magnum Noontime News.
1: Mga Ekson, kumusta may ngunto? Karong at lawad karon nga Huwebes, Mayo 7, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
21: Ug Magnum April Borja.
1: Okay, sa retailers sa Magnum Lokal, gibuta karon ni City Information Officer Jade Adeser nga posibleng marilis na ang 2,500 pesos ng monthly allowance alang sa mga prisonay sa Cagindero Police Office kung nakukpusugod sa sunod simana. Matupan ni Adeser nga magpabot lamang usab ang kapulisan sa official nga anunsyo sa pitsa kung kanusa mapagawas ang maong allowance apan mao'y ilang ikapasalig na dili na kini maabdan pa o bulan sa Hunyo.
22: I still don't have the figures kay kana lagi bago pa na transition. Ang atuwa lang yung kapasalig nga good news sa atong labi na sa atong mga personnel is earliest time possible next week marilis na ang ilang mga allowances. I don't know sa month but marilis na next week or within this month. Di na mo lapas within this month. Basin magulat-ulat unya sila next week diya sa atong buhatan sa Titihon. Naaman ta, no, ka-coordinate man for me si Colonel Pahe diya sa atong buhatan sa City Mayor's of Kabisita man siya. So mag-heads up ta kang Colonel Pahe kay arong siya na mo po-disseminate that to po sa iyang mga personnel if nanay go signal from the City Finance Department.
1: Ang payag na City Information Officer Jade Adeser.
21: Hingpit na nga gi-turnover ni City Mayor Rolando Clarix Uyang Balor 10.3 million pesos nga covered court sa Baikingon Elementary School sa Barangay Baikingon ning siyudad. Kinigilang kuban usab sa stage ug mga bleacher. Mato ni Mayor Uy nga gawas nga magamit kini sa mga kalihukan sa tungaan, magsilbi usab kini nga venue sa mga paugnat sa kusog alang sa mga kabatan-unan.
0: Dako kayo na kung kalipay sa talagsaon kaayong cover court. Mayong pagkaplano sa City Engineer's Office ang paghatag po sa contractor ni ini. So inani unta ni pero magamit unta ni sa pickleball.
1: Oh,
0: kay nauso man na karon. So depende na ni mo, ah, Kuya Kapitan, gumapak. Depende po sa atong principal. Kay tagaang yun na ito nga magamit yun sa mga katawhan, sa mga kabataan din ni sa Baikingon. Nga mabati yun nila nga dili lang edukasyon ang atong ginalantaw o gitutukan kundili usap sa ilang paugnat sa kusog nga giandaman sa lokal nga kagamhanan sa barangay o sa pagpaluyo sa mga magtutudlo o principal din ni sa barangay Baikingon Elementary School. Dako na kong kalipay o pasasalamat sa kahitasan nga gitagaan kita o grasya o panalangin dinhi sa Barangay Baikingon. Siya ang tanan sa sinugdanan o tinugdan sa mga grasya nga mapahimuslan magamit sa mga katawhan.
21: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Alas sa 12:17 na samtang dako ang pasalamat sa aba ni Kapitan Jao Gumapag sa Barangay Baikingon ng siyudad sa giturnover kanilang covered court. Mato ba ni Gumapag na magamit nila kini sa dagang katuyuan o sa mga kaliukan samtang gilaw sa aba ni Gumapag ang paningkamot sa lokal kagamanan sa rakbayan nga magahin og pundo alang sa maong pasilidad taliwala pa man sa mga hagit karong panahona.
2: Salamat kayo, Mayor, niining talagsaon nga mga unstoppable nimo nga mga purikto, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kalisod, apan dili og dili kapugngan ang imuhang mga purikto nga ginapaabot sa nagalain nga mga barangay og ang Barangay Baikingon. Busa ang nakabenepisyo nini, busa among gibalik ang mga pagpasalamat nga nakanimo og kini mamahimo na kini nga magamit na sa tuang mga kabatan-unan ug uban pa nga mga panginahanglanon nga mugamit ang niining nga klase nga nindot na yung kayo, hamugaway kayo siya, diliingon nga alingiing tungod kay open kayo siya nga covered court dinhi sa tuang barangay. Salamat kayo, thank you kayo, usbon ko, di man ako matagsa-tagsa ang matagusa kaninyo nga mga kamot nga nagtinabangay.
1: Ang payag ni Kapitan Jao Gumapag sa Barangay Baikingon ning Dakbayan. Og na may galas ng Bayaning Magnum update na pulo kadlaw na lamang ipagay na ang Bayaning Magnum Sherbal Give Life Floodlighting Mission diya sa limkit kay Trium karong Mayo 17 ng Tuiga nga suga na lasay sa buntag ang pagdonalog dugo dako og ikatabang ilabinan niya doon ang mga pasyente na kinanlan sa bulong dugo apan ikaw usab nga nagdonal makabenefisyo tungod kay pinagi nini mahuli pa ng imong dugo mapahami sa ang imong kutis makatag piskay nga panglawas ug uban pa busa ayaw kalimot karong Mayo 17 ng Tuiga adlong Domingo sa limkit Trium ang Bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission nga programa sa Magnum Radio Kabag ang Philippine Red Cross sa kagindihan ng Misamis Oriental Chapter. Dugo doon ni ang unang usa ka libo ka mga successful blood donors makadawat sa tagjis sa kilos nga buga sumay ikan sa pamilya ni Mayor Orlando Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy ingon man ang food bag sa gikan kang City of Secundese Congressman Rufus Rodriguez. Og karon sa lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
1: Ayan tayo kala karon si AJ Sujiga pag-asa weather forecaster. Sir AJ, mayong odto ni mo?
23: Yes sir, may good sir. May good sa atong usapin. Tagkami na para sa atong latest weather update. Karon lang ha. Kapag na tayo nandawa ka ba sa balibis sir kung sundag buwa sa ating Philippine Airlines responsibility, pinin si Lota Shore Area sa Kabakarong, hindi ulit sa dapit sa kadagatan sa hatuan sa Rigao de Mesur, so less than 5 kilometers away from Rigao de og pagkakaroon ng kabulan sa dili sa Mesa Region. Ay kaduha kining tropical storm international name Hagupit Alas sa gawas sa atong Philippine Air Responsibility o sa pagkakarona sa 2015 kilometers east of northeastern Mindanao. So, ang hangin na maabot sa 65 kilometers sa Yang Center. Pagkurus na hangin na maabot sa 80 kilometers per hour o maliok siya pa westward o kapagpang direksyon at 20 kilometers per hour. Sa pagkakaroon, gilao mo na ito ang karagan ng Mindanao Davao Region o sa Baga Peninsula, mukas natin sa mga pangaroon ng hangitan, ilabanan sa mga kapagkatag na pag-ulan, kilat o palagdog tugon sa low pressure area. I'm not sure if you're going to be able to do this. Matang temperature range ko ng adlaw kapag limang abot sa 25 to 30 degrees Celsius. At ang high heat index recorded ganyang alas 10 sa buntag, alas 12 sa unto, maabot sa 37 degrees Celsius. Ang Philippine Standard Time, sir, alas 12 by 22 sa unto, o mga ganyan dito sa the update. Lagi ka na sa buwata sa DC Pag-asa, Mulugan sa El Salvador City, kini si EJ Sinyaga, ganang sa lapang.
4: Magnum Weather Alert.
5: Alas sa 12:22 na.
4: Uras hatod kaninyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
6: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
25: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
26: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: What if your phone could be your front row seat?
29: Playtime Entertainment launches PT Idol.
28: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
29: Where talent takes the spotlight.
28: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Bonifacio Street Studio.
1: Pre, na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Oras sa alas 12:27.
7: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take racing. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Magnum Noontime News.
6: Para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National, gibutan karon ni Department of Energy kung DOE Secretary Sharon Green nga magtinabanga karon ang Asian countries aron makabaton sa basanting supply sa lana o enerhiya. Matupan ni Green nga dakong tabang ang igong supply sa mga importanteng butang aron dili mo grabe ang epekto sa Asia kung adunay mga krisis tungod sa gubat.
9: Halos lahat tayo dito sa ASEAN, lalo na sa ASEAN, ano, ito yung pinaka-affected na area sa Middle East crisis. So, natapos po yung meetings namin with the Energy Ministries ASEAN nung mga last week or 2 weeks ago. Yun din ang pinag-uusapan at pinupush din ng mga bansa sa ASEAN, lalo na tayo, ano, sa Pilipinas, na dapat meron tayong cooperation regional and then dapat meron tayong in the future na for energy security, dapat meron tayong reserva dito sa region natin na magtutulungan tayo, no? Na meron tayong supply na nakatago or nakastore para in any case, kasi itong problema ng Middle East, pwede itong mangyari pa ulit, eh, no? Baka sa ibang area pa ng mundo, no? But so, it's a regional stockpiling ang pinag-uusapan. Meron din tayo kaming pinag-uusapan na ASEAN grid na i-connect-connect yung buong ASEAN. Mm-hmm. Na meron tayo ang electricity natin, pwede tayo magpasahan, magbentahan, no?
6: Agapayaga ni DOE Secretary Sharon Nagarin.
10: Gipasabot ni Akbayan Partilis Congressman Shel Jokno kung anong nalambigit sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang iyang kapikas si Scarpio kinsa pribado nga individual. Mato ni Jokno nga kinitungod kunjugal ang tanan nila nga mga propiedad.
11: I want to address the statement that the committee included her family. It was only her spouse, Man Scarpio, who was subject of the request because they are legally married and their properties are communal in nature, at least presumptively. Unless, of course, there's some kind of prenuptial agreement, which we don't know about, their marriage is governed by absolute community of property. And if you look, one other point I think hasn't really been discussed in public is if you look at the statement of assets and liabilities and net worth of Vice President Sara, she also included the properties of her husband. So kung sinama niya yon sa sal-en niya, bakit hindi namin...
10: Ang pamahayag ni Akbayan Partilist Congressman Shel Jokno.
6: Alas sa 12:30 na sa madalugang balitang nasunog ipasabot karon ni political analyst Professor Paolo Tamase na walay opsyon ang Senado nga dili mag-convene sa impeachment court. Mato ba Tamase nga gimanduan sa batakang balaod ang Senado nga magtuki sa mga impeachment case alang sa mga impeachable ng mga official sa gobyerno.
12: Sa saligang batas po, wala po silang ganong kapangyarihan, no? Tungkulin po nila natanggapin yung impeachment complaint at ipagpatuloy na. But I think we need to be aware of the realities of the Constitution on the ground. And as we saw in the last impeachment case in 2025, the Senate rules by a majority vote. And therefore, things which may deviate from constitutional design do happen as a matter of real politics or the real application of the Constitution. But in theory, as a matter of duty, they have the duty to take on this case and rule upon it if it does go in fact.
6: Ang payag ni political analyst Professor Paolo Tamasi.
10: Nagtuo si political analyst Professor Malu Tikia nga masakitan gihapon si Vice President Sara Duterte sa mga nahitabo sa iyang karera sa politika apan dili lamang niya kini ipakita. Mato ni Tikia nga nagtuo sab siya nga ligon ang vice presidente og dili kini basta-basta nga matarog bisan pa man nga dunay dagang kontra kaniya.
0: She's doing her work and not being bothered by all these noises from the house. Sometimes, I think there are times na nasasaktan siya, but she doesn't show it. I guess the rare time was when she went to Davao City and she met all her previous colleagues, kind of teared up. So other than that, I think she's very strong. As a woman, I am surprised that she can, you know, handle this thing. All the things that have been thrown at her, they're not easy. But sa tingin ko, yun yung training sa tatay niya eh. Sa tingin ko, pag inipit mo siya, lalaban, she was not in my horizon. She only came to my horizon when I heard of the news na nanampak ng sheriff. Lalaban siya pag yung mga tao niya at mahal niya sa buhay at mga constituents niya ay inaapi.
10: Ang pamahayag ni political analyst Professor Malu Tikia.
6: Alas sa 12:32, biyangkon na karon si House Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno nga usa sa mga nandan nga tradisyon sa kamaramaw ang pagsilot sa mga kongresistang dili musunod sa gusto sa liderato. Mahadto ba ni Puno nga sagad sa mga silot nga ipamtang mao ang langan nga paghatag og pundo alang sa ilang mga distrito.
13: Alam mo, hindi bago ito ha. Kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan, madidelay yung iyong mga release in your projects. No? Soft projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So, parang kumbaga, nasaanan na yung lahat sa ganyan. Na pagka if you don't vote the way the leadership once, ganyan ang mangyayari.
6: Ang payag ni House Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. Og karon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert.
6: Ipasabot karon sa espesyalista nga si Dr. Ferdy Galbo nga kinanglang magpaubos sa screening ang mga kabayanan aron masayran kung sila nagbaton sa sakit nga cervical cancer. Mahadto ba ni Galbo nga ang mao nga sakit walay sintomas o gako makasananti man sa sintomas, delikado na ang sitwasyon sa usa ka babae.
15: Wala pong sintomas ang mga babae nito. Kaya kailangan natin magpa-screening po yung mga babae kasi once may sintomas na sila, yung discharge, spotting, after mag-contact, mag-bleeding or irregular bleeding, at lalo na pag may pain na sa puso o balakang, advanced disease na po yan, delikado na po yan. Kaya kailangan po magpa-screening maski wala kayong nararamdaman. Primary po cause ng cervical cancer is HPV infection, human papilloma virus infection. Ito po isang klaseng sexually transmitted infection. Kaya nga, kailangan nating ma-check, masuriin natin, ma-screen natin yung infection ito para ma-prevent po. Kasi pag hindi po natin ma-prevent, delikado po yan, makakamatay po sa babae po.
6: Ang payag ni Dr. Perdez Galbo. Alas 12:35 na karon sa itong Magnum International sa Iran. Ibutag karon sa gobyerno sa Iran nga gikonsiderar nila karon ang girusong proposal sa Amerika aron matapos na ang hingpit nga gubat. Mato pa ni Iranian Foreign Minister Ismail Baghaei nga plano nila nga hisgutan ang proposal uban ang mga mediator sa Pakistan. May pasalig usab ang Pakistan nga sila maningkamot aron dili lamang kutob sa ceasefire ang duha ka panig apan matapos gayon ang hingpit nga gubat. Samtang mingon usab si US President Donald Trump nga maayo ang dagan sa ilang pananginabi tali sa Iran sulod sa 24 ka oras.
10: Sa Pransya, narawagan si French President Emmanuel Macron ngadto sa gobyerno sa Iran nga tugta na ang pagsubay sa mga barko sa Strait of Hormuz. Mato ni Macron nga panahon na aron idili ang pagbabag sa mga barko sa mga agianan nga walay pagkalangan ug walay bisan unsa nga mga kondisyon. Samtang narawagan usab si Macron ngadto sa uban pang mga nasod nga unta mohimo sa susa mga panawagan aron masiguro ang kaluwasan sa mga barko nga magsubay sa kadagatan.
6: O karo, Miguelas, itong Magnum Business, gibuti ang karoon sa Federation of Philippines Industries kung FPI nga parayon karon ang pag-anto sa manufacturing sector sa nasud tungod sa krisis. Matupan ni FFPI Chairman Elizabeth Lee nga ni mahal na karon ang produkto kung production cost sa mga produkto apan nagpabiling ubos ang demand nini.
16: Unfortunately, with the Middle East crisis, here we are now, April, our first contraction of 48.3. So that means that, you know, we have rising input costs, we have weaker new orders and slower output growth. And like you said, we're actually getting hit on both ends. So on the back end for manufacturers and on the tail end for consumers who are actually buying the products that we produce.
6: Ang payag ni FPI Chairman Elizabeth Lee. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar balor karon sa 60 pesos 37 centavos ang latest karon, 60 pesos na. Oo, so nay bago karon no ni gawas nga 60 pesos na. So bida-bida na lang kaya ni ubos-ubos na. Ang atong Canadian dollar 45 pesos o 2 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos, Australian dollar 44 pesos o 49 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 14 centavos.

0: nga diesel 87 per liter, regular gasoline 81.60 per liter. Ug sa Flying V, ang ilang diesel 83.9 kuna 9 centavos per liter, ug ang ilang regular gasoline 80.96 per liter. Ug karon sa atong Mangdom Entertainment. Gipaambit ni aktor Ian Veneracion ang usa sa iyang gikonsiderar niya nga major turn-off sa usa ka tawo. Mato ni Ian nga kini mao ang dili maayo nga pagtratar ngadto sa tawo sa iyang isig kaingon, ilabi na kung kini ordinaryo lamang. Gipasabot usab sa aktor kinahanglan nga patas ang pagtratar sa tawo bisan unsa pa man ang iyang status sa katilingban.
1: I'm so judgmental, unapologetically, about this. When I see the disparity of how, for example, you see this person talk to someone of a certain influence. For example, akausap niya, governor. Ay, gula, bait-bait. Pero pagkausap niya, waiters. Ay, ako na, yun baka ato sa akin. Turn off talaga. Kasi una mo, it tells me so many things about that person. But you think it's a hierarchy. And you think you're inferior to other people. And you think you're superior to other people. And it's like, sa akin, that's a medium turn off. Because, wala, it's a web na parang kung paano ka makipag-usap sa pinakamalayang kay Elon Musk at paano ka makipag-usap dun sa gwardiya na nagsisenya sa'yo sa pag lumalabas ka ng kotse, should be super consistent. Kung may diferensya, sige, kaya palitas konti, konting konti.
0: Ang pamahayag ni aktor Ian Veneracion.
2: Og karon sa Magnum Sports, sa kasunod na sa quarterfinals sa nagpanayang PBA season, 50 Commissioners Cup ang San Miguel Beermen. Humanpil niya ang Tira Firma Jeep sa score 126-110. Nanguna sa iyang 30 puntos o grisayas ka rebounds ang center nga si Jun Marfardo. Hinabagan sa 33 puntos o napulo ka rebounds ni Bernie Boothwright. Madol pa ni Coach Leo Austria nga sa maong nahimong sayon alang kanila ang maong match. Apan malipayan siya nga nakita ang focus sa team araw mudaog sa maong dula.
3: Before this game, you know, we told the team na this is a very important game and we cannot afford to lose this game against Terra Firma because they have a chance to make it to the top 8. But because of that bad start, so a sense of urgency nag-take place mga player and then after a while, so naka-recover kami and we're able to take the lead. I think the culprit in our bad performance at the start is because of the turnover and until at the end of the we committed 17 turnover. Imagine 40 points. And out of those turnover, they were able to get a lot of pass break points. At 24 pass break points. And a very important game is scary. But fortunately, they are focused to win the games.
2: Ang payag ni San Miguel Beermen coach sa Leo Austria. Mga eksyon niya nabate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakaroon lawa Huwebes, Mayo 7, 2025. Ugaroon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, 2,500 pesos ng mante alawan sa lang sa mga pulisa personal sa Rakbayan. Lamang ipagawa sa sunod simana. Sa ato Magnum National, bastanting supply sa lana. O giniriya pa rin kamutang makabo sa Pilipinas o ang Asian countries. Sa ato Magnum International, Iran kikusidira karon ang ceasefire proposal ng giduso sa Amerika. Sa ato Magnum Business, manufacturing sector sa Rasul, parang nag-anto sa sigon sa FBI. Sa ato Magnum Entertainment, aktor nga si Ian Veneracion, may paambit sa iyang kung gikonsiderar nga red flag sa tao o sa atong Magnum Sports, San Miguel Beermen na nakaba din sa quarterfinals sa nagparayong PBA season. Mga eksyonti man lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Naglaman ang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turug ba kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum April Borja.
2: O ba sa mga news writers, siyong tinina, La Delgado, News Badger, Elena Curin, din lamang sa Balita o Servisyo,
0: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, din lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:42.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Mga ka-DTX, hello! Sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manalo niyo makauban sa inyong mga paboritong kinaham. nga CBAN sa gihapon ayaw galimod kini nga to ang tulumanon. Ito galinyo sa GTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Balik pangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa GTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay itong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at itong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag Mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan nato ning atong mga organo sa lawas pag DTX 500 pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C og DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og milligram mo, 500 milligram gun ng Mighty C. Kay sa study na pamatud-an na kung mas mataas ka og vitamin C milligrams, mas potent nga muli kayo sa mga sakit ug balatian. Mega dose kung mahimo gani 2 capsule a day, 1000 milligram. Labi na gyud sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tag taas nga milligramo nga vitamin C. Best recommended Mighty C imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas gud gargado og vitamin C, gitabang kani sa atong immune health. Remember nga kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, tong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagay ng vitamin C. Na may TC sa mga butika, kana alkaline na, dili namang hapdo sa inyong tiyan, dili namang kutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, may TC. At the same time, ang may TC maka-improve gani sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya? At the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kag vitamin C, luya man. Inom og may TC, kanang may TC, kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas asa pamangkaan ng vitamin C niya gapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay ang vitamin C nga ipainom anak nila katong Mighty C, ma-energize na sila, ilikapoy ang lawas ba. Then at the same time sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, aging process, gatalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang kaya the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So aron nga mapabilin nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan natay pagpadaghan atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan ana. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease pangatol, nabito koy kanang experience mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, dako kay tabang, nakurat ko kay after a week nangwala ang mga katul-katul. Vitamin C ra ang ginainom. Mighty C nas mga butika. Mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, dira, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ray akong tabang, ana. Para sa mga butika din, sa kasing-kasing, katong mga gapalpite, dira, gakulba, ang vitamin C na kong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mang kuhudo. Kana, imni lang Mighty C. Mighty C ang imna, na sa mga butika. O, kung na kay DTX 700, isabay na. O, DTX 700 o Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Sa kong tabang sa pag-support sa healthy aging. O, magkaedad man ta, to, mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay dito X700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na anis sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, of course, kauban ang dito X700. Isabay na to ang dito X700. Anis sa tas mga natabangan sa pag-inom sa dito X500. Dito
8: X500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag dito X500 ka na. Ang dito X500, bastante sa antioxidants, pang sa mga halit ng free radicals. Likawan!

0: 500, DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gano'n na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, nganong naginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahapon. May gala na ang balita karong orasa. Giawag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan ang mapulis og kabarangayan o tanod nga monitoron ang mga kadalanan aron na walay oportunidad nga kawatan na ilabin ang propiedad sa gobyerno. Kini ang pahayag ni Mumungan no, sa sunod-sunod nga kawat nga nahitabo sa mga putaw diya sa flyover Makanhan Carmi ni siyudad. Mato ni Mumungan nga sagada pasangilan ng gobyerno kung adunay mawala ilabin na ang mga streetlights.
5: Pagkapasangin lang rabaan ni kanyang mga suga na ito ng mga palong kay ipangkawat ang mga traffic. Gobyerno nila na po. So naghangyo lang ako sa itong mga kapulisan lang itong mga tanod, mga barangay nga mag-monitor aning itong mga kadalanan para lang makaputang kaya sa gobyerno.
4: Ang pamahayag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan. Samtang suling ipahigayon, sunod si Mana Abago, special payout alang sa motorcycle taxi o delivery service riders na wala pa nakadawat silang cash aid gikan sa human ang pakigtagbo sa transport network companies kung TNC sa NCR. Mato di DSWD spokesperson Assistant Secretary Ari Dublao nga nasabutan ng mga TNC maoy mutumbok sa payout video o sila no sa pamag hatag sa abiso sa ilang mga driver.
6: Ano po yung arrangement natin? Ang kasunduan po with the transport network companies is that sila yung mag-a-arrange ng mga logistical requirements. Sila po ang mag-a-identify ng venue, sila po mag-coordinate doon sa mga areas where our payout activities will be conducted. Sila rin po ang mag-a-advise o mag-notify sa kanikanila pong mga drivers. Sila ang mag-propose sa kanikanila pong mga communication platforms kung saan, kailan, at papaano yung pong strategies that will be employed ano, for the distribution of the cash rate assistance. So DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong financial. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
4: Ang pabahayang ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Ugron sa itong Magrim News Hunter, Dole, Cagayan de Oro, Mia Dasig, sa mga empleyado nga iparestro ang ilang mga mobile association nga makabiripisyo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Gida Sig, subotan ng Department of Labor and Employment Control, Cagayan de Oro City Field Office sa mga mamuo nga miyembro sa mga workers association sa pagparehistro sa mga grupo ubo sa Dole. Ang pagparehistro matatpas o sa kagrupo makatag og legal nga pagila o proteksyon gikan sa mga buhatan. Dali nga pagpahimulo sa mga programs sa training sa suporta gikan sa Dole pagmugdaw kredibilidad sa mga partners o stakeholders o mas ligon nga tingog o representasyon sa tanang mga mulo. Kalabot sila nga trabaho o mga gakasnatian sila nga trabahoan kinangalang matutpa magabayad og 50 pesos na registration fee og maabot lamang sa usa ka adlawang pagproseso aron marehistro ang usa ka workers association. Balita gikan sa Dole Cagayan de Oro City Field Office kini sa Magnum News Hunter 23 kay Abelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 kay Abelianosa karon sa tong Magnum Public Service ang Centwayo Petra Sina Prayer Partners Archdiocese of Cagayan de Oro mupay gayon sa ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayers Group karong maabot Hulyo 18 hangtod 19 sa Lemke Triatrium uban ang temang What the World Needs Now is Prayer More Than Ever ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao pag-ampo labaw sa tanan ang mga mamulong sa risgutan nga kalihukan naglakip nila Father Dave Concepcion Father Jerry Orbos Bishop Jose Rapadas sa Diocese Iligan ug uban pang mga pinasidugang dinapit ang mopaambit sa ilang testimonya kalabot sa home sa pag-ambo. Adunay registration fee nga 2,500 pesos. Apilan niini ang pagkaon o conference kit. Alang sa dugang kasayuran, palihog ato sa Facebook page, 7th Vestment Conference of Santa Peo o Petrosina Prayer Group. Samtang sa tuang Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang lima konsumante kalabot sa scheduled power interruption o mga adlawa, Mayo 8 tuig dos bell by Desai. Yes, sa kinisugod alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, makasinati sa 7 ka oras nga pagawala sa kuryente ang Purok 9 Madrid Luok Villanueva, Sitio Banban Luok Villanueva alang sa pag-facilitate sa replacement sa rusted steel pool installation sa tapping pool, Villanueva Resettlement Project o line clearance correction o vegetation cleaning. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sakala mi unsa cheese o crunch, mula mi pud ang break nimo.
1: It's 1:16 on Magnum Radio.
0: Oras hatud kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at ito lamang sa bugna ug hamugaway nga auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Radio Time, it's 2:17.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
6: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Anti Zinc Alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty Zinc.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
2: I-shout out na na. Magnum Shout.

0: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug
2: pagpaminod sa mga tin,
1: basin aduna kay diabetes.
2: Mag-Detex 500,
1: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes,
2: mag-Detex 500.
1: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: Detex 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lausing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Mga higala, aniya si Dr. Jerry Caño, Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC, sa iyang pag-awhag nga muduyog sa Bayaning Magnum.
3: Atong panawagan no, sa atong mga estudyante, sa atong alumni, uga sa ato usab nga mga miyembro sa criminologist no, gusto sa natong ipaambit na binas atong alumni nga karong tuiga no, 2026 maong ika-50 katuig anibersaryo sa atong criminology program diha sa FINMA Cagayan de Oro College, ug maayo kay kini nga makigatambayayo kita niini nga panawagan kining Bayaning Magnum Share Blood Give Life no, mahitabo kining niya sa Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit ay atrium. This is our bloodletting mission also uban sa Magnum Radio sa programa sa matagtuig na tog pakiglambigit ang Bayaning Magnum Share Blood Give Life. Akong baliko na subli no, karong Domingo Mayo 17 2026 diha sa Limkit ay atrium, magkita-kita ta labi na sa atong mga graduado sa FINMA Cagayan de Oro College o ang among mga estudyante, among i-commit mga 300 nga to sa 400 ka mga estudyante para nga makadonate o dugo karong May 17 diha sa Kitkay Atrium. Atong ubanan kini nga mga panawagan, mga kaigsunan aron sa ingon niana no, patabangan usab nato ang atong mga katawhan, kaigsunan nga naa sa kapit o sa pundasyon sa ilahang panglawas, isip paghatag og dugo, makahatag usab kita og sumpay sa ilang kinabuhi.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s.

0: and today.
1: 자 일날인 낭 부디라우 사디라우 러브 와인.
0: This is Magnum Music Jam.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga Magnum friends, alas 2:44 na sa kapunon. Always be my baby. Gikan ka na kay David Cook mga Magnum friends. Ha? Sa tuwig 2008, nisikat na mga Magnum friends. Ha? Pero nasayan pa mo may gala, kinsay original ana. Yan ikanta mga Magnum friends sa Always Be My Baby. Si ano, si Mariah Carey. Oh, siya nagpasikat na may gala sa tuwig 1995. Oo, so wala na side may gala ha. Si Mariah Carey ang original ana mga Magnum friends sa Always Be My Baby, okay? Maying hapon mga Magnum friends, mga suking tigpaminaw, welcome na sa atong matag-adlaw nga programa, ang Magnum Music Jam. Kaubayan yung Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Magkuyog-kuyog na sabta mga Magnum friends, may gala hangtod ta sa alas 4 sa kapunon. Adlaong Webes karon mga Magnum friends, Webes na, May 7, 2026. Alright, kumusta mong tanan mga Magnum friends? Now, at pa namo karon sa mayang panglawas, gyapon may gala. Samtang naminaw sa Magnum Radio, di ba? Kung sa ato mga Magnum friends nga naminaw sa nakadayang mga lugar karong panahon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanunay mga Magnum friends. Ha? Happy na sabang weekend mga Magnum friends. Pila na lang ka tulugan may gala, weekend na sabdayon. Ang paboritong adlaw sa ato mga higala, ilabi na pag walay trabaho, pag weekend, di ba? Sabado, Domingo, mga Magnum friends, wala sila'y trabaho. Patsyada kayong feeling, di ba? Pero ugma, kay Friday man, di ba? So, ang ubang mga, ano, mga government offices, taman lang sa Webes. Ugma, wala na po sila'y trabaho, mga higala. Naitabo ni siya tungod sa, ano, kaning, tungod sa kamahal sa gasolina mga Magnum friends, diesel uban pa. Munang upat na lang kaadlaw sa usa ka semana ang trabaho. Pagabot sa Friday, happy moment to sab sila. Diba? Kaya walang trabaho may gala. So tanang naminaw sa gawa sa nasod, pinagi sa itong website. Ang atong website, www.magnum999.com. Salamat sa inyong pagpaminaw mga Magnum friends. And syempre sa mga mahilig mag-Facebook mga Magnum friends ha, pangitaan lang Magnum Live. I-like, i-follow o i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Sa mga naminaw, gamit nilang mga radyo. Napamagya po yung nana, di ba? Naminaw sa Magnum Radio 99.9. Daghang salamat! Daghang salamat mga Magnum friends. And syempre, tangin sa mga tumunang-unang mga segments, ha? Yan na po tayo talagsang pamuntan, ha? Na po tayo, ano ang latest marites? O dagan pang uban, mga Magnum friends, okay? Walang paminaw lang mo diyan, mga Magnum friends, para, ano ba ito, maglingaw-lingaw ta karong panahon, ha? Okay? Kinsa man tong happy karong, kinsa may malipayan karong panahon, ha, be? I-text daw ko Magnum friend, nga nung malipayan ka karon. Nga nung malipayan man ka karon ang daw Magnum friend be. I-text daw ko be para itong basahon. 0995-322-6237. Ito nga ibalik mga Magnum friends ha. 0995-322-6237. Nga nung malipayan man ka karon ang daw. Anong malipayan man ka Magnum friend karong adlaw? Nakadawat ba kag bonus? Okay. Ug unsa may mga happiness nimo karong adlaw Magnum friend? I-share din kay Magnum Gilbert may gala para atong basahon mga Magnum friends sa yung mga tubag. Anong malipayan man ka karong adlaw Magnum friend? Nabe, anong malipayan ka be? Sige, i-text may gala. 0995-322-6237. Kani mga Magnum friends, pinaka-importante sa tanan. Kay ang atong bayaning Magnum, bloodletting mission mga Magnum friends, hapit na! Pila na lang kadlo may gala? May 17? Sunod Domingo mga Magnum friends. sa Limkit Kai Atrium. Magsugod ta sa alasay sa buntag mga higala. Okay, muna siya mga Magdon friends ha. Pinakapatsyada o pinaka-importanting adlaw para sa atong tanan may gala. Ang magdunar og dugo may gala, ang pagdunar og dugo mga Magdon friends. Karong May 17 ha, sa Limkit Kai Atrium. Magsugod ta sa alasay sa buntag. Sayta magsugod may gala og hangtod sa mahuman. O kung napay mo abot sa alas 6, nana alas 6 gabi, alas 7, amog yapon ng dawaton mga Magdon friends. Kanabitong mga interesado nga magdonar og dugo may gala. Para makatabang yun ta sa atong isiktao mga Magdon friends ha. Alright, muna siya ha. So sa mga gusto magparehistro, kwalipikado nga magdonar og dugo, ayong buhaton lamang may gala, i-type lamang yung ngalan, ihatag yung ngalan, address, gender o type sa dugo. At ibalik lang yung ngalan, address, gender o type sa imong dugo. Pero kung wak ka na sayon sa imong dugo may gala, type ba, type sa dugo. Basin, pula man akong dugo. Type sa imong dugo may gala. Kung wak ka kabalo, wala yung problema Magdon friend. Ang importante kanang naimong ngalan, address o gender, okay? Ano lang kasimple ha? I-send ayon yung mga Magdon friends sa 0927-3811-999. Muna siya may gala itong number ha? 0927-3811-999. Muka na ang bayaning Magnum number may gala nga pwede niyong tuwagan o ka pwede niyong textan mga Magdon friends, okay? And syempre, sa mga grupo o barangay nga gustong may mong bayaning Magdon Partners, pinaagis pagpadala o blood donors, pwede gapon ang mga Magdon friends, ha? Pwede na siya may gala. So, ayaw kalimti mga Magdon friends, sunod Domingo na, ha? Karong Domingo, dili pa. Sunod Domingo na dayon, May 17. Oo, next Sunday may gala ang bayaning Magnum. Oo, magsugod ta, ay kalimti ha, alasay sa buntag. Oh, alasay sa buntag. Diya magsugod na din ng kanabitong matut pa kung sa mga vampira mo suyop og dugo. Oh, ana bitaw. So muna siya ha. Mga higala, ay kalimti mga Magdon friends, importante nang adlaw para sa atong tanahan, okay? Alright, and syempre mga Magdon friends, daghang mga giveaways. Oo, daghan kayong mga giveaways. Nga, pwede na itong makuhaan na may gala. Ilabi na kung successful blood donors ka. Ay, patsyada kayo mga Magdon friends. Marami kang madadala. Oy, ayos kayo na may gala ha. Nay 5 kilos of rice, nay 10 kilos of rice. Uguban pang napay food pack. Oy, ayos kayo. Daghan pang uban mga Magdon friends. At ang ilang dugang detalye na kay daghan ka ay tangang mga pasalamat items nga ihatag sa mga ano, successful blood donors mga Magdon friends. Ha? Toras may gala ha, sa mga Magdon

0: Ito'y balik ato talaga sa ang pamutana, pila ka porsyento. Pila ka percent ang imong ihatag sa usa ka tawo kung ikaw mahigugma Magdun friend. Pila man Magdun friend, pila ka percent ang imong pwedeng ihatag sa usa ka tawo kung ikaw mahigugma? Ihatag ba nimo ang 100% nga gugma? O ka 90% lang? O ka 80% lang? 70%? 60%? O 50%? Something ina na may gala? Asa man, Magdun friend, pila man ka percent imong ihatag sa usa ka tao kung ikaw may gugma? Pila man ka percent, Magdun friend, be? Siyempre, tawag mo ha sa itong linya 0995-322-6237. 0995-322-6237. Pila ka percent ang imo ihatag nga gugma sa usa ka tawo kung ikaw mahigugma? Matod sa uban, actually kanang ginaingon sa uban may galang ayaw ihatag ang 100% di mo nga pagbati sa usa ka tawo kay aron ko magbulag mo di kay kamasakitan. Diba? So matod sa uban, ihatag lang nimo ang 50%. Tunga lang, half lang may galang imo ihatag, diligid kanang 100% nga pagmamahal. Para kung magbulag mo, di kaya ka mayayay. Di kaya ka masakitan mga Magdun friends, kay pagbulag mo, di masakit bang galing, pero at least 50% lang imong nahatag. Naiinana mga Magdun friends, di ba? Para daw di kaya sila masakitan, tunga ra daw ilang ihatag. Pero ikaw, Magdun friend, be. Ikaw nga naminaw karon sa Magnum. Kung ikaw ako pangutanon, pila ka percent ang imong ihatag nga gugma sa usa ka tawo kung ikaw mahigugma? Muna may gala itong talagsang pangutana. 0995-322-6237. Para sa inyong mga tubag, may gala sa itong talagsaong pangutana. Hello?
1: Hello, Magdum Gilbert. May nga apon.
0: Oy, may nga apon. Crispino, may nga apon nimo.
1: May nga apon, Magdum Gilbert.
0: Kumusta?
1: Okay lang. Nakita mo taga na Spugon.
0: Ikaw na ito?
1: May ako ito na Direk Sarila.
0: Mabi na ako si ano to? Direk Ramsey to? Ikaw man day to day. Nalagi lalaki, nalagi lalaki sa ano, kasabak sa imo.
1: Pasayro
0: ra dito. Humana ka sa yung pagpaano, sa imong pagpamasayro.
1: Ano, wala na ko magdumgil bet kay baga naman dag ko magdumgil bet to.
0: Si baga og naong.
1: Baga ra ganda.
0: Adag o ma, pero baga naong. Pila ka percent imong ihatag Crispino kung ikaw may gugma?
1: Ako na yatag magdumgil bet sa tungara, hindi ka masakitan.
0: Katunga, like 50%. Nga naman, Kai?
1: Parang di lang ko masakitan.
0: Di ka masakitan. Nakasaway ba kang 100% yung natag?
1: Tungunan ako nga pagbanggil ba?
0: Nagbulag mo, niya, nasakitan kay ka?
1: Sakitan ko eh.
0: Okay, giyata ginimuntanan lugar.
1: Yata yung sana na kung sakitan mas gwapo gitong gatong ara kaya rin kayo sa masakitan.
0: Pati brief yung gatag. Wala ra di ay. So 50%. So para sa imo 50% ra ang dapat ihatag kay para
1: dili ito masakitan.
0: Dili kayo.
1: Oo.
0: Ay nana. Sige. Salamat kay Crispino.
1: Shout out lang ko pag Gilbert.
0: Sige go.
1: Shout out sa Dres Puro 4 kamumanaan sa Lago Family, Ruby Family, Amis Family, Dinita Family. Ay, lahat rin na nakalaban, Lahay Biron, ilang Maria Isabel, ilang Juan, Ren Chower. Okay. Pag-ibigay na pwede, mag-group ko sa song.
0: Ansa man?
1: Hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang?
1: Beat.
0: Okay. Sige ha. Itong hawakan ha. Sige. Salamat kayo, Crispino. Gwapo.
1: Naging kwanan mo na rin magdumgil ba't kayo? Magpakwami ko nun ang usilin na dugo karang

0: Bintin.
1: Ah, ikaw, magpakuha po gano?
0: Ah, magpakuha po ko.
1: Magpakuha kasi yung pagkalalaki? Ah, dugo ra, dugo. Ah, dugo ra. Ah, sige, sige. Salamat kay Crispino. Kita ta sa May 17, ha?
0: Ah, mag-guitar ka po, mag-guitar.
1: Ah, sige. Salamat kayo, ha? Salamat kayo, si Crispino.
0: Salamat, mag-guitar. God bless.
1: Alright, God bless po di mo. Boto si Crispino, may gala. 50% daw yung ihatag kay... Liso da daw may galang full full imo ihatag 100% nga gugma kay grabe daw ang sakit ana. Grabe mga Magdon friends na. So para kaniya 50% lang ang ihatag para di kayo ayay. Para di kayo sakit mga Magdon friends. Ana ra na siya ha. Salamat kaayo sa tubag ni Crispino. Anyways, mabalik ta ha. Sa atong pagbalik mga Magdon friends sa atong iatong atong lang segment ang anong latest marites. Dagan pang uban mga Magdon friends, sakit na atong mga nag-unang mga musika. Og lang pang mga segments ngayong mabati sa atong nga programa ang Magdon Music Jam mga Magdon friends. Check your time, alas tres hapon.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras alas 3:12 kahaponon. May gala ning balita karong oras. Gibot yag ni Acting City Information Officer Jade Adiser nga adunay proposal ang local government unit sa siyudad og Kukpo nga i-download na sa ATM sa mapolis ang ilang city allowance. Mato ni Acting City Information Officer Jade Adiser nga 2,500 pesos ang city allowance sa watag pulis kun adin aduna sa mapolis sa kapig 2,000 kun adin adunay 2.5 milyon na sangto 2.7 milyones sa pesos ang gigahin nga pundo alang niini.
6: And naay proposal nga sunod paningkamutan nga magsabot ang Kukpo og ang LGU nga dili na unta na siya muagi sa ingana nga over the counter kay i-download na lang unta na diretso sa ilang mga ATM cards at dili na sila maglinya diha sa City Hall anong mukuha sa maonga. As far as I know, June naka-payroll na siya dayon. I don't know if lump sum ba ang pagkuha sa ana nga mga allowances or mag tinaginta na sila og kuha dito sa City Finance, but ang ako alang sure is 2,500 na per personnel and mounting 2.5 to 2.7 million lay kinaam na sa 1,000 to 1,100 Kukpo personnel ang atong matagan sa allowance. In terms sa disbursement, Magnum June, wala kayo koy idea ipunsaon. It's either maglamsam ba o dala or muadto sila sa City Hall.
5: Ang pamahayag ni Acting City Information Officer Jade Adiser, samtang subling gisiguro ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon sa 38 ka mga tripulante nga naka-onboard sa MV Hondios. Sa mato ni Kakdak nga nasa mayo nga sitwasyon na sampit nga mga Pinoy seafarers o napabiling walay sintoma sa hantavirus. Mato ni Kakdak nga adunay pipila ka ma-protocol sa ginahanglan nga sundon aron makuha sila sa barko o makauli dinhi sa nasud.
7: they are okay. And the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Kadanas na rin natin nakaraan ng COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din nating i-observe. In the same manner that all the other countries involved here, the governments of those other nationalities on board will have to observe the proper protocols para hindi kumalat itong virus.
5: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Og karon sa tuwang Magnum News Hunter, gatosan ka mga solo parents ang nakabenepisyo sa PhilHealth Yakap Orientation sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Malapos na gipahigayon sa PhilHealth Local Health Insurance Office sa agayan di oro ang yakap ng pag-asa para sa mga solo parents. Gitambungan kini sa gatosan sa mga solo parent kasi nagadaiya nga barangay din siyudad aron mapalambo ang ilang kahibalo kabahin sa healthcare services social protection program sa gobyerno usa sa highlights sa mga kalihukan na ang senior chief utility kon na PCO liveness chief din giverify sa mga participante ilang mga membership records ug enrolled yakap facility pinagi sa real-time verification system. Tambang usab sa kalihukan na ang mga representante gikan City Social Welfare Development Department o PhilHealth Regional Office na aron mahatag ang mga impormasyon na kabahin sa mental health, primary care services o mga benepisyo kalabot kung kabahin sa programa o mga umaabot nga gamot program sa PhilHealth na padayon ilang na pagipaligon ng accessible o people-centered health services para masiguro nga walay mga beneficiary sa dakbayan nga mabiyaan sa serbisyo sa panglawas sa balita gikan sa PhilHealth Region at sana. Kini si Magnum News sa 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Ug karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa sipal ko ilang mga konsumante kalabas sa scheduled power interruption. Ug mang adlawa, Mayo 8, alang gini sa pagpahigayon sa upgrading primary conductor. Sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektado sa siyama kaoras nga wala yung supply sa kuryente ang Santo Rosario Taguluan ingon man ang Santo Rosario National High School. Ug karon sa tuang Magno Bayaning Magnum Update, gidapit ang tanan ilabina niya itong himsog ang paglawas sa pagaduyog sa laing edisyon sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Determination pinaagi sa pagdonar og dugo. Pahigayon karo Mayo 17, adlaw nga Domingo, sugod alas 6 sa buntag ang kalihukan, kauban ang Philippine Red Cross, Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon niya sa luag ug hamugaway nga lemkit kay atrium. Alang niya itong gustong mudonar og dugo, pwedeng magparestro, pinagi sa pag-text, pagtawag wa bisita sa Magnum Radio. Pwede ka mumutawag mo text sa 0927-3811-999. Uyatag inyong alan, address, gender, types dugo, aron ka mumalista. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Detention, karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, sa lemkit kay atrium. Mga higal na bati ang Magnum News Alert, at ang dugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Music from the 80s. 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. And today, and today. I love it when you call me. This is Magnum Music Jam.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga Magnum friends, alas 3:14 na. I love rock and roll, may gala. That was Britney Spears. Sa mga fans ni Britney Spears, tao na siya may mga, ano diba, mga bago na mga song si Britney Spears. Medyo nagpahuway na si Britney, may gala kay. Daganon kay mga sikat ka ng mga bataan o ng mga singers. But ang iyang, yung iyang pagkasikat pitaw, magpabilin gyapon sa music industry, may gala. Wala man ay kupas gyapon si Britney Spears. Like sila Madonna, di ba? Sila Madonna, mga migrant friends, sa 80s pa na sila. Bisan si Michael Jackson, may gala nga, wala na sa kalibutan. Sikat gyapon yung mga songs, di ba? Man ang mga mutatakid, may gala sa music industry, may gala. Ang ilang mga sikat ng mga songs nga walay kamatayan, hantog daron. Namatay na lang mga singers, pero si like Michael Jackson, wala na, di ba? Pero yung mga songs, huwag kamatayan, gyapon may gala. Unang nakalay karong panahon ng mga Magden fans. Unlike karon di ay, nga na yung mga bagong mga songs nga musikat, but pila ka adlaw, bulan, medyo mapanas na sab, di ba? Kaya mapulihan na po sa lain. Mga bagong mga songs sa may gala ang mo exist. Like mga bagong songs ng mga K-pop, ubang pa mga may gala, mga songs nga mo trend bitaw sa mga pipila ka mga adlaw. Then after pila ka adlaw, bulan, mawala na sab dayon. Lain na sab dayon ang mapuli mga migrant friends. Una, may galang tuyog sa music industry karon. Di pare kaniyad to mga dugay kay mawala ang pagkasikat sa kanta. Tungod na sa technology karon mga migrant friends nga nanakarami mga kapitong convenient na kay gamiton like Spotify, YouTube. So anytime, pwede ka makapaminaw mga new songs, bisan mga old songs, lagi hapon dito may gala. Unang lahi na ganyan ang dagan sa panahon tungod sa technology, mga Magnum friends. Ganyan si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. And also, kaabad po nato si Magnum Diana Mendoza.
3: Hello, mayong hapon mga Magnum friends. Mula itong chika sa music, no? Dali na jud mo kupa sa mga bago lagi karon. Ang kaning mga karaan so santod karon buhi pa. Bisag kami kabalo mi unsa nga mga songs na.
2: Di ba na yung movie si Michael Jackson karon sa tungod?
3: Yes na. Pero iyahang si Jafar Jackson ang nagdala, iyahang paumangkon.
2: Si Jafar.
3: Anak ni Jermaine.
2: Dobe, mamoros lag looks gaban.
3: Maura, madala naman po dog makeup. Sinsayo na gid po sila kay mo gid mga beauty sa mga Jackson and then ang tingog pud ni Jafar kay do ang gid-anggid gid pud ni Michael.
2: Ang moves niya maura gyapon.
3: Oh, pero grabe gid ang kombitaw practice ni Jafar ana.
2: Oh, okay. Siyempre, yung i-portray si Michael Jackson.
3: Oh, i-portray nga makuha gid niya ang mga moves niya ano kay. Pero si Jafar daan na magid siya nga singer. Aspired singer siya before, gakuan siya sa YouTube nga na, pero murag wala kay siya ni sikat.
2: Wala kaayo.
3: Oh, wala kaayo. So dili ta makayo niya kanang imitator lang gid bitaw siya ni Jackson kay gatry magid po siya sa iyang kagalingon nga ma-build pud niya yung own nga name.
2: Oh, na iyang kagalingon identity.
3: Oh, yung own identity.
2: Na siya usa ka song nga musikat nga ihagyo dana bitaw.
3: Oh, ingana yung gusto.
2: Pero karon dito siya sa kay ano sa yung uncle ba na niya uncle?
3: Oh, uncle na niya.
2: Si Michael Jackson.
3: Siya papa, oo.
2: Oh, uncle o yung tita.
3: Uncle.
2: Okay, si Michael Jackson, wala ra ba to yung intriga gyapon kaniya tong something na dito siya lalaki ano?
3: Chika ra na. Okay, tungod mong good na sa ayha na niya na wala ayha na nakuha niyang virginity bitaw tong naminyo na siya at the age of 35 or 40 ba to kapit?
2: Borok something
3: 35
2: na.
3: Something, oh, nga na.
2: Borok, ang anak mo ni Elvis Presley ang naasawa?
3: Oo, diba? Kato siya.
2: Oh, and si Michael Jackson?
3: Oo, oh, diba mo lang mo to yahang first.
2: First and last?
3: Di ko talaga yung
2: pero nagbulag man sila, di ba?
3: Oo, oh, nagbuwag sila. Pero nakaanak pa siya after adto kay nagpakuan man siya ka ng IVF.
2: Si Michael Jackson.
3: Oh, si Michael Jackson.
2: Nagpabutan siyang matres?
3: Dili. Nangita siyang surrogate mother. Ipa-inject niya. Mo nito si Blanket.
2: Blanket ang?
3: Ang name si Yahang Koan, son. Yahang
2: Michael Jackson?
3: Oh, kamanghuran niya. Ooh, Blanket.
2: Blanket ang ngalan?
3: Oh, ang pangalan.
2: Blanket. Wala po'y pillow. Ano?
3: Wala.
2: Blanket lang.
3: Blanket lang.
2: Lahi to siyang, lahi po ito sa lahi ng babae.
3: Sa lahi ng babae.
2: Sa anak ni Elvis, mura gula sila anak.
3: Naaduha.
2: Anak, gyapon?
3: Oo, si Prince og si Kuan. Nalimot ko pa nga sa babae.
2: Si Prince og si...
3: Princess. Si... Nalimot ko pa nga sa babae. Basta kay Prince ang pangalan sa kinamagwangan lalaki.
2: Lagi na.
3: O, then, dagan kay mga Kuan ka ng mga istorya nga. Lagi daw ko no, tiya anak. Kay nganong puti ko no.
2: Lagi.
3: Na puti, white biyahang yung asawa. Then, sa ikatulo, si Blanket, mag ipo nang ilang mga istorya nga. Dili lagi na anak ni Michael. Kay pagpangutanan nila... unsa ang color sa yung mother, hindi nga si Michael nga black.
2: Black.
3: Pero si Blanket, kaya di mo siya black.
2: Puti siya.
3: Medyo hayag ang yung skin
2: medyo
3: color.
2: Medyo hayag na.
3: Dagan kay mga kuhan.
2: Si Michael nila. Jackson, kay black, may gina siya. Mm. Pero ni puti lang siya, kay nagpa-bleach mo na siya.
3: Wala, oy. Wala na siya sakit sa skin.
2: Dali na to siya sakit, unya agi pa tuloy-tuloy na yung paputi na lang yung tibuok lawas.
3: Pero wala may bleaching yod sa skin. I think, wala magiging naman na nag-ex. Kuna pa lang, so tanang mga negro nga kuhan sa ilang color, digan sa ilang color, puti no, takaroon.
2: Pero makadaot, maguna magpa-bleach po ka.
3: Dili, sir, bleaching sa hair, siguro nag-exist. Pero bleaching sa skin, I think, dili. Namagot siya sakit, nga ka na bang mag... same bito sa kanang mga models karon nga naay mga black sila per naay white white nga parts sa ilang lawas. Yan kadugayan manggood kay mo spread magud na.
2: Lagi
3: before si Michael yang ginahimo is kina-cover niya sa makeup para mapantay siyang skin color. Unya kay kadugayan ni spread na magud siya so mo siya na white na.
2: Tapos mo nang puti kay siya tanahon.
3: Puti kay siya tanahon.
2: Mistisa na siya.
3: Mistisa.
2: yung sister ana si Janet Jackson, di ba? Morang yung mga yung sister may galang nga. Tut karon buhi pa man to si Janet.
3: Buhi pa.
2: Si Michael na good kay.
3: Tanan yung igso na actually buhi pa.
2: Siya rin gid ang ano no? Na
3: moro. Sure na dads.
2: Na overdose was siguro overdose. Sa drugs or sa ano alcohol something na na dito. Morang na sobrano ginom that nagkasakit mga Magdum friends. Na nagka problema may galang mo nang namatay siya mga Magdum friends. But bisan si ano katong si Whitney Houston may gala.
3: Drugs man to yan ni Whitney.
2: Drugs man to
3: yan. Kada magkuan mag-concert, ginom gina sila drugs para bitong energetic sila. Kaya syempre mabot pinagkadlawon. So para dili makatulog, di makabatig katulog, unya ma-confident.
2: Katong guyang ex mo nga si Bobby Brown ngayong na imong bana.
3: Na-influensyahan siya.
2: Addict man sabto sa ano, na addict may gala.
3: Pero kasagaran sa mga artist, gyud labi na kung kanang mag-tour sila mag-ngana concert gainom gina sila mga ngana
2: mo lagi daw para energetic sila
3: dili katulog kaulaw.
2: And performance level kayo ano ito
3: nana tas nice. Naligo mo to siya sa bathtub mo to siya marag tungod kina intoxicated na kaysa sa drugs so marag na kuan po siya sa bathtub niya
2: correct
3: lumos
2: siya nakalimot siya langoy. Pero ano siya, grabe kaya po ito yung level. Murang kaya po Michael Jackson ba?
3: Mga okay, superstars.
2: Grabe ito siya. Kay dagan kay siya mga songs nga gipasikat sab si Whitney. Sabay-sabay rin sila ni ano ni Michael. Kaya ilang ila pong skin kay black man kaya po.
3: Black kaya po sila.
2: Black American something na natin.
3: Black American.
2: Okay kayo.
3: Okay kayo.
2: Okay ragyapon.
3: Okay ragyapon.
2: Kaya ito talaga sa ang pautana ha. Mike Dumdiana, kung ikaw may gugma sa usa ka tao, pila ka percent ang imong ihatag sa kaniya kung ikaw may gugma?
3: Pila ka percent?
2: Oo.
3: Dapat gidi na yung percentage?
2: Naman ko yung uban nga moabot to 100%. Pag abot sa panahon nga medyo nagbulag, magbulag ha. Wala naman sakitan kayo siya.
3: Muna lagi na. Siguro, di ko kaingon pila gid ka percent, pero magbiling gyapon ko sa akong self. Kaying kaso, mawala siya. Nga, ano, dili ra pud gyapon kay ko masakitan, dili ra kay ko mawala.
2: Lagi kay kung 100% imong ihatag sa usa ka tao gyud kay pag-abot sa panahon lagi magbulag mo ikaw man ano da luoy kayo.
3: Todo-todo ka na magmahal.
2: Ikaw 100% imong ihatag siya kay naras 20 eyes.
3: sa 20. Ikaw ang 80.
2: Gamay ra kayo.
3: Mas nag-love ka. Pwede mo kun di mo mahibal-an kung pila gyud ka present ang imong love and sa imong partner. Di mo gini mo na ma-figure out. Pero siguro kay kung mag-love mangu ka kay mura grabe-grabe na. Naglisod na pugngan, di ba?
2: Kaya kung kana sigurong mo under kag mo under ko kana mo ano bitaw ka mo sulod ka sa usa ka butang di pa dapat buhaton like premarital sex or something like that. Kung siguro kanang gusto nimo na may tabo, meaning love, yung kaya nimo sa katao.
3: Ano, na-permeaning ka magukod. Mo na lang istorya, once daw kung makuha nimo virginity, marag, sige, nakagukod itong atao.
2: Mulagi, okay. Dili na rin ba naman baho eh?
3: Di na mawawi yun.
2: Okay, once nga may tabo na, di human.
3: Tama na. Ang, gisi na.
2: Tayo na lang.
3: Tayo na lang.
2: Kaya na ay pipila ka mga kalalaki na ansab nga. Mawara po lang apas.
3: Gani, no? Ipa-fall ka pag ayo.
2: Kay para mahatag nila ang gusto sa lalaki.
3: Pressure na yun.
2: Okay. Sa pag-ilad sa lalaki, medyo na-inlove ang babae.
3: Mm.
2: So, ang babae siya, nag-trust na. Ang salig na ana, nagsalig siya nga basinti siya biyaan. So, ang gibuhan sa babae sa para siguro sa yung huna-huna bitaw nga, di na siguro ko biyaan ani kung ako yatag ang tanan. Yatag niyang tanan, but abot pag-abot sa mga pipila ka bulan, nagbulag rin gayapon.
3: Kaya
2: nahatag na ni mo ang tanan sa usa ka lalaki.
3: What na? Ibus nga dapat after na sa kasal.
2: Pero matun sa uban magdumdayan, mas maayo daw ihatag ni mo tanan gugman ni mo sa usa ka tao para pag-abot sa panahon kung may baong gibitaw ni mo ang level siyang love kung mag-fade ba o dili.
3: O ba?
2: Kaya kung ihatag ni mo 50% lang, unya, pag-abot sa panahon, nagbinyo mo, eh, siyempre naman ang kuan-kuan that nahatag na ni mong tanan, pero pag-abot sa panahon, medyo nasumhan siya, bulag siya ni mo.
3: Agoy nga na din.
2: Ano?
3: Ay, kasa, hassle ba? Di lang ito, magugma-gugma, mga higala, or? Hassle ba?
2: Okay na mag-ato magugma-gugma, kay... Nahin mo naman ng... Kung wala'y gugma, wala akong patadiris kalibutan.
3: No. Oh, man.
2: Lagi.
3: Walagid mo sunod na ako, Aniron.
2: Kung...
3: So, ako ng ending.
2: Wala na ta si Magdum Diana kung ano, wala na'y gugma yung papag mama.
3: Kung wala, giungit-ungit ni papa kong mama.
2: Wala akong tayo nana, di ba? So at least, salamat kaya po ito sa mama at papa ni Magdum Diana kay tungkol sa ilang panahon nga nang ulitaw pa, ang ito nakauyab, nag-uyab, nag-binyo, nanas Magdum Diana na yun.
3: Mo nalagi na.
2: Hello?
0: Hello, Magnum Lugard. May ngapon.
2: May ngapon sa Binsan eh.
0: Jeruel.
2: Si Ruel.
3: Jeruel
2: o Ruel?
0: Ruel.
2: Taga-asa man si Ruel? Taga Bunbon.
3: Bunbon.
2: All right. Unsa may kalingawon ni Mundi Rowel, murag busy man kay kadia.
0: Nag-drive
2: ka. So, nagdagan imong taxi ron or nag-park ka, nag-ali?
0: Nag-park ko kadto.
2: Nag-park ka. Wa kay pasahero diha.
0: Mo pay pagnaog?
2: Wala unta ni magipanaog kay para makapaminaw sa ato. Asa man kadapita ka ron, Rowel?
0: Pasakuan. SM Uptown.
2: SM Uptown. Okay, dito sa ibabaw din Magdum Diana. Alright. Sige, Ruel. Minyo naman ka, Ruel, di ba?
0: Oo.
2: Kung ikaw may gugma, Ruel, pila ka percent imo ihatag sa babae, sa imo asawa? Minyo naman yun ka. Sige, 100% na, ha?
0: Mahalag ganyan ka ron, Magnum Gilbert. Marag nasayop ko.
3: Ay, nasayop sa pagpili? Ang sama na.
0: Okay, ako yung gi
3: pagkuan mo yung gabit mo yung nakalisod ko karon. Gi full tank ni mo ka karon kay mahal lang gasolina.
2: Dili lahi to. Dili to full na feelings ba feelings sa gugma. Lahi to gasolina.
3: So paya lagi ni mo full ba?
0: Dugay nang minag live-in Magnum Gilbert.
3: Live-in.
2: Gi full tank ti mo live-in. Dili. Dayon dugay mo nag live-in unya.
0: Nakaparat ani karon Magnum Gilbert kay
2: nakaparat day na sobraan po ng asin din
3: nakaparat nang aliwa ko no aso
0: uning ko ang karon nako albarip
3: sumakabilang bahay
2: sumakabilang laki
3: wa na wala na gid siya naging hinay pa kang tingog gani ha mara karon wala naman
2: kusgi gamay yung tingog Romel para mabati ka sa imong ex. Daw ba sa may gibuhat ay mo bang gipunggan imong uyab ay imong ka-live-in nga dili mo adto sa laing lalaki?
0: Wala pa mo minoon.
2: Wala pa mo nagbulag.
0: Wala pa.
2: Pero kabalo yung kasi ang binuhatan lugar nga naa sa lain.
0: Namang kay what nga adto sa dito sa ban.
2: Asa man si CR?
0: Na panahon nga mo ato sayang
2: uyab niya. Sayang uyab. Unya, anong kabalo man kanyang amo ato siya sayang uya? Mananghid siya sa imo?
0: Harap-harapan
2: ah,
3: harap-harapan kang niloloko oh, kanon
2: oh. Pero pa-blind-blind na lang lugar ka usahay, Roel.
0: Utong na lang tayo mag-delivered ka naman tayo mga anak.
3: Nagka-anak na di ay
2: hinahinay lang pag-utong kay basin lahi ang mo gawas.
0: Nami anak
3: oh. Tulo na.
2: Okay, tulo na yung anak.
3: Lagi.
2: Pero gaoban pa man ka gayapon mo?
0: Oo, gaoban niya pa may pero nagigikwan ka. Matugi siya rito.
3: So, duha na mo.
2: Gaad to siya sa imo. Anong di man po ni mo siya punggan nga mo ato sa lain?
0: Ay, di. Bisa mo, sawag pa po kong. Di mo papugong magnong Gilbert.
2: Di yun na papugong.
3: Kung magbuwag na lang di ay.
0: Kahit gulo ka. Bisa mo, sa anong pasabot bitaw nga inong bitaw ni mo nga visit na nga imong gibuhat, wala na'y grasya imong kuan, ibis tagaantag rin sa Ginoo, mawala, sa muta iduot, talagang yapot.
2: Pero matod ni Magdum Diana, yung pangunta na, kung magbulag na lang di mo para di na kayo kamasakitan, o maumba, at least maka-move on ka.
0: Mula gina, mag-lumilipart ako siya yung gusto mong galing ka mo kuan, istoryahin mo mga anak.
2: Bilang edad sa mga anak niya ay?
0: Man. Kaya karong grade 10 na mo sulot.
2: Grade 10?
0: Grade 10, grade 8 o grade 6.
2: Asa man sila close? Sa mama o sa imo?
0: Asa ako ama noon.
2: Sa imo ha?
0: Nakabalo na mga ng mga bata ko.
3: Mau ba?
2: Nakabalo na silang na ay binawatan yung asawa, yung kalibin.
0: Oo.
2: Dobe, sa may ingon sa imong mga anak?
0: Lagi, kakakuan ko kay Gaya Lumilong raman sila ko. Marag mahadlok po silang istorya po siguro sa kan ba yung anak ito.
3: Doi kita mga bata, no?
0: Sila kakuanan ko kay napamanggay ko nila na kailang gairan, bigyan na sila.
2: Pero kung kaya, ano, mag ano na lang mo, mag separate na lang mo sa imong ka-live-in, unya ang bata sa imo
3: Nga na. Co-parenting na lang dayon.
2: Nga na lang.
0: Wala man ay problema noon. Mulagi na ako siyang ipabungat. Gusto siya ka mukhaan sa mua, iwalag sa mua. Kinanglan, imong istoryahan ang mga bata para makabalo, makabalo sila kung unsay kuani mo.
2: Pero ang desisyon, Bia, naramong na sa inyo, sa inyo ang duwa.
0: Hindi mo ba siya mo istorya?
2: Di siya mo istorya.
0: Oh, akong istoryahon, ingon ako nga. Unsa may rason nga nung nagbinuang magkana.
2: Sa iyo
0: po siya may istorya kung sa rason nga nung nisunod siya na.
2: Daw ba, kaila ka sa lalaki?
0: Oh, kaila, gugod.
3: Wala ni mo i-confront ang lalaki?
0: Ang lalaki po. Akong tawagan na, di agapatya mong cellphone noon.
3: Sus. Uy, manalagi ni.
2: Wala na may confront din. Ay, gikonbrak ra. Bitaw-bitaw. So, ano na siya? Kung ikaw, kaya pa rin mo magpadayon sa inanang sitwasyon, awa tayo mabuhat, di ba?
3: Magpaka-martyr na lang lugar ka, di ba?
0: Pero kung...
2: Wala man na yung problema ang mga bata. Kaya mga bata, pwede rin magyapon na ni mong atiman. Bisan wala ito yung mong ka-live-in.
3: And then makasabot man po na sila kaya medyo dagko naman.
2: Dagko naman sila. So,
0: okay. Ako mga sangking na, kung gusto ka mo biya sa amo, kinahanglan nga ayaw nagpagkunahuna sa mga bata. Pakatiya ang mga bata sa mong kasing-kasing kaya nganong yung biyaan kung mag-unahon na pa ka, ngayong biyaan man yung ana ba?
2: Normal gyapon na siya, normal na siya mag-unahon na gyapon kaya iya man gyapon ng anak, God.
3: Lagi.
0: Useless man gyapon ng anak. Biyaan ni mo, unya, magpakita-kita lang gyapon ka.
2: Pero nabi, inana nga sitwasyon, Roel, gyapon nga, bisa nagbulag ang ginikanan, pero co-parenting gyapon sila. Bahala nga, di na kamo, ang importante nga, support siya sa imong mga anak.
3: Oo, nga na, makita pa nalagsa.
2: Oo.
3: Nabitaw.
2: Kaya kung imo pa nang ihangol imong anak sa imong ka-live-in, dili po siya maayo. Anak man na siya. So, dapat, So,
0: makalakaw, mga makalakaw na siya, nga di mo uli. Huwag di pakialam, huwag, huwag text, bisag isa, huwag, kumusta na mo dyan, nangamatay na mo dyan, huwag yun.
2: Wala gyud dai, ah. Huwag
0: text, kung dili mo, imong tawagan, patyan ang cellphone noon, i-block doon ka.
2: Ah, okay, okay. So,
3: palayas, ipalayas na na, eh. Actually, ikik out, ilabay transarina sa gawas.
2: Lagi no. Naranan mo, ano, Ruel, kung gusto na yung magpabilin ng nana.
0: Lagi na, una-una ko lang, mga bata,
2: lagi. Mga bata ang problema, pero makasabot na sila. Okay, yung dagko naman sila. Okay, siguro, handlok po ka may mong butang, mabutang, mga broken family, yan, ang itang dating sa inyong...
0: Mungkin akong gigakuan ng mga Gilbert nga, di ko gusto nga na bitaw kayo. Mga bata, gusto, kinikanan, mawala ba. Mura bitaw, ang una-una sa mga bata, mura bitaw, murag maluya nung sila noon ba, wala na sila eh. Ano nga, tungod sa ingana bitaw nga magkabulag.
2: Alagi. Pero kung dili na healthy yung panag-uban, Roel, I think murag di na siya kailangan nga ipadayon.
3: Lagi.
2: Oh, kay magsige ra kag pa-blind-blind, bisan na sakitan na kayo ka, bisan na dili na okay para sa imo, masakitan ka nga, mag-text, tawagan nimo, palungan ka.
3: Hindi pa siya mag-communicate. Munang ka pait.
2: So magpadayon gina siya, Roel, instead, except lang kung magbago ang iyang ka-live-in.
3: Kung pero, kalit lang, muhimala.
2: Pero kung dili magbago, ikaw gid-gapon ang may mong luoy.
3: Luoy sad ang mga bata.
2: Luoy. Kay makita man nila, everyday nga ina na yung mama do kay mag-uli.
3: Nga na. So murag bugat sa ilang kasing-kasing nga mapaminti makita nga na. So, dili magudingon sa tungod kay nagbuwag na mo murag luoy gyud ang mga bata. I mean murag mas luoy magud sila kung makita nila na nga na. Labi na kay napakay six, grade 6 nga bata so makita nila nga okay la day tolerate ang mga ingani.
2: Lagi. No. So, ana lang siguro, Ruel, una-unaon po din mo kung sa'y mas maayo nga buhaton sa tabangi po di mong kagalingon. Okay, di man po pwedeng sige lang ka magpasakit lang ka diya. Okay ra ka ayo. Magpa-martyr lang ka kay siyempre na yung mga bata. But unaw-unawon, gaya po di mong kagalingon kung sa'yo maayang buhaton.
3: Kaya,
2: luoy man kaya ka. Magsige lang ka. Hulat no, muuli siya niya. Di mo uli.
3: Gani, i-block ka.
2: Tawagan mo, i-block. Ano ito? Dili mag-text ka, maglakaw.
3: Mura siya dalaga. Dilinahan.
2: Mura maglisod kaya nga.
0: Kaya Mura dalaga ba?
2: Kaya lugar ni mo, kadaad lang nalang inana lugar. Kaya ni mo, Roel.
0: Dili, manon.
2: Ah, dili, o.
0: Kaya nang kuhan siya, kanang bitong mag-duty siya. Pagka Sabado sa hapon, mo na nila, mutik sila sa kaisa. Mana siya nga, ayaw na lang ko sundo, kay matukon mo, laos ko dito. Mana siya.
3: Sundoon, pagid ni mo, ha?
2: Asa man siya mo, laos, dito siyang sa laing lalaki?
0: Oo, dito.
3: Ay.
2: Ay, lagi. So, ikaw, daw ba yun sa itubag din mo?
0: Tama na po sa, kaning istorya sa iyang ingana.
2: Ay.
3: Ano gid na? Confront gyud.
2: So, dapat, kana Roel, ayaw lang siya padugayan nga, pero minalang inana, kay...
0: Minalang, ang ako nalang magnom nga, karma nalang, o gaba, bitaw.
2: Wa ta kabalo kung
0: muna na ya akong gipaabot sa ila ha karma o gaba.
2: Magulat lang ka kung kanus sa mo abot ang karma lugar.
3: Unya og di mo abot, magulata na lang ka. Mas nice ginanganak kay step nga buhaton.
0: Biglong ram na sagot kung kwan.
3: Pero lihok tao man aron tabangan ka sa Ginoo.
0: Sakit na.
2: Okay, napalong na.
3: Itaas-taas na siguro.
2: Napalong na kay naminaw yung, ano? Naminaw ang iyang uyab.
3: O, nalagi na, oy.
2: Kalib-in. Lagi na. Saan taman, nakatunong siya, babae, sabi nga, siguro nga, dili pa happy saya, ha?
3: Maraga, dili pa kuan, sabi ni. Kontento.
2: Di ba kontento?
3: Oo. Feeling ito? Dalaga, nga dalagatas naman.
2: Oo, diba? Nana.
3: Naunsa ba di ayo, oy?
2: Kalisod ka ayo.
3: Loy diba? Kay mga bata ana.
2: Lagi. Ang buwaton yun ano, mangitang isa pumaagi na ma-okay.
3: I-confront ma-okay niya, siya. Ana. Confront, dili lang asawa, api lang lalaki. Kailan man di siya sa laki, di ay. Nas may plano ni mo sa kung asawa, kay maraglain man nga magbalin-balihin lang siya mura siya langaw.
2: No,
3: tugpa-tugpa, bisag asa. O may nang magkasinabot, di ba? para makick out na Jod or sa ba? Sa may mas maayo.
2: Kung sa'yo maayong buhaton para maundang na yung binuhatan.
3: Yan. Nadigid maayo nga i-tolerate lang siya per me.
2: Lagi lisod kayo ng nana.
3: Lisod kayo.
2: Kay, walagi. Kada bitaw murag ang sitwasyon bitaw nga huwag ka humanan.
3: Huwag ka humanan, Jod.
2: Kay naaramang ka diya per ming sitwasyon. Pangitabo may galang gaantos ka, gapadayon ang kasakit sa imong kagalingon.
3: Good. Nya mag-anam-anam, biya naka-build up imong kasakit. Sakit kayo. Karon mas musakit pa na sa sunod. Oh. Hantod sa magdugay, mas musamot kasakit.
2: Munang dapat mangita siya pamagi.
3: Learn to let go, Gyod.
2: Dapat kabaloy ka mag-let go sa tao.
3: Kay self-respect, mugod ni mo na. Diba? Kaya magnawad, anak kag self-respect, kung imo lang siya ipadayon ngayon, binuangan lang ka.
2: Lagi, oh. Binuangan ka. Okay ra sab ni mo, di.
3: Okay ra kay, di. Ganahan na po siya.
2: Or basin love ga inyang babae na.
3: Amo lagi na. Mabuhat na. Sa love.
2: So, mo lagi niyang giingon, morag nahatag niya ang 100% ng gugma.
3: Tanawa lagi.
2: Ang resulta siya rin kapasakitan. Namang usahin magdamdayan na ito makita sa babae nga akani. Gugmaan kay nako ni oh. Oh, gugmaan. Magsalig ba na silang nakita na gugmaan kay ang lalaki Yol. Sila. Magano ito magara-gara. Sab?
3: Mugara. Kay lang unu na ang pasaylo rako ani.
2: Oh, lagi pasaylo rako ani ani. Oh, kay love man ko niya.
3: So magbinoang na lang po siya.
2: Oh, ina na.
3: Yan na no. Kay, if you give too much, marag kalas-kalasan lang maguna sa tao.
2: Unya, diba? Kung magsipog ang apas sa babae,
3: ganahan na siya.
2: Para mugara po siya.
3: Mugara po.
2: Oh, karang feel bitaw niya, ay, di niya makayang nga mawala ko.
3: Diba?
2: Ay, nana. Di niya makayang nga mawala ko, so okay na magbinuang ko.
3: Wala na good nag mga bata nga kung naanad sila nga ihatag ni mo parmi ang gusto nila, mukaunog daghan, di ba, magkadugayan kay murag dili na bito nila Taganog value or importansya ang imong ginahatag. So, ilan ang gina-waste? Inga na ang mahitabo mangod sa gugma. Kay, grabe, sobra kayong paghatag. Kalahatag ikadiha, tanan gusto niya, hatag ni mo. Sa primero pang hatag ni mo, iya pa nang i-value. Ma-appreciate pa na niya. Pero kadugayan, dili na. Kay murag, naanda na niya, and then murag, feel niya sobra-sobra na, so iyan na lang gina-waste.
2: Nagyad.
3: Take for granted na niya.
2: Morang pasaylo ay mong kagalingon.
3: Ana na lang.
2: Pasaylo na yung kagalingon.
3: For loving too much.
2: Then pasayloan po din mo siya, pero siguro kailangan nyo mag-let go sa usag-usa. Kaya para maka-move on ka.
3: Correct.
2: So magdabdayan na, dugay na yung naka-move on. Kaya huwag po siya ka-move on.
3: Masa makamubunan. Totoo eh.
2: Wala man sa na.
3: MEMU rin kita tama yan.
2: Alagi.
3: Mga situationship.
2: Mauna.
3: Mutual understanding. Ano rin kita tama?
2: Naimo na yung tag-seryoso, Anika. Anyways, dagan mang problema atong nasod may gala, pero napoy dagang tao nga nagproblema sa gugma magdamdayan na.
3: Muna ron.
2: Mo level up niya po ng ano bitang ang problema sa gugma.
3: Mumahal apin.
2: Oo. Dagan kayo ang mga problematic sa gugma magdamdayan na. Di lang ato mabantayan bitaw.
3: Good. Tanin man ta, maka-experience kita na. Wala may perfect nga relationship, nga happy or just for me. Diba? Kaya mura ragun ng salida, mura grabe man sa pod ka, minga or boring kung wala yung mga pagsubok.
2: Correct.
3: Pero nana ninyo kung saan ninyo na siya pag-overcome.
2: Overcome rin na may kala.

0: wala gina di minahal kita agad di naman ayo. Hinay-hinay ra kay para di ka masakitan.
1: Ana lang.
0: Anyways, mga Magdum friends, oi, diri sa ta, magchika sa ta may gana sa anong latest, Marites.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station. Oras, alas 3:43 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Munusod ni ang latest na to karon mga Magnum friends. Megan Young, gibotyag nga hapit sila magbuwag ni Mikael Daez sa una. Gibotyag ni Megan Young nga nakaagi sila og lisod nga yugto silang relasyon sa iyang bana nga si Mikael Daez og hapit na unta sila nga magbulag kani adto. Gipaambit kini sa actress ato sa iyang guesting sa advice platform nga paano ba to ni Bianca Gonzalez. Matud ni Megan, usa sa pinakaimportante niyang nakatunan sa relasyon mo ang pag-maintain sa individuality. Bisan nga ana-ana sa seryosong relasyon, nakasabot siya nga importante gihapon nga dunay personal nga pangandoy, higala o kaugalingong kalambuan gawas sa imong partner. Niangkot sab siya nga dunay panahon nga grabe na sila ka-emotionally dependent sa usag-usa nga mo'y hinungdan sa ilang mga problema isip magtiayon. Bisan wala niya gisaysay ang tanang detalye, gingon niyang nakatabang ilang mga pagsulay aron mas masabtan pa nila ang usag-usa o mas mulikon pa ang ilang relasyon. Dagang netizens ang naka-relate o nisuporta sa gingon ni Megan, ilabi na sa ideya ng healthy nga relasyon kinahanglan mo tugot gihapon sa pagtubo sa matag-usa isip individual. Og mao na mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: Oras mga Magdum Friends, alas 3:45 na.
1: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
2: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load.
11: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
13: DGX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
16: Inom na o Mighty C.
17: Birch Street.

0: upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site. Bago sila maglaro o magbayad, regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magaldingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia, uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Oras mga Magden friends, alas 3:52 na.
10: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: How about now?
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
12: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:52 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para updated na sad mo sa internet lingo, mga higala, mo na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay snatch. Ang snatch kay usa ka Gen Z slang nga gigamit isip compliment kung grabe kayo kanindot ang imong outfit or overall look. Pasubot ani nga on point kaayo ang imong forma, flawless ug lutaw kayo katan-aon. Murag perfect tanan gikan sa sanina hangtod sa aura. So mao na mga Magnum friends ang atoang slanguage of the day.
9: Salamat Magnum Diana Mendoza.

0: Bisan pa man nga moabot tag alas 6 sa gabi or mga 7 o'clock, something like that. Basta na pa yung mag-donate og dugo mga Magdon friends. Ato yun ang tagan og pagtagad mga Magdon friends. Okay? Kay para makatabang kita sa itong isig katao, kay importante ang dugo mga Magdon friends. Kay ang dugo, kinabuhi yun Magdon Diana. Oh, kung watay dugo, muntay kinabuhi.
1: Okay.
0: Oh, muna siya mga Magdon friends. Importante kayo na may gala, ha? So kung ready na si Magdon Diana, dapat ikaw mag-ready na ka. Karong May 17 may gala, ha? Parehistro na mga Magdon friends. Sa wala pa nakaparehistro diyan may gala, i-type lamang yung mong ngalan, ha? I-type lamang ni yung ngalan, edad, gender, blight, type sa dugo. Alright? Isandain ni mo Magdon friends at 0927-3811-999. Once again, 0927-3811-999. Pwede ka mo text, pwede ka mo tawag, or you can drop by the station may gala nata sa second floor, SBS Building CM Recto Avenue, Cagayan de Orsere. Di ba yung kalimot mga Magdon friends? Bayaning Magdon, bloodletting mission. Ato ibalik ka para di gid mo makalimot mga Magdon friends. May 17, 6 o'clock in the morning sa Limkit Kai Atrium. Alright, ato sang basahan pang ubang mga tubag dari sa ato mga Magdon friends, Magdon Diana.
1: Okay.
0: Oo. Ato sa Abrianto, may wagang cellphone. Nakay ano de? Mensahe sa?
1: Ah, sige, go. Basahan sa nato, gikan ni siya sa atong Magdon friend niya si... sa panipangani. Si Derama di ay.
0: Okay.
1: Yun siyang, kung ako mahigugma, Magnum Gilbert, Magnum Diana, ang percentage nga akong ihatag kay 50% ra para katunga lang diri sa ako, ang iyahapod hatag dapat 50% pod. Para kung magkahiusa ming duha, patas mi, moabot mig 100%, mag-harmoniously meet together. Muna siya, from Derama.
0: So, tigduwa silang 50.
1: Oh, 50-50 sila.
0: Oh. Pero mabuhi pa ka ng
1: 50-50? Di na, kay 50-50 naman.
0: Oh, di ba ina na ang term sa hapit na mamatay?
1: Oh, hapit na matagi.
0: 50-50 ng life. Ano, pero sa gugma, 50% yung ihatag sa yung partner sa 50%.
1: Oh, pero ang meaning karon sa 50-50 sa Gen Z is ka ng half-half sa mga gastuhon.
0: Ah,
1: sa pag-date, 50-50.
0: Oh, ina na. Lahi-lahi. Karoon panahon na. Lahi na kayo ang mga meaning sa mga Magdon friends. Alright, malipayan ko kay bisag lisod kayong akong journey as a full-time mommy sa akong 2 kids with autism. Always and always ko gahatagan o blessing ni Lord, and He makes sure that I'm always happy. Advance Happy Mother's Day sa tanang mama. Gikan ka na kay Mommy Real. Mommy Real. Alright, salamat.
1: Advance Mother's Day. Happy Mother's Day. Grabe gid nga mother, no? Too autistic nga bata.
0: Lagi, oo.
1: Grabe.
0: Malipayan gapon siya, malipayan gapon.
1: Oo, so strong kayo siyang mother. Oo. Kodos di sa imo ha, mother. Mommy, yung sipan name na niya?
0: Mommy Rail.
1: Mommy Rail. Grabe naman. Yes. Saludo talaga.
0: Lagi kay, di ba sa yun ang ayang sitwasyon sa?
1: Di lalim. Duha ka buk anak, autistic.
0: Autistic pagod kayo. Then, ang pag-atima na na, dili sa yun.
1: Di yud sa yun.
0: So, dagang kayo mga downs na may tabuan na.
1: Pero nakita gyapon siyang silver lining sa iyang kuan. Nakita gyapon siyang happiness. So good for her. Strong kayo gid si Mommy Rael.
0: Mo nang katsada dia. Laban lagi. Takay anak man nimo, anak magid niya. So why choice? Why choice but happy gyapon.
1: Yes, happy gyapon.
0: All right, Magdum Gilbert, para kana ko ihatag nako ang 80%. 80% yang ihatag. All right, sige. Unsa man siya?
1: Namoy nag-chacha during the pita.
0: Okay, sige. Amo na ni. Sige. Salamat kayo, ha? Mga Magdon friends. Buksan mo na, Magdon friend, ang pultahan kay musulod na si Magdum Angel sa ato, Magdum Diana.
1: Musulod na siya. So magbabay na ta mga Magdum friends, and thank you kayo guild sa inyong priming pagpaminaw, pag-uban-uban ka na mo din sa Magdum Music Jam. And balik lang gihapon ta ninyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending o patsyada nga mga music o mainit nga mga chika o atangi sa day ninyo niyang gabi sa alas 9 hangtod alas 12 sa kadlaw ng Magdum Songs of the Heart. Again, this is Magdum Diana Mendoza saying, I speak not

0: Not to impress, but to connect. Bye-bye!
1: Salamat, Magdum Diana Mendoza. And sa tanang naminaw, nanawag o nag-tax. Salamat sa inyong tanan, may galan sa inyong pagpaminaw. Sa inyong pagkadapitang participate sa itong programa karong hapon. Ha. Musunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports. Alas 4 until sa alas 6 sa gabi may gala. And syempre, ugma, mag-uban-uban na sabta, alas 2:30 sa kapunon. Kami na sabi niyo ni Magdum Diana, mag-uban-uban na niya. Ugma, ayan ang unya, kay maglaba pa sa Magdum Diana.
0: Sa uka.
1: Agad pa rin sa buhaton. Mag-inom pa rin siya chia seeds para...
0: Wow, para maniwang.
1: Dili man siya makapaniwang.
0: Oh, amot ba?
1: Kanang makapabusog na siya.
0: Makapabusog. So less na yung imuhang ikaon.
1: Less na, makapabusog na siya niya. Di na kaganag kaon na yun.
0: Yan na din na ha.
1: Munang sunod, tagaan tagag pagkaon. Butan akong chia seeds ba? Para di kagutumo na dahil sunod. O diet na dahil. Alright, salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin!
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mahigko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Magdum Friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magdum Hunters sa alang sa atong dugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagari na to hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magdum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat gyud nga atong tan-aon pag-ayo kay naiusahay moingon sila dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon. Ayaw kan-a kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan mo surrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni ana. Moadto ra ni Magnum Hunter Eileen Acorin sa iyang beauty and news. Matod pa budget friendly apan epektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kani nga budget friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni ana. Umanya, moadto ra ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo travel ta sa nindot kaayo nga suruyanan karong ting init. Muadto ta Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually layo-layo ni siya ang Pinikutan tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road naay mga dalan usay semento naay putol pagkaabot sa unahan kabatuan na sab. Pero pag makaabot ka sa area nindot kayo nga naman muhangad ka grabe ka taas kay nga bukid unya green ka istanan labi na naapoy sa padiha nga nindot pug kay liguan kay bugnaw unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita na nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum First Seed Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 4:08.
8: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, tapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras sa 4 dia sa hapon. Mahigala kumusta maayong hapon karon tanan. Welcome, welcome sa tunga pagpanag-uman sa tunga programa nga maong tulumanong Magnum Reports. Dinhi nga adlaw adlaw karon mga higala. Adlaw ta karon. Na Webes. Mayo 7, tuig 2025. May hapon sa itong mga kaisunan karon nga nagmonitor sa itong tulubo ng Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaisunan. Yan na ni Muyo din sa 80 kamabarangay sa Cagayan de Oro. Kininaw sa Magnum Angel sa doon yung makauban gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabiyon. Oras, alas 4, just na sa hapon. Sa tuwang duha ka oras nga programa mga higala, inyuha din po masairan. Mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos sa itong mga kauban na sa ilang tagsa-tagsa kalokusyon. Kaya na sila si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa, o Magnum Hunter 24, Jane Luna.
10: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:11 sa hapon, sa tuwang duha ka oras mga higala, ato po rin pong masairaan ang sitwasyon sa itong palibot. Lakas panahon, dagan sa trapiko, dinis Cagayan de Oro, kay aron po no, magihan po mo, sabi niyo, i-expect ka rin nga takna, dinis sa sentro nga bahin sa ato ang syudad, tungod lagi kay naamag yung mga paga, kaniya hilabihan nga kainit, yun gani, atong gaka-experience, gakaluya, gakahapo, no, kun siya makakapoy gyud siya nga kainit mahigala no labi nang mabuod-buod ka gikan adlaw gikan buntag hangtod sa kaning nga hapon murag na dublin ano ni mo nga kahago kay maski og kaning buod lang sa init mahigala maka-drain gyud siya sa energy. Masamot na kung naglihok-lihok mo nang arsa mo na moy kaning gitrabaho gyud mahigala nga makahapo na dublin no dublin ang kahago na dayon. Oras alas 4:12 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa tuang tulumanong Magnum Reports sa dinisidenta mga higala sa tuwa po rin po nga pagpanibaya sa itong makaisunan po nga nag-monitor dili lamang sa 80 kamabarangay sa atuwa din nyo sa Dakbon sa Cagayan de Oro apan lakip na sa itong makaisunan din ha sa Lalawigan sa Misamis Oriental Misamis Occidental din sa may provincias Bukid noon Lalaw del Norte o diha o sab sa Camigil. Oras alas 4:12 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports. Sinisidenta mga higala kay giingon pod sa tuang dugang nga pagpanimbaya nga kuhan po daw ko na sila o pa greet po daw ko nung ang anak ko ron na din ha sa May Salvador City, Misamis Oriental. Sa mga taga-barangay, 26 po daw sa Mahingog City, Misamis Oriental. May hapon sa inyo. Oras, alas 4:13. Manibaya po rin ta mga higala sa mga nakatutok sa nakaribahin po din sa itong nasunog sa kalibutan. Madungog, makita ninyo mga higala po ang mga programa din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page. Nga mao ang Magnum Live. O pwede po dihapon ninyo nga paminawan sa itong official website at www.magnum999.com. Oras alas 4:13 na sa hapon. Sugdan na itong mga higala ang pagpakisayod sa tuang palibot sa itong kauban. Una nga nakastandby karon sa tuang sitwasyon mga higala sa dagan sa trapiko lakaos panahon. Paplasar sa nato po da sila. Din na atang-atangi kato po nga buhatan sa pag-asa nakastandby po da karon taod-taod para maghatag katinawan. Kumusta ba nga tuang dakbayan? Pero dili sa ta, sa mga dagko sa dayta mga higala nga uluhan sa tuang mga balita sa balita nga lokal kay 2,500 nga monthly allowance alang sa mga pulis sa personal sa dakbayan laumang ipagawas sunod semana. Oras alas 4:14, giingong ATM nga distribution na ining 2,500 pesos nga monthly allowance sa pulis gilaraw sa dakbayan. Dugang uluhan pa sa tuwang balitang lokal. Dinisada mga higala kay 10.3 milyones pesos sa nga balor sa kun covered court kay nagbalor sa 10.3 milyones sa pesos ang gi-turn over kaganiha ni City Mayor Orlando Clarick Suy sa Barangay Baikingon. Dugang na itong uluhan sa tuang balitang lokal o sa kalalaki ang nakuryentihan na dias may barangay Kaoswagan. Samtang na siyang gitrabahuan naman na igupod, no? Na dipigpod sa transformer. Aras alas 4:15, dugang na itong uluhan sa tuang balitang lokal. Kaya dinipod mga higala sa hiwa po nung pagpaningkamot sa itong mga otoridad, gibutyag nga mga suspitsado sa nahitabong pagpanulis din na sa may Taguluan Mesa, Mesa Oriental. Gitutukan na sa tuwa po mga otoridad sa Mesa, Mesa Oriental Police Provincial Office. Dugang na itong uluhan sa itong balitang lokal sa lalawigan sa Misamis Oriental. Usa ka minor edad ang napalgang patay. Kamatayon sa maong bata. Giingong adunay foul play.
10: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:15. Sa ito pong dugang luhan sa tuang balitang lokal kay DSWD Region 10, mihimo sa pagpaniguro nga andam sila mauhataw uga tinawan sa mga beneficiaryo sa fuel o niini pong tabang pinansyal para sa itong transport sa sector nga giyong wa na laki pa sa listahan. Aras alas 4:16, din sa dentas itong mga uluhan sa balitang national kay giingon nga Franco mabanta ni himo sa pagpamugos nga inosente. Taliwala nga siya giaresto sa NBI sa giingong extortion case and ini kang kani House Speaker Martin Romualdez. Samtang NBI mihimo pod sa pagpanghimakak no nga pag-atake sa press freedom ang pag-aresto kang Franz Mabanta ug uban pa. Okay, kani si Franz Mabanta, Franco Mabanta mga higala. Siya man yung kaning tag-iano sa kaning usa ka news channel mga higala or dina sa YouTube, no? YouTube man kung wako masayip sa YouTube mong guna sila sagad na ko gakakitaan po ang ilahang mga kaning reports, no? Yan na din sila mga expose inana ilaha nga kaning pamaagi sa ilaha po din pong kaning paggamit po, no? Sa kaning ilaha po din po mga profesyon isip magsisibya pero naiba no di po mo consider lagi daw kuno sa ilaha nga magsisibya kay mga sokmed personality lang daw kuno na ang ilaha po din po nga grupo so ang PGMN mga galamon nilo ay ilaha nga ang ipanagiyahan ni Franco Mabanta ang PGMN kana siyang Peanut Gallery Media Network. Kumukuan ka din na sa Peanut Gallery Media Network mga gala. Ang ilahagi din ha, no, sagad sa ilahagi mga content kay kung kato mga nakahimog mga kahiwian, no, for sure gid mga gala nga kon gid hot topic gid kanila. Daga mga kuan ni sila murag ang ilaha sagad ni investigative reporting inana kung ato masayip no inana ilaha nga ang mas naila ang PGMN og mga kaning komentaryo din pod sa mga nagunang issue din sa itong nasuod. Aras alas 4:18 sa hapon, DOH, mihimo na karuan sa pag kaning sugyot-gyod sa total nga pag-ban sa paggamit sa vape. Sa inyo, ikaingon, ana, i-total total ban daw ang paggamit sa vape. No, wala, di na kita ipahalos pa sigarilyo din sa itong nasod. Maski huwag, napiya pa kaning sigarilyo nga gitugta nung mabaligya. Pero halos dili na yun, no, gamay lang gani kayong mga klase sa mga sigarilyo ang mapalit din na sa kaning kadalanan o sa kamerkaduhan. Din mahal na pag yun kaayo. Karon, no, gisugyot na pag yun ang total nga pag-ban sa paggamit sa vape sa DOH po ning inisyatiba mga higala. Pabor mo, dili. Kung dili, comment din na sa comment section kay basin mabasa ato ng mahatagang pagtagad. Sili pa ta matapos ito nga tulungan ng Magnum Reports karong adlaw. Kung uyon po mo, mas maayo kung muhatag po mo no og explanation. Aras alas 4:19, dinisita mga higala kay giingon nga Mary Jane Veloso posibleng muhimo sa pagtestigo batok sa mga gireklamon ini nga illegal recruiters. Ano mga gala nung usap ni ka-eye-opener good ang kaso kang Mary Jane Veloso. Kahit kung wala na siya na biktima sa mga illegal recruiters, di po na siya ma-prison o di po na siya makuha ang kontrabando katulog yung illegal nga droga. Kahit mora bigyan po niya ang hinungdan po nung kadaghan na nga higayon nga si Jane Veloso hapit pamatay no dito sa Indonesia. Kaya na naman po na siya sa kaning death sentence naman nung taniya ha mga gala, no? Pero nagahimo man siya og kaning pag-file karon og kaso nga qualified human trafficking, staff og kaning illegal recruitment batok sa katong magtiayon gani nga sila si Maria Cristina Sergio og Julius Lacanilao og gani man ang kaning nahisgot ang magtiayon. Una naman ni sila nga na-desisyon na noon itong tuig 2020 sa Nueva Ecija RTC og life imprisonment og multa nga 2 milyones sa pesos tungod lagi sa ilang large scale nga illegal recruitment tungod lagi niini pong reklamo sa uban pang mga nabiktima pod nila. Mayroon po ni kay tungod na magigit pod sa ilahan mo hinungdan nga na-aresto daw kuno kini si Veloso kay sa tungod naman na unsa pa man tong year gid pod mga gala no 2010 unsa na gud karon 2026 so 16 years na nilabay mga gala na priso paghihapon kining si Veloso og controversial gyud ning ihapon no ang pagka kaning aresto gayang pagkabilanggo kapila na ka mga kaning higayon gyud nga mihimo siya no sa paghangyo sa mga presidente sa nasud nga unta matabangan gyud siya nga makabalik din sa Pilipinas pero at least mga gala no nabalik na siya din sa Pilipinas so, taliwala pa man nga nasentensyahan siya ga kamatayon pero natagaan man siya no o na tagaan man siya ag reprieve so niadtong 2015 og na balik gyud siya sa tuwa pong nasod nitong 2024 so mga 2 years na siya at least no accessible na pud sa pamilya nga makabisita sa iya sa bilangguan compared dito sa Indonesia nga mahal gyud kay pretty maglisod og samot ang pamilya in town ni Veloso nga moadto dito so nakuhaan man ni siya mga higala sa kading 2.6 kilo ba nga heroin no nagkarang suway man ako no sa pagpasulod niya og heroin so katupong nga pagdala pud niya murag wa ako na siya kay hinanawan nga naa siya dala ni adto so may rason nga siya gusto pud niya no mga gustisya kay di pa ni siya madala dito sa kaning di pa ni siya mapriso dito sa Indonesia kung wala pud din no nga gihimong mga illegal nga kalihukan sa mga nag-recruit kaniya so sa inyo ha din ha makaisunan kung duna may plano no nga mohimo sa pag kaniganing biyahe abroad para sa inyo hapong tinguha no nga trabaho katulad gid po mga legit gid mo dito lang sa mga legit ng mga recruiter kanang mga accredited lugar sa DMWD DMW sa so, topo din po nga kwan po no sa OWA nana mga gala kanang yung nagid po igo gid po mga pamatuod nga sila wa gid po yung mga transaction nga illegal. Para di po mo masabi. No, kay pares ni kaning Veloso. Wala pa ni siya na kaning hatagan o kahigayon na makabalik din sa itong Pilipinas. Wala pa ni nahangyo sa ato ba din po mga leader, mga igala. Magpabilin man ni siya dito. No, sa kaning Indonesia. Duoy kayo ang siya kung pagpabilin siya dito sa kaning Indonesia kay murag wa gid kayo din po makaduaw sa iya ha layo kayo gid ang yang mga members pamilya may lang naghangyo pag ini pila ano kahigayon nga nangayo ni sila tabang sa gobyerno nga hatagan og absolute clemency si Veloso og gani karon no na naman siya pud sa correctional institution for women sa Mandaluyong City. Oras alas 4:23 sa tungo dugang uluhan sa balitang national dinhi sa DA kay giingon nga 1,148 ka mga senior high school graduates ang nadawat sa trabaho atol sa gihimo nga Labor Day 2026 fair sa DAPEN. Dugang uluhan sa tuang balita nga national COMELEC giingon nga mohimo sa pagduso sa ilang komento sa gipagawas nga kuna sa gipagawas no nga mando sa Korte Suprema sa petisyon na batok overseas voting. Samtang kapig 40 ka mga Chinese vessels ang namatikdan ang presensya sa Kalayaan Island Group matod sa PCG. Samtang dinisid na mga higala kay giingon na koron Curly Diskaya, balik na po dayon po da sa Senate Detention na cell, humanakini, may paubos o shoulder injury, shoulder surgery. Oh, yeah. ang abagag operahan. Oras alas 4, by the 4, sa tuwa pang dugang uluhan sa balita po nato nga national mga higala kay giingon. Oo. Nga taliwala po man nga absent.
11: Magnum Reports.
1: Taliwalang absent mga higala pero adunay duha ka mga balaod noon nga na-file si Senator Bato de la Rosa. Diligya po ninyo inyon nga may nahimo kay Basgi dako no gawa siya no kay nalagi may threat manggod siya kinabuhi nga base no maparehas kang kani Presidente Rodrigo Duterte paingon gyapon dito labay sa Netherlands. So may nungdan nga siya wagid nagpakita na no ning panahuna o gatungod lagi sa ihapon din pong no show mga higala no wala na tambong-tambong po da sa kaninga Senate hearing so absent siya na siya gihapoy gi-file no nagpamatuod gyapon siya nga nagtrabaho siya kay duna siya duha ka buok proposed measures nga naglambigit na or naglakip na nining balaod nun nga mag-penalize sa foreign interference din sa tuang nasud. So, kani mga higala no, yan yung giduso na itong miaging adlaw. So, kani, gibasa man ni kagahapon po no sa plenary session. So katong proposed Senate Bill number 2080 or the Counter Foreign Interference Act kung diin gikinahanglan nga ma-define ug ma-penalize ang mga kung kanang giling maka kuan lugar. Dalag kasamok ba? Gunong sa mga proseso din sa to sa Pilipinas. Like for example, no? Sa mga programa on critical components sa aning sa politika, economic nga kalihukan, social o technological kalihukan, edukasyon, legal o military guban pa. No? Aning counter foreign interference sa council. Mag-establish po din po ana. Then kanina din po nga Senate Bill number 2079 or National Police Clearance System Act diin na naghimo no sa pagpaligon sa operationalization sa NPCS. Apil na nining maintenance o centralized records yun sa tanang mga tao nga nakahimo uga krimen o mga crime incidents ng mga warrants of arrest, pictures of personal details sa mga arestado o mga wanted person para madali gyud po no ang pagdakop sa ilaha o kapag maning coordinate po din po no sa Mataga Police Station sa mga tao nga gipakita sa balaod. Oras alas 4:27, dinidendas sa mga dagkong uluhan sa tuapong balitang international kay U.S. Secretary of State Marco Rubio o Pope Palayo nagtakda nga magatubang aron na magapulong. Kini kalabot lagi. Mao ni ang pinakaunang higayon sukad nga naghimo no sa pagbinayloay og mga pulong sila si US President Donald Trump ug ang Santo Papa. Gibatikos ba ni Trump si kaning Pope Leo no kasi Pope Leo tong niagi tong mga semana tong lagi sa pagkontra nini sa gilusad nga giyera sa Iran. Sa Iran na tong mga higala no nga kani si kaning Pope Leo Amerikano gyapon pud ni siya pero nagpadayag siya sa pagsupak sa gihimo lagi pud ni US President Donald Trump. So magtagbo si Secretary of State Marco Rubio og si Pope Leo diin na kani pud nga mao mga report gihibakak pud nino ni Rubio kung unsa gid ang hinungdan nga nganong mag mo siya sa pagbisita sa Santo Papa kung may kalabigitan ba po din no sa pagpabalik sa mayong relasyon sa Amerika o sa Vatican o man lagi nga medyo nagbikil man ng Santo Papa o ang ilaha pong presidente sa Amerika nga si US President Donald Trump. So giklaro ni Rubio nga di siya sure kung adi niya ma-divulge o di po niya iingon po nga muna yung katuyuan nga nung niadto siya muadto siya sa Vatican o lakip na sa Cuba. Oras alas 4:28, dugang uluhan sa balitang international, din sa Dainta, mga higala kay giingon nga first hantavirus infection, giingong posible nga wala nahitabo o wala nagsugod sa cruise ship. Di ba, dahil ka ng cruise ship nga dito gi-kwansa sila quarantine, dito sa sila gi-pabilin mga higala, sila gi-pakanaog itong mga pasahero niya ito, kay lagi na ay hantavirus. Gituuhan sa WHO karon nga dili kining hantavirus nagsumikad no dito sa cruise ship. Posible nga na yung kaning katong mga pasahero na takdan na sa gawas dugay sa cruise ship, kay ang cruise ship nga igla wag hunong-hunong magyapon ano mo kaning dunggo magyapon na og pipila ka mga pantalan or kaning mga lugar kay para lagi nga maka-explore gyud ang ilaha pong mga pasahero. So gibot yag nga naay possibility no nga ang katong pinakauna nga nagpositibo dili dinha nagpositibo tungod sa cruise ship naay kaning posibleng nadtuan ni siya nga mo poy resulta nga natakdan kini kay giingon na ba pud no naka-alerto na manggod naghatag nag-alerto ang WHO may kalambigitan ining giingon lagi nga talagsaon pero makamatay nga outbreak no kumpalitan managhan ni ang hanta virus nga maupo din gikabalakan kay naparabay mga tao dito sa kaning hundiyos no katong barko mga higala diin adunay tulo na gani ka tao ang patay nga posibleng infected nga niadto pong nahisgutan nga virus pero gipamugos pud karon po na sa WHO nga nalagi possibility
11: Magnum reports
1: nga ang infection nila nakuha before sila misa kay sa nahisgutan nga barko kaning gikan sa walo ka mga confirmed o suspected nga hanta virus cases usa ang kaning 70 anyos no nga Dutch passenger nga nagkasakit ni ini so mura karon na no hugot ang monitoring gyud na ini pong nahisgitan nga balatian kay kun lang gina siya murag common lang gyud kayo no murag common ra gyud kay ang yaha gyud pong ay mo hang ma experience niini pero makamatay gyapon kay kining hanta virus mga igala ang symptoms niini magsugod no sa kaning fever headache nya mild diarrhea inana nya na din po kay ma develop no nga kaning respiratory distress so murag ka nga giubo ko gisipon ko or gi kuan ko naglabar kong ulo gilantan ko nagkadiarrhea ko basin kana ba inana nga kaning mga simptomas na nabati ani pong mga sakay ila lang dahin pong gi kuan lugar gi neglect no ila lang ya po gina shrug off nila kay lagi nagtuo sila nga normal lang pero wa sila nagdahom nga hanta virus naman dai po ang ilang na experience. Aras alas 4:31, lain pa natong uluhan sa tuaw po nga balitang international kay giingon ng Iran, naghimo na sa pagripaso sa bago nga US proposal alang sa kalinaw o gagiingon nga ilaha pang gitunan, no, gitunan kung sila mupabor sa nahisgitan nga peace deal. Oras alas 4:32 na mga higalaw. Dinidenta makisusita sa itong dagan sa traffic kong lakaw sa panahon. Nakastandby na itong kauban si Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
12: Sa Magnum Angino, sa pag-hinatong pag-ulagway sa lakad sa panahon na dagan sa traffic ko. Sabi na inyong kahaponan magdamanjin. So, may taglakas panahon na natin na ma-observeran no, sa kawarangan ng bahin na manipis nga pagpanag o magdamanjin. Kung mahangad ka sa bukid ng bahin na doon na naiyapipilan ini ka mga pag-kinibito ng gabon. So, doon ay bakha, doon ay pag-bundag sa ulan na natuag yung panikamutan na makabit na kita o ga-proteksyon sa magalingon na katong makaigsuunan nga gusto nga doon ay mga lakaw gawa sa ilahang panimalay na batasanon yun ang pagbit-bit sa payong kung la magalitod nga pagbundak sa ulan magdamanjing man ining pagatalit siya tungod na gapuntay ya protection so mga patay dagat sa traffic ko ikan sa may kini ang paglibot sa urgent sa may ising bahin na isigutan ko sa may bugo ang bugo magdamanji ano adlo gyud na may isa sa mga mulo no sa mga motorista mga sakyanan mulawig agi sa may Bantini sa bugo haya national highway bugo kay gabi gyud ang traffic magdamanji antud karong mga panahon na way pag ini ang lurang sa kataas sa linya sa lakyan. Pinakon doon ang kayo lakaw, labi ni kumaagi ka dapat sa may bugo area. At saya sa'yo lang git magdamansi, labi na maliit yung ay ang kining dalan lagi, mapunay usang karon sa ganiang gihatagan gito ga ni ang mga ngungo sa mga turista, labi na muagi sa mga naisigutan nga dalan. Pinagan sa may puerto, nagkasal sa may kining kuman area, lapasan. Sa itong lapasan, umatay mga naobisimbaran po, da. Mga disgrasyas kadalanan, amping lang kita binas mga motorista, hinahina lang yun ang pag-aman nyo. So, makanatang pag-ulagway sa lakas panahon na dagan sa trafiko para sa Magnum Report. Please, si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balikaong servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
11: Magnum Report.
1: Oras alas 4:34. Dili sa dayon ta mga higala sa itong batad sa pag-asa. Nakaroon sa pikas linya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
13: Sa Magnum Angie, mayong hapon sa itong mga suking tigpang pinaulo sa Magnum Malagya. Itong gipantay na itong low pressure area nasa Surigao area ni Luzon niya. O sa pagkakaroon na ibagong low pressure na forma dito sa Picong Lanao del Sur. So, gamay lang niya ng low pressure area. Dili na gapik ko dito sa ito sa kabinsa sa Misor. Nakatik ko dito siya. Ang easterly, so hangin gikan sa silang bahin dito sa itong kasi natin lamang itong mga isolated ng mga pagulan ng pagpanulog na ulam na sa hapon o sa gabi. Noon ay hinay nga ito sa sarangan ng hangin magagikan sa silangan nga ito sa amianang silang direksyon. At kadagatan, upside nga ito sa kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 26 centigrado ang kabugnawon, ang kanyang 23 centigrado. Philippine Standard Time, alas 4:35. Gikan na subatan sa pag-asa ng Salvador City, Joe Frivaldo. Mayong hapon.
1: Salamat Sir Joe Frivaldo at ang weather forecaster sa pag-asa.
11: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4:35, karong totoo na din mga higala nyo na din pong madunggan. Mga balita ang nangahipon si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, Magnum Hunter 23, Kia Abilinasa. Sa itong nga pagpanaguman sa programang Magnum Reports. Oras alas 4:35.
14: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.
4: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
1: Magnum Wanted Job Hunters.
0: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Oras 4:40, dinitas itong nga pagpaguban sa programong Magnum Report. Sa pagdawas itong na-standby na nga Magnum Hunter, kalabot ini pong kamatayon sa usaka minor de edad dito sa Mahingog City, Misamis Oriental. Ano ang detalye sa report? Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
5: Masamanji no, pabiling nagparayon pa ang investigasyon sa otoridad sa Hingog Municipal Police Station. Kalabot sa suspect na pagpatay sa usaka 12-anyos na batang lalaki. Diyan sa karasangan sa Puro Puno, Barangay Maribucaw, Hingog City, Misamis Oriental. Sa atang nasaya, Masamanji, hinigituhuhang nagkipataya. Tumalap pa nga doon na matod pa nakuha ang report sa otoridad. Kalabot sa kapatay ng lawas na nakita sa mga lugar. O kininailan nga si alias Dandiana. O sa kahilumon o butang nga bata base sa kabanay ni ini. Matod pa ang atak mga alas sa kapunon, nila na matigpan niya na wala nang sigap ang sistema sa mga lugar. Nga ganit kining nilipan ng mga pamilya magdamaan dito sa barangaya.
4: May lang Magnum kaninga ni kano. So kining nahisgitan nga minor de edad mga higala na palgan nga patay nya karon gituuhan nga posible nga gipasipad ano dunay naghimo puno sa pagpangilabot yun diha sa iyaha. Wa pa maklaro po nato no giun sa siya nga pagpatay pero no mo ni pang pagduda nga posible nga kini siya no gituyo gyud ang iyahang nga kamatayan. Balikan nato Magnum Nika.
5: Sa Magnum Agent na sumanap nga doon ang matutpay nakuha nga report ang otoridad kalabot sa kapatay lawas nga nakita sa mga lugar o kini na ilang si alias Janjana o sa kahilumon og butan nga bata base sa kabanay ni ini. Matutpay nga tapnang alas 3 sa kapuno nila na martigtan nga wala na nahigilap ang biktima sa mga lugar. Rason nga dali mi-report ang pamilya dito sa barangaya. Gani man gilang gisugdahan dahil ang search party tapnang alas 7 sa gabi ni Magnum Angie kung ba ng barangay opisyal o pamilya sa biktima. O dito nakita ang patay lawas sa kalasangan nga lugar. Ingon nga nakaangkol matod po na kung samad ang biktima sa dughana nga gituuhang gipusil sa wala pa matihong armas o samad sa ulo gituuhang gitigpas hinungdan sa inanaling kamatayan ni ini. Ingon nga ipa-autopsy matod pa sa pamilya ang maong lawas sa biktima Magnum Angie aron masuta kung pila kasamad ang naangkol na nga nagtulot sa iyang inanaling kamatayon na. Sa karon wala pa nagpagawas itpot o kinatibog ang Italia otoridad. Ilabi na nga napatayin pa ang iyang kaso Magnum Angie. Gani man, aduna na yung person of interest para mas ipautan pa ang ilang investigasyon. Nagisuta pa usap Magnum Angie no sa otoridad kung aduna ba yung foul play kalabot sa maong insidente. So, mawa ka na Magnum Angie no. Ato ang report kalabot sa saka 12-anyos nga napalgang wala na ikinabuhi niya mismo sa may lungsod. Mismo sa may Hingooga City para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa oras, alas 4:43. Dinis sa Dentas Balita ni Magnum Hunter 23, kay 15 milyones po di mga higala nga mga illegal mining equipment sa barangay Tumpagon ang nakumpiska, samtang duna po itulo, katao ang arestado. Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Kung si Magnum Hunter 23, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa.
6: Yes, Magnum Angie, no, balog na karoon sa bilangguan. Kini nga tolo ka mga suspect. Sige mo nga anti-illegal mining operation. Diya sa may barangay Tumpagon ni atong syudad. Giingon nga kini nga maong anti-illegal mining operation. Lagi na hitabo pinagi sa ato ang kapulisan gika sa CIDG Cagayan de Oro City Field Unit. Inubanan sa CIDG Regional Field Unit 10 uga koordinasyon usab sa Mines and Geosciences sa Bureau con MGB sa DENR Region 10 ikip na nga local police units og kiniubos sa gipahigayon nga opla na kalikasan ubos sa balaod ng Republic Act number 7942 kuna Philippine Mining Act of 1995. At sa gihimo nga illegal anti-illegal mining operation magdumaan si doon ay tulo ka mga suspect ang nasikop din among mga individual na ila sa pangalan nga sila si alias Fred, si alias Boy, o nga si alias Jake, o gapulo sa kini mga hingkod ang pangilaron nga giingong nga gahimo sa kini nga pag-excavation activities kung na pagpangalot diha sa may barangay atong pagod. So diyan nga Isla sa kaning mga permit po gikan sa MGBDNR po na Magnum Angie. Wala kini sila nakapakita may rason nga gisikop kini sa motorda dapat na kaya sayad man kita nga bawal man gyud ang kaning pagpaygayon sa illegal mining labi na kung wala po yung mga igo nga mga dokumento nga mapresenta kini nga naiskutan gyud po nga mga suspect nakuha gikan na sa maong operasyon ang mga illegal mining nga equipment sama na lamang sa mga bako, mga water pumps, welding machine, generator set, trommel, sa guban pa nga mga ekipo nga gigamit nila ito sa pagbaygayon aning dili otorisado usab nga pagkalot diha sa may barangay Tumpagon. Giingon nga mabot nga ito sa 15.6 million pesos ang kantidad ni ining nakikuha kuna na kuha nga mga ekipo pod magnamaanji isang tanga kaning atulo ka mga suspect pod nga nadakpan ito sa mga operasyon na balog na karon sa binaguan uga pa sa kahit po ginisa ka sa paglabas ubos sa kaning balaod pod kalabot sa iligan samtang ang katong atulo usab ay minangkatong mga naka mga ekipo usab gi-turn over nang atok i-turn over pod sa DNR aron pod sila ang maghimo uga sila gid pod ang dunay katungod gid pod sa paghatag sa tungod disposisyon nininaisgutan gid pod nga mga ekipo pod gid nakuha ato sa gihimo pod nga antay illegal mining operation diha sa may barangay Tumpagon ning atong syudad. Balita gikan sa CIDG Cagayan de Oro Field Unit para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita og Servisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabilinosa. Oras alas 4:46 na sa hapon.
3: Magnum Reports.
4: Dinitas balita ni Magnum Hunter 14. Kaya mapasalamato no ang principal sa Baytigon Elementary School sa covered court nga giturn over kaganihan ni City Mayor Orlando Clarick Sul. Ano ang reports ng kauban na ka-standby Magnum Hunter 14, Fersid Blanca.
7: Nagpasalamat ud ako ang principal sa Baikingon Elementary School human hingpit na gayon nga giturn over ngadto kanila ang mukabat ngadto 10.3 million pesos nga covered court sa nasangpit nga tungaan matod pa ni principal Ilsa Tahod nga walay kabutangan sa iyang kalipay tungod sa dugay nilang ipangandoy nga covered court na hatag na gyud sa ilang tungahan ug di na maglisod pa ang mga kabataan kun dunay sila mga kaliukan sa tungaan tungod kay ilang kaugalingon naman nga covered court ang gitunol pinaagi ni City Mayor Rolando Clarick Soy.
8: Mura og di ko kasabot sa akong gibati karon sa dako nga kalipay nga niya na jud ang damgo sa kabatanunan sa mga kabataan diri sa barangay Baikingon nga makabaton kami ka among kaugalingon nga covered court. Naman tod ni covered court sa barangay pero it's not all the time nga makagamit ni because naa magay mga nakauna og request. So with this, naanagay amo ang kagaling ni yours. Salamat ni kayo. Di give me kasabot sa mong gibati karon. So we are really filled with immense joy and profound gratitude gayon, no? As we witness the momentous occasion, as we officially open our new covered court with stage and bleacher.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Barangay Baikingon Elementary School Head Elsa Tahod. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 14 Fersid Blanca. Dinhi sa dayta mga igala sa dugang pang mga balita ni Magnum Hunter 13 sa Dakay Dunay. Lima ka mga dinakpan sa pagpangawat sa lungsod sa Taguluan. Oy, kadaghan bang kawatan. Magnum Riza Cruz.
9: Yes, mag-imagine, mabot sa lima ka mga individual ang mapasakaan sa kasong pagpangawat talong sa Taguluan na misamin sa oriental, agaday iyang mga napagalambigit sa kasong pagpangawat magdamanji, no? Nining lima kamarinagpa na sa kinibang sikap ni sila sa gipahigayon. Agaday iyang mga operasyon doon sa lungsod sa Taguluan, kay lagi ang kawat magdamanji, lamang dyan sulod mismo sa mong lungsod, sikbit ni ini. So halos sa agad niya sa may pataga barangay Kasinglot, barangay kiniang diyan sa may Subong Kugon. Kaning lima ka mga dinagpan niya ang sulod sa lima nila nini magdamanji ang kining pagpangawat gid og motor kining pagpangawat sa mga motor nga gingong nga mga biskar sa mga pipila ni ini no ka mga bar nga mga kani ang pipila ni ini ka si Yahil ning usa sa mga maranaw may siguro ni siya magdamanji si alias Yahil nagpan kini siya kani sa milabay nga adlaw gingong pagpangawat og motor sabay noon nga nangawat siya motor dito sa Villanueva katong sa may lugar dyan sa may Hasaan na playa kini ang kita kini dyan sa may Rosario kini ang Taguluan na og iyang manghod pag ito ang nag-drive kini manghod pag-amansi pagpangwatanan niya na nakatubag mong po Igan siya nga magulang among motor. So narikabay sa tag-iya ang usa ka nga motorsiklo nga MIUI 125, mga color black, palagi na siya sa malabay nga bulan. Karon diyan na sa tag-iluan. Sikbit ra gihapon nga kini ang lugar ang kini mahimo sa pagpangawas sama ni nga motor. Siya ni Ramil, ngawat kini siya magnamanji di sulod mismo. Sa mga kinibitaw nga stock sa sulod sa merkado, no, sa market sa may tag-iluan. Grabe pa rin usab ang kini ang uban. Mga warat o pares magnamanji nga giserve din yung pagkasong pagpangawat. Ikad na ni Ana ang si alias Jojog, si Harim, o si alias sa Milo. So ang lima individual na nakaroon sulod sa silda sa tag-iluan na Municipal Police Station na magatubang na kinis kasong pagpangawat para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Mamati tag mga pahinumdom og sa tunga pagbalik. Dugang na sad nga mga balita nga nangahipos ng kauban silang tag sa kolokasyon ng inyo pong mamadunggan karong todod. Oras alas 4:50 na sa hapon.
10: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 4:59.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik ka mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sini Serenta, sa balita karon sa itong kauban po si Magnum Hunter 13. Mga musta tanong sa itong pa din po mga baligya.

0: Dinas Kamerkaduhan na ito ang kauban karon na din sa may Kugon Public Market labi na sa isugtanan sa ito ang bugas Magnum Riza Cruz.
1: Yes, magdamansi na live kita di karon magdamansi sa may Kugon Public Market huwag ito makauban si Mr. Sir kini ang Danny Magbanwa magdamansi sa siya kita ito ang gina na ito ang idelikatan karon para sa pag kinibang inabi personal kumusta na ang mga presyo sa bugas kaya murag kung na maghihapon magdamansi no ang mga presyo. Kapo yung tag-sisinta kapin, na sisinta idos, sa sisinta idos, sa mga pamahagi, labi nakita no, sa Magnum Radio, buntag, gigan gina sa Lunes, hangpus, Sabado, no, adlong Sabado, kuha gitag mga presyo kada buntag, nagdita kay Sir Danny karon magbanwa, kasi mga pamahagi, labi nakita gid mismo, ang nagbuha sa mga unagway, magpost, no, sa social media, ang namo na ni ang kilo, sa mga presyo, hey, kita magmahasig palit, karon og pila ka kilo lamang, nga bugas kay kanang, doon ay barato magdamansi, no? Doon sa ilahang na stall. Kay Sir Danny Magbanwa. So, kasamantangan siya po doon ngayon na himo nga presidente kasi, no? Sa Rice.
2: Yes.
1: Sir, live tara, sir, sa Magnum Radio. Atong makauban sa pikas linya si Magnum Angie Alzado. Labi na, sir, ikaw gita mo ang nagidalikatan. Sa bali, barato mo lagi mong bugas na gito, eh. So, magdamansi si Sir Danny Magbanwa.
2: Sa may gusto niya, ipangutana sa ako, ma'am, may hapon.
1: Kasi sa mga presyo sa bugas, hindi mo rin makayunta na din sama pariyan pa men o presyo nga display po no, sa itong mga vendors din mga namaligya o bugas sa Kugon Public Market.
2: Yes, tinood ka na ma'am no. Kanang giingon mangon nga dili pariyag presyo, depende man as imong gipalitan. Asa ka nang umpra, simpre di man yun na magpalugi ang mamaligya ay. So, kung ingala nga sistema, dili ko na na sila hawak. Lain na sila nga kwan. Kaya ang ako nga gihatag sa ilat, halos tibok merkado nga membro sa among asosasyon. Nga pinaagi sa Dekuan, Ma'am Juan, Ma'am Lalin, ang takiya sa RBS, muna sila ang akong angay pasalamatan yung dako. Kay sila ang naghatag sa amo sa mauna nga presyo nga labing barato. Para nga ang tanan usab nga mamalitay bisag kuan kalang lisod-lisod na makapalit nagay barato nga lang palit nila, no?
1: Mga barato.
2: Barato. Inya.
1: Ang. Ama, dapit ka nang gingon ni mo nga mga barato.
2: Oh. Tuyo ka ani mangod. Lagi uban nga, di ko na na, murag, nabutang mangod ka, di ko na ginasakop kay dagan maawang takabaloon sa ilang pamaagi. Kay kanilang yung tao usay, dili gusto gamay ginansya. Isang na naging ginansya, anak. Oh. So karon di ko na sila mapugos. Munang dili ko sana sila pwede nga butan kung isilang gusto, ilang man ang katungod.
1: Itong mga membro sa inyong asosasyon, sir, palo sa, nag-palo sa presyo.
2: Palo, yun.
1: Itong mga presyo, sir, katulad na itong mga picture, sir, para itong masabot mo nga, kaning, doon na dibrato, labi na yung alas Jasmine. Ang umasa, si Pinta kong kapin.
2: Ayaw ng alas, ma'am, kay lahi man ang supplier, ana. Kaya lang, true RBS nga supply lang.
1: Na, yun. Sa lokal na siya.
2: Kala mangong alas, ang supplier, ana, lahi.
1: Alahi.
2: Ang RBS mo ng Princess Pia.
1: Sige, sir, babe. Para
2: kalang planters nga gikan sa ila sa RBS. Kalang 46 na mo o 48 o 50. Ako, dagan mga klase at ang 50.
1: Oh. Sir, mo pwede usas na nag-supply. Mga kaning bugas din ito ugon.
2: Mauwi na sila ang naghatag sa amo nga. Mauwi na nga bugas niyo ibaligya. Inya na yun, na itay SRP.
1: Ah, SRP yun yun.
2: Oh, ginasunod yun. Manang...
1: Ano na yung mga branches sa mga bugas, gigan niya...
2: Kalang RBS, mawala siyang supplier na mo. Oh, ang klase sa ilang bugas, Princess Via, ano, from Vietnam and Thailand. Mauna siya. Katoy mong ipalit, tagpila ang kilo ato. 48 siguro. Labi ito nga bukas. Kaya, Jasmine man to humot.
1: Ah, humot.
2: O, basta ngalan Jasmine, humot. Muna inyong bantayan sa pagpalit sa bukas. Ang dapat sa ninyo unta i-promote, ipaila-ila ninyo kung unsa nga klase sa bukas. Ang ipalit, kaya na usay magpagot-bot ka. Nagpalit siya biya, 50, wala gilami. di mo kumutuo. Lami man ang 50 yun, basta dili sa kulang binuang.
1: Sino, ano. Oh. So, doon mabigay pa yun naman ito, Jenny Sir, labi na, hindi nyo kawan sa association nga, balik ato 50 ka pwento sa 60 nga Princess Bia or 50 na gid mo tanan?
2: Ah, dili pala gid tanan sa kaingon ko na nga naagi mo balik ya. O, unsa baka pandaot ba kaya? Di na, mahim, magkuhan, di na ako kakuhan na.
1: Oh. Sir, doon na kayo mga pictures, sir, no? Labi na ito sa cellphone mo, sir. Para pag mapabot, sir, no, nga, that, kanang, labi na, si mailan sa mga tao nga kung RBA si Siyagikan nga bugas.
2: Kanang,
1: 50 yun. Kanang, 50 kung katong nag-display o ga Princess Bia nga singpinta, RBS kinigikan.
2: Oh, RBS kinigikan.
1: Katong wala na singpinta ka pin.
2: Oh, dili na ko makapasalay kung asa sila nang kuha. Asa.
1: Ah, sige sir. Para po no, sir, no, labi na ako sa mga brand nga gikan nag-supply si RBS. Kuha si Princess Bia. So, dila mga picture, sir?
2: Doon na.
1: Sige sir, basahan sir, then pressure po sir para ma... Saga, oh, sige sir, sige sir.
2: Sige sir, ako sa inyo. Para nga, dili lang ignore nga, istorya lang ang ato. Kamatuuran yun.
1: Sige, sir. Kaya sa mga bugas, nga gikan ni RBS, magyumanji, no? Kaya katungkutan na matingala ka na, ano naman yung dili na 50 ka sa maya?
0: Kasi nati, gina na mag-normally sa mga trader, mga retailer, sila mga anak.
1: Kaya nagyad magyumanji, so, ato ang batanaw nagkaroon kung unsa niya ang mga presyo na gikan gad mismo ni RBS, magyumanji, no? Na mo'y nag-supply dili sa kugon na silang association sa... kining sa rice, no? So, baita magdaman si ang inaang Japanese humot. Pero humot, natay humot.
2: Import. Humot nga, kala laging kuhan.
1: Oh.
2: O sa ingalan, anak dia, Projo, o sana dia?
1: Japanese?
2: Itong yellow ka ni.
1: Itong, ha?
2: Planters.
1: Planters?
2: Planters, sabi. Oh, Vietnam nga planters, o.
1: Kahit ano, di mga lay-lay. So, oh. Planters, Vietnam, o Japanese?
2: Dili, planters nga, Juan, Thailand. Thailand, o Vietnam, dua ang klase
1: so,
2: ni.
1: So, RBS ang nag-disk
2: ka na. Ah, si RBS.
1: Oh, so, pa, sir. Pilih kilo, sir. Pakita na po, sir. Si planters.
2: 48.
1: Humot. 48 ang kilo.
2: Oh, humot mo kaya na siya. Kaya mo na siya, Jasmine.
1: Oh, Jasmine.
2: Once mo ingon ka, Jasmine, humot yun.
1: Oh. So, pa, sir. Kaya mga brato-brato, sir. Ito, 46 ang siya. Kani siya nga, i-display mo naman siya, no?
2: More lagi na yung planteos, tubuhon.
1: Tubuhon.
2: Ako may pakita sa imo asang 50. So pag wala, wala ni siya ay biya. Pag wala ay iya, wala po na siya ay biya. Di man siya maka-display kaya wala mag-iya. So din ito sa sunod.
1: Sunod kay pagkatubitong gikan ka ng mga beauty products mag-naman siya, sunod ka mapahit ka kaning kinib na gid sa masipatihan, doon ay mga tindahan din ang mga bugas mag-naman siya. So doon mga nakadisplay ng 48, kaning ilang planter sumot from Vietnam siya mag-naman siya, from Thailand. So nagadaya nga gikan nag-supply si RBS. So sa panay, sir?
2: Lapit niya sa may painitan.
1: Lapit sa may painitan?
2: Oh, RC20 niya.
1: Ang pangalan?
2: Mao Gapon. Kaya di man may pwede maghatag o nga lain ngalan kaya maumagin ang supply. Oh, 46 o 48.
1: Oh.
2: Nga na 50.
1: So doon nagkita yung mga basa kabalo lang kita magkita magdaman siya. So ang pangalan, ang pangalan magdaman siya, itabot ni Sir Danny, basa planters humo, Thailand o Vietnam, sir. So ang presyo yung magdaman siya para po, no, mga guys, na iya. Okay, pwede mo sobra na sa 46 o 48. Tama ko, sir. So, mo na magduman siya na sa mga kaigsunan nga madurikat niya sa Kugon.
2: Kugon, RC 21.
1: Sana, sir?
2: Maugyapon.
1: Muna.
2: Oh, maugyapon. Now 46, 48.
1: Tayo lang, di pangalan, sir?
2: Dili, lain na po sa tindahan.
1: Parang na tindahan?
2: Muna akong ingon nga, halos tibuk merkado, naagin siya. Na 50, oh.
1: Naman. Bia. Bia. So, labi na noon, atumaliko, labi sa mga kaigsunan nga mupalit o Bia, alam mo po tingala. Ano no ano ganun doon ay nag-describe 50 ang kilo. Ay gikan kini ni RBS na magmanji. Direkta na to sa association sa mga da tao sa mga kauban sa kini association ni Sir Danny. So ang uban nga mo palit og 50 size ganun doon ay gapoy 50 size. Dili na siya si RBS dili nila kauban ang nag supply niya ng bugas magmanji. So para po di matingala na
0: ano lang presyo.
1: Oh, lain ang presyo ano nay mahal ano nay barato. So karon ito na nasabdan na si RBSDI ang partner ni Rice sa Kugon, kanina sila Sir Danny, mo'y nag-supply good. So, ang Princess Bia, nag-rain sa 50 kilo. Mauna na kasi last edition. Bawal na mo. Hindi mo sobra. Hindi mo kulang.
2: Bawal pag mo kulang.
1: Ako na.
2: Di ba? At sa mga mamiliyon ka sa barato pa sa...
1: Malipay ng mga konsumanti, sir. Ito, hindi mo siya. Sa Princess Bia, wala nang lain. Kala lang.
2: 46.
1: So, mauna ka rin magduman siya, no? Ang nag-ipabot nga doon ay barato. Nga bugas nga pwede mapalit na humot-pot. Lami po daw ka-tanon. No, si planter sumot. O, diba, pagpakanong kita ni Sir, oh, yung baligya, oh. Makita sa monitor, Magamanji. So, na, tumakauban. Oh, mong kundi, kung ako mag-idig kayo siya, Sir.
2: Lami, yun, humot,
1: so, yun. So, ang pangalan, Magamanji, no, ang pangalan sa mga bugas, nga kwarintay, o, nga puti, pero ang kanya, nakapaskil na pangalan, Sir, is planter sumot. So, kundi ka po, Magamanji. So, sa mura di sa angya dito ang bansa bugas magdemanji ang grano mura sa Princess Pia.
2: Oh, mura yun.
1: Sana magdemanji, no? Oh, mayon lang ba? So, kay... balit, kanan-kanan dito ang para siguro nagbalit kita magdemanji. So, doon ay mga tindahan magdemanji nga pwedeng mapalitan. Sa pangitaon lang yun katong Alas Jasmine nga from RBS nga nag-supply. Kay muhatag din na ang kanang mga nagbaligya magdemanji. No, labi na pag mayon RBS katong kung planter sumot ma'am or either kanang Princess Pia lang. Singgintay sa sige yung Princess Bia, ano na magdamanji. So, ano, dili din siya RBS, mam, dili mo RBS ha. Sige, dalay na pagkatindahan. So, mas mayo, natsagaan lang yun. Pa-effort lang yun pagpangita sa mga stall sa bugasa. Naro yun ang mapalit na barato nga imported nga lami yun. Aunan po, magdamanji.
2: Ano lang ako ikasulti na kung pwede, ayaw lang sa kadlaon nga. Kaya dili man na mabahaw ang bugas dito. Di man bagas karne, kaya mga kadlaon ka kayo mabahaw baga unya. Isda, mabahaw baga unya, lain na. Ang among bugas, dili kay mega sayo o abri, pero na uban, alas 5 mo abri, naana na ang bugas nga makita ni mo. Oh, pag iyong, kuhan, alas 6, oh, napag-abang, antay ko unyang gabi eh.
1: Sir, labi na nung, balik ko na ito sa inyo, kay lagi sa naman anak, kay dugay yung mga abri, bugas, yung magiging po na sa inyo nga, kay sayo pang abri, pag himos, pag pangabri, kay lagi, di naman po yung maisda. Gaya ni po na ito, sir. Sabi ko ang presidente sa RICE, no? Sa asosasyon din sa Kugon. Unsa yung mga angay, no? At panubagon, labi na kaning uban nga. Ang RBS na ganyan ang nag-supply sa mga vendors, kanina mga nagbaligya o bugas, na nagmahal sila, nagpamahal. Labi na ikaw, nasuroy ka ganyan, sir. Mga nasa po ni mo, sir, nga, ang RBS ang nag-supply, puro gising ko yung size.
2: Oh, wala. City,
1: wala. So far.
2: Hindi pwede. Kaya ano, ano mong guna? Pag naay mo sobra sa 50 ang masapon, matikio sila sa isa ka deliveran or duha.
0: Ah.
2: Oh, nga na among pamaagi. Sabot na mo sa tagiya sa RBS o sa ako. So, maayo nga. Kwan, tila ba ngayon lang?
1: Mag-ibang.
2: Ang nga na sa'yo mapalit ang tao nga lami nga barato.
1: Sabi kasi niya, magamanji. Sabi kasi niya, magamanji, no? Para po, doon yung mga dugang pangutana, no? Sabi na si Sir Danny, para po, kasi doon yung mga dugang pangutana si Magdamanji, asado, Sir Danny, na nasabi tayo ba isok-sok sa gamay, sir. Kaya sa maling, sagot Magdamanji siya, kaya monitor na ito na, atin pa, sir, ha, kaya pa, sir. So, kay lagi igawas na Magdamanji, para po matubag ang uban pang mga pangutana ni Sir Danny, ang presidente niyo sa RICE Association sa Kugon Market. Labi na kung, kanikaroon, doon naging mga barato, para po, doon na po yung mga good news po, so labi na sa mga consumante in town. Nangita gyud og barato para pud nga maka titip kay bitaw nga makapangita pud magmanji nga kadado adlaw na kinapagdakaon sa bugas. No, sabi kasi niya magmanji ato na mahinabi no personal si Sir Danny Magbano ang presidente sa RICE Association sa Kugon.
0: Okay. Sir, kaning sir, kaning nga nahisgutan pud mga tong barato nga bugas na limit ana kung kinsa lang ang makapalit o pila lang pud ka kilo ang ilang pwedeng nga paliton.
2: Oh. Ako may surya, murag mo limit sa yutakay. Liyag dinaghan, basig ang uban nga dili makapalit. Mao man na, ang gusto na ako may tabo. Ang makalandugay makapamalit, napagyapon siya makitaan. Mao bitaw na nga, halos tibok perka. Di na kinanlan nga, dili sila sa ako mapalit. Kaya naagin na nakakuhan. Pero nage ubans labi na mga agianan, una kong ingon, picture, ipakita sa ko unsang arsi, kaya atong silutan sa, para nga dili magdasa.
0: Okay. Mga pila man po sir, unsang pag, kani, unsang may strategy sa pag-limit?
3: Pag, sa unsang,
0: Oo. Ang sa may strategy sa pag-limit po dana, sir?
2: Ah, dili. Ako naman kay pangutana ano ang supplier. Kung pwede ba ta, pila ba ka kilo ang itong ilimit man? Pwede ba ta muhatag o napulo o lima pa napulo o isa ka sako?
0: Mm-hmm.
2: Ang ingon sa ako, ma'am, nga pwede man basta dili inegosyo nga. Kala ba mo, kumprat din na kan, ibaliga na yung sakuan. Kala pang consume lang, pwede.
0: Mm-hmm.
2: Oh, pwede. Di saan mo palimit. Kaya nga akong ipangutana sa tag-iya, sa in charge sa kuan bukas sa RBS, pila ka bulan nga makasupply sila sa ingana ka presyo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ani pa ma'am, akong ako lang iduga nga kuan istorya, no? Ang bugas, dili ta makaingon nga permanente ang presyo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, bo, kami, nag-istorya naman mi ni Juan Kagawad Woking, George Christopher, kaya nga, no, siya man ang chairman sa port, nga na. So, kanang madugay ang barkog dunggo, murang mumahal yung bugas kay ang dimurahi, unang da libo ko, asa kay charge ang dimurahi sa Juan kanang charterer o unsa niya, inya. Siyempre, ang kargada bugas, magmahal yun.
0: So, wa pa din na sulbat na ang issue dahi, sir?
2: Ito naman siya na sulbat kay actually, katong pila kabuan, nawala ang bugas kay namay nauna ko no pag...
0: Mm. Yes, sir. Okay, plaster sa nato gamay po dahil si Sir Danny po mga gala. Alang sa dugang clarification po noon, ini po nga ato ang sitwasyon na sa supply of demand din sa ito sa bugas o sa presyo. Yes, sir.
2: Ani mo ko na itabo, ma'am. Katong iato ko itong miagi, miingon mangod si Ma'am Juan nga kanang in charge ni Kuan, ni Ma'am Lalin nga mo increase siguro ang bugas. Iko unsay rason, ma'am, nga mo increase nga bago pa man ta nag-purchase sa bugas sa inyo. Nga mo na yung kandidat niya karon. Pila man sa ito buhon, siya tubod man guna sa pagkadimurahe sa barko. So kung pagkadimurahe, balo man taana. Kaya gikan man tag barko yapon. Pero wala lang ko'y Pilipinas nga biyahe sa una. Yan mong kargada, maong magyapon ni nga ang klase. Madimurahe ang barko, depende mala sa imong papilis, kung nakay damit sa alang madili, mao mo na siya. Pero din eh, di man siguro ang charterer mo kuha sa barko nga nagkakuba. Madimurahe, di no, eh, sila nga nagkargada kung sa ilay charge. O nang akong gusto may baluan nga mag-session na mo ato sa City Council, sa kay Juan, under kay Kagawad Cooking, ipatawag man nga itong Juan. Huwag ang PPE, ang Juan na ginayon, gining PPE o report. Muna akong pangutana malanggod. Muna ang naakain. Ano mo, mahal ma, bukas mo po may pag-purchase. Dapat dili sa kainaan naman na.
0: Pero karon wa naman ka kay mga na matikdan po nga nangatanggong, no, nga mga deliveries sa paggawas din sa kaniya to po nga PPA?
2: Wala naman siguro, ma'am, kay, pero nagyapon ka may kay kala lagi ilang gingon na first come, first serve.
0: So,
2: yan, dili man isa ray supplier na to.
0: Mm-hmm.
2: Na may Binway, Kapuras. Naaman po ng RBS, di ba? Kung kisa lang mauna sa ila, naapon ng susanti, marag lahat ng siguro ng ila. Huwag kayo nakunakuan kay dapat si Kuan siguro na si Kagawad ang mangutana kung kisa yung mga supplier yun.
0: Mm-hmm. Okay. Pero sa PPA, katong mga giingon nga, kaning solusyon para nahon na sa kaning pagpadali sa paggawas na pong mga supply sa bugas nga na din sa din sa pantalan, okay na gid po da sila nga i-priority gyud ang paggawas sa kan maski og natoy ingon nga first come first serve basis.
2: Mao bitaw, ma'am, mao man ang kasabutan atong miagi pagsisyon namo dito sa City Council. Ingala man priority kay pagkaon ya. Mao na siya. Pero di gyapon ta makaingon lagi unsay mga kuan kay moingon man sila na dimurahe ang barko tungod kay naguba ang crane, na dimurahe ang barko kay tungod ang ilang rason, ang truck man, ang tracking, nakadili. Hindi man ko muto umadili ang tracking. Siguro, wala na lagi na. Result.
0: Pero kamo, naki-coordinate mo po mo ana sa mga negosyante po na to, sir, nga himo gid po no sa pag kaning ga supply sa bugas na to dinhi nga solusyonan na nila ang ila po din po nga mga tracking po no nga kaning panginahanglanod kay ang ubano, di ba, kulang baka ilang trucks mo hinungdan nga di din po makuha dito sa Pantalan.
2: Para sa ako, ma'am, di sa ko makatuo ang RBS kulang, murag na nubra gid ang truck puro ra babago. Di ko mutuo nga madili. Mao lang sa lain siguro, base ka lang maguba ang crane, usag yun na. Pero ang mga teknisyan na nasa crane, para dali ra, namay ka walingon sa barko. Napoy, sure teknisyan sa crane. Nalaman na siya.
0: Okay.
2: Masalamat kayo kung dako ka rin, ma'am, kay tungod nila. Ang uban nga supplier ni barato yun. Tungod nila.
0: Okay. Pero di na ito, sir, no, kaning balik ka lang na to para masabtan po ang kaning kasamtangan yun nga trend sa presyo sa tuang bugas. Silbi na niini yung mga prevailing po nga prices. Unsa ta karon nakakwanta, stable ang tuang presyo o nisakag yun gamay o dahil pag-ubos? Gawas nga natay, baligya karon nga to na mention ninyo nga 48, 49, 50 nga na-display
2: din sa mga kano. Mauna siyang bag-o nga ipagawa sa RBS nga barato. Ya, kanang biya, stable pa man siya. Hinaot o tamang, hinaot lang ko na may stable lang kay Lohoy man siyang tao.
0: Okay. Pero unsa gi sagad yun, sir, nga ginapalit nila mga lokal na itong bugas o imported yun gihapon?
2: Ang lokal, di yun makakaya. Tungod sa kadaghan na ito din karon, murang na rifle o times 4 na baka ang atong kwan, kadaghan din sa Cagayan de Oro.
0: Okay. Pero kung maingon ta, sir, sa kaning gihimo po no, ng mga kampanya sa itong gobyerno, ilabi na niini pong pagbaligya sa mga 20 peso nga kilos bugas, wala rin po muna balaka, dili kayo mo apektado niya na. Nga, nahimo niyo yung silbi sa mga...
2: Apektado, ma'am, kanang 20 peso giyon nila. Sa kwan man na, NFP, pero yun, layig yun sa komersyal ng NFP.
0: Pero sa inyo, ha, wala dili kayo na makaingon mga competition para sa inyo, ha?
2: Dili man. Dili man. Yan ka na sa local, mahal yun. Kaya tungkol lagi na ang ilang mga ka na bang pangkuhan sa talamno nila ba pagtanong. Fertilizer, mga kuhan, abono. Pag mahal ilang kuhan mo, mahal yun. Yun na. Wala siya. Isan kaya sa local.
0: Nga masupply para din sa tua.
2: Din sa ato, kulang. Isang tuon nga kana sila din nagtuon sa ato sa Kasagara, sa Bagyo, sa Siimio, sa Bukidnon. Pero suportado bangon sila sa ilang gobyerno. Ang ato, dili man. Mao na siya. Sa Japan bitaw, suportado kay sila. Kay ang mga planter nila, ang gasolina lahi man sa commercial nga presyo. Mao na siya nga ang support. Wapo. Ang ato, maglison man. Hindi man sa suportahan.
0: Pero sa imo na matikdan, sir, na tungod na yung trend karon sa itong presyo sa produktong petrolyo, kung ba siya, naagid pa siya eh, dakong impact po sa inyo, ha, din ano, sa puhunan na palangdaan ninyo sa pagkumpra ninyo pong sinakong bugas?
2: Medyo good anak, ma'am, ang mahitabo. Pero hindi man kayo siguro. Gawas anang mga bugas, ikan mo ginun, kaya i-travel mo man naglayo. Pero kanin din sa kuan sa ato gikan gikan Pantalan pa hindi ni doon naman kayo pero mo lang lagi na akong gingon na ang ato lang Pantalan gamay ra kayo nagsuggest kay ko pwede ba ta maghimo og finger court kakuan ka na ma'am ka ng finger court nakadungog ka na
0: kanang daghanon og kaning
2: kuan kanang nay mura og mura siya tinidor nay ang kuan nga kanabitang ipuka ni mo yung kamot kana siya, kanang imong kumingking mo na ikitawag na finger port. Naamang una, Singapore. Sa sangara, Singapore, ginagay gamay raman ilang lugar. So, nga na, para dili sa kay ma-lison ang barko o tunggo, butangan nila o dike ang... Butangan o dike para nga ang dagat ma-maintain ang pagkakalmado sa balon. Masagang sa dike.
0: Okay, pero kana siya sir nga proposal ninyo sir unsay panlanta pud no sa ato pud pong kuan. Gani pud sa to sa LGU sa kanay pong pantalan dinha sa PPA.
2: Ma'am, ako lang ma'am sa ako lang kay istorya ma'am. Basta gusto. Basta gusto pwede. Pag dili gusto dagan dahilan, di ba? Yala naman siguro.
0: Okay, sige. Sir, base na, doon na kanoy gustong i-clarify, idugang puno ng mga impormasyon para sa itong mga katawahan nga mupalit o ng mga bugas din sa merkado sa kugon.
2: Ako para sa ako, ma'am, basta di lang sayo na agi na makita niya mga bugas. Kay kasagara, mga pre naman sa ibutantal as otso. Kay na naman ta sa insakto nga edad lagi. Di na makakayag katlaon. Kay taman mo, sa may unya alas city sa gabi.
0: Okay. Oo
2: na siya, ma'am. Inya, usapaw, good, ma'am. Naman na ako'y ihangyo po sa inyo nga. Inyo sa doon ma-educate ang mga tao. Kay bawal man sa ato ang silupin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Oo. Ignon sa nang mamalitay, nga, sige magbaybaluhon nga, kumupalit mo, bring your own.
0: Mm-hmm.
2: Kwan, anak, ano? Ay, ang kwan, ang silupin, ila magiging ngayon nga di man ka pwede magpotos o papel kung nang dito eh kasi lupin kay di man mo dulot ang ulan niya kay gadakpon mangyapon mi ana niya kaninong kwan utan nga pwede bunyagan pwede para man akong gaihangyo mao gyud gusto sa among mga membro para sa di mataw-ataw pag pumalikya mukay mo reklamo magyan ang customer. Ang customer, gusto nila sige, libre sir. Tanan. Mao na.
0: Oh. Okay. Sige, sir. At least, madunggan pa. Sa ito pa rin po mga kaisunan, mas mayo nga mahimong kabahin po doon, dili po mo mamultuhan, pinagi sa pag-comply po sa tingsintangan ng ordinansa.
2: Mahal ang multa, ma'am. Yan ka na bitang o pangutana. Kung ikaw o pangutana, nung sa buhot sa biodegradable, di ba madugmok? Ako silang naignon ana mga taga-kuan, mulakaw man ninoon sila. Pero ilan na rin kang inot nga against ka sa ilang kagustuhan. Pero di man kay langyoon gani. Mauna siya, na kung pwede, tabangan din ninyo ana. Kaya ako, nagpatabang naman ko parte sa bugas kang kagawad. Nabarato yun. May barato yun kay tungod kang kagawad cooking o kang mayor. Oh. Ang nangyo mo may anak ko.
0: Okay. Sige. Sir, salamat kay sir, no? At wala na ipaabot sa publiko nga no, ang pag-comply sa ato pa din po nga kasamtangang ordinansa no, nga bawal ang cellophane din sa ato sa Dakbea no, to single use of plastic din sa ato sa CDO. Magina gikampanya po na to no, din sa CDO nga dilita mahimo po no, nga kabahin sa kaninga pagpadayon lagi ni pong problema sa pagbaha din sa ato sa Cagayan de Oro mo nang kadiadto nagiyaghimo gid nga ordinansa para ni ini para ito na na-transition na yung tanong niini pong mga eco-bags. So eco-bags or uban pa yung mga posibleng sudlanan, dadaan nyo pag panahon yung kamumagmerkado. Yes, ma'am, Liza?
2: Dili, ma'am, mangutana po, dili po dahil mahimo nga dakpon ang mga labay o silupin.
0: Apil na, sir, apil na. Nana,
2: dapat yun ang ta. Alam ko kung mga labay mo yung dakpon yun doon ta. Ala lang, ma'am, akong iyang nyo, matabangan ko ninyo, dagan salamat.
0: Sige, sige. Magda Marisa.
1: Yes, mag-imagine mo, ito si Sir Danny Magbanwa, ang president sa Rice of Stations Kogan Public Market. Pag gani ka naman pa na mag-imagine. Like, sir, apa sa yung survey? Dari gani, 125 kilo na hapsak mo, no? Magaling plant-based products. Pila ni sir?
2: Base sa kanang SRP.
1: Ay, more ka na.
2: Oh, okay.
1: 55 kilos. Ah, diba? So, 48 man to. 46 na? 48. 46 times 25 sa kilos. Okay, marato siya. Special price na. So, salamat kayo, sir. May hapon, sir. Kaya, so, matamag-umandi si Sir Danny Magbanwa. So, dahil kayo siya, padumduman ng iyaang stall din eh kay Gasana. At bang ramanggit po. Sa kanyang social, gupa, mag-umandi. So, dahil kayo siya. Labi na siya po. Nag-uro po siya abot lagi kayo, nag-picture siya sa mga kanyang gisuplayan ni RBS Magmanji, no? So, namunito niya kada hapon, suru-suru yun niya.
3: ang kani dunay mga kasikbit diri ko sa iyang mga tindahan ni ilang stall na po mga bugasan din iso yagong ipang suroy o gano'n wala kang punay ko nga nagsupak ang umano kung tina pong Princess Bia nga sa ubi nagsupply 50 ang kilo sa ubi kung sa pong pakatong planters product no nga gisupply ni RBS kaya sa 46 ang kilo ang isang ubi sa matagda kilo nga gibaligya po pero pasasama sa uban ng mga nagatinda no hindi nga nagadaiya ng mga vendors nga nagbaligya nagdisplay ng mga bugaso kasi lakasin na yun kasi sa maikugan na public market mag-imagino alam sa pag-update sa mga presyo unang palimod sasama sa bugas sa ating mga panahon na para sa Magnum Report Chris Magnum 118 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 5013 Risa Cruz. Oras alas 5:30 na sa hapon.
4: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 750 lang is RP per baso. Bili na.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
0: Nag-antos ka basihin ang internet ug sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya na sa tuong napit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati man ang kadiritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakini is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anakini sa Carmen proper ug upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay, Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulihon. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Nahimutan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales agent fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ngawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Mataas pa na ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa liga
1: epic.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
7: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, Dagota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
8: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide, nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process consult doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa mong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
11: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Bangko sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pagcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0927. 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitain ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.

0: Man, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal naimutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: las 5:41.
1: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
2: Nagpaminaw kamo sa
3: Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong pagparangkuban sa itong programa ng Magnum Reports. Sinisata ni Magnum Hunter 15 dawaton sa nato kay dunay nadunggaban o gidunggab sa iyang silingan. Ano yung detalye? Magnum, Nika Fernandez.
4: Nakaakon matutpauga sa madinunggaban sa liyog ang isa 48 anyos nga lalaki. Ginihuman ito ang gidunggab sa ilang silingan. Diyan mismo sa may zone 10 na Puro ka 5 Upper Carmen at Tuxedada. Subay sa report nga doon na matutpay may dagob sa sindad kalabot sa mga insidente o dito talong gentuan din gentuan sa otoridad ang maong lugar. Gingon nga biktima na ilang si Alas sa Rio, 48 anyos, lumulupyan sa nasangpit nga lugar. Kinsa nakakurug sa madinugaban sa liog, nga din gidala sa pinakadul nga balay tambalana na. Matutpa nga nakainom matutpa kining maong biktima o kinigituang lango sa imilim ng makabunga tuwing kuyuna. Sa dihang gentuan matutpa ang biktima sulod sa ilawag ni ini o dito kini na aktuhang nakahigda o doon na naitugo sa iyang liog na kita o kini nakahigda. Ngon nga walay laing tao nga nakita nga kauban ining maong biktima gawas sa akusadong si Alice Noel kinsa silingan ni ining maong biktima o ganaanap matutpa. Panahitapo ang krimen kabutyaga gagituang karelasyon matutpa sa asawa sa biktima ang mao suspek o kinigitutukan sa tulitan nga posibleng selos ang natulog sa papanunggap ni ining ngadto sa biktima. Nakaroon na panay pabistigasyon sa tulitan sa biktima na paalim sa balita balanan tungkol sa samad nga naangko ni ini. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Ika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 15, Ika Fernandez. Dinis renta sa balita po sa tunga kauban kay Gingong Kokpo o dinita kanhi binilanggo arestado humana kuhaan sa kapig 100 mil pesos nga droga. Sa iro na to ang detalye kalabot din ni Magnum Hunter 23, Magnum Kia Villanosa.
5: Yes, magdamaan siya na balo karoon sa bilangguan kaya kini nga kanhi nga piniriso man kini nga subli nga nakpan sa drug purpose operation. Nagipay gayon sa tawang kapulisan gikan na diha sa Maya Police Station 1 na Divisoria. Giingon nga ang maong suspect na sa diha sa Maya Burgos Cruzal Street sa barangay 7 ning atong asyudad ang maong suspect nila sa pangalan nga si Mark Anthony Bernaldez alias Antoy, 43 anyos. Uli tao nga residente sa Parola Barangay Makabalan ning atong syudad giingon nga napalitan matutpa kini nga suspect nga si alias Antoy ubos sa kasi sa ito ang illegal nga droga samtang sa pagarikisa sa iyahapong lawas ani Magdam Angie dunay nakuha nga dugang unom ka mga sachet sa ito ang illegal nga droga din ang kani nga upat ani na kasunod sa kani nga dagkupod nga mga shipod din kini motimbang sa limo minus nga 17 ka gramo ug dunay estimated na drug price nga 115,600 pesos sa kipang nakuha sa iyang oposisyon at sa kakolor black nga point kip na nga gigamit ka drug purpose money nga 500 pesos ang mga dilakpan para sa kaso paglapas sa balaod nga Republic Act 965 kung comprehensive dangerous drugs ako 2002 particular na section 5 ag 11 kung pagupot upo pamaligya sa gituuhang illegal nga droga. Balita gikan sa Police Station 1 Divisoria para sa Magnum Reports kini sa Magnum Hunter 23 Kevin Linosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ka Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dili sa dainta sa tuwa po nga Magnum Operation na tabang. Kaya doon natay duha po kabuok mga higala nga makauba na karong nga hapon na
2: Magnum Operation Tabang.
0: Alang sa tuwa po nga paghatag kahigayunan kanila nga makapanghangyo po doon din sa kahanginan. Sa tuwa po nga kaiksunan nga nagmonitor ko ron sa kahanginan po doon. Niini nga itong nga programa mga higala.
2: Magnum Operation Tabang.
0: Naka-standby na unahon sa nato nga tuwa po nga pagpakihinabi kang Gemma Ramoso. No, kang Gemma Ramoso dayon pod kang Ruby Tupas kay kini sila mga igala gikan nino dinhi sa to sa dakbayan sa Cagayan de Oro adunay tag sa tag sa mga problema nga giatubang ug karon ato ang hatagag pagtagad ang ilaha po din pong kaninga pag delikat po da dini aron na makahigayon po sila mga igala no sa paghangyo kaninyo kay para po no nga basin di ay basin pamasin lang ni nga kamo no maka-share mo sa inyong financial blessing makahatag mo uga ikatabang no bisan pila nga amount ta alang po nini po nga tuwa po mga nasunugan o nasunugan kaning mga nagahimo na sa pagdalikit kaya doon ay mga problema ang giatubang. Ang sagad yun din nila mga igala no, mga problema gipuda sa hospital. So, kani, ilang pag-anhi din ni mga igala, ilaning paghimo po no sa pagtinguha nga basin no basin kamo pwede mo makatabang sa pagsulbad sila po mga problema nga gipang atubang
2: Magnum Operation Tabang
0: alayon ngayon ini may gala no atong unahon ang 50 anyos nga taga Barangay Consolacion ning atong syudad nga si Ma'am Gemma Ramoso. Kay lagi na siya yung mga panginahanglan noon karon mga higala nga gihimo pud niya no ang pagdalikit na lang yuda dinhi pud sa Magnum Radio aron pud nga masulbad kini nga nahisgutan pong yang giato ba nga hagit sa ilaha pong nga kinabuhi sa pamilya pong nga Ramoso. Ano na nakasaan ba Mama Gemma maying hapon live tas Magnum Radio kauban mo Magnum Angel Sado.
6: Hello, mayong hapon sa tanang tigpaminaw nga naka-tune in sa Magnum Radio. Ug labi na gid kanimo Ma'am.
0: Okay. Mama Gemma, unsay sitwasyon Ma'am Gemma? Kadit lang Ma'am Gemma no idol, doon lang ang microphone para madunggan pug ka. Sige. Unsay sitwasyon Ma'am Gemma no naabot ka dinhi?
6: Naman gud mi dako kay nga billing sa ospital Ma'am na ni abot na siya og 389,000. Then ang COMC nagsige gid siya follow up. Kay ako may nakapirma dito pagpagawas sa katong pasyente nga namatay na. Then
0: ang pasyente kay
6: unsa ma'am?
0: Naunsa ang pasyente ma'am?
6: Kanang namatay na siya atong January 11. Then ang iyang billing naa pa siya ni kato siya ma'am ni abot gito siya o hapit mag half million. Amo na lang gi adto kang sa mga maif bitaw sa mga congressman. O naa pa man gid nabilin ma'am nga 389,000 kapin. Mao na nga wala na gigoy lain pang maduulan ma'am na naabot gi ko diri sa station sa Magnum. Pamasin nga dunay malumong kasing-kasing nga makatabang isang pila lang para pod magamit-gamit pag-process sa asa padapitang ahensya nga pwede na mo maadtuan.
0: Okay. Sige. Mama Gemma, imuha nga kaning igsuon. Unsa man dayto siya? Ulitaw? Sera ng Inusara?
6: Naa siya'y pamilya, ma'am, pero sa dihang nawala na siya sa kalibutan, ang iyahang asawa, mitsugid siya na nagka-depress, ma'am, depression.
0: So, munang di na po siya masaligan nga siya mga sikaso.
6: Gikan gid sa pagka-admit niya, ma'am, ako na ginagatiman sa mga kanang galihukon bitaw, ma'am, para makakuha o tabang. O ako gidana nagpakuan.
0: Wapoy lain po niyang mga kaning anak niya, baka ha, nga makahimo no sa pagtabang po asikaso di ini nga mga dokumento o mga panginanglan nun po no para makatigom o salapi. Ikaw, Ragyud.
6: Wala, ma'am, kay iyang anak, ma'am, wala may saktong trabaho. Siya man gito ang breadwinner.
0: Okay. So, ganong ikaw man yun, ma'am, ang ako nasabdan, ikaw gi-contact sa ospital?
6: Yes, ma'am.
0: Kay ganong
6: gani? Ika na itong pag-admit niya, ma'am. Ako man na ito nagpakuan, ma'am, kanang nakasign ba? Isa kanang close contact. Then, ikan sa pagpagawas niya sa ospital, ako'y gapangitaon permi sa doktor kay ako man number dito ang nakabutang. So maula gina karon akong problema ma'am kay ang hinabang sa gobyerno limited ra man pod tungod sa kadaghan sa nang inhanglan. Mo gani nga ulaw man gid ma'am mga ani dire ma'am kay madunggan gid ka sa tanan pero wala na man gid lain paagi ma'am. Managkuha na giko, ma'am, nga maanhigi diri, ma'am.
0: Okay. Ma'am Gemma, ikaw, napugay mong kaugalingon ng iyong pamilya?
6: Yes, ma'am. Napugay kaugalingon pamilya, ma'am. Naninda rabi ako sa Osminia, ma'am. Ako gid pangita kanang time bitaw, ma'am, nga maka-process ko. Tanan halos na lagi, ma'am, nga ahin siya sa government nga nabalaan ako. Ako ginangatuan para naman ma. Dili bitaw makuha ng ospital, ma'am, kay magsige yung sila pasabot sa amo ang nga nung gidala sa pribado nga ospital, nga unta na amay public. O niya, kanang katumangod ang pasyente, ma'am, kinanglan gito siya diretso i-kuan og dialysis kay taas na kayo ang kagaw daw ni Saka na sa iyahang utok. O niya, muto nga, ang doktor niya, ma'am, nag-advise sa amo nga dito siya idalon sa COMC. Pero kami, ma'am, mga mo gidad to, ma'am, dinara gid unta mi sa NMMC kay nahibalo sad ba mi ma'am sa among
0: capacity
6: category kung asa ra mi taman. Pero unsaon ta man gid naabot man gid ang problema nga ingon ani ma'am. Muna ako na ako karon diri nagpakatakos nga basin og dunay malumong kasing-kasing nga sobra-sobra pod ang ila. Dako na kay na blessing og Ginoo na lang mantigo. Mubalo sa ila ha. No. Sa ilang kaayo, ma'am.
0: Sige, ma'am. Diyan, mahulatulati lang sa din, ano, kay base na doon mga makahatag o ginabang para sa mga pong gikinahanglan karon. Dini sa ta ni Mama Ruby ma'am. Tupas. Ma'am Ruby, maayong hapon sa din mo din, ha?
7: No. Maayong hapon, ma'am. Okay. Sa tanang mga nagkadungog, maayong hapon.
0: Okay. Ma'am Ruby, unsay nahitabo? Nga nung naabot ka din, he?
7: Ma'am?
0: Unsay nahitabo? Nga nung nakagali din,
7: gikan man ko sa ospital, ma'am, bago pa ko nakagawas. Karon nga April.
0: Nga naman, naunsa ka?
7: Na-stroke.
0: Okay. Kinsa ka ba naman paingon din ni lugar?
7: Nagsakay, naman ko'y sungkod dala, ma'am.
0: Ikaw na lang?
7: Nang hulam ko kwarta dito sa, nagpuyaan ako dito sa kanituan, kay walang-wala lagi mina.
0: Ma'am Ruby, ikaw lang isa or na kay mga anak, bana?
7: Wala ko'y bana, ma'am, na ko'y anak.
0: Ang imong mga anak, man di ay?
7: Wala na sila, ma'am, nangamin niyo naman, ma'am.
0: So, ikaw na lang isa?
7: May isa kadalaga na ako, 16 ang edad.
0: Okay. So, usay panginabuhian na to, Ma'am Ruby?
7: Sa wala pa ko na-stroke, ma'am, galuga. Suray-suray ko ka ng kakanin, mangangkat ko. Yeah, kay nagsige naman ko kasakit na gipaundang ko sa doktor. Kay tungod ani akong sakit.
0: Unsay gibati gini mo, ma'am?
7: Kuan stroke, high blood ko, ma'am, diabetic niya, na ko'y sakit sa heart.
0: Okay. Yeah. Pero kuan kaning na kay mga maintenance imo na ning na anam-anam og kanang pamalit gyud right after yung nakagawas ka sa ospital.
7: Gamay naman ang nasa pharmacy niya, diba? Jud na ko na napalitanan.
0: Wala pa dito sa kanang like inyohang kuan health center.
7: Oh, naadto ko ma'am pero walay ila ang uban. Moro jud na ilang nahatag niya. Karon nag-anhi jud ko diri sa Magnum, ma'am. Nag-ulam kompleto dito sa Silingan kay gusto jud ko man diri kay mga ayo ko tabang. Nya o among financial, ma'am. Wala karon gani, wala milong agol.
0: Okay. Sige, Ma'am Ruby, no, manawagan ta sa kahiginan. Sige, tagante kag chance sa Ma'am Ruby nga maka himo no sa pag-awag sa itong mga kaisunan nga basin na makapit sila din sa Magnum Radio makatunol o hinabang sa imo ha.
7: Salamat, ma'am.
0: Sige, Ma'am Ruby, panawagi sila.
7: Manawag ko sa maayon yung malumod na kasing-kasing nga tabagan unta ko ninyo sa akong kalisod karon. Naot ko na unta may katabang sa ako. Marang.
0: Okay. Sige, ma'am. Unahon sana, balikan natin ka, Ma'am Ruby, ha? Kay samtang maghulat po tag doon ay mga muhatag o gaya nabang sa imuha. Balikan sa to. Ma'am Gemma, subli no, may nga hapon diya sa imuha.
6: May nga hapon, ma'am.
0: Okay. Ma'am Gemma, karoon no, doon ay mga naminaw sa imuha nga nagpadayag sa pagtabang sa imuha pong gikinahanglan. Kay matod pa din mo, maski o gapang gasto lang no sa imuhang lakaw-lakaw para maproseso ang uban pang mga posibleng madangpan ninyo. No, ginabang. Yes,

0: ato sa dakbayan o sa kung hapan o pwede ni mong wapang kayo anong hinabang. So, doon ay 2,000 pesos gikan nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Sir Gilbert Coronol o Nilo Solarte. Sila ang nagtunol sa imuha ma'am o muhatag si muha ma'am o 2,000 na pesos no, para ma matagaan ka na apoy. Ginny J. Tag 500 sila. Okay, so na ay 2,500 pesos na kaninga Ma'am Gemma no na idugang 500 pesos gikan ka nga Ma'am Ginny J no sa pud gihapon ka kaning listener po nato sa Magnum Radio o suod po no nga higala po sa Magnum Radio si Ma'am Ginny J kay kwan man ni unay naman ni salamat kay no kang Ma'am Jenny, salamat po sa iya po nga kapikas nga may duol karon nagin ni siya ko, no? Nagin ni siya nga tinigom. Okay, ra wala nakakaugsaging ang mga kawan ka gani, ha? Kay at least na yung Magnum Operation tabang. So, salamat kayo sa pamilya ni Ma'am Jenny J. So, natay 2,500 pesos, ma'am, para sa imuha, no? Pandugang ni mo sa imuha po na yung kaning lakunon po, no? Nga, para matkatigo mo, nini po nga pambayad sa hospital bill ninyo sa imuha pong igsuon. Mga igalabasin pwede mo, no? Makadugang o hinabang pa ni Mama Gemma Ramoso kay namatay na baya ni ang iyahang igsuon, no? Iyahang igsuon, gikan pa sa pagkamatay, wala gyud intaw na asikaso ang bayro nun sa hospital. Kaya lagi, dako magid kay mga igala. Nakakaroon sa 400,000, no? Kuha na lang ni sakto ko, 4 pesos na lang, 4 pesos na lang, mag 390,000 na dayon. So, almost bigyang higala 400,000. Dini sa denta ni Ma'am Ruby Tupas. Ma'am Ruby, balik ta sa imuha.
1: Ma'am
0: Ruby, ay balik sa si Ma'am Gemma sa day. Ma'am Gemma, pasensya. Ma'am Gemma, unsa tong mensahe
1: no? Ma'am, magpasalamat ko ma'am sa kang Madam Anonymous og sa katong pamilya. Ano, Ginny G. Salamat kay sa inyong tabang og kinsa patong wan nga di na nako makuha na ang pangalan. Daghang kay salamat sa inyo kana inyong gihatag. Dako na kay nagtabang para maabot nako ang akong mga lugar pa ahinsya nga akong makaprocess ko. Daghang kay salamat og sa Magnum Radio kanimo Magnum Angie. Daghang kay salamat ma'am. God bless.
0: Okay. Salamat po sa imo Ma'am Rubino o Ma'am Gemma. No, gunta masulbad ng inyo hapo nga problema kay sa ital lisod jud kayo. May gala no ang kanang yung naay problemang pinansyal. Kay maski gyud din nakasdalan magduko-duko ka lisod gyud mangitag ban 5 centavos or 50 or maski piso gani no. Lisod jud kayo. Mas labaw na ni nga lisod kay naano sa kaning almost 400,000 pesos ang gikinahanglan nga kantidad nila ni Ma'am Gemma Ramoso para bayaran no ang susamag utang na gyud nila human lagi nga hospital yung igsuon apan wa gyapon pod na salbar ang kinabuhi mga higala ni taliwan ni adtong bulan sa Enero. Oras alas 5:58 sa hapon.
2: Magnum Operation Tambang.
0: Napatay atoa pong balikan mga higala si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, subli may hapon di sa imo ha.
3: Hapon, ma'am.
0: Okay. Ma'am Ruby, dunay mga nagtunol na ginabang para makapalit kag mga tambal sa mga maintenance o pangkonsumo kung aduna pay mabilin pod niini no. Kining nahisgot ang hinabang na imo ning posible sa pagpaluyo pod sa mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamumanan, Gilbert Coronol, Nilo Solarte o si Ma'am Jenny J. Na ay 2,500 pesos para sa imuha. Ma'am, unsa itong mensahe para sa ato ang mga regular benefactors.
3: Salamat kaayo sa inyong tabang. Makapalit na diyo ko og tambalog among konsumo. Salamat kaayo sa inyo. Salamat di kaayo. Makalungag na din mi. Nakapalit na ko og bugas. Dayo pang amo. Mag 3 rides pa ko kay kanituan man tong amo dito. Salamat di kaayo.
0: Okay, sige. Kalma lang sa imong kaugalingon, Ma'am Ruby. So, nakay 2,500. Madawatan na later, Ma'am Rubino. Ato ninyo.
3: Salamat,
0: turn ma'am. Turnover man po sa imo. So, na 2,500 mga igala para sa ka, Ma'am Ruby Tupa. Salamat, no, po sa mga naghatag para ka, Ma'am Gemma Ramoso. So, silang duha mga igala,

0: 2,500 kini nimo posible sa ato po din po mga benefactors po no sa Magnum Operation Tabang uga sa mga kaigsoonan po nato no nga gusto nga motabang apa naglisod po no sa pag himo po sa pag kaning hatag sa inyo po din po nga mga salapi tungod lagi kay napod mo sa susamang sitwasyon nga naglisod po inyo mga pag-ampo basin po din ninyo idalit po no sa tumang kaigsoonan karon nga nidelikat din sa tumang Magnum Operation Tabang uga inyo ha po no nga ilakip sila para mas mapadali ang pagsulbad sila po mga problema Yatubang. Oras alas 10:00 na sa kagabion.
1: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports! Magnum Reports.
3: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. O kay napupos sa punatong oras, musulod na ang balita ng Magnum. Kauban si Magnum Joel Acobo, Magnum Ching Interina Enriquez. Sa itong mga kaigsunan karon nga nag-monitor sa itong tulumanong Magnum Report, salamat yun kay sa inyuhang tanan o gilabi na sa tupong nahimong kabahin sa paglusad nato sa Magnum Operation Tabang sa ato ang mga kaigsunan po nga nang inahanglan nga midalikat din sa Magnum Radio tungod kaya doon ay mga problema no, gigikan sila po nga kaninga pagbayad sa hospital o guban pa ang mga gikinanglan po nila mga higala. So salamat kay sa inyo ano, dinha ni Sir Lindo Bagay na taga Santa Ana, taguluan misa, Miss Oriental, shout out din na sa inyo ha. Shout out po daw ko no, sa mga naakaroon sa airport din sa May Lumbia o shout out po dinha kang Jerry Cantabeja, din na kang Selena Duro na may pagpaminaw po kang Sir Juan Juanito Marlon Cubilan. Uy, kumusta din na sa imo, Sir Juanito. Dinapod ka nga Zachary Vlog. Mayang pagpaminaw sa inyo din na kang Roy Gora. Shoutout no sa mga taga Bloomingdale Subdivision, Block 5, Lot 20, Phase 1A, Tulip Street. Dinapod kang Dudong Ner Joseph Cervantes na kalaban. Mayang hapon dong. No, eh, padagan ang takanamo. Kaya daog na gito ang toucher lang. I-hire ka nilang. Diba, volunteer. Pwede po lang ba? Dayan ka nga, Ma'am Dirama, may nga hapon sa imo ha. Dina po, dayan ka kang Maria Isabel Casilac. Shout out po dayon po din ha no sa mga kauban po ni Ma'am Maria Isabel Casilac nga nagmonitor karon sa may Zone 7 Upper Puerto ni atong syudad. Matagpan nyo, listening sa balita o servisyo Magnum Radio. Keep safe everyone. More fun in the Philippines. God be with us always. Di na kang Gregorio Castillon. Mayang pagpamina. Di na po sa mga taga-barangay makabalan. Shoutout po din ha ka Ma'am Sara Sumanga Manuel o siyang dalaga. Kang Randy Santisas. Nag-monitor karon sa radio. Kang Makin Ilicol. O sa uban pa po din ha no. Nga di na tumaapas o gaba. Sa may nga hapon o may nga pagpamina sa inyo. Di na kang Lizelle. Sabi Tunakaw Tabamo. Di na po kang Sir Joel de la Cruz. Di na sa mga taga El Salvador City. Misamis Oriental. Mayang pagpamina po no sa mga taga Lubihid. Misamis Oriental. Nila ni nasa mga nakatutok pod karon si Sir Bindel sa Agoseho. Shoutout din ha sa inyo ha po. Dinapod ka nga koan Angela. Maying hapon din na Ange no sa kaning ato po din po nga higala sa abo nga family. Yung na naman sila yung family gyapon. Kaya naman siya mga taring pets nila, ilhang babies. Then dinapod, maying pagpamina sa ato pong uban po ng mga kaigsoonan po no dina sa Maya Gango sa Maya Bukid no na may nga hapon din na sa inyo. Og sa itong mga kaigsoonan no, nga nagmonitor ko ron din ha sa tuang lumunong Magnum Reports din ano nila ni Ma'am Isa Clement Alsola, nila ni Viola Alsola, may hapon sa inyo. Og ay mo pagbiya, masunod na ang tuwa pa rin pong programa mga hikala nga maghatag sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible. Anaasa musunod nga programa sila si Magnum Joel Acobog, Magnum Ching, Interina Enriquez. Og atangatangi ang programa po mga hikala nga maghatag og lingaw, maghatag po dugang kahibalo ang Magnum Hit Sikati, Magnum Mentor Kabagtulan. Og mga balita sa matag oras, Magnum Ching, Interina Enriquez, kauban sila si Magnum Riza Cruz, Magnum Kia Abilinosa o Magnum Nika Fernandez sa mga Magnum News Alert. So, dinhi lang tataman mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Timan iayaw kalimti nga sa usa kagawas doon nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o pangatlawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Oras sa size 9.
6: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
7: City O Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
6: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Kay mo di usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
16: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flix cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
17: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum, tayong tagagustong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:14, gala kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal ihap sa mga water meter nga gikawat sa Dakbayan. Sugod sa Enero ning tuiga maabot na sa 400 ka mga water meter sa atong Magnum National Senator Kiko Pangilinan. Itunan ko nga dawaton ang gitanyag nga mamahimong impeachment court manager sa atong Magnum International Israeli Forces naglusad og air strike sa Beirut, Lebanon sa atong Magnum bases sa Philrica. Gilauman na ang kamanduan sa ERC nga dili una mamutol o kuryente sa mga konsumanteng dili makabayad sa atong Magnum Entertainment actress and influencer Ivana Alawi miangkong wa na malipay na pungot o nasuko sa sitwasyon karon sa nasud sa atong Magnum Sports. Tabi ko sa kalibo ka mga karatikas mula bigit sa Karate One Youth League karong bulana.
2: Balitang Magnum.
1: Mga Ikson, kumusta may gabi karong adlaw na karon nga Huwebes, Mayo 7, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita Magnum, Joel Jacobo.
3: O Magnum, Chingindrina Enriquez.
1: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, kikitangan ang karon sa Cagayan de Oro Water District kung CWD. Nga parayang ang pagsaka karon sa kasong pagpangawat o mga water meter sa managlaing bahay sa Dakbayan. Kini umahan na 40 na ka mga kaso sa pagpangawat ang natalan niya itong bulan sa Abril lamang. Samtong mabuto sa 400 ka mga kaso ang natala sugod sa bulan sa Enero hangtod sa miaging bulan sa Abril. Matod pa ni CWD Board Chairman Dr. Director Jerry Canyo nga nagtuo siyang pitos na gayod ang pag-ayo ang makawatan tuod kay bisan ang water meter ang gidaginot pa.
4: Ang atong duda, kining mga uban siguro din kasuroy-suroy, siguro kining ang atong mamahimong dudahan. Wala may puwas kada bulan na amang kitay kawat. Karong tuiga lang mo, average man sa 40 kapin ang kawat sa water meter. Atong matala nga na naka-record gayon sa atong opisina, nga mo kini ang nangakawat ng mga water meter sa nagkalain-lain nga barangay sa Dakbayan. Natingala kita kay unsa pa kining ni ang muraog sa mga pitos baka kayong kahimtang kay mura kada ginu to na magikining ni ang water meter. Kikini atong water meter magod magnum duja. Kung siya magod kini, mawag ka nang naa kay para lagi ligon o ginsakto ang metro reading. Oman ka na nga ka ng klase sa metro may atong gagamiton. Kini nga insidente karon nakahatag yung problema kay karon lang tuiga mag 400 na.
1: Ang payag ni CWD Board Chairman Director Jerry Canyo.
3: Gipasabot ni City Mayor Orlando Clarixo ang kamahinungdanon sa pagbalhin sa City College nga kasamtangang lokasyon sa City Hall nga nasa sentro sa syudad. Matod sa mayor nga dako nga tabang kini aron mamahimong mas accessible ang kalidad sa edukasyon alang sa mga kabatanunan. Gidugang pa ni Mayor Uy nga makatabang usab kini aron mas modako pa ang City College ug marungagan ang mga lawak sa ringan.
5: Kung madayon, makitukot sa atong city hall. Tanti, bigay na ito ang edukasyon. Diha, ibutang sa sentro. Aron, ang tanan, mataga at kahigal. Okay. Kung kanang atong city college nga naa sa Agusa, gamay rasab. Sa daghan na nato karon ng mga estudyante o daghan na po kaal yung mga bagong kurso na ginanyag sa atong city college. Nakita nato, nibaluan na nato, kung unsat ang kakulangan sa mga klasmen. Naaman, ang ating daan nga city hall ma-utilize, magamit na tanang tingali, madumagan ang mga classroom.
3: Ang pamayag ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
1: Alas 6:18 na, samtang adugang balita ng lokal, panokaroon ni Cagayan de Oro Press Club kung si OPC Board of Director adjoy na kalaban nga ngayon ang kadakuan sa buhatan nga sila mudawat og bago mga membro karong tuiga. Kinumano bayubay ang wala nila dawata nga mga aplikante ni Tumiagin Tuig, human wala sila matagbaw sa mga rason ini nga mamahimong kabahin sa COPC. Madto pa rin nakalaban nga buot nilang ikonsiderar karon nga madugangan pang membro sa ilang buhatan nga makatag og contribution.
6: Dunay nag-apply mga apos ang atong gidawat, lima. Dunay gay mga questionnaires among ihatag sa mga COPC members, mga applicants. Og among gibasihan ang ilang mga tubag. Kung nakita na mo ang ilang mga tubag dito, dili kayo satisfactory. Ang kuang gidiya, kinanglan, unsa imong matabang sa club na mo-appeal ko diya, kay mo ni mo kana kunili. Number one yun, nganong mo-appeal ka, kay duna kay ikatabang sa club, mo ni imong ay ikatabang. Tumagod unta na ang imong tubag. So, munang uban, wala gyud na dawat. So maybe, maka-reapply sila and then among makonsider pa. So our committee, di na pa may meeting and then we will consider and ask our president nga mag, ato i-consider nga mag-acceptag new members karon nga OA.
1: Aga payag ni COPC Board of Director Joey na kalaban. Alasay sa 29, karon sa atong Magnum Road Hunter.
7: Magnum Road Hunter!
1: Minato may kailan si Magnum Neka Fernandez sa Magnum Neka dia sa Gusa Galaxy. Magnum Neka, Guad Neka.
8: Sa Magnum Jewel na so far, karapanan na Magnum Jewel. Particular sa lokasyon live sa may Galaxy Road. Gusa Galaxy Road. Ito siya ng Magnum Jewel na wala ingon nga doon ay ayon. Kabala ka na bisan doon nga pinati kita karoon naghina yung agirad sa dagat sa traffic. Kaya pala karapanan na Magnum Jewel. So, dinigit mismo sa itong lokasyon. Ngayon nga oras, so, nagsugunagin no ang nakaiyang ang pipila ka mga dala ng Dujel, pwede kailang mapadalong gipot ka sa ST nga bahay. At pagbisan doon niya na, makalusot-lusot na ang mga pipila ka mga sulakyan sa ilang mga taksa-taksa ka mga destinasyon.
1: Pag
8: kita yung saldo ka nga rin po, ang aduloy disgrasya o kagubot man lang sa kadalanan. Sa itong panahon, karong panahon na Magnum Jewel, aduloy na nagsabar ang karong nga nipis ka papanagun sa itong kawalangan. At ang warisan niya lang sa aduloy po panaliti o panaguran karong panahon na. So mga ka natin pagbunito, sitwasyon sa dagat, strabi o lakas sa panahon para sa balitang Magnum, kini si Magnum Road Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
7: Magnum Road Hunter!
1: Alas 6:20 na para sa mga balita karon sa atong Bayaning Magnum Update. Napulo ka doon na lamang pagay na ang Bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Knitting Mission diya sa Limkit kay Triumph Cagendiolo karong Mayo 17 ning tuiga. Oga kiniya sa mga tao nga makuha ng dugo automatic nga makaangkon sa taga napulo ka kilong rice o bugas sumay gikan ni Mayor Orlando Clarix Oy og ni Kapitan na Kapitan Kikang Oy sa Barangay Carmen og pamilya. Gawa sini ang unang usa ka 1,000 usab ka mga tao nga makuha og dugo makaangkon sa usa usab og food packs gikan ni Cagendiolo Second District Congressman Rolfo Rodriguez samtang ang unang usa ka 1,000 ka tao nga makuha og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express Graphic Gadget Store o gubang sponsor. Ang unang 300 usab ka mga tao nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Busa ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Sherbal Give Life Blood Knitting Mission, karong Mayo 17, adlaw nga Domingo, magsugod alasay sa buntag sa Limkit kay Triumph Cagendiolo at joint Blood Knitting Project of Magnum Radio o ang Philippine Red Cross Cagendiolo Misamis Oriental Chapter cooperation with Limkit Care Center ang dugo mong donasyon kanabuhi sa imong isigaingon Bayaning Magnum ka. Uy, naghangay mga kuha, no? Mulang gitawag Magnum Ching, muli ka nga mag...
9: Baguod.
1: Magkuhang yun, burag...
9: Magsangkiig.
1: Sangkiig.
9: Sa kadaghan.
1: Sangkiig lang kayo, di ba?
9: Oh, 1,000.
1: Ano, so, yeah, nai, 10 kilos.
9: Oh, 10 kilos ka ba?
1: Humay, kagaling oh. Nai rice.
9: Oh, 1,000 sila
1: Magnum. 1,000, unang sa kalibo ka makuha na.
9: Mm.
1: Yan apay dugang food packs, ika ni Congressman Rolfo Rodriguez.
9: Oh.
1: So, tulo na, aduha na. Niapag i-t-shirt Magnum Ching.
9: Oh, t-shirt.
1: Libreng t-shirt pa.
9: Mm.
1: O niya, gawas pa nini, luga doon na pag ang unang 300 ka mga tao nga makuanog lugo, meaning ang 300, doon ay tag 100 pesos nga pangpliti pagpauli nila.
9: Pero dili lang gyapon mag-uol tong ikaw 1,100 bagyong Jewel. Kay naagyapon sila ay madawat na 5 kilos rice. Ni kan Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy og family.
1: O
9: kagayan di Eagles Club Magnum Jewel. Ni apagyot Magnum Jewel, ang pinaka una hangtod sa katapusang tao nga makuan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa iraffle electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos og kauban pa. Susukaya. Oh, di ba Magnum Joel? Wala giyod gikan ikapermero nga makuhaan successful hangtod sa katapusan.
1: Oh, ayahin na kay mo makatabang na kasi mong sikatao. Nakuha kag dugo, makaayo sa imong panglawas. So dili ka muli nga lugar bayhon ka.
9: Bayhon.
1: Magbugo bagoon ka.
9: Daghan kag bitbiton.
1: Daghan ka. So siyempre ikaw sa kapamilya, asawa ba na, napay anak. So 30 kilo sa daan.
9: Di ba? Binipisyo Magnum Joel sa imong lawas atong isigkatao, di ba? Ina na Magnum Joel.
1: So at least bisan pa og ako no, at least kamudya nga naminaw. Ay gin magpaulahi. Di ba? Kay at least inyo ang kaygayonan niya ng panahon na. Kita pakuha mo sa ta Magnum Joel, di ba?
9: Oh,
1: man. Siguro buntag pa na alas 6 pakuha na ko na.
9: Nagadi early mo na Magnum Joel.
1: Oh, pakuha na ta na kay para nga at least makadugang, di ba?
9: Magabugas.
1: Okay, sa Magnum National. Ito na pa ni Senator Kiko Pangilinan kung dawaton ang gitanyag nga mamahimong Impeachment Court Manager. Maduman ni Pangilinan nga ang iyang trabaho susama sa court administrator sa pagsiguro nga mayo ang pagdungog. Apan wa pa ang susamang posisyon sa Senate ba rules. Kailangan pa kining aprubahan hinungdan nga samtang sayo pa tunaan sa senador kung hingpit nga dawaton kini ilabi na nga akubado pa sa ubang committee ang iyang gipanguluhan sa Senado.
10: Wala pa, it's just a suggestion, wala pang final, pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. And if it's a decision of the majority, hindi naman kami majority na nag-uusap, tatlo lang ata. I don't think so, it has to be in the rules. That's my understanding. Pinag-iisipan ko pa, pinag-aaralan ko pa. Yung workload ko sa angry, I don't want, ayaw kong madiskaril yung mga bills na pending. Yung
1: ang payag ni Senator Kiko Pangilinan.
9: Dugang Magnum National, gibutiyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga dunay puruhan na paghihapon nga li makonvene ang Senado isip usa ka impeachment court alang sa trial sa impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Lacson nga subay sa konstitusyon kinahanglan otomatikong makonvene ang Senado isip impeachment court kung isang atna sa Senado sa Kamara ang article impeachment apan gilauman nga gipangandaman ang posibilidad nga do na sila'y makauban ng magbabalaod nga mokwestiyon sa basihan sa pagpatawan sa impeachment court. Gipasabot sa senador nga kung adunay oposisyon, butaran kini sa mga senador. Kung madaog ang oposisyon sa boto, posibleng dili mag-convene ang impeachment court. Gihatagan usab gibag-oto ni Lacson nga mahimo kining butuhan tungod ga ang desisyon sa pagpatawag isip impeachment court mao ilang himon isip mga senador o dili isip huwis sa impeachment court.
11: Kung hindi pa na-convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
9: Mm-hmm.
11: So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. It's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magkoconvene, kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan magkonvene kayo. Mm-hmm. Or hindi. Depende. Okay, sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate.
9: Ang pamahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Alas 6:26 sa sabi ng pasabot karon ni mamamayang Liberal Party ML Partyless Congressman Laila Dilima na dili trabaho sa minorya ang pagsupak sa tanang mga pagahimuon sa mayorya sa Kamara. Kinisukway sa pagtuon ni Senator Ruben Padilla kinsa mingong trabaho sa minorya ang kanunay pagsupak. Matod pa ni Dilima nga kanunay nga pagsupak sa usa ka magbalaod makonsiderar na nga pagbabag sa mga kalambuan.
12: Hindi po pwede yan na lahat na lang na bagay, lahat na lang na mga issues, lahat na lang na mga moves ng majority, including proposed legislative measures or resolutions emanating from the majority, ay kukontrahin ng minority. Ako po is minority. I'm part of the minority here. I'm even the senior deputy minority leader now. That's not my understanding of our job here. Yes, we fiscalize. We oppose yung mga sa tingin namin, hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. Personally, an example would be the anti-political dynasty bill that is now being deliberated. We are not supposed to be an obstructionist. Pag gano'n na lahat na lahat.
1: Aga payaga, Nimel Partners Congressman Ella Dilima. Una rin eh, amingon si Senator Ruben Padilla nga kinanglan nilang himuon ang ilang trabaho nga pagsupak sa mayorya ug dili sila ang iyang tawagon nga bias.
13: Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
1: Ang payag ni Senator Ruben Padilla.
3: Mainitong gitimbayan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga delegado alang sa ika-40th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Cebu. Matod sa presidente nga importante ang kooperasyon sa matag ASEAN member state sa pagsulbad sa bahagi sa rehiyon ingon man sa tibuok kalibutan.
14: Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chaired ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore...
3: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Alas 6:30 na karon sa atong Magnum Health Alert. Ipamigluan karon sa Republic of Health and DH ang publiko nga kinanglang hydrated karon ay ning grabe nga kainit sa panahon. Mao man health spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga kining nga panahon mas makayo nga limitahan ang pag-inom sa tamis nga mainom ingon man sa mga caffeinated drinks nga hinungdan sa dehydration.
15: Sundan natin na malinis na tubig kasi pagka caffeinated, maaari tayong umihi ng mas madalas. Tawag po natin dyan diuretic at mas matutuyuan tayo.
1: Agapayag ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Ogro may gas tumanglo ng national sa Israel. Aglusan karon ang maong nasud ang Israel forces o sa Beirut, Lebanon. O pagpangatake, matod pa sa Israel nga target sa ilang gimong airstrike ang commander sa Hezbollah nga si Malik Balu. Nga gingong utok sa mga pag-atake sa Israel. Gikumpirma usab ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga pag-atake diin gimando nini og ni Defense Minister Israel Katz. Samtang wapay pahayag ang Lebanon kung aduna ba'y mga sibilyan ang naangin sa nasgutang pagpangatake.
3: Sa Australia, gipaligon sa Australia ang Japan na sa ilang kooperasyon sa critical minerals o enerhiya. Kinumpirma sa kasabutan ng duha ka nasud alang sa pagpaligon ni ini, mato ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na pinaagi niini matubag ang krisis nga gitubang sa nasud o supply chain sa mining o manufacturing.
16: The joint declaration on economic security cooperation that we signed today will make us more resilient to economic shocks and uncertainty, enable us to further build trusted supply chains, accelerate development of critical technologies such as AI, quantum and biotechnology, and support regional economic resilience.
3: Ang pamayag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese.
1: Alas 6:39 karon sa atong Magnum Business, kinauman na sa Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated con Felrica ang kamanduan nga idili una ang pagpamutol sa linya sa kuryente sa mga konsumanteng wa makabayad ding panauna. Kinauman na sa kamanduan sa Energy Regulatory Commission con ERC nunutin na senti ang krisis. Matupan ni Felrica Executive Director o General Manager Attorney Jenny Dipay Kulingan, andam silang musunod sa mga kamanduan na pandili tanang konsumante makapimulo sa ipatumang tarkong staggered payment sa konsumo.
17: Ng mga electric cooperatives, handa naman po tayo dahil inaasahan na rin po natin itong ilalabas ng ating komisyon dahil nangyari na po ito nung pandemic at mga nakaraang mga sakuna. So actually, ang mga kooperatiba naman po on their own minsan nabibigyan na rin ho ng mga palugit when it comes to disconnection. At sa pag-utay-utay naman ho ng babayarin sa kuryente, sumusunod din ho ang ating mga 121 electric cooperatives. Pero dito ho, gusto nating linawin, hindi na po lahat ay pwedeng utay-utayin. Yung mga 200 kilowatt hour and below lang po ang utay-utayin.
1: Ang payag ni Felrica Executive Director o General Manager Attorney Jinani Dipay Kulingan. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 37 centavos Canadian dollar, 45 pesos o 2 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos ang Australian dollar, 44 pesos o 49 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos ang Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 14 centavos.
9: ug karon sa tong Magnum Entertainment. Giangkon ni actress influencer Ivana Alawe nga gibati siya og kapungot sa sitwasyon karon sa Pilipinas din mas nagalisod pa ang mga kabus. Matod ni Ivana nga kung unta ihatag lang sa gobyerno kung unsang alang sa katawhan, hayan dili unta musamot ang kalisod.
18: Alam mo, sobrang nanggigigil ako ngayon. Sana yung mga tulong talaga na binibigay ng gobyerno natin. Kasi mahirap talaga ang buhay nila. Hindi ko na-experience yung buhay nila, pero sa mga kwento pa lang nila, grabe. Diba? And pera naman ng tao yun. Bakit hindi mo ibalik na maayos? Kailangan na kailangan nila yan para sa ikakagaan ng buhay nila. Siyempre, hindi ko na matutulungan lahat-lahat. Kaya sana talaga ma-actionan yan. At sana mas maging maayos ang sistema talaga ng Pilipinas. Kasi sobrang hirap ng buhay dito. At grabe yung mga pinagdadaanan natin, mga jeepney drivers. Hindi lang yung mga jeepney drivers, kundi lahat, tricycle drivers, lahat-lahat ng mga nagtatrabaho araw-araw. Sana mabigay talaga sa kanila yung maayos, yung patas, at yung tama. Because they deserve it. At pera yan ng mga Pilipino. So yun lang, naiinis ako. Pero...
9: ang pahayag sa actress-influencer nga si Ivana Alawe.
1: Alas 6:35 na o gakaroon sa itong Magnum Sports sa kapigo sa kalibo ka mga karatikas gikan sa 58 ka mga nasud ang mulabigin sa Karate One Youth League karong nga Mayo 14 hangtod 17 ng tuiga dinhi sa Pilipinas. Lakip sa gilawang magpadala sa dagang atleta ang Australia. Ang dunay 78 o 47 sa Malaysia, 40 sa Saudi Arabia, 39 sa New Zealand, 27 sa Kazakhstan, o 19 sa Amerika, o Uzbekistan, o 201 ka-atleta sa Pilipinas. Madol ni Karate Anang Pilipinas sa Sports Federation Incorporated, President Ricky Lim, ngang maong kaliukan dili lamang makatabang sa sports apan lakip na sa lokal nga turismo. Kinugang pa ni Lim nga itay na usab nga mutambong ang mga official sa WKF o ka WKF sa pagpangulo ni Anthony Espinosa sa Espanya o Asian Karate Federation. Dugto ni gingon sa Karate Executive nga ang maong kaliukan pamatuod sa advokasya sa Philippine Sports Commission nga mag-usa ang sports o ang turismo. O, so kini nga event pag-launching. Mao gini itong event kini ito. Mao gini. O kini gidya no. Abot-abot na nga.
9: Sa mga lugar.
1: Abot Manila, Cebu, Davao, Sambuanga. O kini siya nga kini gidya. O kini ito sa itong kapanahonan.
9: Napag-apon karon.
1: Nag-apon. So nag-apon. Ginawa na lang. O. Mga eksyon niya na ba? Ito kompleto ni Tele sa itong balitang Magno Malacarang Onlawa. Adlang Huwebes, Mayo City, Tuigrisville, Bindisize. So karon sa itong headline review. Sa tabagnom lokal yap sa mga water meter nga ikawat sa Dakbayan sugod sa Enero ning tuiga mabot na sa 400 kapin sa tabagnom National Centro Coca kung Kiko Pangilinan gitunan karon kung dawaton ang gitanya nga mamaymong impeachment court manager sa tabagnom International. Israeli forces na glusal og airstrike sa Beirut, Lebanon sa tabagnom Besa sa Phil Rica. Gilauman na nga ang kamanduan sa ARC nga dili una mamutol og kuryente sa mga konsumanteng dili makabayad. Sa atong Magnum Entertainment actress influencer Ivana Alawe, diyan kong wagin malipay na pungutong na sukola sa kayo sa sitwasyon karon sa Pilipinas. Sa atong Magnum Sports, kapig usa ka libo ka mga karatikas ang mulambigit sa Karate One Youth League karong tuiga o karong bulana. Mga eksonti man lang sa gawas ng katilingban, katawa ng labing gamhanan. Naglamang atong barugaran kung sa katawa ng matuman. Hang tunugma, kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
9: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: O ba sa mga newswriters, Landon Legado, Ibraburo, Agyusman, Jailina Corrine, dinilamang sa Balita o Servisyo,
9: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang tunugma, dinilamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
19: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, di gid malikayan ng kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide, nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult doctor.
21: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
22: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: Mag uban-uban usap ta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Singmo Sink Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio. You're listening to Magnum Hit Sika on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kanunay ka bang hilamtan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Aniya si Liga ng mga Barangay, CDO Chapter President ug City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
6: So mao na lagi ang crisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay conserve diini. So magtinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanis sa Barangay at di Oro na mutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan. Ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga kambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio. Amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
5: Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: nga adunay taas sa kaso sa Metro, kawat sa Metro sa tubig sa COWD.
1: Now, sa kita pagkoordina sa atong ABC, no, sa atong association o barangay captains, nagkikoordinate usap kita, nagpatabang usap kita sa ilang mga barangay tanod nga makapatrulya usap sa mga area, sa mga barangay nga diin, adunay taas nga insidente sa pagpangawat sa water meter. Mm-hmm. Mao kining atong mga gihimo nga partnership o pagtambayayong para mapakgang sa kining pagpangawat sa water meter.
0: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Director Jerry Canyo, samtang nanawagan si Tingog Partyless Congressman Jude Asidre nga patasan ang level sa political discourse sa nasunod na sa bahad sa nagkagrabing kultura sa disinformation, pagbatikos o personalan nga pag-atake. Kini ilabi na sa social media, mato ni Asidre nga dili kahuyang sa demokrasya ang wala pang sinabdanay apan usa kini kapundasyon sa gawas nun nga pagtuki. Giklaro sab ni Asidre nga kinahanglan nga mas agresibo ang mga digital platform sa pagpugong sa fake news, coordinated attacks o online abuse.
2: The Philippine government must respond to age threats, harassments, intimidation, impersonation, doxing, coordinated attacks and political violence within the bounds of due process and constitutional rights.
0: Ang pamahayag ni Tingog Partyless Congressman Jude Asidre. O karon sa tuang Magnum News Hunter, tungod sa selos lalaki gidungga matod pa sa karelasyon sa iyang kanhi kaipon. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
4: Kamarad matod pa, usa ka 35 anyos na lalaki, ginihuman niya gidunggab sa kaipon sa iyang kanhi kalipin diha mismo sa may barangay Bayabas ng atong syudad. Tumala pa, nga rapatabang matod pa kaniyang iyang kanhi karelasyon. Umingon ni Nicolata matod pa sa iyang kaipon o gini kini ang pinakaunang higayuna nga ginadapatan kini magamay man o madako nga hinungdan o bikila. Rason niya gikuprota sa bitima ang suspek o giatuan sa pinamalayan ni ini. Di natol matod pa sa pagitabo tungod sa kasukong selos sa niining maong suspek. Gidunggab niya ang bitima sa lioga o gini nakaangkulo sa buksa madinugaban gamit ang kutsinyo. Atol sa pagitabo daling abisibad ang suspek sa wala matihong direksyona. Samtang bitima ang hidala sa binakadulong balay tabalanan o gini daling ginagano medikal ng atensyona. Karon lao mapasakaan og kasong frustrated murder ang suspeka. Barda na ipos gikan sa police station for Carmena. Kini si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat ang Magnum Hunter 15, Anika Fernandez, o karon sa itong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa COWD sila mga kusyamante kalabot sa repair and maintenance. Nga ipahigayon karong gabi, alas 9:30 sa gabi, hangtod kini ubang adlaw, alas 5 sa buntag, alang sa installation sa 150mm diameter gate valve for isolation and repair leakage. Kini apiktado diya sa seaside sa gikan sa Bigaan Bridge, padulong sa Lakulambog Creek, dol kini sa Santa Cecilia Village Subdivision Phase 1. Ugron sa tuwang bayani nga Magnum Update sa Mayo 17 adlang Domingo, magsugod alas 7 sa buntag, ipahigayon ang bayani nga Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Caitrium, Cagayan de Oro, ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ka Mayor Clarix Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang uno sa ba nga 1,000 ka mga tawo makuhaan og dugo doon na makaangkon sa food packs gikan ni Cagayan de Oro. Second District Congressman Rufus Rodriguez ug ang unang 1,000 na ka mga tawong nakuhaan og dugo automatic usab nga makaangkon sa bayaning Magnum T-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og uban pang sponsor. Samtang dili usab mabalaka tungod kay ang unang 300 ka mga tawong nakuhaan og dugo makadawat usab sa tag 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli. Kinigikan sa EMC, Warrior Security Agency, ang 1,101 hangtod sa katapusan nga makuag dugo, makadawat sa 5 kilos rice, gikan ka Mayor Clarix Uy, o Kapitan Kikang Uy and family, o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pa, pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigyunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, despan, thermos og uban pa. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod alas 6 sa buntag sa Lemkit Caitrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross, City of Miss Or Chapter, in cooperation with Lemkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum! Hit! Sikat! Magnum! Hit! Sikat! Hit! Sikat!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Anian si Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
1: Dili na to i-justify ang crisis na humano nato o undangon nato ang atong bloodletty activities. Kay di mo ang crisis, di mo kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya ng impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayaning it sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, noon ako ipangutana. Nga nung mag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dilizer. Muna gini ang makatabang, kaya wala mo kay kwarta. So, gikan gayon sa kasing-kasing nako, nga dugo ako, itambang. Na wala kita kay Balon Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong unahuna, nga nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental. Kung doon nagay kamoy panahon, mana kamo sa Limkit kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kay niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkosa yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium.
2: Magnum friends, maing adlaw, ninasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters sa alang sa atong dugang mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Muuna ta sa ato mismong trivia, may tungod matod pa kini sa mga lima kailado kayong mga mananap kung hayo o karon di nagari nato hingkita o kutob na lamang ta sa mga pagtanaw sa mga videos o pagtuon kung unsa kini sila ng mga mananap kani adto. Muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Bellano sa Health News ta kay mga kasagaran ko nung hinungdan sa pagsakit gayud sa atong tiyan. Kani nga ato mga gapangkaonon, dapat yun nga atong tanaon pag-ayo. Kay naiusahay, maingon silag, dili gaangay imong tiyan ani nga pagkaon, ayaw kanah. Kana mag-iusahay nga lami kayo ikaon, pero ang imong tiyan, musurrender og magresulta sa pagpanakit. Pabuta siya ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa budget-friendly apan ebektibong beauty tips ning panahon sa krisis. Unsa kaning nga budget-friendly ni? Basin og gitawag nila nga barato na, satisfied ka pa. Pabuta si Magnum Hunter Eileen ni Ana. Umaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta sa nindot kaayo nga suruyanan karong ting init. Muadto ta, Pinikutan River naa sa balingasag ni Samis Oriental. Actually, layo-layo ni siya ang Pinikutan. Tungod sa katarungan nga muagi pa kanini og mga rough road na ay mga dalan, usay siminto, na ay putol, pagkabot sa unahan, kabatuan na sab. Pero pag makabot ka sa area, nindot kayo nga naman. Muhangad ka, grabe ka taas kaya nga bukid, unya green ka istanan. Labi na, naapoy sa padiha, nga nindot po kay liguan kay Bugnaw, unya hinlo gyud kaayo nga suba mga higala. Makita arana nimo diya sa Kibanban Balingasag Misamis Oriental. Kanang tanan, mabata nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First Aid Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Sa musika, Balita og Serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit, sikat! Magnum Hit, sikat! Hit, sikat!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Marites. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa iyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May galaan balita karong orasa. Gipasabot ni Kunugitan Mayor Junjun Lagbas o nga nagsilbing tig pamabaig soon ini nga Miss Amizor Dal 1st District Congresswoman Karen Lagbas sa pagpahigayo dila o konsultasyon kalabot na si impeachment complaint bato ka Vice President Sara Duterte. Matod sa mayor, nga buotan nilang mabati o masayra ng baruganan sa katauhan sa unang distrito kalabot na sa reklamo ha sa Vice Presidente tungod kay butuhan sa marang article of impeachment sa sunod simana.
4: Kini ang konsultasyon para kini sa atong gisulti lagi ni Kong Karin sa before pa sa eleksyon tabo magyapon ng impeachment adto dako magyapon kay tong issue sa atong nasod nga Pilipinas mao nga yang gikuan sa tawo nga kung may tabo pagkutro buligan magaling siya tungod sa mandato sa katawo isip representante lugar sa distrito dili niya pwede but-butan nga kung adunay mga inani nga pangitabo nga iya ren kagalingon nga desisyon mo sundon kung dili yagi ka sa konsultasyon sa katawhan labin nang representante sa distrito so mao nga niabot naman siya kaduha nga impeachment nga trial sa atong Vice President Sara Duterte so mao gyapon nang iyang rason nga yagi na konsultasyon karon kay karon laging Lunes

0: magpakanaog naman sa botasyon.
1: Oh.
0: Nga dili pwedeng siya ra magdesisyon dito og masawanan sa Kamaraba kung dili pag-uyunan sa tanan nga gikan sa mga mayores, mga vice mayor kagawad ug sa mga kapitanis, mga lideres sa distrito, so nahulog kini sa open forum botasyon sa tanan.
2: Ang pamahayaga ni Kinugitan Mayor Junjun Lagbas o Silving Tikbamaba sa igsoon ini nga si Misamis Oriental 1st District Congresswoman Karen Lagbas. Samtang naglaong si Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga tumano sa Senado ang ilang mandato, kalabot na sa impeachment nunod sa posibleng impeachment bato kang Vice President Sara Duterte nunod sa posibilidad gabutuhan na para mag-convene isip impeachment court mato di Chua nga tokion o debatihan sa plenaryo ang mga reklamo impeachment bato kang batok sa Vice Presidente sugod sa adlaw Lunes Mayo 11 ning tuiga.
3: Alam po ninyo, ito pong trabaho namin, ginagawa namin bilang aming constitutional mandate.
1: Yeah.
3: Kaya naasahan po namin na ang Senado ganun din ang gagawin ako po naniniwala na ito po ay magiging pananagutan po ng bawat isa sa amin. Tama po, in fact, ang nakalagay nga po sa ating saligang batas ay dapat mag-convince sila forthwith. Ibig sabihin immediately. Hindi na po option o hindi po nila dapat pinag-iisipan pa kung sila ay mag-convince. Dahil pag ganun pong ginawa nila, para pong pinagtakpan po nila yung accountability ng respondent at magkakasala po sila sa taong bayan.
2: Ang pamahayag ni Manila, 3rd District Congressman Joel Chua. O karon sa itong Magnum News Center, Chad Region 10, kanunay ang pagsusi sa mga kurso sa City College sa pagsigurong nakasubay kini sa mga gipatumang gabayan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
4: Magnum News Hunter.
5: Dating nga ang mas mapalabo, mapadayon ng mamintilara pagmaningkamot sa City College of Cagende Oro kung CCCCD o sa paghatag o kalidad ng edukasyon malampos ang pailawang kini sa Compliance Audit sa Commission on Higher Education Regional Quality Assurance Team ko na Chad Arquat sa mga kurso sa BS Entrepreneurship, BS Office Administration, nag-BS Social Work at sa mga pagbisita. Iba sa Chad Arquat ang ilang kahanas o mga kaibalo sa pagsusi sa mga kurso sa City College nga naisubay sa academic programs o pagsigurong padayon kini nagbaton sa quality standards o naghatag expansive learners o learners centered education. Ang audit naglangkob sa presentasyon ng validation sa dokumento, program compliance review, inspection sa facilities ug billing resources ug man verification sa support service ug mga operasyon sa naisikutan nga tuhaan. Balita gikan sa CHED Region 10 para kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Belino sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belino sa karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa sipal kong ilang mga konsumante kalabot sa pagayong scheduled power interruption. Ugbang adlaw Mayo 8 adlaw nga Biyernes kini alang sa pagfacilitate sa upgrading primary conductor diya sa Santo Rosario Taguluan og National High School kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ug sa tong bayaning Magnum update sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod alas 6 sa buntag ipahigayo na ang bayaning Magnum bloodletting mission sa Lemkit Caitrium Cagayan de Oro ang unang 1,000 ka mga tawo nga makwaan og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan Mayor Clarix Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and family. Ang una usab nga 1,000 ka mga tawo makuhaon og dugo makaangkon og food packs gikan sa Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Gawas niini ang unang 1,000 ka mga tawo makuhaon og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store og uban pang sponsor. Ayaw kalimot bayaning Magnum bloodletting mission Mayo 17 adlong Domingo magsugod alas 6 sa buntag sa Lemkit Caitrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Cagayan de Oro and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Cai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon bayaning Magnum ka. Mga igalibati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya og mga kanta nga makapahilak, makapatawa og makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about something nga uso kayo karon. Ang word nga delulu, especially in a romantic setting. So, kabalo ba mo kung unsa gyud ning delulu nga word, mga higala? Ang delulu, kay gikan ni siya sa word nga delusional. Pero sa atong modern slang, gihimo siya nga medyo light and funny. Like when someone believes in something romantic that is not yet clear or even proven. Like for example, nag-chat lang gani og hayang imong crush, feel na dayon nimo kay na siya'y feelings, mauna siya ang delulu thinking. Unya, ang kaning delulu mga higala kay nanay duha ka sides. On one hand, being a little delulu can be fun. It makes love feel exciting, magical, and hopeful. Kanang kilig feels nga mura bitaw ka naa sa imong sariling love story, bisan nga wala pa'y klarong confirmation. Pero like, hopeful lang ka ba nga namasin lang ka ba? And sometimes, being hopeful isn't bad. Pero kung sobra na gani ka kadelulu mga higala, mahimo na siyang delikado sa imong heart. Kay usahay, we create stories in our mind nga dili man day tinuod. We assume feelings nga wala pa gi-express or we hold on to small actions nga wala di ay deeper meaning. Mauna nga usahay kita ra mismo ang masakitan sa ulahi. Like for example, kung friendly lang di ay siya sa imo pero gi-interpret na nimo as something more. Unya ikaw na dayon nag-invest og feelings. That's where delulu becomes painful. Kay instead of seeing the reality, mas ipili nato ang version sa story nga gusto natong dawaton. Gitagaan mong kod nimo colors ng iyang friendly actions kay lagi nabaya kay feelings. Pero mga higala, it's okay to hope. Pero importante gihapon nga grounded ta sa reality. Dili ta ng mixed signals kay secret love story. Usahay ang mixed signals kay mixed ra gyud na mga higala, walay klarong meaning. Mekos-mekos ra gyud na mga insan. So always remember mga Magnum friends to protect your heart. Feel your feelings, but also observe actions, consistency, and clarity. Kay ang tinuod nga love, di na kailangan o guessing game. Klaro na, diretso na, o dili na ka dapat maglibog pa. Maong stay tuned mo diha, mga higala, kay ato nang basahon ng atong heart story unya. Pero before nato nabasahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alasay sa buntag. Ipahigayon na usab ang lang edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni atong himsog og panglawas sa pagduyog sa maong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtangan niya kita sa grabing kalisod karon, maski kinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum, aron matabangan, labaw sa tanan, ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon, pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mutext sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner, pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joe Joel Jacobo. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, sa Limkitkay Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Honey, dili na ako tinod nga pangalan, 23 years old, ug mao kini ang akong suliran. I've had a crush on a friend for almost a year now. Ug daghan na kayog moments that makes me feel like the feelings might be mutual. We've known each other throughout our entire college journey. Pero bago lang mi nagka-close tungod sa mga certain opportunities that brought us together more often. Sukad ato, I've started noticing small but meaningful things about how he acts around me. Kung nami sa group setting, permigid siya makakita og paagi nga mapaduol siya sa ako ah. Usahay mo tapad siya nako, usahay pod na siya sa akong likod. Og usahay, mupesto siya at bang nako, so we're still facing each other. I even try to avoid being near him so it won't be obvious. But somehow, he always ends up next to me. He has also become more playful and talkative around me. Kung magbinuang ko niya, kay subayan pod niya og binuang. Napansin pod nako nga attentive kaayo siya. He's often aware of where I am, making sure nga naa siya duol nako. One time gani, tunay pushcart nga padulong nako nga wala nako nabantayan, he gently guided me out of the way. He also goes the extra mile when I ask for help. Like there was a time nga busy kayo siya sa Picas building, pero ninaog lang gyud siya para tabangan ko. Medyo na guilty ko when I found out what he was doing at that time. He could have said no, but he didn't. And that made me feel important. Unya, he also remembers even the smallest details. Like tong time nga nako'y gingon sa kong friends as a joke, ug abi nako nga wala siya naminaw kay naman siya sa kilid doing his own thing. So I assumed nga wala gid siya naminaw. Nakalimot na gani ko kung unsa to akong giingon. Pero tong pauli na mi, he walked side by side with me. He brought it up and asked me about it. Ako mismo kay nakalimot na, pero siya kay nakahinumdum pa gihapon. Daghan pa kayo kog ma-share nga mga ing-adto nga moments, pero gina-remind lang nako akong self nga dili kayo mag-assume kay basin dilulura di ay ko. So do you think he feels the same way pero maulaw lang siya mo express? Manggiulawon manggod siya nga klase sa tao? O ana po da mo mutual friends nga wala pa daw siya sukad na kauyab? Or basin dilulura di ay ko? Hapit na ra ba mi mag-graduate? O di ko sure kung enough na ba ning mga signs para ako na ang mo first move? Or magulat na lang ko sa himala nga siya ang mo-confess. Sa makausap pa, ako si Honey ug mo kini ang akong suliran. Tagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mao na to mga Magnum friends ang story ni Honey. So unsa may maingon ninyo bahin sa iyang gi-share, i-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And station lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:09 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giawag ni ABCA Professor Sokder Sar yung mga incoming grade 11 senior high school nga pahimad sa libre nga pagtungha nga kitangya sa mga tunghaan. Mato de de Rosario kadako o kini og oportunidad tungod kay adunay special program kini sa DepEd nga gitawag og alternative delivery mode kun diin di na kinahangan pa nga mato sa eskwelahan o adunay pamaagi aron sila makatungha.
3: Atong giaghat ang atong mga incoming grade 11 nga mudalikyat lamang diha sa buhatan sa ABCA o tunghaan sa ABCA na naa na himutang atbang sa Xavier University diha sa Divisoria tapad sa PNB kon Philippine National Bank o haduol sa DBP kon Development Bank of the Philippines. Ang atong enrollment ongoing o atong ipahibalo ang atong mga ginikan.

0: tanan nga dunay mga anak nga magtungha sa grade 11 nga mudalikyat na dayon kay dako kining makahatag kalapad sa oportunidad sa pagtrabaho mientras nagtungha ang atong mga kaistudyantehan tungod kay pwede raman sila nga diha sa balay magtuon. Doon na kita'y gihatag nga espesyal nga programa sa Department of Education, kining ginatawag nga ADM, kung alternative delivery mode nga online, pwede face-to-face o pwede usab nga TV-based distance learning.
1: Ang pamahayaga ni ABCA Professor Sok de Losario, samtang may nitong gitimbaya o gidawat ni President Ferdinand Marcos Jr. ang full membership sa Timor-Leste sa Asiana Membership State, kundi musalmota sa mga dialogo o mga panapulong aron sa pagsiguro na matuki sa mga nasod ang nagkadaiyang regional o global issue.
2: This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues.
1: Ang pamahayaga ni President Ferdinand Marcos Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, 43 anyos na kanipid rin. So balik ka presuan human na maligya o shabu sa balita o servisyo. Aniya, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter!
4: Balik silba, matagpangon sa kompredentra sa anis ng lalaki, kinihuman niya na padayon sa pagbuhat o illegal ng kalihukan. Pinaagin sa pagpaligya nini o shabu sa ikasang drug bebas operation sa Police Station 1 de Visoria. Di mismo sa barangay 7, nasikop ang suspeka. Ang dinakpan na ilang si Alice Mark, 43 anyos, residente sa barangay Makabalan na itong syudad, naging usa ka kanhi piniriso. Naktuan matot pa ang suspect sa pagpamaligya o shabu. Din kini na palitan og usa ka pakete nga droga gamit ang kinentos nga drug bebas money. Ang mga nasakwita na sa upat ka pakete nga shabu o miabot sa 20 ka gramo nga nagkatidad o doon al 150,000 pesos. Igo na lang sa pagmahay ang suspect human nga nasakpana. Sa pagkakaroon, balik silda na gingong kanipiniriso din kinila umang mapasakaan na o kasong may kalabutan sa Public Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o servisyo, Magnum Radyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. O karon sa itong Magnum Water Advisory,
3: Magnum Fire Alarm!
1: Sa dili pa mga igalang ato mga advisor gikan sa COWD ato sa Nawaton karon aduna matod pa alarma sa kalayo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
5: Yes, Magnum Matching, no, live at hindi karon sa may kaoswagan, maraming kaoswagan, Magnum Matching. Ito lang niining mga dulay kalihukan, galagi. Pag-ipadalikatan, good food ni mo, Magnum Matching, ang kinibitawang mga nakahanay ng kalihukan.
1: Sila kapistahan, karoong sunod si Mana, Picha 15.
5: Yes, Magnum Matching, isin yung sana si Andrew Labrador. Tingnan ako mga tanod, Magnum Matching, naman sa sunog kapaingon. Ang ating po yung Magnum Matching, ang pag-uhano sa mga nakahanay ng mga kalihukan, nilang lugar schedule, ilang program. Ano sa mainan, Magnum Matching, doon ay kabantay ka ni mga wire, doon ay Magnum Matching, nagagangging wire.
1: Naandri
5: ka rin ka Magnum Matching, wag yung pay ka ng fire truck, wala pay si Palco nga mapalong sa linya. Ay, doon na may live on, sa barangay, Magnum Matching, doon ay kayo layo na.
1: So, ka na Magnum Risa, pag sila-sila na sa kwan, ka ng mga...
5: Yes, Magnum Matching, mauni Magnum Matching, ang nasunog, so ang umas nini nga balay, nakapalong na, nakaling nagtulo-tulo nga, kinibitulo sa kaniang...
1: Wire niya, kanang plastic.
5: Yes, Magnum Matching, so ang sitwasyon, maginarto sa tuwang monitor, Magnum Matching, no? Para po sabi na, kung kisa may tagihan nga balay, hindi ka na...
1: Asa man ginadapit, Magnum Risa?
5: Zone,
1: asa man dapit, doon ba sa barangay hall?
5: Doon kayo sa barangay hall, Magnum Matching, ha?
1: Sige.
5: Sa zone 2. Ay, tempo.
1: Zone 2, Kauswagan.
5: Sa zone 2, Kauswagan na Magnum Matching.
1: Pero doon na rin siya sa barangay hall, di ba?
5: Yes, Magnum Matching. Yes, Magnum Matching. Doon lagi kayo, Magnum Matching. Iba, klay na ganin ako ni. So, makita na ito sa live, Magnum Matching, ang kanyang sitwasyon karon para po nung bisa nag-monitor ang tagasipal ko. Sabi na kung kanyang, naman na Magnum Matching ang sitwasyon sa kanyang, ano na, pagka sila-sila sa linya sa kuryente karong mga orasa. kani mismo sa barangay ka Oswagan. Zonto kani siya magdamaching nga. Zonto.
1: Zonto. Barang,
5: yes, magdamaching
1: nga. Balay-balay nga nadamay, Magdum Risa?
5: Or, balay na
1: nakulot lang, portion.
5: Sa kinibitong na murag guma man ni magdamaching.
1: O, tinulo, balik. Kani
5: tinulo, yes, magdamaching. Kung di na pa gini siya mapalong, itas, maginingin niya sa mga yan, di magdamaching. Nag-request na mo, sir, o ganang fire truck, sir? Nanawag na mo? Ha? Nag-request na. So, nanawag na. Nanawag na sila ga-fire truck, no? Ang kaning mga barangay.
1: Pero wala na kwan or naundang ang kaliukan?
5: Wala na naundang kaliukan.
1: Oh, padayon.
5: Wala na napalong ang linya sa pagyente magdamatsing.
1: Pero padayon ang kaliukan niya sa barangay sa ilang mga. Covered court ba na ba? Naman si covered court nila.
5: Yes, magdamatsing. Padayon gihapon ang kaliukan, no? Sa barangay Kaswagan. Wala man napalong ang linya sa pagyente magdamatsing. So, makita na sa magdamatsing. Sa ito ang monitor sa pagpisa. Facebook Live sa Magnum Radio Magnum Live Magdumatsing. Makita na ito ang sitwasyon sa pag-sila-sila sa kiniang linya sa kuryente. Nakakaroon na parang pag-ihapon sa pag-kiniang pag-sila-sila Magdumatsing. So wala pag-fire truck na nag-request naman magana Magdumatsing, mag-simbol pa, mag-imok pa sa pag-kiniang drinkan. Kasi doon ang magiging kaswagan Magdumatsing. Doon ang doon ang tayo niya kiniang linya bini sa kuryente. So ang mapiktuhan ni ini kaning doon na gigay asa ning nga sila-sila ang kalayo magdumatsing. Okay, so kani tungod siguro sa kaning grabe na gigpud kadaghan na mga usbani oi nagwao kani bisan mga cell ko magdumatsing.
1: So wala pa ikwan pa napalong kay murangkuan man di ba?
5: Wala pa magdumatsing, wala pa kini pa nga magahimo karon sa pagpalong kay habog pa puno magdumatsing kani distansya ra puno.
1: So delikado sa mga balay Magdum Risa.
5: Delikado gyud sa magdumatsing, delikado kayo no kung minunta og ang balay karon na duol mismo sa gituluan sa
1: Umura na lang na doon ka na fire truck o?
5: Ano ba ni fire truck?
1: Ano saan na? Ambulansya?
5: Kasi ka ng ilahang sa barangay Kaswagan na ilahang na barangay patrol. Para po doon mga agi din. Kung doon ay mga agi din eh.
1: Panapli mga tao gara. Kaya masin lang wire.
5: Naka, ulok. Uy, ginuok ko.
1: Ano saan na?
5: Ano kita? Ano? Ano ka kita ang taga-barangay? Diyos ko Lord. Sabi nga nag-drive aning kwan o eh.
1: Masin na isa gihatod, Ma'am Risa. Wala
5: magdamating, sila ang magdaman sa traffic, no? Kaya kanin siya nga ilahang na kanina barangay patrol. Mauni ang magkakadana, mga agi-agian na magdamating. So nagpagaya sila o fire extinguisher magdamating.
1: Maabot na kanin ko yung fire extinguisher, mataas magkakain
5: na. O, nakarang magdamating, kaloyan, no? Na palong ang kaning kalayo. Kaya nikatkat sila sa kanan magdamating. No, nagkatkat sila gamit ang ilahang na barangay kaning ilang patrol, kaning ilang rescue patrol. So, no, ang duha ka driver o kaning ilahang buwan ko. Ano, sikap? Ay, kaming sikap ka po. Sikap, ha? Ha? Sikap, Janjan Lim. So, atong doon lang magdumatsing.
1: Oo.
5: Oh. Sa area pa, napalong naman.
1: Para makasingit po na sila mga activity.
5: Oo, oh, tampa. Sir, may kasuan si Maya, acid gaming. Sir. Ay, Kap, pasinsa kay Kap sa Magnum. Kasi siya kayo di Sorbo, Magnum Risa, Kap. Oo. So, Kap, parang nga, hindi pa, si Bukta, Kap, kapatid mang asida sa kanilang reaction bitaw sa parising visay magdumatsing. So, makaover pa parang si Kapitan na Jean-Jean Lim sa barangay Kaswaga. Naapo din siya dito, samta nagkamulo o kapag nagunay event po na ilang barangay. Alayon silang kapista na maabot ni Sinyo sana sa Sidro Labrador, Kap. Pero, ang sitwasyon ko po din yung pagsina sila sa Wire Kap, may gabi, Kap, live sa radio.
6: May gabi, no? May gabi. Dili na ako maano kung nano ni Siga, pero basin posible sad nga na ay tela baka or ambantis. Wala na, okay lang. Sunog. Na ibantis nga nagano, maunang ni Kalayo, pero sa karon, wala man, wala may major nga nahitabo. Pasalamat lang po ko sa Ginoo. Okay. Sunod-sunod na bagyod ang fire incident sa atuang syudad. Murag, sa karon pa lang nga bulan sa Mayo, murag upat naman siguro, tulo, kadako, no? So, kami gid sa barangay, kapaningkamot yun nga, dili gid madugangan pa ang problema sa atong syudad.
5: So, far, Kap, murag, dali pa pa si Uri Aksyon, wala man nagpaabot kung taga-BFP, gamit ang inyong iyan, nagkagalingan ang fire extinguisher?
6: Pag igon, timing kayo, no? Nga pag report nga naalagi na sunog, so, nangita og fire extinguisher, wala na gid may nagduwa-duwa, o gusto gid din ko, lakaw sa opisina. And then ni anigitin ko sa site, no? Pero pasalamat po ko sa Ginoong wiring lang gid ay.
5: Oh, wiring lang. So usman ni gusto talaga nagpagiti wire mabuni siya sa kap ba?
6: Pagiti wire.
5: Oh, sa
6: posible sad nga sa buntings or sa kaning kani bitaw mga mga buntings, mga kaning sa di kaning sa sagbot kita o? Isad.
5: Sa ako'y mag-git po doon.
6: So, isad po.
5: Super, marag na hulong yung...
6: Di, palayan mang yapon. Layo raman siya sa barangay, pero apan pag susigin na mo, murag duda na ako ani, is ano lang ni, posible nga gikan sa kaning mga sa sanga or kaning sa banting kita nga nangaibot. Pero wala naman po. Ground lang dahil yan.
5: So, isin nga, ato na lang po din, gikan taning no, dun ay gamay nga pagitabon ni pagsinsula sa kiniang wire cap, no? So, kay event, nandun na mo eh. Kung makalihukan, alayin sa inyong kapistahan, pagsaulog, kang sinyo sa ni Cedro Labrador, samtang na namagitaan ni Cap, sa amo na lang, sa dikas kanya magdamatsing, si Kapitan Janjan Lim, kaya doon ay mga dumang mga pamutana, no? Amo ang, Cap, si...
1: Cap, may gabi, magdamatsing interina, Cap.
6: May gabi, magdamatsing interina.
1: Sir, masalamaton ta, sir, no? Nga dali usab nga napalong, sir, taliwala pa man, nga doon na may mga kalihukan alang sa inyong umabot nga kapistahan, diya kaning madunay pagsila sa linya sa kuryente. So, kung nadugay to siya, Kap, posible nga dagan madamay, labi na kay murag dagan balay anang ubos, anang abahin, anang kanang linya sa kuryente din, ha?
6: Yes, no? O, tungod po sa mga sunod-sunod nga mga dagko, nga mga sunog nga insidente, ang akong mga ang mga tao gyud sa barangay pod kapaning kamot gyud nga dili gyud dili na ko gusto pod nga magdugang pa og problema sa atong syudad.
1: Mao gyud. So Kap, kabali ang imong gituan ka ng bandings kay mo man gina ato ang mo man gina tong preparasyon no kung ano dai kapistahan murag na kunag mato magyo makita nga kini sa kalugar na dunay festa tungod ani mga banding. So unsa may mong advice sa Kap sa uban ani padayon ba ni kay murag nabutang man sa delikado ng inuon kay murag nalanay siya Kap tungod sa kainit nana ang murag murag ang yang mga naiko nana kanang sa dekorasyon murag nakuha siya.
6: Dili pa na ako maingon na ang bantings yun, pero posible sad nga.
1: Isa siya sa mga rason.
6: Isa siya sa rason. Or, kanibitang mga vines.
1: Sa kanang mga kanang, kahoy.
6: Oh, kanang nagtubo na sa wiring kay ang linya po sa kurinti po, pura magutsag spaghetti wire.
1: Mo, so, kadagan na sumpay-sumpay.
6: Kana po, posible sad na. Pero, pasalamat niya pong kung wala na siya din dako. Dali ragin kayo, mga pila lang ka, wala ra nagtulog ka minuto na ano ragin din nato na agapan na.
1: Oh, okay. Salamat na po ito, Kap. Ang action gid dahil, no? Labi na sa kay Mamang gid din. Ito, kanang inyong preparasyon diha, labi na pag kining pagtubag in ani nga mga emerhensya, mga insidente sa sunog. Kapitan, unsa imong advice, imong mga katawhan diha, kalabot ani ni isgutan ng mga gamay nga sunog diha, Kap?
6: Hangyo lang gid nako sa mga residente kung naamang galing ingana nga mga insidente ayaw gid mo kataranta tawag na gid mo diretso dayon sa otoridad o sa mga proper authorities para maaksyonan gid na nato diretso. Kay sa ako apod isa pod ko ka fire volunteer so mao pod nang isa gid sa ako ang kapaningkamutan nga dili gid ko gusto nga naay masunugan sa ako ang barangay.
1: Okay. Kapi, saka na lang po ninyo mo sa mong panahon, no? Kay murag atong nasabtan nga nagsugod na mo sa inyong mga nakahanay nga kaluhukan para sa kapistahan na umabot nga kapistahan diya sa barangay.
6: Yes, ma'am. Actually, nagsugod na gud mi. Ang whole month of May is ano magid siya, kaning one month long ang celebration nato sa San Isidro Labrador. Pero ang ato ang mga highlights yun will come next week. Magsugod siya sa pizza Pizza G's hantod sa Pizza 16. Pero hantod Pizza 30 yapon ang mga activity sa barangay.
1: So sa magin ang mga highlights ani Kap, natay Miss Kauswaga, natay Parabas Bauna,
6: Naa, ma'am. Sa Pizza G's, Evening with God, bali tanan religious group sa og mga simbahan, mga tanan klase nga religion. Kay unahon ginato ang Ginoo, na mao nang mahitabo sa ato ang barangay sa Pizza G's. Unya sa pizza dusi dayon ang amo ang the boy
7: sige pang
1: sa
6: sa pizza unsi dayon timing kaayo nga ang ato ang halanggong mayor Mayor Lando Clarix Uy mag People's Day rin siya sa amuang sa atuang barangay dayon dinhi sa barangay Kauswagan.
1: Mm.
6: And then sa pizza
1: Dusi.
6: Dusi
7: ang punggay sa sikat og Zumba contest.
6: Nami Zumba contest pabunggahay dayon sa atuang mga sika, tricycle drivers.
1: Mm.
6: Sa Pizza Trisi dayon will be ang amuang The Voice,
7: the, voice
6: the grand finale sa among The Voice. And then sa Pizza 14 dayon ang amuang coronation night sa amuang Mr. o Miss Kauswagan.
1: So bali Paris na lugar ni siya kap.
6: Oh, amo lang gi
1: merge.
6: Oh, gi merge lang namo ang Mr. o ang sa una last year.
1: Umurag bulag, di ba?
6: Gibulag namo pero this year tungod lagi sa ato ang energy crisis pod.
1: Nangita
6: gyud pod mi og pamaagi nga mapadayon gyapon ang mga activities despite of the crisis, pero ang kabibo ang
1: makabilin
6: ano, makabilin makadayon gyapon.
1: So pila man ni ka mga contestant o ka mga candidates kap ang kaning ato ang Mr. and Miss Kauswagan?
6: Ang ato ang mga candidates ma'am na atay walo ka Mr. Ginoong Kauswagan o walo gyapon ka Miss Kauswagan.
1: Okay.
6: And then sa 15 dayon May 15 na atay naatay rave party na desisyonan ganina nga imbis gusto unta namo dito sa National High School but due to security concerns danhi lang gyapon sa barangay na lang namo ibuhat ang pahigayon nga rave party. And then sa 16 dayon sa Mayo ang LGBT night day namo.
1: So ang sa adlaw sa kapistahan gyud daka pangatog yung adlaw sa kapistahan
6: sa Mayo 15 na siya, ma'am.
1: So, sa itong mga religious na ni, nga mga
6: dili,
1: activity.
6: Ang sa Mayo 15 lang is, kung sa, para sa mga bata nun, mas known siya sa rave party, kung mas idadiran, disco na na siya, or sad-sad.
1: Alagay yun. So, may malauman sa tuwa mga Mr. High Cup, na ba yung sila'y maduulan, na ba sila'y di alabi na itong pagkaon niya sa barangay, ani kay festa man, labi na ito walang mapistahan.
6: Actually, naatay, ano no, naatay, nagyapuntay pagkaon, murag sa pizza, 14 man yata, naatay, walay pili, masikinsa, pwede mo,
1: Adto
6: sa barangay na ay mga pagkaon ibang hatag lang sa barangay.
1: Ah, sige, sige.
6: Wala na siya pili para sa tanan.
1: Sa pizza 14 ni or sa 15 ni Cap?
6: Amon pang timbang-timbangon kung magkaya ba. Sorry. Pero more or less basic 14.
1: 14 kay para dito o ba? Ang preparasyon na dahil sa tagsa-tagsa na kabalik.
6: Kay pista naman kita. So,
1: lagi ba?
6: Kailangan para... po ang ato ang pong mga tao po at mga ibang empleyadong maghanda po sa ilang mga balay nga ilahan na lang balay ang ilang preparahan.
1: Maayo. So, sa po yun, Kap, mga kalihukan, mag dinigid, mas diri nga mga simana ang mas bugat kay ng highlights alang sa mong kapistahan.
6: Ano gin siya, ma'am? After sa LGBT night sa 16, ang mga activities na rin ani will be sa barangay lang gyapon tanan, more or less natin ginag-conduct na night cafe every night. And then, ang sunod na po din nga highlights will be on 29, 30. Pero kung gusto gid ninyo may bawan gid ma'am na sa Barangay Kauswagan Kapitan Janjan Lim nga Facebook page. So hangyo lang ako sa tanan kung kinsa tong mga interesado mo tanaw sa calendar of activities dadto lang sila mo follow sa Kapitan Janjan Barangay Kauswagan Kapitan Janjan Lim nga page. Kay wala tay lain official Facebook page para sa barangay kundi maura gid na kay nasayod na pagbiyata nga daghan na kaayo kana mga fake nga mga news no. So mao gid na siya ang official calendar jud sa Barangay Kauswagan.
1: Okay. Kabasin sa mga mensahe sa para sa mga katawhan, mga dumudoong para sa inyong maabot kapistahan kap.
6: Inviting you para sa mga katawhan din sa Barangay Kauswagan, i-invite tamo sa ato ang mga activities yun. Daghan tag mga activities kay tungod kay nahimo naman yung ordinansya. Og maski nag naatay crisis karon ang barangay naning kamot yun nga mahatag yapon ang kabibo, ang lingaw sa tanan, mabata, matigulang, walay pili, makristiyano ka man o makatoliko or muslim ka man, you're all welcome you dinhi sa barangay.
1: Sige, salamat kapitan. Mayong gabi.
5: Salamat kayo. Sa pa magdumasing na civic parade ka. Kaya or ano man siya, civic military parade.
6: Ano lang siya? Motorcade siya.
5: Ah, kainit.
6: Oo, okay. Tungod po sa kainit po sa panahon, dili na po na tumakaya, no?
5: Ano sa man siya?
6: Sa
5: 14?
7: Sa 14 kapis. Ang original na ito pa ni Civic Military Civic Military Parade 14. Pero tungkol sa kainit sa panahon,
6: i-motorcade siya. Maawin na siya.
5: Mata magdumating, no? Ato ang pag-inabi ng personal ni Kapitan Jan-Jan Lee, ang punong barangay sa barangay sa Suwana. Salamat, sir. Kung kinibitan ng mga kalihukan ng mga nakahanay, no, sa kapistahan ni Senyor San Isidro Labrador dito sa barangay sa Suwana. Sa matanda bulan sa Mayo, sa tinuig na kalihukan, no, sa ilang na barangay sa kapistahan. So, lagi ka sumakasyon, no, magdumating ining lugar pa yung pasir. Kanang gagkanta-kanta niya sa sentrisi na sikap? Masa managalay ba ang mo niya?
7: Actually, usa na sa mga programa nato sa Long March nga celebration. Nami mga live band, nami mga kada gabi yun na siya. Instead of na ibang open mic, so usayog, wala available nga mga tawagan ni mga live band. So pag open mic, everybody is invited pa sa ito ang video kay Gagabuhat Mayday. Last night, ang among gimo is movie marathon. Sa mga kabataan, sa mga residente,
5: Kasi
7: tingnan naman mo siya, Lovina. Jimmy Valencia ko, I am the environmental head of the barangay Kauswagan.
5: Sa mga trabaho, sa mga trabahante sa barangay Kauswagan na magna-matching si Sir JV. So, ika sa lokasyon na, dali sa may barangay Kauswagan na sa, alam silang kapisahan, no? Mga delikatan ni mga panahon. Kini si Magnum, Hunter 13, Risa Cruz, balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP,
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Honey. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyang gishare. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? Kung ako pa ni mo, magulat na lang ko nga siyang nag-confess. Ang personal rule gid na ko kay kanang dili ko mag-assume. I-match lang iyang energy aron dili mawala ang momentum ninyo. Pero kung gusto gid nimo mo confess sa iya, hulatan na lang nga mag-graduate mo para kung dili man mo work, at least kay wala na'y awkward kay di naman mo magkita. Pero kung mutual man di ay ang inyong feelings, then you can take your relationship to the next level. Sunod from Strawberry, ano po siya nga? If a man really likes you, he will show it and tell you directly. Ayaw sa padala sa imong emotions, i-enjoy lang sa ang slow connection ninyo. Sayang pod kung maguba lang ang inyong last moments together. I-imagine na lang nga sa imong graduation, kay bugat kayo imong heart kay he doesn't feel the same and only sees you as a friend. Next, from another Magnum friend, ingon po siya nga, honestly, it's hard to tell. Kay kung close mo, passing friendship ra gyud na. Pero ako, prone ako anong mag-first move. Maupod na akong gibuhat sa una ug upat na mi katuig karon sa akong uyab. It saves you from overthinking. If he likes you too, that's great. Pero kung dili, at least you're not stuck in a limbo. Sunod from another Magnum friend, ano po siya nga? Assuming things can lead to misunderstandings. Unless he clearly tells you how he feels, it's safer to treat his actions as friendliness. If you think you can handle rejection, then go ahead. Pero kung dili, mas maayo nga dili na lang sa kay basin kung mag-confess ka o niya dili man day mo mutual, edi wala na kay happy crush kay awkward naman kaayo na. Or pwede pod ni mo iagi na lang o joke-joke, something you can easily take back if needed. I did that before. Anak ko nga, sayang nga wala kay gusto na ako, crush pa naman unta taka. Sabay tawa dayon. Basta wala'y serious confession, i-joke-joke na lang yun kay at least pwede manimong mabawi anytime, malay mo gumana. And from Chessa, ingon po siya nga, pwedeng dilulo, pwede pod nga dili. Ayaw na lang pag-confess ka ha, nahitabo na sa ako sa una, unya friendly ramanda siya. Basin masakitan ra ka, unya maguba pa jod ang inyong friendship. Mura ko bayo-bay gyod ang mga nag-send sa ilang mga tambag o message para kang Honey. Pero sa di pa natin padayon pagbasa ang inyong mga messages, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17, adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayo na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kinipahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni adtong himsog og panglawas sa pagduyog sa moong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtang niya kita sa grabing kalisod karon, mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede kamong mutawag o mutext sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinaagi sa pagpadala o blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, sa Limkit Kai Atrium. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala sa 11:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Engineer Office Head at Engineer Joel Mumungan nga padayon nila karon nga gisuta ang mga report nga nagkadaghan kung nagkadaghan na ang nagkangawat nga steel bar sa Carmen Flyover. Mati ni Mumungan nga doon na ni mga relings nga nag-recover sa kapulisan. Gidugang pa ni Mumungan nga padayon sa pang ilang gihimong monitoring karabot ni ini.
3: Ang nag-contract kanin ang City man to sa pagkakaroon, kanitanan ng mga kuan, amo paninggi tanaw ay maulagi. Si Major Tahor atong niaging simana, nagtawag ka na ako, nga ilang turnover na kining mga reeling nga nangawala, no, na-recover nila dito sa mga kuan, kaning mga junk shop. Oh, so, ako lang ipa-account ni Ubalik ang nangawala diha, umutugma pa kini, nang nakaroon diha, nga na-recover sa Carmen Police Station.
2: Ang pamahayaga ni City Engineer's Office Head, Engineer Joel Mumungan, samtang giklaro ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares nga ang gobyerno ang angayan nga mag-subsidize o mutubag sa renewable energy project nga gibayaran usab sa consumers pinagi sa Green Energy Auction Allowance ko na JAOL sa electric bills. Mato ni Colmenares nga mas maaghat usab ang mga consumer nga magamit sa renewable energy kung isubsidize kini sa gobyerno.
4: Una muna, wala kaming problema na suportahan ang renewables. Kailangan naman natin yan. Ang problema dito, inasa na naman nila sa consumers ang subsidy na naman ito. Siyempre, sabi nila,

0: hindi subsidyan. Ha? Ayun pa, wag mo doon. Inaano natin, pinupost, pinabayaran natin yung difference sa price sa WSM at saka yung RE. Ngayon, ang pangalawang problem namin dyan, itong JEA na to, itong green energy auction. How transparent is the auction? No? Mm. Gusto kong malaman. Halimbawa, yung JEA, meron silang wind power JEA. Wala bang favoritism doon na may mga pinaburan kayo?
1: Ang pamahayag ni Brian Kunabayan muna chairperson na Nery Colmenares. O ganun sa itong Magnum News Hunter, DILG Region 10, nagpahigayon og training sa mga barangay officials kalabot sa BIMS sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
3: Nagpahigayon ng training o implementasyon sa Barangay Information Management System kuna BIMS ang Department of the Interior and Local Government dito sa may Zontin Upper Carmen tumong sa mong programa nga papalambo ang record management o papaspasan ang paghatag servisyo sa mga barangay pinagi sa digital na sistema. Itabungan kini sa mga barangay opisyal ng mga pangasinahin. Itaguan sa usang paggamit sa sistema ang mga himong mas organisado ang pagdumala sa mga informasyon sa komunidad. Marahin kini sa marahing digitalization na efforts sa DILG-tan o mga aron mapalipuan pa ang serbisyo publiko sa lokal na pangkagamanan. Balita gikan sa DILG-tan. Kini si Magnum News na Hunter 13 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Daghang salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Samtang gidapit ang tanahan nga salmudan ang ipahigayong laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong maabot Mayo 17 ng tuiga sa limkit kay atrium ng siyudad ang pagdonar og dugo dunay daghang mga benepisyo sa panglawas sama sa masa minus nga tsansang makabaton og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke ingon man makatabang kausab sa mga pasyente nga nagkinahanglan sa abunong dugo. Kung ikaw interesado i-text o itawag lamang ang imong numero kon sa numero nga 0927-3811-999 ang imong pangalan, address o edad, gender o blood type aron ikaw makaparestro. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umabot Mayo 17 ng tuiga sa Limket kay Itiyo. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages ug mga tambag para kang Honey. And karon ako na sad ang maghatag sa akong tambag para niya. So, Honey, base sa imong gi-share, para nako ha, kay di naman ka dilulu. Feel sad na ako kay naay something. Kay ang lalaki, especially kung introvert or manggiulawon, dili gyud na siya mag-effort tunging ana kung wala siya'y interes. Kanang magpaduol siya per minimo, pagiging attentive, remembering small details, o mag-go extra mile bisan nga busy siya, those are not random. Those are intentional actions. Pero ang possible does not always mean confirmed. Basin ganahan siya nimo, pero basin pod hesitant siya, or dili pa siya ready mo level up, or basin gentleman lang jud siya, or basin caring lang jud siya sa iyang mga close friends. Mao nang importante nga dili lang ta magbase sa signs. Kailangan gyud og clarity. Unya, since hapit naman mo mag-graduate, this is the moment nga kailangan na nimo mag-decide. Maghulat ba ka or mag-first move na ka? Kung maghulat ka, be ready sa possibility nga wala gyoy mahitabo. Kay kung ulawon siya, basin same ra mo nga naghulata kung kinsay una mag-ingon. Unya, mahuman na lang ang inyong chapter nga wala mo'y closure, so sayang kayo na. Kung mag-first move sad ka, di man pasabot nga mag-confess dayon ka sa imong feelings. You can start small, like spending more time with him one-on-one, dropping subtle hints, or even asking him directly in a light way, like, na ba kay someone nga like ni Moron? Mangingan na bitong mga pangutana, dayon tanawa ang iyahang reaction. Feel the energy. And importante po, Honey, nga ready ka sa bisan unsang outcome. Kaya kung mangutana ka or mo-open ka, there's always a risk. Basin mutual or basin po dili. Pero at least, you'll have peace of mind. Dili ka magsigi og what if. Kay honestly, masakit ang regret kaysa rejection. Also, ayaw kayo i-romanticize tanan niyang actions. Yes, sweet siya and caring, but protect your heart gihapon. Stay grounded. Observe consistency. Kay kung tinuod nga na asya'y feelings, dili raon ta nakutob sa subtle signs. Eventually, mo level up gyud na into something clearer. So, my advice, don't stay stuck sa dilulu or not face. Move forward, even in small steps. Give him a chance to show more, but give yourself the chance to know the truth. Kay Honey, love is not supposed to be a guessing game forever. At some point, it should become clear. So, good luck. And before ta magpadayon mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Taliwala sa krisis nga gisagubang ta karon, karong Mayo 17 adlang Domingo, magsugod alas 6 sa buntag. Ipahigayon na usab ang line edisyon sa atong bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Kauban ng Philippine Red Cross, CDO Misamis Oriental Chapter, kini pahigayon sa luag og hamugaway nga limkit kay Atrium. Among gidapit ang tanan, labi na ni atong himsog og panglawas sa pagduyog sa moong kalihukan, pinaagi sa pagdunar og dugo. Samtanga niya kita sa grabing kalisod karon. Mas kikinahanglan ang pagpahigayon sa atong bayaning Magnum aron matabangan labaw sa tanan ang pasyenteng kabos nga nagkinahanglag abunong dugo. Katong gustong mo dunar og dugo, pwede nang magparehistro karon pinaagi sa pag-text, pagtawag o pagbisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag o mo-text sa 0927-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron kamo malista. Mudawat sab kami sa grupo o barangay nga gustong mahimong bayaning Magnum partner pinaagi sa pagpadala og blood donors. Tawag lamang sa Magnum Radio o pangitaa ang chairman sa Blood Donors Committee nga si Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalimot, bayaning Magnum, share blood, give life, bloodletting mission, Mayo Mayo 17, Adlong Domingo sa Limkit Kai Atrium. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful reminder from Robert Frost. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Nakainumdum jud ko sa una nga gipa-recite mi ani nga quote tong grade 9 pa mi. Gipa-drawing sad mi unya gipa-interpret sad ni sa among English teacher sa una. Grabe kayo ka meaningful ni nga quote mga higala kay in life we're always faced with choices. Naidalan nga sayon, kanang familiar, kanang maoy ginabuhat sa kadaghanan. Pero napoy dalan nga lisod, not clear, and sometimes scary, kay ikaw raman ang nag-agi. Diba, mahadlok mangita mo take sa less traveled nga path, kay basin masayup ta, basin ma-fail ta, or basin magbasol ta. Pero kabalo mo mga higala, growth usually happens outside of comfort. Kanang mga desisyon nga lisod buhaton, like letting go, starting over, choosing yourself, or even taking a risk in love, mauna sila ang mga butang nga makausab gyud sa atong kinabuhi. Not all popular choices are right for you. Dili porket mo'y ginabuhat sa uban, mauna pud na dapat ang imong buhaton. Your journey is personal. Your story is unique. And sometimes, the best decisions are the ones nga dili kasabot ang uban. But deep inside, kabalo ka nga maugyod to ang sakto para nimo. And yes, dili lalim ang less traveled road. Kay naay doubts, naay struggles, naay moments nga gusto na lang ka mubalik. Pero in the end, when you look back, you'll realize nga those brave choices, those quiet decisions nga ikaw ra ang nakasabot, maoday ito ang nakashape sa imong life kung unsa ka karon. So mga Magnum friends, if you are at a crossroads right now, whether in love, career, or life, don't be afraid to choose the path that feels true to your heart, even if it's scary, even if ikaw ra ang nagtuo ana. Kay basin, mauna ang dalan nga maghimo og biggest difference sa imong life. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:55 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutag ni Cook Post spokesperson Police Captain Imelita Simon nga nagpaabot na lamang sila karon nga madawat ang ilang alawan sa syudad kinihuman gaangkon ni ini. Nga pipila ka bulan na silang wala makadawat sa city alawan sa mato ni Simon nga nakomply na sa Cookpo ang mga requirements alang ni ini.
3: Ato namang itay focal person na o in charge anak sa pag-process diya sa City Hall. Ang una gid nga rason, last year, nag-retirement po ang atong katungkaan, so bago ang nakapuli. And then, ang ingon niya, na-process na po niya, na-comply na niya ang tanang nga requirement. Nakabot lang si Kokpo. Na-comply na niya as to kading monthly nga requirement. So last year, na-comply na niya ang mga papilis ni Ana. So ang same with this year, na-comply na po niya o nagpaabot lang po si Kokpo. Wala magunta mahibaw po sa pa ang mga other processes na gikinahanglan sa City Hall. Pero as to Kokpo is concerned, ang ingon ang in-charge na matay vocal person, nga na-comply na niya ang mga papilis.
2: Ang pamahayagan ni Kokpo spokesperson Police Captain Imelita Simon, samtang giklaro ni NBI Director Melvin Matibag nga dili tinuod ang kwarta nga gipagawa sa ehensya sa entrapment operation kung asam nasikop si Franco Mabata, chairman sa Peanut Gallery Media Network, ug upat pa ka individual tungod sa pagpangilkil kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Mato ni Matibag nga impractical nga magpagawa sa dakong kantidad ang ehensya alang sa susamang klase sa operasyon.
4: Lahat ngayon, ang dami rin pong nag-aabugado sa social media. At meron pong mga totoong abugado na hindi naman nakakaintindi ng law enforcement. Nagsasabi, nakakatawa minsan yung mga komento, kagaya nun doon sa budol money na ginamit. Na sasabihin ko na si Attorney Guanzon, diba? Lawyer yan, galing na lawyer. Anong sabi niya? Sabi niya, saan kumuha ng 75 million? O, diba, naka-freeze yung account. Yan yung guys. Sino na mumuliti ngayon? Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa, maganda yung pagkakagawa. At it's been already been decided by the Supreme Court na pwede gumamit, doon na uso yung sabihin budol eh, kasi hindi totoong pera. Pero the looks of the pera, NBI po na provide niyan. Ang totoong pera po noon, 50,000. Na ang NBI din po ang

0: Pado para o ano, você acabou de 3 anos. Minha casa está pronta, se paga, rima, se apagou. Se liga na droga, deixa mais jante, na barangue bulua na tua cidade. A mão que na fama, se aliás, a mailona. Bando 3 anos, na puyo sa samang, kinibang, kining alakasyon, deixa mais jante, barangue bulua na tua cidade. A mão que na fama, kwa ang kini sa akto. Gana paritan kini sa doa kapakiting, ito ang sabo. Valor nga to sa kinibang 3,500 kapisos. Galaing 500 kapisos. Isip o draga by basa money. Kuha usap nga to sa posisyon. Maong ang dinagpan ang mga draga proper na liya. Sa total o lighter o fuel. Nga maong dinagpan mga tubang na sa kasong paglapas o pagsupang sa Republic Act 965 Comprehensive Dangerous Drugs Act. Over 2,000 ang to, balita na hipos gikan sa Bulwa Police Station. Kini si Magnum Knight, 113 Risa Cruz. Sa balita, Isyo Magnum Radio.
1: Dengan salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Samtang gidapit ang tanan nga salmutan ang ipagayong laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong maabot Mayo 17 ning tuiga sa Limkit kay Atrium ning atong syudad. Ang pagdonar og dugo dunay daghang benepisyo sa panglawas sa mga sama sa minus sa tansang makabaton og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke. Ingon man na makatabang kausab sa mga pasyente ng kabus nga naginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-3811-999 ang imong pangalan, address o edad, gender o blood type aron ikaw maparehistro. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuiga sa Limkit kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibudyag ni Acting City Information Officer Jade Adiser nga usa sa rason kung anong dunay pagkalangan sa pag-release sa mga honorarium o allowance sa syudad tungod sa gihimong transition sa bagong city treasurer, matod ni Adiser, nga ipasalig sa nila nga mahatag na kini.
3: So, prior pa na nga mga months, nag-clearing na siya for the transition sa ato ang bagong city treasurer, which is si Ma'am Joanna Sanz na. So, isa na sa cost sa delay pod sa ato ang pag-release, sa ato ang mga allowances, sa ato ang mga honorarium, o sa pagbayad sa ato ang mga payables. Kay nangapending man ang mga documents, kay mag-change man taan na o signatories and all, kay nag-utro man o management, na-utro ang pangalan. Also, before i-receive na which is ang atuang new treasurer, yan na po na i-check kay dako-dako man ang katungdanan o dako-dako man ang responsibility ang naadya sa City Finance Department kay naman dia ang panudlanan sa atuang pundo. So dako ang itabo nga transition period.
2: Ang pamahayag ni Acting and City Information Officer Jade Adiser, samtang gihataga gagibugato ni Department of Science and Technology kon DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang kaminong danon sa paggamit og alternatibo nga pagkuhaan sa enerhiya. Matod ni Solidum nga kini ang rason nga padayon ang DOST sa ilang research and development and application sa alternative source kon sources sa enerhiya.
4: Napakahalaga ang paggamit ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Kailangan nating magkaroon ng self-reliance, no? At dito natin ginagawa ito sa pamamagitan ng research and development and application ng mga alternative sources ng energy. Tulad po, siyempre, nung una pang panahon, may geothermal energy, wind, saka solar. Pero dapat din nating paghandaan yung mga batteries na pwedeng mag-store ng mga energy na to, kasama na po dyan ang paggamit ng hydrogen fuel. Dito sa ating nga bansa, may mga natural na proseso na kung saan bumubuga ng hydrogen gas at dapat ito ay ma-mine o at ipunin para magamit natin ito.
2: Ang pamahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Siyam kaadlaw na lamang ipahigayon na aning ang bagong laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot ang Mayo 17 ng tuiga sa Limket Kay Atrium sa magsugod sa alasay sa buntag. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga Jess kona napulo ka kilos nga rice gikan ni Mayor kona Mayor Clark Suy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and the family. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan usab og dugo makaangkon usab og food packs gikan kay Cagayan de Oro second district nga Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan usab og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o ubang sponsor. Samtang ang unang 300 katawo nga makuha ang dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pangapliti sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,100 hangtod sa katapusang tawo nga makuha ang dugo, makadawat sa og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy o

0: Buntag na!
1: O, mamanay, katong i-transfer kayo ng City Hall. Tungon lagi kay Damor, may gala, nagkadugay, nagkadaghan po ng reklamo, may gala sa mga tao. Doon ay mga tao, para doon na ay nagreklamo din nga supak sila. Sila na may kasupak-supak, di ba? Di ba, tanan, may gala. Pero mayorya sa katawan sa Kagenduro, gareklamo na sila may gala. Nga kung mahimo, lugar mangitag laing pwesto nga kabalina sa City Hall kay purisyugi kay di may gala bisag pagparking nimo kay siyempre mo ana ka sa City Hall park mo parking mangyo ka nyasa man ka mo parking dia be mo na tong gingon kaniadto naman na may gala nga reklamo na ang pangutana dia kinsa bay kursunada nga muhimo gini ini na may siyempre ang atong mayor sa nagbayan si Clarex Oy
0: Magnum buntag na Pilipinas
1: nagis ang unahuna may galas paglingkod nga tungod may gala nini. Mga i-transfer kay ultimo gani sa Senate President pa kato si si Big Subiri naghatag na sa Megala og initial nga kwarta. Di ba? Iyang ipasalig 1 billion pesos ang ako ihatag basta ma-transfer ng City Hall o para ni sa para kwani para pagtukod. Pero ang pungutan na yuta, doon ang yuta Megala nga nakita, barato ra unta pagka, barato pa unta. Pero gibabagan man Megala kay uban sa politika lagi tanla ops ayaw kay musikat siya ana kinala dili sa musikat kitay sikat pirmi. So grabe yung babag in Megala babag so ang bangko na gina kay siyempre ilang gahon nago sila sa kini bang unay sa luwag so pwede nila Megala nga ilang mga sakop sa Manila ila Megala nga hangyoon nga pababagi ng loan diha kay kung ma-release na, wala gyud ta, sikat kay siya.
0: Magnum, buntag na!
1: Dili man na para sa iya, para sa katawhan man na. O, di ba? Namaw na may gala karon nga nung lugar na mga tao, ang sigig magutmot. Namaw na ang mismo si Subiri, nakasabot siya kay Senate President, ihulog ka lang diya, saka ka sa City Hall, unya, musakinan, wala diya, tawagan sa nimo, kung mabalik ka, kaya nga naman, wala magyod. Mismo siya nakakita. Mao na nga mutabang siya nga ma-transfer na City Hall kay mismo siya nakasabot nga luoy ang mga tao nga mo-transact niya kadigin sila walay lugar may gala sa mga sakinan dito ni mo parking no sa Sevier Divisoria bisag asa ka lang mga igsoon so panahon na wala na may tao lura doon ay mga tao kato mga kontragusto kato politika man to doon na ba tayo katong ilan ni Saboto kato sa CCW mga igsoon
0: Magnum buntag na
1: nagpadangat og sulat problema ilang unahuna. Pero ang atong tanahon, dili kay ilarang kaugalingon. Ang kinabagan sa katawhan mo atong paminahon. Diba? Kang ila, supak sila nga dunay loan nga may tabo sa patunguban. Kaya mula gina, lisod, sabta na ito ng lisod. Pero kung na'y mga plano, at least may gala na'y plano. Kaya sa wagin may gala, sumaw na ang atong mayor, si Clarex Oy. Determinado gin sa may gala nga iyagang ibalhin kay nakita may gala ang grabing reklamo. Kaya di pala, doon ay mga tao nga mapagbabag, na ilang rason, may problema siyang rason, pero balay sa syudad, mangunin mo nang itawag, kaya bang City Hall may gala, nga mga matay nila ni mga nagmugnaan eh, kaya mga naganinkamot karon ang City Hall may gala, magpabiling mo barug siya hangtod-hangtod, hangtod may gala, maglumpag na siya kanusaan sa katuig. Diba, at least matagal sa kaharuhay ba, kaya nga tumang katawan, sige tagbayad buhis may gala, unya ipaparking ta sa Sevier, kalayo ba kayo niya, gabayad tagbuhis. Unya mo, ipaparking ta may gala to sa Sevier. Muna ilang ano sa bani. Kita gani may gala, gamotor ta niya. Tawag ka may gala, motor, double parking. Kagamay ka itong motor, mag-double parking ka sa Daplin. Kay wala lagi kasuksukan ni mo. Kanala may gala, practical na kayo na. Lugar usay, masabda na ito ng unang usapan. Pero ato man ang balay sa syudad. Ato ng tanan. Diba? So ma-feel na ito na karoon. Dili, kayo sa itong mentalidad, club kayo. Kanabang alimangog ikay nga. Imbis mo pahingong kas taas, birahon ka subos. O inana may gala, ano yung magpasikat po, nga muna ka na, guwapo inyong unaw na, pero remember, ang inyong unaw na inyo lang na, pero ang majority sa Cagayanon, mga Ikson, lugar, gapangandoy na gin may gala nga, panahon magbayad kag buwis, magpalawap ka sa City Hall, lili unta sila, maglisod-lisod, ukasa sila mamarking mga Ikson.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Diyan sa simbahan may gala, di naman na parkingan ang tanya, pero ang magwan, diyan ang mamarking, kay wala lagi lain. So kana may gala kung ma-transfer na kanang gitawag nila ng City Hall Complex ya butangan dayg mga negosyo po diha mag-able po na sa laing area may gala nga mo asinso. O di ba so katong gingon nga so may metabo City Hall naman tayo City College di na ta magbuhat nanay City College siya ibutan ang eskwelahan double purpose may gala uli lang mugasto kita mga egzoon kaya kung di ta mugasto di man istorya lang ato kundili wamatay kwarta ginanakada ko so ang ato mga plano mahimula na mangutang atong syud ang ato kay nasodo 18 trillion ang utang o trillion o di ba kay kun dili ta mangutang unsa may

0: Kaso nato, namatay kwarta pero gigahin naman na may gala sa uban ng mga kalihukan. Muna itong mentalidad ba nga, lamay na itong balay, kasagtila na, basta kayo matay utang. Daga naman kayo ta, narubra naman itong atuntil, nanlabaw na kay gamay na kayo itong balay, kasagdi, naman kinayas, kiniraan ba? Di ba kung nakakay plano, sige maglunta sa pag-ibig para nga at least muna ko na itong balay, kay luwi itong mga bata. Mga dagko na, unya, kasi mga anak pa na yung uban, di naman muyo, samanta mo paingon na ni. Inanaragid may gala ka simple, practical kayo.
1: Dagna, Pilipinas!
0: Ultimo resto nga panimalay, kung natay ang pangutang na ito, mangutang yun na. Bayaran magyapo na, although medyo sakripisyo kagbayad ka dyan, pero mahuman na magyapo na. Pero pag mahuman niya na, doon na ka na ikagwapo kay nga balay, ang imong pamilya na insakto yun. Nanay kwarto, nanay sala, nanay CR, nanay katulgan ng insakto. Inana may gala kaysa magtipok tadi ang mga tulog, usara ka lugar, mga ano sa kalugar, sala o sara kalugar. Pero ina sa itong tagagba ka hamugamay o hamugaway, ang ato mga kabataan may galam, muna kinana kasimple, maugya po na may galam buhaton sa ato. Dine, balay lungsod man na.
1: La Pilipinas!
0: Nako kay may magasto ta may galag, medyo nako-nako gamay, pero lifetime ka na nga gamiton sa itong syudad. Mga matay na lang gahimo, ang may tabo may gala, ang balay nga gimo magamit na hangtod sa hangtod sa mga apo may gala sa mga tao sa Kagenduro. Pero sa pamanta mo lihok, ayan na may gala, wala na tayo mapalit niya. So muna nga para nato, ayaw, kung para sa ito may gala ng itong syudad, kung makaayog isa itong katawan, ipadayon ninyo na. Sagdi lang ng mga tao nga sigig saway, kung kayo maminaw lang tanan, sigig saway, wag kita'y asinso. Kaya pag naimu saway, maminaw man ta. Basta makaayo lang, huwag ang kadaganan mo iyan, uyo niya na, kaya uyo naman kadaganan. So kanang may gala buhaton to para sa kayuhan sa umabot nato mga igsoon. Kanang utang normal na, di ba? Normal lang utang, no? Ila din na padalag sulat kay muna yan. Eh, guwapo kayong rason, pero inyo ng rason. Ang mga tao, tanawa po ninyo ang kinabag-an. Kang inyo ng mga una-una, sabi yung pagtuo ka na siya. Pero unanaan yung kinabag-an, unya ang future sa atong syudad sa Kagenduro.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Gawa, so matapos yung kalibutan, lungma, di ba? Pero di man eh. Matapos ang mga tao sa kalibutan, pero ang kalibutan magpabilin, magbarog na mga igsoon. Ang mga tao nga nagtikaw-tikaw, matapos. Yung mga bata yung mantantanan, pero ang sumabot may gala, at least magpabilin. Ato pa nagawa sa ngayon, atong tunaw may gala, tumpuntang na Pilipinas, so ibangon naman, oy! Ato nang kisgutan ng gamay may gala, kay doon na mong mga reklamo magdunjuel. Kasamok pa kayo ng City Hall, wagin na magunaw na itong inyong gobyerno diyan nga matransfer ng City Hall. Purisyon naman kayo namo na nga magbayad pa miyong gabuhis. Kami pa yung mangitag asa yung marking. Dapat tuta na isaktong parkinganan. So inana may galang mga reklamo. Sumo kay paminahon balik-balik. So unsa may solusyon na i-transfer ang City Hall. Pag na yung mag-samok-samok niya, pasag din ninyo na.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa ato mga gawin, magandang sa atong tulumanon mga eksoon. Ato sa isgutan, Kajot B, kinibang karong Lunes, mao naman may galang gipabot sa tanan, labi na kining impeachment kay Bore Isyo. Pero tanawan ninyo ha, naka-focus ang tanan sa impeachment pero asa man ang corruption katong flood control project na wala. Mauna may galang gidivert yun ang attention sa mga tao. Kining mga nasa kongreso may galang kalyado sa administrasyon. Siyempre, ang administrasyon mo may galay lugar manubag nini corruption karon. So para mawala may galang flood control project nga corruption, dito sila nag-focus may gala sa usa ka tao kang Sara Duterte mga gala.
1: Magnum, buntag na!
0: Double ego man eh, double ego. Sa nga dubling ego, una, malimtan ang corruption may gala. Labi na kining flood control project, kinsay mastermind, di ba? Ikadua, at least kung mulampo sila sa ilang tuyo, di naging mga preso sila kung si Sara mapresidente. Kaya mo na ang ilang paningkamutan may gala nga malagpot kin si Sara, di gid makalingkod siya, ilagin tang tangon kay nakita na ginila may gala, muna yung muhampak nila, mubunal nila may gala pag mapresidente sa Pilipinas ni. Kay cleansing gina magtabuhan ni, limpiuhan gina Pilipinas. Mauna nga karon ang ilang mga giendorso may gala nga mudagan pagkapresidente kontra kang Sara Duterte, kay Sara nag-declare naman siya mudagan siya. Naibago may gala Lini Rubrido o si Kiko Pagilinan, balik sila. Pero daan naman na may gala, pero takabalo, kaila pa may eleksyon. Pero si Risa Antiveros, mga eksoon, ay kursunada kay gusto siya nga siya may gala magpresidente sa. So kana may gala, ilang gusto nga kay kung kining duha mapresidente, kining nga bisagasaan eh, luwas may gala ang mga kabataan sa gobyerno. Pero kung si Sara Duterte may galang mapresidente, dagko kang building, ibuhaton may gala diya sa mga prisuan. para idini pang prison kining mga congressman nga kawatan, kining mga sekretaryo nga kawatan, basta mga kawatan sa flag kining atong gobyerno mga igsoon karon. Sumo na may galang anong uban, medyo action sila kabalaka. Tungod lagi may gala kay lugar hapit ng eleksyon na unya sa karong pisa 11. While mga igsoon, doon ay magbuto may gala ang congressman nga impis pa og dili na doon na siya mag-rally sa gawas. Kontraho nila may gala o ang kontraho nila may gala kining impeachment. O musaka kay si kanis, sigurado na may musaka magini. Pag-abot sa Senado may gala, dito na ang away. Kedaga mga Senado dito nga naguhat nga ilag yung may galang patyon kini nga impeachment may gala batong ni Sara Duterte.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: E kini may gala, wama ni din man ili, man ipagpangitas ka maturan ka na ingon nga, monay mo ka na, wala ni. Politika may gala, mangita lang sila grason para kunuhay na ilang basihan. Pero ang tinood din niya direkta mato sa mga analyst, political kini nga kalihukan. Meaning, dili pagpangita sa kamakaturan ko dili, tungkol kay politika, kinanlan nga matangtang atong kontra pag-abot sa eleksyon kay Kusugman. Sumo na may gala sa iyo pa, kinanlan matangtang na mga igsoon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sumo na may gala karon, natanawang talin sa idagan kanini kay sigurado man na, umugamurusot siya sa sinasa kongreso. Pag-abot sa Senado may gala, sigurado may igsoon nga dito bibo kay away kay karon pa lang ang mga senador, nag-ingon na gid sila nga diigin nila may gala, lugar ilagin babaga ni nga diigin mapadayon may gala niya sa Senado. Kasi Senator Soto, ang Senate President, kisi-kisi kay kung mawala ko na may gala si Sara Duterte, kung ma-impeach kin siya sa impeach mga igsoon, si Soto may gala, posible siya isunod nga Vice President. Sumunan na nilap-tilapod may gala itong Senate President. O diya nga, kini, sirong kini, pero considering may gala nga sa Senado karon majority sa mga senador may gala, pabor ka Sara. Na pinato mga re-electionist, katubang gusto magpapili pag-usab. Gusto nila may gala nga muraga hilumilom, pero sa pabor ka Sara, kaya makita po sa mga tao nga kini may gala ni pabor putar against ka Sara. Pag-abot sa election, disgrasya agad mga igsoon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Na pinakaroon kay Iglesia ni Cristo. Suko kay Iglesia ni Cristo may gala kay malagi nila nga wala agad paminawa ilang hangyo may gala sa gobyerno. So, ang solid vote may gala sa Iglesia ni Cristo kana kay may gala, di ginikapahingon may gala sa mga kandidato sa administrasyon. Kuya ang politika may gala sa Pilipinas, karong panahon na. So, ato nilang atangan may gala ni kay importante kini kay mga igsoon. Kaya lugar kapalaran sa Pilipinas, libi na itong kahugaw sa politika, ang korupsyon, wala na giniskuti nila. Ito pangita, napay na priso ng mga congressman, wala. Si Bong Revilla naman may gala nga din ang ta-official, mo'y na priso. Pero kining na may gala karon diya nga mga official, Jesus, you know, wala gin may gala, zero balance na. Pero mula gina, kung mintas sa paning conversation, ay gin pagdaho, may gala ilang mga sako pa priso. Bahalag mahurot ang kwarta niya. Diba, bahin-bahin sila. Malita-malita mga igsoon, pero mula gina nga ang ipangandoy sa mga tao na alam tayo mapriso may gala aron makato ang mga tao nga seryosong gobyerno. Pero until now, wala gid may gala, wakay mutugan, kinuluro pa may gala, asa man ang kwarta ng kapaingon. Muna nga pag-abot sa problema sa krisis, way mahatag may gala kaya tuwa may gala gibayin-bayin sa mga kawatan sa gobyerno.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Mauna may igsoon. Ilma sa pagkawa sa tulong may gala itong buntag na Pilipinas sa tunay kisgutan. Una, tungod kay naata may gala sa kinibang naata may gala sa kinibang atong lugar kinibang problema sa politika karon labi na sa Lunes. Doon na ay pagbuto may gala o niya tanatag ma-impeach o niya mga uban po nang ingon nga asa naman itong mga kawatan sa itong gobyerno sa flood control. Nahilo man dito na naka-focus may igsoon sa kang Sara Duterte. Strategy ni may gala para malimtan. Tanawa ka rin, di ba? Focus ka Sara. Ang mga kawatan sa gobyerno, wala na may skuti may igsoon. Kaya ang mga discuss niya sa Kongreso, mamot yung mga suspect sa kawat kaya po sa kwarta sa gobyerno.
1: Buntag na Pilipinas!
0: O, di ba? So nalimtan sila, baka Sara nakapaingon mga igsoon. Anyway, sa panagawal din sa ato naman, may gantong buntag na Pilipinas, may galang may galang atong tipik sa aga ato may galang bayan ng Magno, magipuloyan, may galang tipik lamang ang mga Bayan ng Bayaning Magnum Partners. May gala mo ni ang City Health Office sa pinagis pagmukulo ni Dr. Rachelle Dilia. Ang Inter-Care Twinning School Incorporated headed by school registrar nga si Rico M. Mabulok, ang nursing student of PINMA COC, Cagendioro First District Congressman Attorney Rodan Swan, Abamin Parteles, Cagendioro City Fire District, kung nga sa pagpangulo ni District Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher Rihinsa, Cagendioro City Police Office, headed by City Director Police Colonel Dexter Pahi, Police Regional Office 10, headed by Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, og ang Barangay 1 sa pagpangulo ni Kapitana Juana Marie Avihuela.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Tipik lamang may kala kato sa mga nagapaluyong may kala sa atong Bayaning Magnum Silver Give Life Floodlighting Mission. Nga karoon na may kalang Mayo 17, adlang Domingo, diya sa Limkit Kai Etrium. May kala pagkira sa para gumandiri sa atong may kala tumbuntag na Pilipinas. Yung alagas kayo ng Magnum Jewel Acobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.

0: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:34.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Pahimutin usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
13: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
15: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
19: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
20: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
19: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 5.38, igala kumusta may buntag, gala ka ng uluhan sa itong Magnum Morning News. Ulas Magnum Lokal, Deputy Speaker o Misamis Central Sikan, this is Congressman Bambi Mano, adunay katinawan kalabot sa Mikata, gagingong wala hatagi din sa gayon si Congressman Leandro Leveste para sa iyang privileged speech sa itong Magnum National Vice President Sara Duterte. Didma og wa mahadlok nga matangtang sa pwesto nunod sa impeachment na bato kaniya sa itong Magnum International. U.S. Secretary of State Marco Rubio o Pope Leo XIV idagdang magpulong karong adlaw sa atong Magnum Beses Gobyerno para ang nangitag pamagi aron mulambo ang Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, bini, mibutiag ang makasasayonan ang pagatag pag-ila kanila sa Senado samtang andam na sa mga umabot nga konserto. Sa atong Magnum Sports, sa Billeting sa Quarters sa mga delegado sa Palarong Pambansa 2026 andam na.
1: Magnum Morning News.
2: Mga Ikson, kumusta may bunta? Karong adlaw na karon nga Biyernes, Mayo 8, tuig 2026. Kini ay inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Jane Luna.
2: O karon sa detalye sa Magnum Lokal o sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Mayo 8, 1967, nining adlaw, naimong balaod ang Republic Act number 4867 sa pagbahin sa probinsya sa Davao o gimong tulo ka mga probinsya nga gingandan kini og Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental Mati. Giusab ang pangalan sa Davao del Norte ngayon sa Davao ngayon Hunyo 7, 1972, pinasubay sa Republic Act 6430 samtang ngayon Enero 30, 1978, gilagdaan ni kani Presidente Fidel Ramos ang balaod doon nga Republic Act number 8470 sa paghimo sa probinsya sa Compostela Valley gikan sa daan nga Davao Province din ang kapital ni mao ang nabunturan.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: O galos ritalas na itong Magnum Lokal, agatang tinawan karon si Deputy Speaker o Gasikan si Congressman Bambi Mano. Hindi kalabot sa mikatag sa social media nga gingong wala tagin ninyo gigayon. Si Batangas First si Congressman Leandro Leveste nga makapareag sa iyang privileged speech sa plenaryo. Matuman ni Mano nga walay gipugnan o tanan pwede nga mo istorya sa plenary. Para doon ay gabayan ang sundon. Hidugang pa ni Mano nga anasay ka 23 pang mo-deliver sa iyang privileged speech si Leveste o gusto niya nga musamo sangit. O kung nga musinggit, rason nga iyang gisuspend aram matambagan si Leveste sa iyang mga gabayan.
4: Na kay Kinsu nga mo deliver pa unta og privilege speech, ito siyang mauna. Dili man pwede. Ang rules magod sa Kongreso nga, kung dili mo mag-privilege speech ka, walay makapugong sa imo. Motindog ka sa plenaryo, walay makapugong bisan kinsa sa imo. Walay pwedeng mo pugong. Pero, tinanglan mo sunod ka sa proseso. Okay, nabay uban. Dahil kinsi na alas 3 pat, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, upat, 5 ka oras na gulat para sila po makadeliver o privilege speech para po sa ilang mga concern, personal or collective ba? No, sa iya bang personal o baka para sa iyang distrito sa nasod sa Pilipinas. Kung natay kinsi nga nagulat, unya gusto na siyang musingit. Unya di naman siya maminaw, isunable nga, kung ako siyang, pwede good ako siyang i-recognize, ako siyang subutan. Daw be, maglumba na po itong kinsi, kinsi mo sunod sa iya. Magubot man, mo itong akong gisuspend. ina na ko siya nga pwede ba nga ma-suspend. I-move na ko for suspension. Ina na kong majority leader na Turiaha na pwede ba kay dini ika 23 man siya dili siya pwede mang lakod. Di man siya musugot.
5: Agay.
4: Kaya okay, ang gusto kay ikasyam na mulit siya. And mutong na itabo, but you know, damay mga ito nga butang, and I hope na dili, buhatan og issue nga dako ba. Kay di ko mga saan, kung sundo na to ang rules na to sa Kongreso, mag-misod yung taon siya o panubag. So anyway, di, na-suspend. Pagka sunod adlaw, pagka Martes, o muna niya po nang gisunod. Di pa humanda to ang ikasyam paingon sa ika-23 ay adin siya ipanastod na ika-24 pariyan na gihapon kung yan ang datong di pa human at itong Lunes mura mang gihapon kung dili siya pwede man laktaw di ba tana talawagan ninyo live man na session sa Lunes and session sa Martes di ba pagabot sa Martes dili niya pong sa una ipahuman sa gihapon itong nag-una lagi nagpalista ayan na po dahil siya girecognize mura man dili siya dako ang issue gamay ragod kayo. Namulag na rin kung na-issue sa social media. But anyway, muna ang klaro nga kamatuuran.
2: Ang payag ni Deputy Speaker o Second District Congressman sa Misamis Oriental, Congressman Bambi Imano.
6: Gihatagan og prioridad ni Mayor Orlando Clarix Uy ang gitawag nga barangay empowerment. Matod sa mayor, ga ang mga barangay official mo ay nasayod kung unsa nga mga proyekto ang home para sa ilang katawhan. Dako usab ang pasalamat sa mayor sa suporta sa mga miyembro sa konseho alang sa katumanan para sa maong programa.
7: Kini usa ka proyekto nga barangay empowerment. Gusto nako nga ang mga barangay officials maoy mudala sa ilang kinahanglanon dito sa Hawanan. Sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, kay kamura ang bugtong nakahibalo kung unsa nga programa nga ikahatag sa lokal kagamhanan sa Dakbayan sa mga kabaranggayan kay kamo ang labing nasayod o nakahibalo haum sa kinanglanon sa katawan. Dili ko magmalampuson kung walay pagsuportar o pagtabang sa akong mga kauban. Kining tanan, gipaning kamuta nato para mahatag sa katawhan, labi na sa mga kabataan, nga ang atong kaakuhan o katungdanan mao ang paghatag sa pagpangandam o paghatag o kasayon kadali sa mga panahon sila magkinahanglan sa programa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
6: Ang pamahagag ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
2: Alas sa 5.45 na sa pagkagat karoon ni Department of Health kung nadiwat sa Region 10 Director Sulpicio Henry Ligaspe ang mga kawani sa ilang buhatan nga dili magpadala sa stress tungod sa trabaho. Mato pa ni Ligaspe nga kinangla mangita o bumagi aron maminusan ang gibating stress pinagi sa pagpakigambit sa mga suod nga higala.
8: Kunya, learn kung naman sa Department of Health ang inyong middle name, parehatag middle name, tarang. Stress is our middle name. So kung ma-stress ka, kabalaka, na-stress ko anong sa mga yunani, mangita ka, uy, basing akong amigo na kaagian yung similar situation. Ang sa'yo, gibuhat. Yung sa'yo mong pag-solve sa'yo mong problema. Ayaw nag-iloom sa'yo mo, kaya kung ikaw ka isa, wala kayo palulungan, na delikado. So you have to seek help. Kung natin pinagdaanan dahil, find somebody na you're comfortable to talk with para mawala na yung problema. Health workers should treat themselves.
2: Ang ipayag ni DOH 10 Director Sulpicio Henry Ligaspe.
6: Mapasalamaton ang 16 ka mga caregiver in situ graduates sa oportunidad og natapos ang Japanese Language A1. Andam na sila sa pagtrabaho sa nasod sa Japan, matod ni Misamis Oriental PASA Manager Jerome Mundo. Gadako ang ilang pasalamat sa katumanan sa programa, gausa kapaglantaw lamang kaniadto alang sa overseas employment.
9: To our graduates, let me be clear, you are fortunate and more than that, you are prepared. Prepare because you did not simply receive training, you earn it. Because you choose discipline over comfort. Prepare because you believe in a future beyond limitations.
6: Ang pamahayag ni Misamis Oriental PASA Manager Jerome Mundo.
2: Alas sa 5.47 na karoon sa atong Magnum Operation Tabang.
10: Magnum Operation Tabang.
2: Dako pa salamat nila ni Jima Ramoso nga taga Konsolasyon ng siyudad o Groby Tupas nga residente sa Buluan ng siyudad sa ilang nadawatang financial assistance sa gilusad nga mag-operasyon tabang kinihuman sa tag 2,500 pesos nga nadawatan ni Ruma kung Ramosa o Tupas kung adiin si Ramosa para sa Bayronon sa si, kung CUMC Hospital sa iyang mipanong Steve Brother o si Tupas para palit sa iyang tambal maintenance nga doon ay kung Seria Brua Vascular Disease o ban na pangasakit.
5: Salamat ko ma'am sa kang Madam Anonymous o sa katong pamilya Ginigi. Salamat kayo sa inyong tabang o kinsa patong uwan nga di na nako makuha ang pangalan. Daghang kayong salamat sa inyo kana inyong gihatag. Dako na kayo nagtabang para maabot nako ang akong mga lugar pa ahinsya nga akong makaprocess ko. Daghang kayong salamat og sa Magnum Radio. Daghang kayong salamat ma'am. God bless.
10: Salamat kaayo sa inyo. Salamat di kayo. Makalungag na din me. Makapalit na ko og bugas. Dayo pang amo. Mag 3 rides pa ko kay kanituan man tong amo dito. Salamat di kayo.
2: Ang sunod-sunod nga pasalamat nila ni Jima Ramoso o Ruby Tupas. Dugdon nini, among kasing-kasing nga pagpasalamat sa abning musunod ng mga benefactors, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kaumanaan Gilbert Coronol, Nilo Sulate o Ginny J. O kalabigala sa itong mga Magnum Beat Report sa dinitaunahan ng tumigala, atong kawas si Magnum Adjie Alzado kay Gingon Target Collection sa Abril, nalabuan samtang nga makasasyenong 1.6 billion surplus natala sa BOC Region 10. Doon naman tumigay na po sa kaban. Magno Manji Alzado, Magno Manji. Quiet, Magno Manji.
11: Nakabuha sa Bureau of Gulf Customs sa BOC Collection District Region 10 ang usa ka makasaysayan ng kalampusan kuman kini milapas sa nag-target nga koleksyon alang sa bulan sa Abril dinakatala o gatapig 1.5 billion pesos na sugra o surplus. Ubo sa pagpahulo ni District Collector Attorney Manuel Zorbeto Jr. Ang Puerto Bitangan ni Oro nakakuha o kinatibok ang koleksyon na 5,056,028,806 pesos. Kini dako kayo diferensya kung itandi sa gisagana nga target nga nasa 3,359,301,928 pesos. Gibot yan sa magbubadjowal nga nakaangkon ang nahihisgitaan nga district office o ba 50.51% nga pagsaka sa lahat po nga koleksyon ni ini po nga tuiga sa nahimo matupan nila na pagpaningkawat po mga gumadyawa nga mapatuman ang ilaha po yun po nga tahasa din sa tuwa po nga rehiyon. Gani gibot yan nga sa bulan sa Abril nga to sa bulan sa Enero nga to sa Abril ang Puerto Bitangan ni Oro naka-record yun po na sila uga 749,960 na nag-exceed po sila po na magdumajawal na sa target lugar sa January to April na 12,977,585,871 so adunay pagsapapot na 21.36% sa nahisgitang mga bulan. Pero dini pa lamang sa April magdumajawal dako naging kebun na kayo naging mga doble ang ilangagin po nga koleksyon diini po nga bulan sa April ni nga tuiga. Tungod na ni ini, giingon ang status, isip din eh, ang ilaha po din po nga collection sa report Magnum Jewel nga historic milestone sukad nga nahimu kini nga point of entry din sa atuwa sa Northern Mindanao. Mato di District Collector Zerbeto nga mandungog resulta sa kugyo pagkinabangay sa mato sinahin sa pantalan. Gata sa nasab niya, huwag pasinungog ang mga epektibo nga pagmonitor sa mga imported nga produkto o gang nga insaktong pagkolekta sa buhi sa tukmang parahon. Ginayin po niya ang maayong performance sa mga sub-port ubos sa iyang distrito nga makinig nga Mindanao Container Terminal ubos sa Attorney Jennifer Lagmay. Sub-port po din na sa Mailiga na City sa pagpapangulo ni Collector Nasruddin Gurog. Sub-port po sa mga examens ubos sa ni Collector Ernie Lacto. Kining ang kalampusan na nahiuyon matagta sa inisyatiba ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa direktiba sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. o DOF Secretary Frederick Gu na paliguna ng reforma pinaagi sa digitalization, transparency, ubang pagpatayon sa pagnegosyo, ease of doing isang doing nga business, araw marikalaan ang mga korupsyon, so lahat po din po nga buhatan. Makalitan hipo ang simulita gikan sa BOC Region 10, kinisimog ng Hunter 20. And si Alasado, simulita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Alas 5.53, kaya sa report sa atong kawan, Magdum Anjasado, dinita sa lain nga B-Report, may gala, matod pa niya 10, Lamiska, imo og pagawan na FIA, nagpaligon sa 2026 irrigation plan. Sa balita, og silbisyon na si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
12: Nagpahigayon og panagtigom ang National Irrigation Administration Kodea Region 10, pinaagi sa Lamiska Irrigation Management Office kung Lamiska IMO, uban sa pagawan ng CIS Mantikaw Farmers Irrigators Associations Incorporated sa Mantikaw, Misamis, Orientala, aron sigutan ang mga plano o programa alas sa tuig 2026. Lakip sa mga gisgutan ang financial accomplishment ning tuig 2025 o financial plan alang sa tuig 2026 pagripaso sa policies o bylaws sa sasasyon ingon man ang cropping calendar and production program kon CCPP, water distribution and delivery kon WDD plan, IAMO, sustainability and collection plan o repair and maintenance plan para sumaabot nga tuig. Mitambong sa kalihukan sila Division Manager Engineer Antonio Guhiling Jr. o Engineer Section Head Engineer Sofronio Deligero kinsa mipadayag sa ilang suporta sa mga inisyatibo sa asosasyon o nagpasiyog na sa importansya sa efficienting irrigation management. Gihagit usab ni Acting Division Manager Engineer Antonio Guhiling ang asosasyon nga parigunon pa ang operasyon o maintenance efforts aron mapadayon ang maayong serbisyo sa irrigasyon alang sa mga mag-uuma. Human sa panagtigom, gipahigayon usab ang pagbisita sa dam site aron susihon ang kahimtang sa irrigation facilities o matino ang mga kinahanglanong intervensyon. Miatiman usab sa kalihukan ng mga opisyal o gobyerno sa asosasyon ubos sa pagpanguna ni President Roy Bacaya uban sa Municipal Agriculture Office sa LGU Mantikaw o mga personal sa Lamiska IMO isip kabahin sa ilang hiniusang panikamot sa pagpaligo sa irrigation management o paghatag epesyenteng serbisyo sa tubig alang sa mga mag-uuma. Balita na hipos gikan sa NEA Region 10 para sa Magdum Morning News, kini si Magdum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
2: Alas 5.55, samtang kukpo nagpagawas o tulo kagiya sa mga ginikanan sa panahon nga kalit mawala o mabulag ang ilang mga anak samtang ana sa mga pampublikong lugar. Sa balitang sipisyon ni si Magnum Hunter 23, Kia Avillanosa.
13: Gibutyag sa Cagayan de Oro City Police Office kung kukpo si Kadu City Community Affairs and Development Unit nga tulumatot pa kabutang ang kinahanglang dumdumon sa mga ginikanan kung ugaling doon ang mga higayon nga mabulag kini sila sa ilang mga anak sa lugar nga daghang tao. Matuloy Police Major Sabino Labitad, hepe sa Sikado sa Kokpo, nga kinanglan nga tudloan ng mga bata sa pagbalibad o uban sa mga dili nila kaila labi na ang pagdawat o mga bisan unsang itunol. Ikaduha mo dagan lamang sa mga lugar kung diin dali kining makapangayugtabang sama sa mga eskwelahan, simbahan, barangay hall o mga police station nga dunay mga taong masaligan. Ikatulo mo ang pagsinggit og tabang kung pugson kini o kung makabati nga nasa delikado nga kahimtang. Gidugang pa ni Police Major Labitad nga ang pagtudlo sa mga bata nining tulo ka mga butang may mong makaluwas kanila gikan sa mga taong dunay daw tang tinguha labi na sa mga higayon nga kalit kining mabulag sa ilang mga ginikanan.
14: Kani sa tanang mga ginikanan, palihog ipanginumdum kanunay sa inyong mga anak, ang tulog ay importanteng role. Una, say no o magkatuan o ingon, dili. Ikadua, run away, pagdagan o ikatulo, shout o pagsinggit. Sa garan ato mga ginikanan, usa sa atong unang tulo sa mga bata mao ang pagbinuotan. O pagkamaayo sa uban. Apan yung dumi na mas labaw pa nga importante ang ilang kaluwasan kaysa bisan unsang pagbinutan. Kining tulo ka importanteng role magsilbing ilang giya aron tinaw nilang may baluan kung unsa gyud ang angay buhaton sa higayon nga makasugat sila o kapiligruhan.
13: Ang tipig sa pamayag ni Police Major Sabino Labitad, hepe sa Kokpo, Sikado. Balita gikan sa Cagayan de Oro City Police Office. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Avillanosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas sa 5.57 na samtang PhilHealth, parang nagpahimano karon sa publiko ning pag-obserbar sa Cervical Awareness Month. Sa balita exhibition si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
15: Para yung nagpahimangno ang buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 ngadto sa publiko kabahin sa importansya sa sayong pagpa-check up o cancer screening atol sa observance sa Cervical Cancer Awareness Month. Gidasig sa ahinsya ang kababayan tinan nga magpakonsulta gilayon sa doktor kon adunay gibate nga dili kasagaran aron malikayan ang grabing komplikasyon sa cervical cancer. Sumala sa PhilHealth, mamahimong magamit sa mga miyembro ang ilang mga benepisyo alang sa konsultasyon, laboratory services o cancer screening test. Pinaagi sa YAKA Uyaman ng Kalusugan Program, gipasiug da usab sa programa ang preventive care o early detection aron mas sayo nga matuki o matambalan ang sakit nga makaluwas sa kinabuhi. Sa datos sa PhilHealth, milyon na nga mga Pilipino ang nakabenepisyo sa YAKA program nga nagtanyag og konsultasyon, laboratory services o mga essential medicine pinaagi sa accredited primary care providers. Balita gikan sa PhilHealth Regional Office 10 para sa Magno Morning News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:59 gikan sa report pirang ni Magnum Risa Cruz dinita balik-balikan sa Magnum Angel Sado kay Gingon Kokpo. Miklaro dili mahimong rason ang kahuot sa mga detention cell aron na undangon ang pagpandakop sa malapason sa balaod. Ato na batro po sa atong gaban Magnum Angel Sado, Magnum Angel Guide, Magnum Angel.
11: Sama dong jaga di klaro karan sa tong abatan sa Kokpo nga kompanalitan ng Magnum Jewel makuhot lugar ang nila hapon po mga detention cell dili kini mahimong babag aron sa pagpatuman sa balaod nga magaras to nato po mga nakatupak pod Magnum Jewel labi na nato nakahimo og kremen ya mato sa tong tigbo babag sa Kokpo pinaagi ni police captain Emilita Simon nga makita buya po sila pamaagi Magnum Jewel no nga mahimo ang detention pero kompleta na do na gyud po yung mga nagahimo gyud sa balaod Magnum Jewel dili na mahimong babag para sa ilaha nga dili nila dapon kay hutan nila mga kaning detention cell dili kana ang mahitabo pud Magnum Jewel mo kana ang magikaro sa tubong bata na sa Kokpo aniya ang pamahayaan sa ni pulis sa Captain Emilia Simon.
16: Kana moy kung daghan gid ang atong makuha dili man gid nato daghan atong madako dili man gid nato kugnan dili man nato rason nga ay puno na ang atong mga detention center or atong mga holding facilities or unit sa mga detention cell sa atong mga police stations. Kay dili na taman ako kay puno na dili ka na igong rason apan magmalampuson ang atong kalihukan karon kung makita nato ang operasyon sa tanan kung kung naamang kay mga violators once they violated the law dili wala exemption ana ato gid silang pailan sa kaso regardless kung unsaon nato pagplaster nila nga at nga convenient hapon kay sila at the same time ma-secure sila so kung daghan gid ang madakpan karon sa violation sa balaod nga angay sila prisohon na ato gid na silang i-process adalhon sila diri para for consolidation at the same time ibalik sila sa police station concerned para sa disposition sa kaso kung unsa ang inang i-violate.
11: Magdang siya na pamahaya na ni Felisa Captain na Emilita Simon ay itong ating pamaba sa Kokpo. Balita rin po ang isang sa Kokpo kini si Magdang 120 and G. Alzado sa Balita o Servisyo Magdang Radio.
2: Alas ay suono na para sa mga balita may kala din takaroon sa itong bayaning Magnum Update. Siyam kadla na lamang sa ripa ang edisyon, laing edisyon sa bayaning Magnum Silver Give Life Floodlighting Mission. Karong may reshete ng tuwi kaya Domingo kinita sa Limkit Kai Itrium. Ang unang usaka libo ka mga tao nga makuha ng dugo, automatic kini nga makagon sa taga na pulo kakilong buga sumay, gikan ni Mayor Orlando Clarix Oy o Barangay Carmen Capitan Kikang Oy, uban siyang pamilya. Gawas ini ang unang usab nga usaka libo gapon ka mga tao makuhaan og dugo makaangkon usab sa food pack si kani Cagayan de Oro si kani si Congressman Rufus Rodriguez samtang unang usa ka libo ka tawo nga makuhaan usab og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express Graphic Art Store og ubang sponsor. Ang una usab nga 300 ka mga tawo nga makuhaan og dugo magadawat usab og taga usa ka gatos ka peso sa nga pangpliti. Sa pagpauli, kinigikan na sa AMC Warriors sa Security Agency. Busayo kalimot, bayaning Magnum Silver Give Life Floodlighting Mission. Karong may risyete at daw kininga Domingo, magsugod na sa buntag na sa Limkit kay Trium, Kagindioro. At join the Bloodlighting Project of Magnum Radio og Philippine Red Cross, Pinsapisyonental Kagindioro Chapter Incorporation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kanabuhi sa imong isikatao, bayaning Magnum ka. Ogro Miguel sa itong barangay news update. Gawag karon ni Awhag ni pahayag o ni punong barangay Janjan Lim sa kaswagan ng syudad ang katauhan nga duyugan ang ilang mga nakanay kakaliukan para sumabot ng kapistahan sa patron San Isidro Labrador. Matod pa ni Lim buksan ang kaliukan nga langkuban sa mga religious sector. Karumayo Jessing Tuiga ang pinaka-highlight sa ang mawang ang coronation sa Ginoong Kaswagan o Gamis Kaswagan sa Mayo 14 ning tuiga.
17: Sa Pizza G's evening with tanan religious group sa og mga simbahan, mga tanan klase nga religion kay unahon ginato ang Ginoo. G's sa Pizza 11 dayon, timing kaayo nga ang atong halangong mayor, Mayor Lando Clarics oy mag People's Day rin sa atoang barangay dayon dinhi sa barangay Kaswagan. And then sa Pizza Nami Zumba Contest, papunggahay dayon sa atoang mga tricycle drivers. Sa Pizza Tracy dayon will be ang amuang The Voice, the grand finale sa among The Voice. And then sa Pizza 14 dayon ang amuang coronation night sa amuang Mr. o Miss Kauswagan. Og emerge lang namo ang Mr. o ang sa una, last gibulag namo pero this year tungod lagi sa atoang energy crisis po. Nangita yun po ni o pamaagi nga mapadayon yapon ang mga activity despite of the crisis. Pero ang kabibo, ang hilin mapadayon yapon. Ang ato ang mga candidates ma'am na atay walo ka Mr. Ginoong Kauswagan o walo yapon ka Miss Kauswagan.
2: Ang payag ni punong barangay Janjan Lim sa barangay Kauswagan ning Dakbayan. Oras alas 6:05 na.
18: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
19: The

0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa studio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Print sa Justo Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
1: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Nangita ka ba o glami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan ng food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 12:12 na nito ngano Miguel dinita balik-balikan ta ang atong nawato Miguel report sa gaban o sa ato Miguel ang pag-asa standby sa ato sang market news sa mga naguna mga presyo Miguel budin na nata sa ato nga report sa pag-asa mga igsoon karong nga panahon.
4: Magnum weather alert.
5: Ngayon ta Miguel si Arian Suson ato pag-asa weather forecast ma'am Arian, good morning.
6: Yes sir, maing buntag puliha kanimo og sa mga sukintig paminaw alang sa lakat sa atong panahon. Update una kita sa bagyo nga naa pagawas sa Philippine Area of Responsibility, si tropical storm nga adunay international name nga Hagupit nga naa pa sa may kadagatan 1615 east sa northeastern Mindanao. Ug posible kini nga masulod sa far sa Sabado or sa Domingo ug ang lihok niini pa west northwestward o paingon kini sa may silangan sa Visayas. Ug pagsulod niini tawagon nato isa sa pangalan nga Kaloy. Hinoon, sa pagkakaroon na wala pa kini mahimong direktang epekto sa tuang nasod. Ang LPA nga naka-apekto po kagahapon sa Mindanao, nawala na kini busa karong adlawa, Easterlies na usab ang maka-apekto sa tibuok sa Mindanao. O karong adlawa, ang Caraga, akipta din sa Northern Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, o Sultan Kudarat, posibleng makasinati sa mapanganurod nga kalangitan ni nabilan sa katagatag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa easterly, sila binakarong udto hantol sa hapon. O posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kasarangan nga sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Mga tuhangin sa kinatibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan nga gikan sa silangan nga sa Mihanang Silangan o ang karagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura usag nga ni sa Misamis Rental karong adlawa mag-range sa 26 to 30 degrees Celsius ug samtang sa may Bukidnon ang ilang temperatura mag-range sa 21 to 34 degrees Celsius. Karong weekend, makasinati na usab kita sa init nga panahon nilabi na sa kabuntagon ng mga chance sa gihapon sa thunderstorms, sukulit na mga pag-ulan, pagkahapon. Pag itong adlaw, magsalop na po doon niyang alas 5.52 sa hapon. Philippine Southern Time, alas 6.14 na sa buntag. Gikan diri sa buhatan sa DLC Pag-asa Mulagan, El Salvador City, Chris Arian, Cioson. Nagang salamat.
4: Magnum Weather Alert.
5: Alas 6:14 nitong ngano Miguel atong arwaton ang market news sa Kogun Market atong presyo sa mga lagunang palaliton karon. Magnum Angel Sado, Magnum Angel, go ahead.
7: Salamat gala ni mga parauna sa mga bagong kumbaya sa presyo sa mga buwan sa dini karon sa merkado. Nakita na nato po sa Magnum Angel nga ang pinakataas din po itong display ni mga parauna ang nasa sa 63 ang matakilo ni Tatna. Gani ni pong atong paglibot na sa taga Corne Uso, Corne de Pesos, ang pinakabarato po magdumjawal ng bugas na itong namatigyan yung gilisoy ko rin sa mentado sa kuguning atong dakbayan. Una sa tamang mga jawal na binipod sa mga display na sa taga Corne Uso Pesos ang matakilo sa Vietnam Rice, 49 pesos sa matakilo sa Tubuon, 50 pesos sa matakilo sa Princess Bea, 50 pesos ang matakilo sa Sinan Domingo Rice, taga 55 ang matakilo ni pong Caponica Rice, ang Valencia Rice at 56 pesos ang matagkilo, ang DRS at 58 pesos ang matagkilo, yang siya 56 pesos ang matagkilo, ang organic na awan 64 pesos ang matagkilo. Samtang din po na magdamajawal sa uban pang sindahan, din po na sa may JR Borja, 56 pesos ang matagkilo sa Virgo Rice, ang Grace Rice 54 pesos ang matagkilo, White Lion 53 pesos ang matagkilo, yang siya 53 pesos ang matagkilo, Mr. Siya 53 pesos ang matagkilo, ang Young Master 53 pesos yapon po ang matagkilo. Ang mais na nasa 52 pesos ang matagkilo, nga ito sa 55 pesos po ang matagkilo. Dahil ang katong pag magnumajawal po nung mugi mo na din po sa pagpamalit o mga karne, huwag kayo tayo na matigdan kausapan sa presyo ni mga panahuna sa itong pagpuntanahan din sa atuwa po din pong meat section. Ang kilo ko ron sa karne magnumajawal kumintag sa baboy ay nasa 220 pesos yapon po ng atong imported magnumajawal ng karne. Samtang sa kanipong lokal, nagitan niyo po na sa ito po din po na dinhing slaughterhouse sa Pagayan na Di Oro, ana sa taga 330 to 350 pesos ang matagkilo. Lagi na sa porkasim o porkaliyan po. Ang kanipo din na baligya sa manok, ana sa 185 to

0: mag 380 pesos. Pero mas gagmay gagmay yun ni ang sizes kung itali niya itong tag 120 pesos po ang matagkilo. Ang bangus corona na sa taga 180 to 240 pesos ang matagkilo sa mga damko. Pero ang mga gagmay maging jewel na ang mga display karon po din sa 140 to 150 pesos ang matagkilo. Ang galunggong gamay na lang po ng mga nag-display karong mga panahon na maging jewel yun ay nagbabaligya sa 160, 180 na itag 200 at tanisya din. Hindi gapon po dahil sa Gidakon. Sometimes, hindi po dahil sa kaninga nukos, ang nasa tag 160 to 180 pesos ang matagkilo. Ang alumahat, ang nasa tag 200 pesos ang matagkilo. Ang tilapia, ang nasa tag 160 pesos ang matagkilo. Dahil ang kaninga dalupa. Yung jawas, ang nasa tag 200 to 300 pesos po ang matagkilo. Ang maymaya, ang nasa tag 220 pesos ang matagkilo. Karoon, medyo traffic na sa Maydala nga. Osmania corner dini po da sa Maya yakapin kay wa pagya po na human ug wapang hipos ang mga vendors po nato dini po liko pa karon sa Maya buha na po ta nga sa magdum jowel dun na payapon po mga nahabili ng mga basura nga kapulo karon nga gipangasili sa to friend po nga mga personahe gikan po na sa kaning nay taga Sabda na payagikan po dai po sa to akong gikan po na sa City Hall yung mga empleyado po magdum jowel nang limpyo karon mga vendors po nino nakita po na sa itabang okay. Manoon karon sa hispitalan po na sa kahindo dini sa palibot sa merkado. Lagi kan dini sa my corner Osmania o the Jerbora Street sa ning atong adak bayan particular na dini sa tugkaran sa merkado sa Kugo ning atong syudad kini sa mag 120 and si Alfredo sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat ginawa ni Miguel ang atong market news pira kini Magdum Radio sa oras alas 6:18.
2: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
3: CDO Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
2: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
2: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Aqua de Agustinian Refilling Station.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa GT Talks Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: GT Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit niya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dux Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performers.

0: performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum Morning News.
4: Alas 6:22 para sa mga balita may kalagkaroon sa itong Magnum National. Didma, wala mahalo kasi Vice President Sara Duterte nga matangtang sa pwesto. Nalot sa impeachment na complain bato kaniya sa kamara. Madma Duterte nga wala iligong ibirinsya bato kaniya sa mga kanetong gitawag niya kining pamulitika lamang.
5: Hindi ako parang gigil doon sa posisyon kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga umulong sa tao, pwede naman yun.
6: Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
4: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
7: Gibusog ni House Justice Committee Chairman o Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro ang makasaysayan na ang interpretation sa report of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sumabot Mayo 11 ning tuiga matod ni Westro nga gipangandaman na niya kini.
8: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. In other words, and of course, I am ready for interpellation.
7: Ang pamahayag ni House Justice Committee Chairman o Batangas 2nd District Congressman Jervel Luestro.
4: Samtang mabot sa 215 ang ihap sa mga kongresista nga nagpareag sa suporta sa proseso. Mato pa ni Bicol Lazaro Partners Congressman Tiri Ridon nga posibleng pareo ang ihap sa pabor nga buto sa Lunes sa nahimong buto sa reklamo kang Vice President Sara Duterte niya itong 19th Congress nga 125.
9: It should be noted that this actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members signifying support to the impeachment. So in the next couple of days up until the vote itself, we are expecting a little bit more.
4: Ang payag ni Bicol Saro Partiles Congressman Tere Ridon.
7: Nagtuo si Antipolo 1st District Congressman Renato Puno nga makakuha sa Kamara ang gikinanglan nga 106 ka mga boto, one-third vote, para ma-impeach si Vice President Sara Duterte apan giangkon sa kongresista nga posibleng maglisod usab nga makuha sa Senado ang igong ihap sa boto para ma-convict ang Vice Presidente.
10: Dati na yan, alam mo nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance. Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, bumoto ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado yun. Hindi na kailangan nag-hearing-hearing pa eh. Pero na-committee, feeling nila, they saw it fit na dapat mag-hearing para maghanap pa ng ibang mga detalye doon sa mga charges na ginawa. Kung sa bagay, naka-break naman kami kaya okay na lang yun. So at least na pumunta dun sa proseso na ganun. Lagi maingat sila na hindi magmukhang trial yon. Kaya ako naman intot, natuwa naman ako sa ginawa nila. Dito na tayo, 106, madali. Noong pa 106 na yan sa tingin ko. Noong doon pa lang sa form and substance, kayang-kaya na yung 106. Pero ngayon na marami pang mga informasyon na lumabas, siguro lalong mas lumilinaw sa isip na ating mga kababayan. Ganun.
7: Ang pamahayag ni Antipolo 1st District Congressman Renato Puno.
4: Alasay sa 26, samtang mayroon sa Partiles Coalition Foundation Incorporated kung PCFI ang Partiles Black sa Kamara arang panayag og suporta sa impeachment na batok sa Vice Presidente. Mato pa ni Tingong Partiles Congressman Jude Acedre nga 47 sa Kapig 60 ka Partiles ang nagparayag silang support sa reklamo batok sa reklamo o nag-convince sa ebidensya.
11: At the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress right now. Mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, ay the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas na-convince dahil sa ebidensya.
4: Ang payag ni Tingog Partiles sa Congressman Jude Acedre. O karos ng Magnum Health Alert.
12: Magnum Health Alert.
4: Iklaro ka nun, infectious disease expert Dr. Edsel Maurice Salpanya, nga wapa ay bakuna batok sa hantavirus. Tuhod kay nagpabiling ubus ang natalang kaso nini sa tibuok kalibutan. Mado ba Salpanya nga ang mga sintomas o posibleng komplikasyon sa sakit nga posibleng makuha gikan sa exposure sa infected rodents o ilaga ang nagdala sa virus o bakterya?
12: Well, sa ngayon, wala po tayong bakuna kasi yun nga eh, hindi lang ito isang virus eh, multiple viruses. Pero meron naman po mga efforts na mag-develop ng vaccine at yun nga, yung maganda rin kasi like yung ginamit natin sa COVID, yung mRNA technology, baka mas mabilis makagawa ng vaccine against this. Mahirap kasi, so dalawang kailangan mong gawin sa bakuna. Unang-una, gumawa ka ng bakuna na mukhang tinatawag na antigenic, gumagawa ng antibodies. Mm-hmm. Pangalawa, kailangan mo siya i-test. Eh dahil napaka-konti ng kaso ng hantavirus, hindi mo basta-basta siya matitest para makita kung gumagana o hindi. Bagamat yun nga, magiging if ever, like yung ngayon, kung magkaroon ng mga maliliit na outbreak na yan, magiging emergency use po yan. Hindi po yan yung tinatawag na parang clinical trial dahil napaka-konti po talaga ng mga kaso sa ngayon.
4: Ang payag ng infectious disease expert Dr. Edsel Salpanya. O kalos lumaglo international sa Amerika, itagdang magpulong sila si U.S. Secretary of State Marco Rubio o Poplio de 14th. Matubas sa White House nga mabisita si Rubio karong adlaw Biyernes sa kini. Ang unang gigayon na sukar nga dunay panagabiniluay sa pulong ang Santo Papa o si U.S. President Donald Trump. Isairahan nga gibatiko si Trump ang Santo Papa tungod sa pagsupak sa gilusan nga gubat sa Iran. Ibang ipakakusab ni Rubio ang inungdan na sa iyang pagbisita sa Santo Papa para subling mabalik ang relasyon sa Estados Unidos ug Vatican. Inugang panining usa sa mga tukyo nila may kalamigita sa isyu sa Vatican ingon man sa Cuba.
7: Sa Brazil, may bisita sa White House si Brazilian President Luis Inácio Lula da Silva. Pagpahigayon kini kung panagpulong kauban si U.S. President Donald Trump, pipila sa posibleng tukion ang taripas mga produkto sa Brazil o pipila ka mga isyu kalabot sa ekonomiya. Painumduman nga adunay lamat sa relasyon sa druha tungod sa pagpahamtang ni Trump sa 50% sa taripa sa mga produkto sa Brazil. Isairan nga katapusan nga nakita ang duha ka leader ni atong Association of Southeast Asian Nation kung ASEAN Summit ni ato pang bulan sa Oktubre.
4: Alas 6:30 na karon sa atong Magnum Business. Sa parang nangita karong pamagi ang gobyerno aron mulambo pa ang Pilipinas. Kiliuman bisaka sa 2.8% ang GDP, a growth rate sa Pilipinas sa first quarter ning tuiga. Apan ubos sa kini kunitande sa last quarter ning tuiga. Madol pa ni Department of Planning, Economy and Development ang Sekretary Arsenio Balasikan nga naglakip nini ang pagbaligon sa government institution, pinagi sa lakang batok sa korupsyon, pag-digitalize sa mga transaksyon sa gobyerno alang sa transparency o accountability. Gawas ini ang pagpatuman o magpatuman sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung AFLIP program isa'y pagpangandam sa gobyerno sa epekto sa krisis sa tunga-tungang sidlakan nga gila sa Asian Development Bank kung EDB nga komprehensibong tubag sa energy crisis.
13: The best that we could is preposition ourselves so that we can get our people secure and are more able to adjust, mitigate the pains and able to seize the opportunities when things get back to normal.
4: Ang payag ni Department of Planning, Economy and Development at Secretary Arsenio Balasikan. Sa atong Forex Rate, ang usa ka US dollar balor karon sa 60 euro pesos 37 centavos Canadian dollar, 45 pesos 2 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos ang Australian dollar, 44 pesos 49 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 14 centavos.
7: Samta duod sa nagparayong kagubot sa tuwa-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo sa Dubai Crude Oil ang naa sa 104.54 US dollar per barrel, kini mas ubos sa 2.24% kung itandi sa daan niining presyo nga naa sa 106.93 US dollar per barrel. Samtang sa padayon nga pagmonitor sa mga presyo sa lanas sa mga gasolinahan dili sa siyudad sa Cagayan de Oro, Shell Puntod ang diesel naa sa 84.10 centavos per liter, regular gasoline naa sa 88 pesos and 60 centavos per liter, ang Petron Gabukayan ang diesel naa sa sa 84 pesos and 90 centavos per liter, ang regular gasoline naa sa 79 pesos per liter, ang GT Julio Pacana ang diesel nila naa sa 80 7 pesos per liter. Regular gasoline nasa 81 pesos and 60 centavos per liter. Ang Blue Energy Osmania, ang diesel niini nasa 87 pesos per liter. Regular gasoline nasa 81 pesos and 60 centavos per liter. Ang Flying V Puntod, ang diesel nasa 83 pesos and 9 centavos per liter. Regular gasoline nasa 80 pesos and 96 per liter. Nang Velox Osmania, ang diesel niini nasa 84 pesos per liter. Ang gasoline, regular gasoline nasa 85 pesos and 84 centavos per liter. O karoon sa itong Magnum Entertainment. Dili paghapon, magkatuo ang Nation Girl Group sa paghatag o pag-ilaka nila sa Senado tungod sa Coachella Valley Music and Arts of Festival Performance sa Amerika. Makasaysayanon para sa 8 ka-membro sa BENI ang pag-imbitar kanila sa Senado alang sa pag-adaptar sa Senate Resolution 37 kung 307. Kung 170 alang sa pag-ilak kanila. Puno sa pasalamat at garbo ang BENI sa pag-congratulate kanila sa mga senador.
14: Yung joke namin na kaninong panaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng BENI.
15: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
16: So thank you po sa pagkilala kasi yun parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
15: It's a good feeling po, so we're just so happy to be here.
7: Ang pabahayag ni Benny Shina, Colette, Mika, Juana ug Aya samtang pabor ang girl group gahatagan og pondo ug tabang ang Pinoy creative industry dugtong ini andam usab ang grupo para sa maabot nga mga konsyerto.
17: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there nang walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
15: Naniniwala po kami lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
18: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ang mga Pinoy.
7: Ang pabahayag nila Benny Maloy, Gwen og Stacy.
4: Okay, sa Magnum Sports, ganun sa karon na ni Caraga Deped Regional Director Maria Ines Asuncion, nandam na ang madawat ang bulleting quarters sa lalawigan sa Agusan del Sur sa mga delegado para sa Paralong Pampasa 2026. Mato ba na Asuncion nga 97.25% ang natapos ang bulleting quarters, lakip na nini ang playing venues nga gamiton sa Paralong Pampasa.
19: In terms of the arrival of our delegation in the respective bulleting quarters, there are all sets. But as far as the host preparations, they're all complete. And they're ready to accept the guests.
4: Ang payag ni Caraga Deped Regional Director Maria Ines Asuncion samtang ibutiaga ni Surigao Governor Santiago kung kani nga hapit na makumpleto o mahatod ang mga gamitong sports equipment sa kundiin ay paubos sa dry run sa pagsiguro nga maagi sa insaktong proseso ay opisyal kining gamiton.
20: Malapit na rin itong makumpleto. Every day dumarating yung mga different equipments dito at ito yung hinahatid na namin doon sa mga playing venues para magkaroon tayo ng parang dry run in every playing venue.
4: Ang payag ni Surigao Governor Santiago Cani Jr. Mga eksyon niyo na bate itong kompleto detalye sa itong Magnum Morning News sa Lagarong Adlawa, Biyernes, Mayo 8, 2026 o ganon sa itong Headline Review. Sa ito Magnum Lokal Deputy Speaker Oksik and Desi Congressman Bambi Imano adunay katanawan kalabo sa Bicata gagingong wala hatagin ini sa gayon si Congressman Leveste para sa iyang privilege speech sa ito Magnum National Vice President Sara Duterte didma o wa mahadlok nga matangtang sa pwesto nunod sa impeachment bato kaniya sa ito Magnum International U.S. Secretary of State Marco Rubio po Pleo de 14th itagdang magpulong karong adlawa sa atong Magnum Beses Gobyerno para yung nangitag pamagi aron mulambo pa ang Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, Bini, mibutyaga makasaysayan nun ang paghatag pag-ila kanila sa Senado samtang andam na sa mga umabot nga konserto. Oga sa atong Magnum Sports Abilitating Quarters sa mga delegado sa Palarong Pampasa 2026 andam na. Mga isunti man lang sa ang gawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtunugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Jane Luna.
4: O ba sa mga newswriters, Chingin Tinina, April Bura, Ren Delgado, o News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
7: Magnum Radio.
3: pinabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras 6:37.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
5: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
7: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kay akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila ay 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Daghan na kaayong natabangan
4: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit, so happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amo ha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin
12: Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga na ilinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
13: Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pangco sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 5,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pangcor na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 or 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
16: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 24297. Enroll now!
17: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
18: Wise jud ka, Mari.
17: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
15: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix cheese na dito. Dali!
20: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
21: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
22: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
23: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman ang palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras alas 6:49.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mabatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
0: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita ug opinyon batok sa fake news. Sa Magnum Local Regular nga mga kawani sa RTA nga nagpositibo sa drug test, magatawag og sirot samtang mga job order, automatikong terminated na sa trabaho. Si Palco ug Morisco Dos andam musunod sa kamanduan sa Energy Regulatory Commission nga di una magpatuman og disconnection sa ilang mga konsumante. Sulod sa tulo ka mga buwan, staggered pa ang pagbayad sa kuryente. City Price Crediting Council may na-monitor nga kalapasan sa pipila ka gas station o LPG dealer din sa atong dakbayan. Sa atong Magnum National House Justice Committee Chairperson Congresswoman Jerby Luis Domingon nga walay rason ang kalyado ni Vice President Sara Duterte sa Senado nga babagan ang pagligid sa proseso sa impeachment. Sa Magnum International, Singapore, mitugot sa mga magtutudlo nga dagbala ng ilang mga estudyante isip pamaagi sa pagdisiplina. Sa Magnum Business, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, Mingon, nga kinahanglang hatagan og dakong pagtagad sa gobyerno ang lokal nga produksyon sa agrikultura og pagkaon. Sa Magnum Sports, San Miguel Beer, Import Beanie Boatwright, naghinaminam na nga mahibong kabahin sa Gilas, Pilipinas.
2: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita, opinion. Sobra na sa 200 ka mga congressmen ang mubutar sa pag-impeach kang VP Sara Duterte Carlones. Daghan ang kontra ni VP Sara ang malipayong nagingon nga mapuwas na gayod siya sa pwesto dalang BBI nga gibati na kinigkahadlok sa iyang pagdangatan. Apan si political analyst Publicos Asia Incorporated founder and CEO Maria Lourdes Malo Tequia, saludo o bilib kayo sa kaisog o kaligon sa Vice Presidente.
3: She's doing her work and not being bothered by all these noises from the house. Sometimes, I think there are times na nasasaktan siya, but she doesn't show it. I guess the rare time was when she went to Davao City and she met all her previous colleagues, kinda teared up. So, other than that, I think she's very strong. As a woman, I am surprised that she can, you know, handle this thing, all the things that have been thrown at her. They're not easy. But sa tingin ko, yun yung training sa tatay niya eh. Sa tingin ko, pag inipit mo siya lalaban, she was not in my horizon. She only came to my horizon when I heard of the news na nanampak ng sheriff. Lalaban siya pag yung mga tao niya at mahal niya sa buhay at mga constituents niya ay inaapi.
0: Una nini, ang Vice Presidente namulong.
4: Hindi ako parang gigil doon sa posisyon. Kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
0: Igsoon, tingog o pagpakabana, i-comment o i-message sa imong opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:56. Mga Ekson, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: Ug Magnum Aileen ako rin.
0: Karong adlaw, adlaw Biyernes, Mayo 8. Siyam na lang kadlaw, Magnum Aileen, di ba? Bayaning Magnum Bloodletting Mission na itagayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17, adlaw Domingo. Magsugod sa lasay sa buntag sa Lemket kay Atrium kagyan di oro. Ang unang 1,000 katao nga magkuag dugo, otomatiko nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan ni Mayor Clarix Oy o Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy and family. Ang una usab nga 1,000 katao magkuaan og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan Oro District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong magkuhaag dugo, automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa pang sponsors. Samtang ang pinakaunang 300 katao nga makuhaag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,100 sa katapusang tao nga makuhaag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Oy ug Kapitan Kikang Oy and family ug sa Cagayandoro Eagles Club. Niya pa gyud ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaag og dugo may kaigyunan usab nga makaangkon sa among i-raffle electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos ug uban pa. Ay kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkit kay Atrium Cagayandoro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Missouri Chapter in cooperation with Lemkit kay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Karon sa detalye na sa atong mga iskutanan ng Aigson karon buntaga, ni Speaker's linya na si Engineer Mitch Oclaret, ang manager sa RTA, kini may kalabigitan sa regular ng mga kawani sa RTA nga nagpositibos drug test magatubang og silot. Samtang mga job order employees automatikong terminated na sa trabaho kung makitaan silang positibo sa illegal nga druga. Naspikas din niya ang manager sa RTE, Engineer Kuya Mitch Oclaret. Kuya, may buntag.
6: May buntag, Kuya Magnum June, Magnum Aileen, o sa itong tisulting mga tigbabinaw sa Magnum Radio, maayong buntag.
0: Pila na gyud, Kuya, pang final gyud nga ginaganon sa nagpositibo sa RTE?
6: Sa nakabutyag na, Kuya Magnum June, doon lagi tayo napulo ka mga empleyado sa RTE nga kumpirmado lugar nga positibo gid sa ginadili nga druga, Kuya Magnum June.
0: Napulo. Ang una to na butyag, marag 14 man to Magnum Aileen.
7: Dili, 14 ang wala nito nga Magnum June.
0: 14 wala nito nga. Okay. Napulo ang nagpositibo. Kini kuya, kumpirmado na gid ni. Ningagin na siya confirmatory test. Kuya.
6: Sa confirmatory, kung isibutan na Kuya Magnum June, sila mismo nga hintungdan nga nagpositibo, sila lugar ang mo padayag sa ilang intention lugar nga magpa confirm lugar sa mao nga resulta. So gani ang isa sa gabay ni ini pag ma officially inform na gid sila nga positibo lugar sila. Nga do na sila do na gitakda nila 15 days kuya Magnum June, 15 days nga mo report sila sa kining kwanato kining Oro Wellness Bureau, kining City Anti-Drug Abuse Division, under ni siya nga division kuya Magnum June, sa CADAC, sa tong City Anti-Drug Abuse Council. So okay, kini siya nga division, naanin siya ubos sa buhatan sa itong halanong mayor sa City Mayor's Office. So, sulod sa 15 días, kinanglan mo report sila dito. Kaya doon na may mga instruction ni Hatag Kuya Magnum June, kalabot na sa intervention lugar nining nagpositibo sila. So, apil na niya na ang lugar ka ipa-confirm ginila kay lugar ang mukandak sa confirmatory dito mangyapon na sa 15 días. Ako na sabtan lugar Kuya Magnum June.
0: Okay, so ning napulo kuya nga nagpositibo, pila ang regular, pila sab ang job order?
6: Sa napulo kuya Magnum June, dunay tulo ka empleyado nga regular nato nga positibo og pito ka job order.
0: Mm-hmm.
6: Nga empleyado.
0: Pito ka job order, tulo ka regular.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: At least medyo gamay-gamay ra ang regular kuya, di ba? Tulo lang sa napulo. Mm-hmm. Pito ang sa job order. Now, uh-huh. So kining tulo, mao ni sila ang ipa-report dito sa Oro Wellness?
6: Kining napulo, kaya mong June, bisan GO lugar siya, naagya po siya yung talugar kay Gayunan, gitagaan niya po niya o gabiso lugar nga, mo-report niya po sa Oro Wellness.
0: Okay.
6: Pareho sila sa napulo o kining tulo ka regular nga ipa-report gapon within 15 days lugar mo kaya magmunsyon dito sa Oro Wilderness.
0: Okay.
6: Ang kalainan lang nila kay ang regular employee naa pa lugar gapon siya sa iyang panarbaho. Padayon pag gapon siya. Mo login gapon siya sa biometric sa attendance lugar kaya magmunsyon, pero ang job order pag officially notified na siya, automatic siya nga terminated git sa iyang employment kuya magjud.
0: Hayahay pagyap mo regular no kay samtang magrehab siya.
6: Mhm.
0: Empleyado pagid gapon sa City Hall, but pasabot nimo kuya og soldado pagid gapon.
6: Soldado gapon kuya magjud.
0: Wow.
6: Wala man siya mataktak sa iyang iyang employment lugar kay mo ni isa sa lugar nga advantage or kining kahit sining oportunidad sa regular dili man ka diretso-diretso gid nga ma lugar. Dunay sanction pero dili ka diretso lugar may anong ta ma-out lugar sa imong panirbisyo.
0: So siguro ang maro siguro nga regular nga empleyado positibo sa droga magdumay magpadugay-dugay griya ba? Di ba?
7: Di ka tama. Wa trabaho.
0: Oh, igola sa maghanday-handay dito.
7: Mag-report ra sa dito sa Urbanis.
0: Oh, sweldo gyapon. So, usa na to na pag kuya nga iabuso sab sa usa ka regular nga empleyado nag positibo sa droga nga magparugay-dugay ko kay soldado bigin gyapon ni taon soldado bitaw gyapon ko parugay-dugay ko sa pagriha magpabumbuang gyapon ko ano ba kini nga kuya sa to pag
6: dili sa maka himo ni anak kaya magumjon sa kon sabtan kay kining 15 days kining 15 days mauna ang tagal lugar nga kinanglan mo report kay sa dito.
0: Okay.
6: Sa Oro Wilderness unya pag report niya dito, di lang ako lugar ibalaan ang detalye lugar sa unsay instruction niya tag ito. Nanay mga instruction kay mo dyan specific na siya nga ihatag sa ila unsay ilang buhaton sa matag adlaw. Although ga report sila ga officially login sila sa ilang attendance pero naa sila'y regular nga contact na sa Oro Wilderness kay mo dyan, pero kung mupalyar siya, di siya mo report niyang gihatag lugar nga 15 adlaw, sulod alang nga 15 adlaw, i-elevate lugar ang sanction sa iyo mag-umum dyan. Kung nasabta na ini, posibleng mapailan siya administrative case na mag-uyang mag-umum dyan. Leading na paingon sa iyang, ingon talugar, dismissal sa iyang employment kuya mag-umum dyan.
0: Kanong 15 days nga mag-report siya sa Oro Wilderness to, o maura na ang iya mismong pagbuhaton, after anong 15 days, ang sa manin, naapay continuation sa pag-rehab niya? Kining kuya?
6: Naay continuation, kuya Mamunjun. Lugar, kining 15 days, grace period niya niya
0: mo-report siya. Okay.
6: Matakita siya. Niya, pag naana sa dito, naay specific instruction niya hatag sa iya. Niya, continuous ang iyang inunta sa rehab lugar kuya Mamunjun.
0: Oo.
6: Wala ko kay balo pila ni ka adlaw or unsa kadugayon ni kuya Mamunjun.
0: Okay, so within 15 days report sa Oro Wilderness within or within or for 15 days meaning sulod sa 15 ka adlaw sige report sa Oro Wilderness or anytime any day within 15 days mo report sa kuya.
6: Yes, kuya Mundol. Kinalan mo pakita gin sa dito sulod sa 15 days, 15 days.
0: Meaning kada adlaw? Sulod sa 15 mga adlaw, kada adlaw? Okay.
6: Di kinako detalye kung masa nakapakita na sa dito kuya Mundol kay nagaan man siya itong schedule na ganyan na specific instruction na sa iya. So, ang kining 15 days lugar, 15 days niya, kinalan mo report din siya. Otherwise, kung mulapas na ang 15 ka adlaw, di siya magpakita dito, so, marag ma-forfeit na lugar ang iyang kahigayunan kuya Maglumjon nga maka-avail siya sa intervention lugar nga ihatag
0: okay.
6: sa atong pangagamahanan.
0: So, sabton nga within 15 days, dapat magka-report siya. Balag kausara, basta magka-report siya sa Oro Wilderness.
6: Magka-report siya. Kaya
0: okay.
6: Na naman ay unsa iyang dulungan lugar nga buhaton kuya Maglumjon sa succeeding nga lugar, sa sunod nga mga adlaw lugar kuya Maglumjon.
0: Kanang soldado pag-gihapon siya, bisag nakitaan nga positibo siya sa droga kuya, kining sulod na sa 15 ka mga adlaw. After 15 days, tuwa na siya sa rehab proper, kining di na siguro siya magsweldo.
6: During
0: sa rehab proper, take 1 month, 2 months, 3 months, ang rehab, pag-rehab niya, di na siguro siya magsweldo. Kaya taas-taas nga panahon, wa siya trabaho, lugar siya magtrabaho sa iyong opisina, yung buwatan, pero tuwa siya sa rehab center, maraman lang paminang sulad na naging gabon siya. May hindi haya, ay may kinabuyaan eh. Nag-rehab ko dali. Ya dayon sulad o pagid gapon. Kuya.
6: Well, muna ang atong mahulagway kuno kuya magmunjon pero di kina ko na klaro lugar kana nga area. Tuna okay. Ko ihimplo anak kay tuna naman tay kauban atong unang sa tunga tuig nga nahitabo sab nga nagpositibo. Undergo siya rehab pero ang schedule niya sa oral wellness kuya magmunjon dili gid siya street lugar nga inibang ihaikwan siya, murag i-house lugar siya. Matag-adlaw mo report siya, doon na sa buhaton nito, murag na ipakumply sa iya sa oral wellness niya. Pag human nag-report, balik siya sa iyang trabaho, isip traffic enforcer. So, patong nga panahon, sildado gapon siya kung yung mga mga kaya katrabaho mag-gapon siya. Although, subject siya sa oral wellness niya matag-adlaw mo report kasi ako yung mga na isay yung tatolo manon nga gabuhaton dito.
0: Okay, so siya may tabo kung palitan gikan siya nagwarawara di abismo sa tungas dalan kay perform gapon siyang trabaho before siya mato sa oral wellness mo agi siya dito sa kining drug pusher ang yung hitita sa kong gamay di abi sa anak mo no lounge dito sa oral wellness saan na tapang maritor na kuya kung hindi na to i-house ako pag to i-house magmailin ba parang nga street yun. Og makalaom ta nga rehab gining tawhana ni kuya.
6: Dili siya ipa-report namo kuya mo John nga ito kong gi botya katong example nato. Wala siya dito sa iyang duty sa iyang regular post lugar sa
0: field.
6: Niya sa opisina kuya mo John gi report.
0: Sa buhaton niya.
6: So nasa na, tagaan natong trabaho lugar nasa specific nga trabaho nga mamonitor gid sa gihapon. Diya sa opisina nga di siya basta-basta ang lugar nga
0: makasibat
6: lugar
0: siguro Durman Durman
6: basig mo posible nga lang yung dyan din ako madumduman tong isa nga uban na mo nga maugya pinatabo siya itong unang panahon pero nasa sa opisina lugar nasa kampo lugar ko yung dyan nakabase
0: camp restriction ang imong opisina kaya maugya pon karan
6: mao gyapon dito sa Kauswagan.
0: So tama-tama lang siya Durman si kuya bago dali makita bito ni Pospertahan. Naayon po permanente o. Ug do imo mo Durman ba?
6: Kuya Mang John. Dagan trabaho dito nga makita siya matagadlaw gyud.
0: Okay.
6: Sa nanini kining watchman siya sa kining bang mga lay mga singabot ng mga kliyente sa opisina, may mga salakyan. Siya ay mag-guhan dito, mag-plaster kung aha sila magka-parking. Mga na sila ay mag-guide lugar.
0: Naba kayo namguhan nga na-rehab yun, kuya? Considering anang nga pamaagi, nga dili yun, i-house ba? Kay murag libre gigapon siya, soyop siya droga, makaisoyop siya droga. Diba? So, naba kayo namguhan nga na-rehab ra yun?
6: Uwa kayo kayo nabantayan kayo naman sa kung sa amo lang sa RP, maumanto siyang kita na ito lugar nga itong una. Akong pagsabot nini timbangon man niya sa oral wellness kung unsa kabugat ang iyang pagka-positibo lugar.
0: Unsa natabo na itong imong sakop kanadto nga matod pa rin mo nagpositibo o niya mo na inyong gubuhat? Nakapadayon pag gigapon pagtrabaho o natangtang nakawa marihab?
6: Naapa siya karon kayo mga mungyon kay regular employee man po to siya.
0: Okay, negative na siya.
6: Sa karon, tawag na itong negative na, nabalik na siya ang trabaho lugar.
0: Giyon siya na ito pag siguro ko yung negative na?
6: Naman siya sa oral wellness, malalim monitoring niya po kayo mga mungyon nga dito siya magkuhan lugar. Nasa regular reporting niya po kayo mga mungyon.
0: Di na ko imagine magbali, no? Unsaon nga pag nagani mga ginahouse gani, taga ng tutok ba? Tutok? Ang pag-rehab sa usa ka nagpositibo, di gani magkakarehab sa pagkakaningan ninyo pamaagi ba? Di na ko makita og asa ba napita marehab ni nagbawang pamaagi ang usa ka nagpositibo sa durga. By the way, kuya, ang what about katong user positibo sa durga and at the same time pusher? Unsa ba'y silot sa usa ka di lang user kundi pusher nga mas bugat ang iyang pagka-pusher kuya naabay silo chab para niya
6: naagi na siya kuya Mamunjun pero usual nga kiningdili sa mga empleyado kami lugar kay mamaning gitawag niya random drug test diha ra gyud sa mahulog yung lugar sa user kay mamana kung nagamit user mo positive siya positibo pero kung pusher siya Siguro atong may balaan nila Kuya Munjun. Kaya bang nabaybas ba? Ganang nakpan gidwal sa akto.
0: Subot pero... po sabot, kung pusher siya, at the same time pusher, user, bahala ng pidiya niya.
6: Diyan na, sa tinugyanan gin na ito, mga Munjun, nga mga concern yun. Kay, sa matag karunugun niya, doon ay mga balita, nga labi na diyan masipya sa inyo, Kuya Munjun. Kanang naay madakpan lugar, nabaybas lugar kibali. So, klaro man nga kinimposer gyud kay pagbaybas na namaligya man gyud mapalitan so mato madakpan klaro gyud siya nga poser pero kining sa level sa mga empleyado nga i-random test lang dito ra gyud sa mahulog sa user kay mag positive lang sa kay mamjun pero kung poser user poser siya kanang pagka poser niya kinaglaom pa na nga pagtuki lugar o pag aninaw gyud sa iyang kahimtang.
0: Like, you know, kay drug testing raman ang ginahimo sa gobyerno magdumailin. So pagpiho kon kini ba siya positibo sa droga. Kung positibo buta sa gagamit sa droga. As to the question whether ga po siya o illegal nga droga, bahala na niya na ang hingtong ng ahensya, PNP o ang PDIA, pagpiho o pag pagpasaka og sumbong kun galing kinang kaya basi namin nga ayay mau man ni akong gipalitan oh pusher man eh una akong gipalitan oh ani lugar makatabang na sa unsa may buhaton sa PDIA PNP kun galing man makita nga di lang siya user kun dili at the same time pusher usab kuya salamat sa imong panahon thank you kuya sa imong paghatag panang may nabi kaya karubong taga.
6: Yes, kuya, salamat sa og ako lang idugang gamay kuya magmunjon si, kay katong imong gi mention ka kanina nga lugar kining sa rehab kung mura bag dili guarantee lugar ka di na gid siya magdigat magpositibo lugar. Mao ni siya nga ang random drug test sa labi na sa atong city government kuya magmunjon continuous ni siya matag tuig ni siya kuya magmunjon. Kay wala man nagpasabot nga katong nagpositive ni negative na siya nga negative lagi siya. So, na possibilidad nga nag-positive siya, nag-ayon, nag-negative na, then basic mo positive na po nasunod. So, wala'y hunong luring random drug
0: pero
6: test.
0: Pero may considering may history na siya sa kapag ka-positive sa illegal nga droga, wala'y marag special focus sa iya. Considering nag-positive gid gapon niya, ato yung drug test niya. Dili na ito idungan sa random-random diha kay kaya random siguro kausara na sa Katolik o sa Osaka semester siguro kausara himoon na kuya
6: naana siya kuya mong Jun depende na sa concern nga departamento lugar kung lugar sa Amuas RT ingon ko lugar nga kinigid mga suspect din nga kwan kay ingon ta lugar nga wala magtalo mas dagway so
0: pulang mata pulang pagyapong mata
6: pwede ko mahimo special request ni Kuya Mamjun kay
0: okay
6: pwede ganyan siya ipa-dagtis yun nga surprise nga di na tamo hulat sa atong schedule nga random ato na ni siyang i-undergo una to dito sa kwan mao ganay plano na to atong una Kuya Mamjun kay lugar naman tayo mga makita suspect pa pero ayak yun mamatudan kung ma-undergo sa kwan actual nga drug test.
0: Lagi kay basi makita diya kamalong warawara diya mismo sa dalan magmailin ba unya bigay uy gasayo-sayo man na pasinayawan nga murag okay na tong dancing RTE enforcer magmailin kamara mag mura man upino ang nilihokan labi na kada ko nagtiyan ba no pero og kanang sayo-sayo nga yaga-yaga na murag bastos na tanawon makay kita ka kinigaring positibo pagigyapon eh ato ni padragtis pag-usab kuya salamat kuya sa imong panahon.
6: Sige, salamat sa Kuya Magmunjun o gamayong mamlay.
0: Inyo na bati mga egsoon, si Engineer Kuya Nitz Oclarit, ang manager sa RTA. Oras, alas 7.14. Sa atong pagparayon, si Palco Muris Codos, anda mo sunod sa kamanduan sa Energy Regulatory Commission nga di una magpatuman ng disconnection sa ilang mga konsumante. Wow! Tulog ka bulan magdabili na. Sunod sa tulog ka mga buwan, ha? Tulog ka mga buwan. Staggered pa ang pagbayad sa kuryente. Nung sa kakatong yun nga, di ko gusto maghulat ng tulog kabulan, bayad yun ko. Balibaran si Palco.
7: Balibaran siya. Ayaw lang siya.
0: Ayaw sa pagbayad. Unya na after 3 months. Murag amay tabo ana kung palitan balibari sa palko murag wala sila magamit para ang operation.
7: Parang pero pagabot siguro gusto maputla na po siguro kay dako na kay
0: oh, kung kaya mo ang pagbayad ayo gura tanga. Oh. After 3 months ay pagka magbayad
7: mo na budget na imong bayad, ibayad na lang na.
0: Oh, ibayad na lang. Oh. Ginaimagine ko mga pati pag balibaran si palko noon sa bayad ta po. Oh. Na speakers linya karon si Ma'am Edna Dianguang General Manager sa Morisco Dos. Ato may nabi, Ma'am Edna, may bunda, gondir ka sa magrumadyo.
8: Yes, Ma'am John, sa kamahayag na kabuntagan di ka nimo sa naminaw karon sa Ma'am Radio.
0: Una, panalag sa raman tamag kanabi, congratulations sa imong pagka General Manager na karon sa Morisco Dos. Ikas mo rin Morisco ono magdumalin.
7: Uh-oh.
0: Nagsugod na ni madumduman ko, nagkauban may any one time. Researcher lang ni namo kanina to. Ah, researcher. Mao pa ni marag kwanto siya.

0: Sumo og 200 kilowatt hours sa ubos magdang dyan, no?
1: So, 200 kilowatt hours paubos.
0: Yes, magdang dyan. Kaya ang katong unang issuance prior to that it was the implementations of the lifeliners katong nagsumo sad og 50 kilowatt hours, no? Considered to sila nga mga less fortunate sa ato ang mga kaigsuunan. So, 100% to sila nga i-discount magdang dyan, no?
1: Okay.
0: So, noon, katosya, ang discounted adto, ang discount adto, dili man subsidize sa government.
1: Hmm.
0: Itaman nga mga dili lifeliners ang nag-subsidize adto.
1: Mano na ipipilag ang gabagot-but eh.
0: Lagi, kaya sila nga ba na titos. Itaman ka na naka-experience. Ano yun? No? But, sige, balik sa karong testitanan, anong bagong nga issuance magdang dyan. Wala man dito na himo ani kay kabanduan man kini sa ato ang regulatory agency, ang ERC, no? Itong dilipod ka mo tuman ani, syukos man pagta, no? Pero ang ato lang gentle reminders karon sa atong mga member consumers, especially formers ko to magdang dyan nga, dili man siya nga dili na to bayran. Pero matibo man siya, mabulto man siya, butang ka, oh, karon na bulan, dili ka to mabutol. Sunod bulan, dili po. Pero panahon sa ikatulong bulan ko, mabutol man ta magdang dyan. Kanya, yung anak nga panahon, yung iskilan na, mabulto na.
1: Bulto, yes.
0: Ang balay rin sa kurinti. So, ang kumanduan, dili man nga, discounted ka or dili ka pa bayron. But, bayaron ka, deferred lang, no? So, mas lisod kayo on our part, especially sa katong mga, adin ay mga estudyante, di ba? Inibaya tiyaw kung kamulong iskila ka diha, kamulong kang toon, naputlan ka.
1: Ma'am, klaro yun sa kamanduan ang deferment sa maong sa pagputol sa pag-disconnect sa saka non-paying consumer. Giklaro yun diha. Kaya basi ang impresyon ng mga ayay, 3 months di ta magbayad. After 3 months, ang bayaran, balo lang yapo sa kabulan.
0: Magbayaran. Dili siya mabulto. Bayaran yapon mo nang gaino na mga mabulto yapo.
1: Mabulto.
0: Mabulto siya, no? Kaya ang kuan man gud karon kay pwede rin mo i-staggard or pwede mo bayaran. Pero again, karon kay summer man, wa pa man tay matrikula sa mga kabataan nato nga nag-eskwela, no? Ang ato pong kana bang alas na rato sa balay karon kay mahal pug kay gasolina, no? So apa na lang po dahil yung aming trasaron, dili pa kay dako ang ato ang mga galastuhanan sa panimalay. May pagwala na lang tayo nabataldaan ng utang sa kurensi, kaysa dito na na siya mabatal na pagkabot sa panahon na king iskila na nag-injun. But again, we will implement. Ang ato lang diyan yung sama nila, hindi lang dako nilibre nag-injun. Kami nga mga empleyado sa electric cooperative, gabayad lang dako sa ana. O na nga, unsa kapitos ila ang mabati karon. Si experience din, mga kamo lang sa yano nga panglantaw isip mga trabahan si karon sa electric cooperative, yung trasili pa kayo bugat ang mga palasono nato sa mga balay rinon, no, sa ato mga kabataan, kaya pa man summer pa man karon maglong dyan, ang ato ang tumiskila dito pa man sa dyan, para sa atong COVID ka kung maglong dyan, di ba? Wala kay putol, pero ang atong mga pinalangga nga mga member consumers opted to pay, nga naman, ikan man ayuda, no? Ikan makabayad sila anak nga tayo kaysa mabulto lagi. Kaya ang premise karon dili man nga dili, hindi mo bayran. Bayran man ni mo, deferred lang. Hindi oktaba lang ni mo pagbayad. Pero bayran na yapon ni mo sa
1: okay. Pintunganay mag-injun. Now, deferred, still may ano, surcharge, penalty, or wala?
0: Sana pa itong sa taon mag-injun kay ang atong sa system ng good, automatic na na. Pero kung maingon din si, klaro din sa kamanduan ni ERC na wala on din ang surcharge, again, magdang dyan. Wala, agad po tayo nahiwaan na magdang dyan. Kaya may kamanduan sa ERC. Wala siya magdang dyan.
1: Ah, okay. So, yung siya mensahe mo sa mga konsumidor sa Marisco Dos?
0: Ato lang magdang dyan nga. Karoon, no? Ato lang dyan pong good. Kaya hinumduman sila nga. Kanina magbalantayon kay halos adlaw adlaw na sunod lang ng magdang dyan, no? Ang ato mga alam rin magdang dyan, compute hours na siya, o init tayo magdang dyan, no? Damon na siya, marang busag, init na siya, marang magmuloy-iloy gamay ba? Pag ako tapos sa outfit na po, lagi na po init, balik na po siya sa iyahang kuan, iyahan na po niya kahintang, no? Unya karon kung nagkainit man, nagkanti atong gamit sa cooling devices, halos ato mga balay karon, hindi na magundang o

0: hapon, electric fan, aircon. So, ato lang magdunjon yung sa magbilantayin kanunay, no? Kay, kaya bang mas alaot tayo din magdunjon ang masulugan kaysa kawatan? No, masulit na lang sa kawatan magdunjon. Pero kung mayon ka, wala ka lang. Wala ka lang, no? So, kaya siya magdunjon. Mag-ikaduha, no? Pahidong-dong gapon ka sa pagbayad magdunjon kay ita sa mga electric cooperative, lansak ng traffic bansa, no? Kung ang sara ako magastura, po natin i-recover sa akong tarifa maglumjun. So, ang ato diya, kung dagan tayo ang dili mo bayad, so, isa man, mangutang na po ta, para itapal ano yung mga wala kabayad maglumjun.
1: Mm-hmm.
0: No, nga, pintahay, di ka makabayad sa timpranyo sa ato ang iangkatan sa kurinti, kay, ito naman ka nag-angkat ano maglumjun, so, distribute naman ka dana. So, kung di ka makabayad ang timpranyo sa ang ato from payment discount, mawala sad. So, instead, yung ka nga, ang ma-avail na ito nga from payment discount, nabalik na nato sa ito member consumers by way of rate reduction kay nang-stack ng traffic man sa mag-dun-dun. Oh. Kung sa atin na angkat po o na-avail ng mga discount, 50% na ihatag po natin sa ito mga member consumers by way of rate reduction.
1: Okay.
0: So, hangin na lang dibili kayo na mag-dun-dun nga. Pinabangay lang dito karun, nasabdan mo na mo mag-dun-dun yung sa kapitos karun, pero mas kapitos dito kung mabulto na nato sa sa panahon nga kala bitang dagka na unya tagbalay ro noon magdumjon.
1: Okay.
0: Wala lang magdumjon og salamat kayo sa interview ko.
1: Salamat ma'am, Madam Edna Putian Janggong, General Manager sa Morisco Dos. Oras alas 7:24 sa pagbalik ni Marabi Tabang Ag Zone ang Vice President og Corporate Communications Head sa Sipalco nga si Madam Marilyn Chavez. Standby sa mo pagbalik.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa ang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: CDOIIIDOL GZS. Herbis Idol Cheese Dog ever.
15: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
16: Ako si Cherry.
17: Usa ka full-time nga virtual assistant.
16: Halos 24/7 ko sa trabaho.
17: Mao nga walay tulog og stress
16: kada adlaw bisan sa balay.
17: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
16: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
17: Mao nga
16: stress tabs akong giinom.
17: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
16: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
18: Well, the vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
19: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
20: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
23: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
23: Search PT Idol on TikTok and follow today.
24: Playtime Entertainment.
23: Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumat og adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Oras, alas 7:30.
10: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Magnum 45.
1: Ato ng merabi ang Vice President og Corporate Communications Head sa Sipalko nga si Ma'am Merlin Chavez. Ma'am, may buntag.
29: May buntag, Magnum June and Magnum Eileen og sa kananaminaw sa Magnum Radio.
1: Ma'am, may negatibo bang epekto ang mando sa ERC sa operation sa Sipalko nga di lang una paning di na pabayron ang mga o di lang una dili i-disconnect ang wala magkabayad pa
30: sa putlan
1: nga na putlan ba no nga usa ka konsumidor kining may negative mo mag-epekto
29: Magnum June, ang order sa ERC ni gawas no the other day
1: uh-huh.
29: Kini tanan sa tanan electric company sa Pilipinas
1: And cooperatives
29: so,
1: also.
29: Ingon, oo. And then no disconnection for bills covering May, June, July.
1: Okay.
29: So, para inong ta makatabang sa kalisod sa panahon kuno sa mga apektado. So, pero ang ilang giingon is kanang walay putol. But staggered po gihapon ang payment sa imong electric bill.
1: Okay.
29: For example, kung sa May nga billing, ang imong bill ingon ta para sa yun ay illustrate 900. Ang imong bayanan lang 300, no, sa May.
1: Okay.
29: Then pagka June dayon, kung another 300, idugang ang balance nga 300 pod.
1: Okay.
29: 600 na ka sa June. Pagka July, ang another balance nga 300, 900 ka. Mm. Then pagka June na pod, ang ana gapon i-divide into 3 imong balay ro noon, June, July, August. Pagka July, i-divide na pod ka 3, so July, August, September.
1: Uh-huh.
29: Pero dili automatic, no? Kinahanglan ang gusto mo avail aning flexible payment terms moadto sa atong office sa Divisoria para mag-fill up og promissory note og magpa express nga mo-avail sila sa staggered payment.
1: Okay.
29: Pero walay putol.
1: Okay. But pasabot din lang kay magpaling-ring lang nga di ko ato si Palko eh nga mga tumagulit nga meron nga nga di no disconnection
30: dili pa bito putlan
29: ayaw kay tinahanglan mo magturma nga mo-avail ka.
1: So dapat mo ato sa buhatan sa si Palko asa nga buhatan to ma'am sa uptown o din sa
29: Divisoria unya maingon lang sila nga asa mag-promissory note at tong flexible payment terms.
1: So di ay ang staggered ma'am during sa kadtong no disconnection period May, June, July and even after sa July napagid gapo staggered nga ano.
29: Ang payments ma-extended man good July nga bill di ba? Kay i-divided by 3 so ma-extended ang payment sa August, September. Pero iklaro ko lang tuod magnum June, no? It's good that you mentioned ang covered ani nga billings May, June, July. For si Palco, ang atong May billing mugawas by next week pa.
1: Okay.
29: No? So mid-May. So dito dayon magsugod nga mag-ihap sa mga mo avail o divided by 3 sa pagbayad sa ilang bill. Kay nangutana man tong uban good nga nay mga arrears no nga tag 3 months na wala pa karon ang no disconnection. Dito ang order sa ERC magsugod sa May billing, June, and July billing.
1: Okay.
29: Then ang imong July dayon nga billing, kung divided by 3, mao ka nang ma-extended siya until September.
1: Pero ma'am, ang period covered sa May nga billing, di ba, ang previous month na?
29: Dili. Katunga man ang ato
1: mag-June. Okay.
29: June. So, ang kaning May na to, nay half ani sa April. So appeal na siya sa no disconnection. So May, June, July. Pagka August, unless i-extend sa ERC, dito na po dayon mabalik ang katong atong usual nga kanang dapat at least 2 months lang ang mabilin if ever.
1: Kung siya metabo, ma'am.
29: Buy sa budget.
1: Kung ang delinquent may delinquent payments na delinquent payments or wa pakabayad butanta 1 month before, 2 months before, 2 months before, 3 months before aning no disconnection period. Ano si metabo ato?
29: Covered
1: to sila,
29: no? Dili ang May billing man ang covered.
1: So May, dito covered.
29: July. Pero pwede ra gihapon yan yung appeal dito sa opisina.
1: Okay.
29: Kung ingana nga case, dapat earlier sila mo adto, di ba? Kay i-appeal man nila ilang mga arrears. So dito sila mo ano mohangyo nga i-appeal. Kay magsulat man sila anak magnang June kung kanus sa mo bayad pila i-pledge ni kang bayad. Then kadto pagsugod sa May billing kadto nang automatic divided by 3.
1: Okay. Subot pasabot ma'am nga sa disconnection period wa na magpasabot nga di ka magbayad ikaw nga konsumante. Magbayad gyapon ka pero staggered. Now kung ugaling di gid ka magkabayad, di ka i-disconnect. Ana ba?
29: Di ka disconnect o di mag-disconnect.
1: Okay.
29: Pero sa atong experience mangdong June katong sa COVID naging ana pud bitaw, no? Daghan maghapon ka ay customers nga mobayad kay correct man sa dilang ingon, magtungtong patong, no? O, pero taman lang, dili man necessary niya, ingon ta, one-third yun ang imong ibayad lang. Kung may kaya sa imong budget, for example, 900 imong bill, una nila 600, ang ana. Pero dili ta mag-disconnect.
1: Pero ma'am, kung siya mismo within 3-month period, nga di gid siya makabayad, di gid siya magbayad, bisan pang staggered unta, gitugot ang staggered nga payment, option na sa konsumidor. Bahala na siya pag-abot na sa panahon nga basin o kay magpatong-patong lagi, magbago gid siya sa bayron nun.
29: Murag, kung di gid siya mo bayad maski one-third sa may billing.
1: Oo.
29: O, di sig may mo putol, pero pag-abot sa August na, putol na gid niya. Di ba? Yun na ka-month, 3 months. So, mas maayag mo bayad nga pong maski one-third lang sa bill as prescribed by ERC and divided by 3. Oo.
1: But so
29: pero walay putol. Iklaro na mo, walay putol.
1: Walay putol. Operationally, di makapiktar sa si Palco.
29: Apektar ba yata?
1: Ang mag-apektar yapon.
29: Oh, pero depende lang kay appeal man ang atong generators yang sa ERC nga. Ang ana po ilang billing sa amo no sa mga electric companies. So, atong suppliers, gi-request po nga over 3 months po ang pagbayad. Pero sa ato, magbayad mo ito para maka-avail sa ano discount.
1: Pero kato mga dagkong consumer, mga industriya, mga corporation yun na unsa ba ikuan? Di sila covered?
29: Appeal sila, pero normally, mag-apas maguna sila sa discount kay tungod sa kadakwa sa ilang bill. Substantial by upon ilang prompt payment discount.
1: Ah, okay. So, naasay mo incentive, di ay?
29: Oo. So, usually, ga-avail residential customers.
1: Ah, okay. Ma'am Marlene, salamat ma'am. Thank you so much. Gawas kung doon na pagkay gustong karoon sa tumatig paminaw. Ma'am?
29: Yes, Magnum June. Reminder lang yun, sir. Dagi not sa kuryente. Pero we're just happy kay naana may nag-abot yesterday nga billing sa atong generator. Wala mo po increase.
1: Okay.
29: Oh, we were thinking wala ba sa mag-increase na kay, di ba? For the last pila ka months, katong ilang old siguro nga supply sa diesel or ito ba, mo tinakatabang nga ano, ma-minimize. Then, we were looking a basic karon nga May, pero so far wala man.
1: Wala.
29: Wala yung increase sa billing. And then, nagbanat po ang among mga kining traders. Kaya di ba karon na naman tayo wholesale electricity spot market. Na murag mubid ka kung naibarato. So, hopefully, kung maayo ang dagan, nga di ra kaayo makapalit tag mas cheaper nga supply, mas mo-reduce pa yun noon ang atong ano, May billing. Kung ano daghan mapalit na to nga mas cheaper nga source kay mura na mag stock market karon sa atong generators no nga pwede ka mo bid kung na kay makita nga barato nga kuryente nga gibaligya sa isa ka generator so anyway ba hopefully by next week makapagawas na May kung unsay rate nato for May and then sige ingon ko na ang sa atong suppliers kagahapon nga nagbill so far wala may increase.
1: So, but pasabot nga sa billings nato sa May, wala pa'y more effect niya nga increase sa generation charge.
29: Correct.
1: Kay ang billing gikan sa generator, wala increase nga nakalatid.
29: Yes, sir.
1: Okay.
29: And then hopefully, kung maayo atong palit sa spot market, nga makapalitag mas barato hopefully na panooy decrease no
1: pero mo sering nga circulate sa online sokmed nga mura bitaw og gapingit na pag-ayon sa kas taas daw sa bayron sa kuryente sa si Palco same katong paghinabi nato sining agi epekto Japanese grabe kainit karon nga ang frequency paggamit nato og aircon electric fan ug uban pang pangtabugnaw kining mas taas kuno tadi sa dili init kayo ang panahon.
29: Yes, mag-jum-jum. Kaya maumagin na yung pattern na to. Pag summer months o Christmas, usaka yun ang konsumo no sa mga konsumidor tungod kay init, aircon, electric fan, luto-luto. But then, ang tanan ni Adto sa opisina yun o nag-report sa ilang complaint na nung nisaka ang ilang bill, tanan man nakita kay ang tan-aon man good diretso ang amount
1: okay.
29: Ang dapat tan-aon nato consumption kumpara dayon sa previous month no ng mga consumption nimo, nakita lugar nila nga nag-increase gyud ang ilang konsumo. Mo nang na-increase pod ang ilang balayro noon. Nakasabot man ang problema na mo actually kinibitaw sa uban nga sige bagot-bot diha sa Facebook. I mean, ha. Kanang unya mangayo mi sa ilang account number og name para ma-verify dili manghatag. Unya kadto kaning sa kadto kitang WhatsApp CDO nga nang hangga't siya mag-rally kuno ugma ang ana. Na ano pud mi kay ang taga-billing among gina-explain, i-delete nila. That's so unprofessional. And but anyway, siglang katungod man nila mag-rally, pero sana una-una nila unsa may rason sa i-rally, di ba? Kay ang kuan, kung nagdako imong konsumo, di man naapod sala sa sipal ko. So kana lang sa katong mga legitimate kid nga reklamo, if they can just send their account number of name sa among Facebook or itawag sa hotline, ma-verify man namo diretso o ma-advisean sila nga, ma'am, mao ni reason sa increase imong consumption ni Saka. So, kana lugar. So, ang among ano karong gihapon is magdaginot lang gyud, no? Magdaginot sa gamit sa kuryente para dili lugar nga inotama siya. Unya katong mga nagreklamo sa Lifeline, balaod na siya, no? Dili nga kami rin nagbuot-buot o collect. In fact, 2011 pa na siya nga balaod nga tabang lugar sa mga marginalized members of the community. Kanara siguro, Magnum June.
1: Salamat, ma'am. Thank you, ma'am.
29: Oo, salamat, sir. Og may buntag sa tanan.
1: May buntag. Inyo nabati mga igsoon ang Vice President og Corporate Communications Head sa Sipalco nga si Ma'am Marilyn Chavez. Oras, alas 7:44. CPCC may na-monitor nga kalapasan sa pipila ka gas stations o LPG dealers diri sa ato nagbayan. Espigis din niya karon ang head mga igsoon sa City Price Quoting Council kung CPCC. Attorney Igayoy, Attorney, may buntag, sir.
0: May buntag, Magnum John, Magnum Aileen, may buntag sa tanan.
1: Attorney, pila ni ka mga gas station, gasoline dealer? Ubay-ubay ba? Ang nakalapas?
0: Sukad sa atong pag-inspeksyon, Magnum June, ubos lugar sa crisis committee, no, nga gihimo ni Mayor Clarex Uy. Doon na ay 75 ka gasoline stations nga atong na-inspeksyon.
1: Okay.
0: Dayon ang 23 niini, doon ay kalapasan sama sa wala sila'y Certificate of Compliance gikan sa DOE or ang ilang COC, Certificate of Compliance, expired.
1: Mm-hmm.
0: Dayon dunay 14 ka LPG sellers usab nga na inspection. Ang tulo niini ang kalapasan nga mo nakita walay LTO, license to operate, nga gikan gihapon sa DOE.
1: Okay, balik ko sa nato, sir, no? Una walay COC, Certificate of Compliance. Ikaduha, expired
0: to operate. License to operate, Magnum John.
1: Katong expired.
0: Katong expired, COC gihapon kato.
1: COC. Okay. Mm. And then, nagi walay COC, nagi may COC pero expired job. Ikatulo, yes. Walay LTO.
0: Walay LTO. Pagkanang LTO para na sa gabaligya o LPG.
1: Okay, sa LPG ni. Okay. Kining sa COC, kato ni mga gas station.
0: Gasoline station.
1: Napaikopat nga violation nakita ninyo, sir?
0: Kamagin, Magno John.
1: Napaikopat nga violation na kita ninyo o kinilang tulog ka mga violations?
0: Doon na pa tayo nang monitor man sa ilang mga presyo, pero dili ta mo declare nga doon ay violation kay ang DOE rang mo declare ni Ana. Kaya gani, niya itong Marso 11, Magnum June, ang unagin nga adlaw nga nag-inspeksyon ang DOE, mismo gin ang DOE, naghanis ka gyan di oro, niuban ang City Price Coordinating Council, doon ay tulo ka gasoline station nga pricing ang ilang violation.
1: Pricing?
0: Gani, yes. Kagahapon, gihangyo man kita sa Department of Energy sa Mindanao office, nga i-serve ka itong Shoko's order.
1: Uh-huh.
0: So kagahapon, na-serve na namo ang Shoko's order, dayon amo nang ibalik dito sa DOE, ulaton na lang dayon ang reply lower niya itong mga gasoline station kung nga nung dunay kasupakan nga nakita sa DOE sa ilang pricing.
1: So pag may tag-pricing violation, medyo taas kunitandi sa uban ang ilang mismong presyo?
0: may akong nasabtan sa Syukos Order, Magnum June. Kaya ang pricing violation, Manggod, dili na diha ma-deklara sa pag-inspeksyon.
1: Okay.
0: I-analyze pag-ikana dito sa DOE. Kay ako nasabtan doon ay mga statement dito nga wala nila gi-stagger, imbis i-stagger ang pag-increase, mga ingunana. Kasi uban nga ni sobra gidang ilang presyo sa maximum nga gitakda sa DOE.
1: Unsa ning mga gas station tuod, attorney, kundi ni mo mention ang ngalan sa mga gas station, but usman ni mga karaan ng mga gas station or mga baguhay pa, murag mga bunga ni sa oil regulation law, magdumaydin, sir.
0: Ang akong madumduman, Magnum June, tuman sa opisina ang records,
1: okay.
0: Mga independent players ni.
1: Independent players.
0: Oo, tulo.
1: So, independent players, so murag mga bag-o ni kinatandi sa mga karaan?
0: Mga bag-o lugar ni relatively kay sa kantong tulo ka Big 3.
1: Kaning, kunitanda to tulo ka Big 3. Okay. Sabton, nga wala sa Big 3.
0: Wala sa Big 3.
1: Wala sa Big 3. Okay. Attorney, sir, salamat sa mong panahon, sir. Thank you, sir.
0: Salamat sa Igayon, Magdumjoon, may buntag.
1: Inyo na mga agsoon si Attorney Igayoy, ang head sa City Price Crediting Council sa Cagayan. Oras, alas 7:49. Sa mong pagbalik, dugang mga balita, dugang mga iskutanan.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ka butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load!

0: Main Street Studio.
1: Oras alas 7:55, gusto ka magkadawat og 4,000 pesos, umudawat og allowance nga 2,000 pesos, og usa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard og insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABGA main campus, abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sok de Rosario sa Empanawagan.
2: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak nga incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
1: Para sa kalidad og libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,

0: Oras alas 7:59.
1: Time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Magnum 45.
0: Sa mga gilakbitan ni Magnum Eileen, siyam na lamang kaadlaw, gikan karon, ipagaw na ang Bining Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod sa lasay sa Buntag, sa Lemkit kay Atrium, Cagayan de Rosary. Sa mga gipasabot, gipibaw, ang unang 1,000 kataong na magkuag dugo, automatic na makaangkor og tag na pulo kakilong bugas. Ang unang 1,000 kataong makuaan og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 kataong makuaag dugo, automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Ang pinakaunang 300 katao nga makuaag dugo, makarabat usab og tag 100 pesos nga pangpriti silang pagpauri. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang taong makuaag dugo, makarabat og 5 kilos rice. Unya niya pag yun, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kagyunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. So ikalimtia, Bining Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa lasay sa Buntag sa Lemkit kay Intrium, Cagayan de Oro City. Yes, speaking niya si Kapitan Jose Ligtas kay tuktukon tayong kasing-kasing, mangiloyon man sab ni Magnum Eileen. Siya mao'y kapitan karon sa barangay 35, di ba? Kapitan Juligtas. May buntag kap. Ondere ka sa Magnum Radio. May buntag kap. Hello kap, may buntag. Hello kap. Dugo ang mong kikinalang kap. Bili bulak eh.
3: Parang ngayon, tambakan ko ng yuta.
0: Pakikon siya. Kaya ba, monitor na ba? Balihog. Kaya morang na siya yung ka-istorya nga. Nag-isigot mag-bulak. Masik pa na itong bulan dito kay guwapa to. Ano ba no? Oh, okay. May palihog si Kapitan Juligtas. Murag kwa mo ni siya. Retired policeman siguro ni siya, di ba?
3: Oh, na po siya anak nga active.
0: Karon nga
3: police. Oo. Oh.
0: Oh, kay murag ma-vlog ko sa iyong dagway karon. Pero may kausaban gapon na itong police pa siya.
3: Ang alot.
0: O niya, may height para man eh. Magdumalin. Oh. Taas-taas na yung tao. No? Mas taas maganin ni kat kaniya itong June Ligtas nga yaman ba ito?
3: Di,
0: katong sa konsul na. Sa 35 gapon.
3: Yaman, iksoon na si Ron.
0: Iksoon, amahan. Iksoon.
3: Amahan.
0: Oo. Balikan na ito, Nana. Kap, nahatag ng bulak?
4: Okay.
0: May buntag, Kap. Under cash mag-radio. Kining ang atong Bloodletting Mission, Kap ba? Karong Mayo 17. Sunod Domingo na na. Di pa karong Domingo. Sunod Domingo. Magsood sa lasa sa Buntag sa Limit Kitka Atrium. Doon na ba kayo mapadala kap nga mga himsog o panglawas sama ni mo nga kanabitong gikan kas pagkapulis magdumailin o naas sa pagkasundalo bisa pag retire na kwan gapon kanabang himsog gapong panglawas ba na ba kayo mapadala kap nga blood donor karong sa mabot nga sunod adlaw nga Domingo kap
4: maningkamot ta Magnum June nga naagitay mga sakop sa barangay nga maka donate sa dugo tungod kay dako kay advantage sa atong barangay labi ni atong barangay nga daghan problema dali ra sila makapangayo niya sa dugo kung sila maka-donate sa maong programa.
0: Ah, okay. Kay nasa panahon ka masinati siguro ni mo na. I think tanan matelo mga kapitanis magkasinati nga na ay ilang mga resident na ilang mulupyo nga wala imapay na mo